0: XFM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sa trip, bayong muto ni inong tuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Pili na masakit akong tuog. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Nabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Ang kape na may Santon at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Dong, anong nagtimaw maga?
7: Oh, hindi na ko patutuyon ni mama pa.
6: Natural, hindi na nagpatutuyon. Kinakop ka na.
7: Ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang mama.
6: Nge! Ayaw!
8: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: Yes, to Helgline.
1: Denise sa Cebu.
2: Ablina.
1: Ablina.
0: Ablina. Yes.
1: Ablina.
0: Ang Yes to Helgline.
1: Denise sa Cebu.
0: Yes to Health Clinic.
1: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
0: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
1: Ug matag Domingo.
0: Libre na magpakonsulta sa doktor.
1: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
0: Ug mapalit nimo dinhi
1: ang mga produkto sa Yes to Health.
0: Yes to Health Clinic.
1: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
0: Hilid sa Barangay Hall.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag akong hindi inom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilo, gasukasukan ako o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Para di magmantaron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili na kuan ko ang uli maglabat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Okay, unsa man ni Trong?
9: Tulis ni, tulis ni lang, tulis ni lang. Kibaw ko sa inyong kwarta, asa nyo ibot ng atas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
8: Ito ang kagilog, ano nun?
9: Di agyo niya, tag sa kalibo.
8: Dong, dong, kagilog, ano nun? Ay, dong, kung kanahan ka, dong, kuota, dong, nasa ubus, dong, naichiki niya. Ayaw!
10: Exciting!
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Vision X Plus?
12: Check.
11: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit na sa mga butika.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:15 na magkakatropa. Kining maong time check, gitod ka nato sa Zenthone Vitamin C. Alkaline vitamin C pampalig-on sa tuwang immune system. Aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon, hilanat o guban pa. Mag-Zenthone Vitamin C.
2: Wow! Bulsay. Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon gabugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye!
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
2: Bullseye! Nagkuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahanlang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
2: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas data popule. Nese say, nunese. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatag ni ini, way pagpakabanang. Mga katropa nato dinis sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot dinhi nga tagapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu. Bullseye. Welcome sa atong pag-uban-uban nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon ng Miyerkules. It's a 27 sa buwan sa Mayo 2026. Bullseye. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Ako na is katropang John Layman Chavez, Mikey.
1: Libertas expresiones non solum iest lucindi est, sed itam ios odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga makaistorya, dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Mga katropa, mayong buntag kini ang tanan, yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
0: Good morning, Tarakabe!
3: Ay, bunta, kapi-kapi sa tanin nyo, guys!
1: Kumusta, mga sukintig paminaw? Kapi na ta!
3: Holiday, karong adlaw katropa kay Philip.
1: Double pay,
3: mga katropa.
1: Kapi sa taon, saan na kapi mong gini?
3: Of course, kada kong kapi, medyo ladang ladang lagi ni.
1: Nagay,
3: wala. Ano yung kanag premium D3 coffee mix katropa kay Philip?
1: Ang ato, kasi Stone Gold coffee mix ni.
3: Gumikan.
1: Wala ito magpareha. No, wala mong kamatag nag-supply na
3: ko. Alam ko yung kwan, premium D3 na nagan. Okay. Ang katropang Jiripsilio mo ito, kung kinuha na ko. Wala ko may D3 na rin. Lugar in tawag palits ubos.
1: Ako pa may sabli ka rin tatay.
3: Dali, sige na hurot, kay katong ako ang supply. Ibutang na ko dako sa kadlaw.
1: Oh. Wala no.
3: Saman.
1: Pero katong nagbilin kay kwarta niya, huwag yung mawa.
3: Tangi po. Wala, huwag ko mawag tangi kwarta so far. Charger hinoon.
1: Pero kape. Kape, mabutang.
3: Kape, charger. Kanan charger yan.
1: Charger.
3: Kanan ikaw na huwag tangan.
1: Sabang nga ako. Wala mawa.
3: Nanami pangan. Ano yung handlok sa tamudaan eh?
1: Kaya pangon? In case nga no, mawagtang.
3: Tulog ka charger na ako nawagtang.
1: Ang ako duha.
3: Grabe her. Kasi may masig panago ining charger ng taon eh. Pero charger sa iPhone di mo mawagtang. Ang kanyang type C mo may kumun kayo kung katropa ka Philip. Kasi ma-misplace na to. Kasi makalimtan. Pero
1: importante, mahal ang iyong mahalaga.
3: Nabili na akong kwarta. Diya, wag mo
1: wag mo mawagtang.
3: Mo, bulpin. Mabili na akong bulpin mo. Huwag tang. Ayun. Ayun. Ito kong kwarta lang kayo ibilin. Ang problema, wasa ko'y kabilin kayo. Wasa ko'y kwarta. Ruby Toy, good morning. May buntag.
1: Morning na.
3: Bangon, mga way nagmahal.
1: No.
3: Ay, nako. Pero, gilupig tang idol na ko supremo, katropag Philip, gapong at lawab.
1: Saan naman to? Nitingog na!
3: Nitingog yun si Senador Erwin Tulpoga. Erwin Tulpoga, si Supremo ba? Kanang Double L ba?
1: Double L.
3: Little Lapid. Sila, he's good to not run out.
1: Little Lapid.
3: Little Lapid.
1: Lapid.
3: May pinangiwi-ngiwi. Ba?
1: No.
3: Matay, nagpanilap si Little Lapid gahapon. Sige lang, he's good to not run out.
1: Pero, kamita sa dago ng mga
3: greetings sa tagamay. Greetings na. Dako ganing hitabo ako. Naminaw ko rin sa pag-uno Aurelio. Si Danny o si Coney. Salamat kayo. Ano yan, paliwag na lang kong share di akatropang rap-rap. Ikamay na ka-sweet togis kaliwag rap. Si Ate Rose V. Ambaute, good morning tayo. Pasar din niya ang pinalanggang anak katropang Philip. Congratulations sa inyong tibok pamilya, si Inday Julia. Pasar sa 2026 Chemical Engineers Licensure Examination.
1: Wow! Congratulations.
3: sa tanang mga nipasar o kapag license or examinations board exam o kapag exam katropang Philip, congratulations nyo tanan. Sayon ta nga, di gidalim in taong kahago katropang Philip sa pag pasar nining maong matang sa mga examinasyon. Anyways, dogang greetings mga katropa. Nagandaghan ni greetings din. Good morning ni Brother Sean Yun. Nagkadool na.
1: Oy, brother. Good morning. Ipiksa
3: na yung muuli si Brother Sean, ha?
1: Ah, asa man eh. Magpalit ang carpet nga po, ha?
3: Red carpet na doon na din ang Mactan Cebu International Airport.
1: Palit ang carpet po, ha?
3: Pwede sir, pwede.
1: Palita. Ito, Tatsuan.
3: Naminaw ron si Tatziken R. Gonzalos. Watching from Israel. Desport Moro Cruz Bohol.
1: Oh, right. Lance Kersal. Panaliwa pa. Let's go na ba?
3: Ah, wala
1: Lance
3: pa na kumagreat. Lance
1: Kersal. Good morning, Dennis Case. M&R Sportswear.
3: Good morning. Mga butbuton. Ningon sa Ark Pan.
1: No.
3: Ay, gato. May buntag sa niya. Mga pillow butbuton. Good morning, si Agaw Makmak. Sayo, sige ni Mata. Agaw, may buong tag niya ka.
1: Good morning,
3: si Mary Jane Ponce Tagray Nila. Gikilig ko no siyang Pia og ni Pinonoy. Pakita na lang kung video ka to. Kilis
1: Pinonoy ba? Basta, ingon ni ang yan.
3: Nakay video at rap na ka niya dong. Katog kilig moments pitaw gapong adlawa din na pita sa may Senado. Nani paggawas yung dila si Pinonoy. Imagine ha, Lito Lapid.
1: Katropang dyan, Lee, wa, si Pinuno.
3: Ko nag-expect nga, naagyo, muabot ang higayon sa itong kinabuhi, nga si Lito Lapid mutingog sa Senado.
1: Okay. I-combine ng ilang doon edad, katropang dyan, Lee, 130.
3: Og sa kuan pa ni, og sa...
1: 130 ba? Ilang edad doon ha?
3: Oh, kay, pila naman na si Pinuno.
1: Kay Sinta man ni si...
3: Pia.
1: Si Pinuno, Sinta.
3: Ate mo, tusik. Lala kayo video na rin. Pakita ko ta. Minawa ko rin. Kikilig ko gapo na eh.
1: Karon, si Pinuno ba? O galong sleeve gani rin.
3: Lahip yan
1: eh.
3: O ganti gawang may mutusik. Lahip yan itong feeling katropang Philip. Muna tagkilig ko nga sa malo eh.
1: Basta yung... Diba? Mingon ba, Pia?
3: Pero wala. Ay, Malaysia.
1: Why, Malaysia?
3: To ka nang playful ba nga? At least ba nga? Porte may yung attention gapon sa Senado. Kaya ang minority, mura pito ka ning bata, di ihatag na mong gusto mo.
1: Muti abaw. No.
3: Palihan ko pakita ko sa video, daghang kang gikilig, tanawag ganyo sa pong ni Pinono. Palihan ko rap, palihan rap. Pinono?
4: Juan, papadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
3: Ipos kamay, ipos kamay. Ipos kamay. Ingon Pia nga, sa tanang senador's minority, ang iyang nabiliban si Pinuno
1: ra gyud. Kay?
3: Kay hangtod karon bisag di na magid sila kauban. Kauban sila sa majority nito. Sige, di na mi kauban ni Pinuno no.
1: Pero
3: believe kiko pasalamat kiko niya kay wa ko awaya. Sunod, padala mi kiko og mahablang kag suman. Bisag ako ni Pinuno sa bisag ako tingali ka tropang Philip, kiligon sa koy nga dili na ta kauban. Imagine na kato ka sa una kita nga. Nagkauban ta sa una sa Usukay Station. Buwag beta.
1: Buwag ta.
3: Pero padalaan, gipong kunin mo kwarta man, sad. So, gikilig sa ko ato.
1: No.
3: Manay, lindan ka niya. Pero, kaning, inani ba nga, kaning, kung bitaw ka na?
1: Pobre, sige ka sa una. Good, marim ka, manghuam na ko. Karon, luya tao na ko.
3: Bisag pobre ko, ako kasuway, huam na ko sa Machin Gustavos. Nang gawin mo nga, makasabaan tang mama na. Ako bitaw, no? Prangka lang mag-istorya, magsigi kong tanawa. Sa di pa natin ipadayo nun. Magsigi kong tanawa ng mga reels de social media. Kabantay ka nang nades Facebook, nga reels nga. Kung hindi, baka nang, primero, ang mga istorya na, luoy kayong bida. Unya, kung ano, gitistingan rin sila sa gini kanan. Ako ang giignas mama, gapon ma. O inyo na kong gitistingan, kini akong pag-antos ros ka pobre.
1: Sumura na.
3: Kanang, pagawas na ng tinood niya. Ako, anak ko sa kuwan ka ng mga kuwan ba? Multi-millionaire ba?
1: No. Kaya mga lost to you,
3: anak. Gitampalong bumamang hapon.
1: No.
3: Kaya mga manay, mga.
1: Sige,
3: diba, siya nga, gag, watagay ka na kapanood to na sad.
1: No.
3: Kinaulay ko hapon, mga alas 5, naabot ko sa bayan, 5. Kaya inigikan ko rin, padong to alas 3, sayo ko, mga alas 2:50. Alas 3, pagkiko kay alas 6, pamukodres buntag. So, sus gapon.
1: It hours.
3: No. Abas balay, matiwas pa sa kog suwat.
1: Nagkakikagbalit tayo
3: gapon. Gabi, kitaan mo gabi. Ako, kani mga love story, ako. Ako nang ipokusan man. Mga showbiz. Kaya, mabiyan na ito. Observa rin na ninyo. Kani bitong mga reels bitong Facebook nga. Siya nga.
1: Kaya, butangi, reels short.
3: Real short.
1: Kanang mga real
3: story.
1: Story ba?
3: Siya ay anak na isang
5: na tinatagong bilyonaryo.
3: Magsugod mo na.
5: Isang lalaki sa... Sa bayan ay anak ng isang bilyonaryo. Ngunit napalit nang siya ay pinanganak.
6: No.
7: Tagay, malin daw siya nanay.
3: Matay!
5: Pero ako, ni-elevate yung mga trabaho.
3: Say! Tungod sa ka-click, ana, o sa isa una, mga tao mong ito. Karang King Koy na!
6: King Koy na!
3: Naasay King Koy.
6: Naay King Koy. O niya, karang yung trabaho siya.
3: Niyasay ka na!
6: Mas, kung ano na, mas tag-as. Mas, katong murag ni elevate naman.
3: No.
6: Wala na, nais halina na, good. Nga, tao
3: na ako, ganahan mo ko itong reels, good. Maling nga kayo, mumpong na ba?
6: Pero
3: ang kalagot sa lagi, dita kayo ba ako sa title sa salida, rap?
6: Di, narrative man na, katotong salida, narrator na, naagi salida nga.
3: Siya ay isang anak ng milyonaryo. Ngunit napalit nung siya ay pinanganak. Kaya doon siya lumaki sa kanilang yaya.
6: Habang siya ay nag-aaral, nakita niya yung nanay niya.
3: Nasa usahay ka ng kwan, baka ng nga, nasa reels bitaw ka tropang rap nga kanang na system ba nga og na kay buhaton may reward ang system. Kaingon bitaw ko kani ano sa atong kanang magdamuro ko tong nauna ba nga kung na pala system no nga og natay buhaton mo natay reward sa ba
6: natan pa ni katropang brother Sian Yung taxi dad major son ang reels Zen Levi King.
3: Ay nako. No, ko. Pero atong balikan katropag Philip. Ningon spiya nga believe kay ko nimo pinuno. Kaya gos nga guwapo man kini lito lapid di na ginalalison. Og no nga
6: nay. Sana higa, pero karon mi kan
3: guwapo. Guwapo gyud, guwapo pa siya nimo sad.
6: Ha?
3: Guwapo pa siya nimo. Bisa tigawang na.
6: Guwapo siguro sa dai tapal mi.
3: Pero labong pa siya buhok nimo.
6: Ala, siguro.
3: Siguro sa takibaw wig lang eh.
6: Awa mo, bago nila.
3: Pero guwapo, ang di lalisonon, guwapo pag ginis pinono na. Kung ako di mo yung guwapo, pero taas ko. Taas ko pila.
6: Sa una, guwapo na sila, pero karon wanoy. Guwapo lang ang kita yung guwapo.
3: Sa una sila yung guwapo. Di sa kumangangkon.
6: Bahala na, basta ako di kumangangkon. Guwapo sila.
3: Di kayo kumingon ng guwapo ko, ano man. Ingon sila, ang pinaka... Musulti kini mo guwapo imong mama. Ay, ipangutana na ko si mama.
6: O sa ingon ni mama
3: lang. Natong high school ko nga, ma, guwapo ko misa. Guwapo ko ba siya? Bright ka dong. Guwapo ba ko siya nga?
6: Bright
3: ka
6: kika?
3: Ay kabalaka kay kugihan, kika mataka.
6: Guwapo lagi ko ma.
7: Saka sunod tubag.
3: Saka butan maka dong.
6: Huwag mga gusto.
3: Sumawa to nga, wala lang yun ko ng utana.
6: Wala ka na mo
3: gusto. Ang utana si kong papa, guwapo ko ba siya nga? Hubog ra ka. Parang yung ko nang utala ko na nga, huwag yung ko sure o gwapo
6: ba
3: ko?
6: Di ba, paliyo ba? Huwag yung mingan, anak, anak rati ka.
3: Oo.
6: Magkapo ang
3: ginagawa. Pero, katropang Philip, diwaso na to, gigilig ko gahapon ni Pinuno o ni Pia Huntimiros. Pia Kitano, Pia Kitano. Kay, ningos Pia, yung ko kalimot ni mo Pinuno. Mga ganyang giingon. Kay, bagda. Hantod gapon, hinalaan pagsuman, isang piya nga, nangabahon lang gud. Kay kanang suman, ang kanang suman katropang Philip, puto, ano mga puto, lami, masyad panagsaan.
6: Panagsaan?
3: Pero kanadlaw, maghapon
6: siya kadya.
3: Masay lami. Imo sa nang i-alternate, karon suman, ogma, katong budbod.
6: Budbod
3: ba lang ngayon? Parisig yun, parisig. Pero matod pang Senador Pia Cayetano, believe good siya ni Pinuno. Kaya huwag gini mga away sa Pinuno.
6: Huwag gini mga away.
3: Now,
6: pero itiwas. Pero mayroong pangutan ng Pinuno ba? Niya na siya nga, I remain as a minority. Pero ang imong very famous quote, Pinuno, mayroon maka nga, you are going with the flow.
3: Diba? Ang iya, man kong gusto, kaya ang agresibo god ang minority man.
6: Agresibo.
3: Ano lang nag-question na ng Pinuno? Ako, panaliplan ko ganito, Han.
6: Panaliplan mo?
3: Pasinsya, Gyo ka.
6: Sige.
3: Mamahimong sa ubang butang magkasinabot, di rin kita.
6: Di ta magkasinabot, ya.
3: Di ta magkasinabot.
6: Pero sa may gisiran, Pinuno, pag suman.
3: I-play ko pala yung kain. Ready na, rapping na ko. Timbre ko katropag rap-rap o ready na diya. Ready na? Okay, i-play ka
6: na. Now na to, o kung saan ni Kabilin ho na ang gisiran, Pinuno.
3: Sige.
8: Sige, rap. Malaman mo na... Mahal kita.
3: Ay! Nanguyam na!
6: Mahimo na lang mag lablam ka na sinado.
5: Tabili ba talawang baba? Adi rin.
6: Lamanas margolita. Kinadawal-dawal pa din ano.
5: Talawa talaga. Ipalikod ka tropa. Na. Ako na lang diritin kalisa. Ako na lang sa audio katropang rap rap. Pero pwede man mo. Ade na, talawang baba rap. I-post rap ano.
9: Mahal kita.
5: Ang baba.
6: Ah! Masig gatoon ni Spinulio nga shooting na din napita.
5: Talawang baba. Ang dila.
6: Masig gatoon na siya nga nanay director.
5: Dirigyo ko, matay na ni samot ang akong pagbilib.
6: Kanis kinono ba? Kaduda ko, naghanak ka ni kinusian ron.
5: So nagagusto ko malaman mo na mahal kita. Usapin mo yan!
6: Uy, kami na ba?
5: Hindi, tanawang!
6: O gata din tanawang ron ba? Wabi atay yung director. Sa ito pa, why kamera? Anay kamera, pero di mo ito salida. Puno na si Kino si Andros Pinuno siyang asawa.
5: Hindi ba, binago? Ikaw, Pinuno.
10: Insom na, murga.
6: No.
5: Matay, lingawang desisyon, gapon.
6: Katiwal pa ang delay.
5: Pero di na mo'y topic na to, ha?
6: Wala.
5: Di na mo'y topic na to. Ato lang malakbitan ba? Lakbitan na to, gapay.
6: Pakatawa na ba, pakatawa.
5: Kaya at least ba nga, diliingon, puros na lang lalis, dito ba? Si Evelyn Gadian, may buntag. Good morning, sir, sa Senado. Pero si Tuta Soto, agad ni katawa, wala ka move on.
6: Hoy, katropang
5: na ron taon.
6: Katropang brother GCT Ham.
5: Hoy, good brother, morning, brother. Sa pag LC Boys.
6: LC Boys, matod pang katropang brother GC nga believe ta sa mga taong ang sayop, mahimo ng sakto.
5: Oh. Kaya
6: ang sakto, maunay sayop.
5: Ayaw! Kaya, sogo na ta.
6: Ha?
5: Sogo na ta.
6: Greetings. Nap-greet na rin mo tanan.
5: Asa, hindi pa namuhurot na itong greet yan.
6: Viner Fox, Evelyn Gadjani, M. Soli Lasor, Cecil Fernandez, Darth Jason, Rick John Capua, Bobby Lyon,
5: si
6: and Randy, everyone.
5: Randy Santisas.
6: Oy, Randy Santisas. Good morning,
5: Randy. Salamat kayo. Now, arita sa itong mga hiskutanan.
11: Bulsa.
5: Una, Taduish Ato, gumikan kay si Sadako na abot Diaz may sabuy.
11: No.
5: Trending karon sa social media amot laka katropang Philip og nauso ba ni sinyo? Hindi ko malimot diyan kami pa partners katropang Attorney Regalon. Basta mangingon aning mga istorya ha makarelate gud siya. Kay dito sa Argao duol si ila na asay kun ani. Gahapong adlaw ambot kanog unsa yun ni. Pero murag malimbaot akong balihibo.
6: Tumitindi.
5: Wala na yun ni Agi di sabuy. Kaya simba, kung mag-drive ka, muna mo kalit di gawas, bitaw.
6: Hi!
5: Kisa mo kayo di mo kuyawan, tanawan ng video. Kaya di ako noy ongo di sabuy.
6: Hey! Dali ongo siya dat?
5: What? Takibaw, pero kamo na lang maghukom. Totoo ba mo hindi? Kay, diri sa kalibutan ka trobang Philip. Doon na gay mga butang nga di ni mo mapasang ikaw ra. Doon na gay mga butang nga lisod kaayong i-explain. Naman gan. Although, nagka-upgrade.
6: Di na UFO.
5: UFO. Takiba, pero nagka-upgrade naman ta. Katro pag Philip, kay kani ato, imagine ha, o kining TV, ibutang din mo panahon lang nuwa. No. Mayos lang, matay milagro. Nasuot ang naong ninawa sa TV. Imagina, sa ibutang nila mo, panahon ni lang Moises, na ay nagmotor dito, or nisakay, kiroplano, di magingon, yun nga,
6: hala,
5: matay. It's a bird, it's a plane. No, it's an airplane.
11: No.
5: Ang mga imposible kaniadto, nahimo, biarong posible. Kanay mga sakyanan. Kisa ba kayo magtuo maabot ng panahon na?
6: Sakyanan mo lupan?
5: Kisa magtuo nga, one, ang cellphone katropag Philip. Kisa ka sa kalugara, pwede tayo magkakontak. Kisa yung magkakanayan to, diyang si Alexander Graham Bell.
6: Alexander Graham Bell.
5: Kuhan rin na, lata, ibutang nga hilo. Hinumdam ka ganyan to, project na ito si Limitary. Ano ka tawa mo ka?
6: Eh, tinood!
5: Kasi may katawaan na na.
6: Lima ka mga naanak ka niya, lata.
5: Hinumdam ka ganyan to.
6: Hindi ka magkatawa.
5: Lahat digil ko malimot. Ang akong lata gigamit project na ko pag grade 4. Ang akong maestra si Ma'am Desiree Misa.
3: kuan misa sa ron sinis ni sa zone naman. Di ko malimot nga gipa kuan ko katong lata bitu sa Alpine. Alpine iba.
6: Hindi na tingog.
3: Katong ang last picture yung katong pang Philip, di ko malimot dag ug buhok. Bata nga dag ug buhok.
6: Kamana,
3: kamana kay. Buot kamay. Ang
6: Alpine baka na. Ah,
3: nalimot ko gamay. Anak tong team kun. Duha kabok ni palit gyus mama. Ang gatas gi bubuor na mo kay palo gyus lata. Gibutangan na ko hilo. Lambo ba?
6: Oh, lambo, lambo.
3: Oh, lambo. O niya, di ko malimot. Ang sukod nga giingong, ma'am, wow, kadupa.
6: Ayun, ma'am. O,
3: kaya nga, Janle, sa pagsugod sa paghimo ng telepono, diri rani, Lupita.
6: Diri rani.
3: O, wapa, may...
6: O, saan mo na pagkonekta na to?
3: Ang telep... Lambura sa una.
6: O niya, masupay din ang tingog.
3: Yes, kanya to.
6: Ya, karon din na.
3: Karon, nagkabag-o naman ta. Imagine! Kaysa pag ito, magto, maabot ng mga video call.
6: Oo.
3: Ah, pero ano naabot tayo ni Tatig Kaoy?
6: Ay, Alexander Graham, dinigot na. Dati pins yun.
3: Ay, di ba?
6: Ayaw
3: ba? Ah, na. Mga butang, nga di ginato ma-explicar. Kay tanawan ng video nga ni trending ro social media, naungo ko no, sunekag mo rin sa dako, kabantay ka itong sa dako, kanya itong ni Kat-Kat Stabay. Na lagi.
6: No.
3: Wala ko pakita kadto pang rap na ining video. Wala ko rap adra, tama. Nawao. Hala hala. Gabi ini nako. Gabi ini nako tanawa. Tanawa kinsa ni.
6: Hala hala hala.
3: Tanawa wataga.
6: La.
3: Wataga may wala pa.
6: Kala.
3: Nara. Wala pa eh. Wala pa, wala pa.
6: Mas kilid.
3: Dara dara. Dara kanang itom, kanang itom. Kanang itom. Kanang itom kinsa na. No, nagkamang. Patanaw ng ito mo. Kana ba?
6: Alagi.
3: Kinsa na.
2: Bulsa.
3: Akong bas mga nakakato kaka. Pero di ba kayo maklaro? Pero ang ilang giingon, kaanak ko nagpurma. Wa man ko eh.
6: Katayro.
3: Ibalik ko paliog ka.
6: Islow mo ka. Islow mo. Makita na slow mo na no?
3: Ah, paliog ko no karap. Gadagan man sa kenan na ni. Paggawas man isa buhay, tanawa. Nawa, tanawa na ninyo na talisay nga side.
6: Op, onong.
3: Onong. Op, lakaw gamay, lakaw. Abante. Kana, kanang itom ha? Tara. Islow mo rap.
6: Iro ng itom ay.
3: Di na iro eh. Abante gamay sa kenan rap.
6: Iro ng itom, naligzan. Ay, lakaw.
3: Di lagi tao, lagi ko na. Kaya kanan sa video, blurred na siya. Kaya kanan ba kanan? Kanan ba? Tanawa. Tanbay rin pagkawas, mamutan na ta. Ika tropa, Benji Talisik. O usap ni Hitabuwa. Samtang sa balitang nasyonal.
2: Headlines. Bulsay.
3: Aritas kaguliang kagahapong adlawa ka tropang Philip.
6: Unsa naman yung taon ni ato mga
3: kumikan kay ang Senate Minority wa mutiwa sa sesyon midritsog walkout. Midritsog walkout mga katropa. Daghang lalis gapon.
6: Suspeita.
3: Ah? Purtig yung daghanas lalis unya ingon tampo nga.
6: Ay nako.
3: Naunsa man ning
6: sinado. Honorable pa ni sila? Ako ba?
3: Ay nako.
6: Makapangutan na ta. Giswilduan ni sila sa mga tao. Unya karon, ogon sa ilang buot mahitabo, nga dili uyon ang majority. Gawa sila dito sa session hall.
3: Now, katropang Philip, nagsugod ang linalisay. Dihang mimosyon si Senador Rodante Marcoleta. Matod pang Marcoleta katropang Philip nga nimosyon siya kay allowed man sila mumosyon kay may mga pamaagi man na. Mimosyon si Marcoleta mga katropa nga kanang pwede ba nga atong usbon ang rules nga atong i-allow o atong tugutan katropa ka Philip nga ang mga senador, bisan wala diya physically, mumosyon ko nga tugutan na to online nga maka-attend diya pong sa session, appeal na diya ang pagboto.
2: Unya,
3: paminaon sa na to ang nahitabo, paminaon sa na to. Unya, ato di yung himay-himay yun kay ang reaksyon na ni sunod, purti magyong palagas, minority.
6: Hala.
5: Pero ako sa ning i-remind ang minority nga, diyang, kamo kaniyan to.
6: Dili ra karon ra na itabo.
5: Dili ra ni karon na itabo. Kaniyan to, kamo sa emosyon ini. O sa may kalayaan karon o kaniyan to. Kanya, kanisang online nga pag-attend sa session, i-allow po ni Katropang Philip sa ubang mga nasod. Gi-allow ni sa ubang mga nasod, ilabi na karon sa bakabagong teknolohiya. Wala gidili sa rules, pero wala gi-stipulate. Na kay rules from na Senado, doon ay chance nga usbon Katropang Philip. Pwede gina siyang usbon. Wa na ga kinahanglan og balaod. O saan ang pag-usab? Doon ay momosyon. O niya, o di magkasinabot, Katropang Philip, doon ay makikontra, putaran. O kisay mas daghan, maoy respetaran nga ipatuman ang desisyon. Now, gahapon, way butas yung nahimo. Kaya nang lakaw mang minority.
6: No.
5: Now, before tamo discuss, i-play sa ang video Katropang Rap-Rap. Kaya at least may...
10: Then we vote. So may we proceed with the vote, Madam President?
12: Mr. President, I was earlier, it was the man...
5: Sabito, like mag-audio.
13: President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito
10: Madam
13: eh.
10: Sino President,
13: po
10: magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem.
13: Sinasabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi.
10: Hindi po tama yun.
13: Section 130.
6: Bagay. Diba? Ano diba? Ang parliamentary rules and procedure kay Tropang John Lee, kung kinsa i-acknowledge, mo'y mo istorya. Ngalong namay mo sapaw. Awa ba na tuguti sa chair nga mo tubag?
2: Bullseye.
6: Mga honorable ba ni sila? Wa maglungog pa na sila diha og magsinapaway?
5: Sa baas ni mo.
6: Di ba?
5: Ay.
6: Wa pagayo sa kanggo, hindi na ta kadungog.
5: Asa ba?
6: Sa man.
5: Wa dito maong video ha mong.
6: Ay.
5: Di ba to kani na download naman ni Murap katong akong giabutan nga aro. Dito ta dipita. So appeal tong video ha, pero di pa to maong ta kay. Ang ato ba nga hanay ba? Magsugod ta sa
6: Alalay 1 2 3.
5: Magsugod ta sa sinugdan. Hindi kaya magsugod ta to nga. Di makasabot atong mga kaigsoonan. So aning nahitabo? Paleo grab, ani rap kana mo rogina ha. Sige.
10: There's an objection, then we vote. So maybe
5: kana kana mo
6: kana kana
12: Mr. President, I was earlier, it was the manifestation of the presiding
10: There's
12: officer.
10: An objection, then we vote.
12: After Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President?
10: Madam Chair,
12: we are not able to ask questions as to why...
5: Boss, kamay rap. Aning nahitabo? Wala nang i-explain.
6: Explain.
5: Si Marcolita, may isa as kamot. Nga momosyon ko.
6: Si Rodi.
5: Dile si Rode.
6: Rodante, mana Rode ka po.
5: Si Dante. Ang Rode.
6: Dante.
5: Rodolfo mo to. Si Rodante.
6: Rodante.
5: Marcolita.
6: Dante.
5: Ningon siya nga, Madam President, kaya ang presiding officer is
6: Loren
5: Lorena.
6: Senator Loren.
5: Ningon siya nga, momosyon ko, nga atong usbog gamay ang paagi na to sa rules when it comes to session dire Senado. Kaya ilawang sa kasamtangan nga rules diya sa Senate. Rules hadi ni balaod.
6: Di balaod. Rules. Ilahang. Internal rules.
5: Internal rules diya Senado nga. Session gani. Kinanglan, physically naagib ka dito.
6: Okay.
5: Nausab lang ni Adong panahon sa COVID. Kinumdong ka itong si Nancy B. na yung gadablabog ng asaba o paskatabang. Itong si, kisa ba itong naay naghubo tanan nga. Gabang na kang COVID kay, kuhaan biya ito ka ng online. Nga, kaguliyan katawanan kag yung session itong pag-COVID. Except niya itong higayon na, but sa pagkakaroon ng rules, wa di ka pwedeng mubutar, di sa ka pwedeng mo-appeal the session Katropang Philip, o wa ka physically. Now, internal rules na nila.
6: Depende na kung tugutan sa mayoriya.
5: Maunay gi-aprobahan sa nakalabay ng mga katuigan. Kaya atos ang nakalabay ng mga tuig, wa pa man ni mauso ning online. Now, as reference sa ubang mga nasod, gitugutan na. Katropang Philip. Si Rodante Marcolita, ni Adto pa, kaning wala pa bitaw ning
3: May 11 pa ang permiro ni Wapaneng Kaguliang Kambato. Nimusyo na siya ini, pero wala matiwas.
6: Hindi ba sila majority ato?
3: Wala may tabo nga doon ay binutuhay. So gahapong adlaw nimusyo siya balik. Ingon si Rodante Marcoleta nga, pwede ba nga atong tugutan ang mga senador? Not referring to usa lang katao. Silang tanan. Nga bisan og wala dia physically tungod sa kahaytik na panahon, tugutan na to nga pwede online or virtual. Mauna emosyon. Now, ni-object ang senador sa minority. Now, base sa rules, ano yung magod pagi? Og na emosyon, wala kay objection, automatic na. Automatic na katrabang Philip. Automatic na nga ipatuman. So, ang nahitabo, doon na yung ni-object on the side of the minority. So, mauni, ang tubag ni Cayetano nga...
6: Sa parliamentary, on sa may sunod?
3: Og na yung mo object.
6: Sa usaka motion.
3: Hisgutan, butaran.
6: Butaran. Divide the house.
3: Yes, divide the house. Og kinsay mas daghan, mo magini.
6: May mo prevail.
3: Og kinsay mas daghan, mo itumanon. Kay, timan regardless of your political agenda diha, political affiliation, you are paid to have debates. You are paid to argue. Your point kay mga magbabalaod man mo. So ang pagi og di mo magkasinabot, kini man ni pwede ma da nagsabot-sabaw na.
6: Pareha bitaw sa Supreme Court, di ba? Naiyo yon, naisupak sa TRO.
3: May imagine ni Senator
6: Bato.
3: Og ang gibuhat sa minority, buhaton ni sa mga sa mga concerned mga maestrado nga.
6: Maestrado?
3: Naam sila emosyon nito. So, mao ni sunod na itabo, Kadropang Philip.
14: Vote. So, may we proceed with the vote, Madam President?
3: Ingon si Cayetano, as Senate President, now, there has been an objection na emosyon.
6: Which is, in accordance sa parliamentary rules.
3: Parliamentary procedure. Ingon si Cayetano nga, now, di man ito magkasinabot. Usaw mo ni pagsitol. So atong ipaagi sa botasyon.
6: Okay.
3: Dara.
15: Mr. President, I was earlier it was the manifestation of the the Madam Chairperson that after Senator Lacson I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President?
3: Tiwas ko diha ang video rap kay at least makita yung lales. Kani nga video kani. Tiwas na to. Mom ni sunod na itabo. Sige.
15: Amending the rules, we are not able to ask questions as to who they wish,
14: Madam Chair, may
15: who will benefit from the amendment to the rules.
16: The
15: is this rule, Mr. President? Is
16: the...
15: this rule, Mr. President, for Senator Bato, who is not here? We would like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. President. We should not be...
16: How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as

0: Okay. Sa day mag-grumble man atong
1: dili. Mao lagi hold ta ba? Ko anad ba kita kaning, di ba? Anad ba kita ning dila-dila? Pero anad ta ning dila-dila.
0: Atad pang lisiram bari 4 sa dnia ba nga. Na high blood na ang Kiko matingay ko.
1: Now, katropang Philip, ningos pangilinan nga. Kanang sa mani inyo na ning
2: aprobahan.
1: Siya nga, di, siya nga. Kay butaran naman siya nga.
0: Butaran,
1: so binuang niya kanang sa mani din atan niyo patingogon ya kanam na
3: we are not able to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish
4: Chair,
3: who will benefit from the amendment to the rules.
5: The
3: is this rule, Mr. President? Is this rule, Mr. President? For Senator Bato, who is not here, we would like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote,
4: Madam
3: Mr.
4: Chair.
5: Yes,
3: these,
4: Madam
3: we should not be.
5: How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please, no.
1: Kaya niya nga, saan pati kapag recognize ko? Kaya aning higayon na, katropang Philip, si Kwan pa, si katropang idol na to Ping Lacson pa maning Ping Lacson pa maning nawa ha
2: Ping Lacson has the floor
1: balikan na ko Ping Lacson has the floor balikan na to wa pa ilabot
2: si
1: ko
2: ini
1: wala pa
2: so di unta si akayan mo tingog sa
1: paminawa sa kinay vital kang impormasyon no, ha
3: manifestation of the presiding officer the Madam Chairperson that after Senator Lacson I be allowed to speak Mr. President are we now curtailing my right to speak
1: Mr. Dere na pita na suko si Larry Legarda nga
2: ayo sa
1: are we now ayo sagsapa mura ka sa kagpangilinan. Dili na.
2: Ang iagol niyon, are we allowed to speak or am I allowed to speak?
1: Ningon siya.
2: Isumpaya naman niya. Wapang katabag sa Lorin.
1: Ang pangutana niya, kaya mo managipalagan God ni Lorin Ligarda nga, nahimo ning lalis. Ningon siya nga, are you now curtailing my right to speak? Nitubag si Lorin Ligarda.
2: Ayan, isumpaya naman niya.
1: Ayos ha! Matubagon sa natos, Lorin. Sige. Abi kay ganahan kay kag parehag burmang siyaron atong batan-on pa. Imo sang sundon si Kiko. Ikaw mo may mong ganahan ng mga purmang siyaron atong bata pa. Dili na kanang karon nga formato lang iklaro sad. Palihog ko katropang rap-rap sa tubag ni Loren.
5: Closed. And my right to speak was closed. Was not given. I remember that time now and the word noted was said to me.
1: Ipos kamay rap.
5: What happened now?
1: Paminarap ha, paminarap ha.
2: Paminarap?
1: Paminarap, wag mayarap. Pasagdilan na Lorin di adong. Ako'y bahala ha. Okay, akong i-play ha, ni atong ipospos ito para at least masabtan yun. Ang pangutana ni, para lang, pangilinan nga.
2: Pangilinan lagi na?
1: Sa manig, iwag tangan ko ninyo sa gahom nga makatabi ko. Mitingog si Senador Lorin Ligarda.
2: Talaga sa ito bang?
1: Tingog rin.
5: Senator Pangilinan, please, no. That I would never curtail your right to speak.
1: Okay. Pangilinan, hibaw please, no. Nga dili na ko.
2: I was not curtailing your right to speak.
1: Ang imong kagawasan sa pag-istorya, pagpadayag. Sunod.
5: Such as in 2004.
1: Kaya, sige lang, kay importante kayo na, kaya na ako ipakita ron nga nitabo pag 2004.
2: Karikol, ikatan, karikol, ya.
1: Of course.
2: Gayon na.
1: Magprograma ta kinang lang mag-research. So matod pa niya nga ko. Di gyo ko na mahitabo nga dito ka pestoryaon.
2: Pestoryaon ti kag.
1: Nahitabo ni nako detong 2004. Siya. O sa may nahitabo detong 2004. Ako i-play ha.
0: 2004 bata pa kay ko na ba?
1: Samo ta ko. Yeah, mina.
5: Seated. And I was a vice presidential candidate of
1: Nitong 2004, naglingkod si Pangilinan o niya si Lorin Ligarda, didagan mo ni Vice President,
0: so, tandem
1: silang, okay. Tandem sila ni FPJ, nireklamo ni sila about election offense.
0: Okay.
1: Minaw ha?
5: FPJ then, and my microphone was closed.
1: Ang iyang microphone ko no, gipaungan.
5: My right to speak was closed.
1: Ang iyang katungod sa pag-istorya, na inipaung.
5: Was not given.
0: Oh.
5: I remember that time now, and the word noted.
1: Kinumdum ko no siya atong panahon na og ang po nga noted. Now, kinsa man ay nailado atong higayon na anang noted.
0: Wow.
1: Pinaw ha.
5: Was said to me.
1: Ging na siya nga, daghang kay kong concern, pero ang gingon sa...
2: Wala ko maistorya ha?
1: Wala ko maistorya, ging na lang kong noted.
0: No.
1: Sunod. Ako wala naman mo tingin.

0: si Kiko ni. Si Kiko, pangilinan, murag natukan. Sabi na ba, ha?
1: Happen now. I will not do that to you.
0: Di ko nabuhato ni mo ang hitabo na ko. So, matod pang Loren. Ha?
1: And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan. Except that you were speaking at the same time.
0: Correct. Oh, saka, di ba tigapog nga, Misuria? Nisapaw lang ka.
2: Ay, nagsapaw.
0: Sunod, ha?
1: And no, I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor.
0: O talawa, di pa imong oras.
3: Sakto.
0: Naapa si Senator Lacson. Ang paagi diya sa Senado.
3: Dili kayo sa
0: kinanglan
3: Senado.
0: Ang
3: parliamentary rules, Katropang Janli, once naay mo istorya, di ka mo sapaw.
0: Oh.
3: Because you are not recognized.
0: Oh. Sunod. Ay, sa kasuko na yun.
3: Dili istorya.
0: Aram sa kakiko, Pangilinan. <to. laughs> Ala, kasuko nga to.
3: Istorya na to.
0: Discussion ng why sa kasuko.
3: Ayaw!
4: Yeah, bala yun.
5: Thank you, Madam President, for
1: so
5: that
1: So I just wanted to be clear on record because I...
5: If
1: recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak.
0: Trabang ba,
1: I would never
0: ko.
1: Do that. And I would not do what I experienced in 2004.
0: Okay. So, daily ko na buhaton, can experience ko na ni itong 2004. Now, unsay nahitabo ni itong 2004.
3: Kaya presiding officer.
0: Na trending mangugbalik sa social media ron.
3: Kaya presiding officer. Ay,
0: sa.
3: Wala na lang ko.
0: Kaya 2004, ako wa, pa ko'y buot, anak.
3: Ako wa.
0: Pero ang news item ni itong 2004 na, apamanggol.
3: Nag-ingon. Nasa mag-ingon?
0: Ipakita ko na pala yung katropang rap-rap. Sa title. Time to say I told you so. Soto. Usasarap. Soto, usasa. Usasa. Relax na kamay. Kalis ko'y basahon. Soto. Tons. Gisungog niya si Mr. Noted. Kinsa si Mr. Noted? Ang kunta ni Mr. Noted, 2004 ha? Si Tito Soto.
3: Okay.
0: Senate Majority Leader Vicente Soto III is unimpressed by Senator Francis Kiko Pangilinan of his condemnation of alleged cheating in 2004.
3: Bulsa! Sa kanilang nga nandikas.
0: Tiwasan na to?
3: Sige.
0: Okay, sunod. Katropang rap-rap.
3: Salamat na inquirer.
0: Inquirer man eh. Okay, na. 2004, wapang man na XFM.
5: No.
0: Soto pointed out that Pangilinan's action, kay kanis Pangilinan ni Edto Katropa Gafilip, naglingkod magunis Pangilinan mga katropa.
3: Sila na ni Ate Xiaoy.
0: Kana mo iwa kay ko kasrito.
3: Wa ni mo ang page research.
0: Asa?
3: O sila na ba ni?
0: Sunod, ang matod pang soto kaniya ito nga, wa ko'y labot o kuhan ka ng anakas mga pangilinan o niya, banak ang siyaron. Sir, it doesn't matter that pangilinan is husband of sa iyang kinogos kasi siyaron. Kinogos niya siyaron. So sa ato, pagka kinogos man siyaron, kinogos niya si Kiko.
3: So si siyaron,
0: wa na ko'y idea na. Tanawa.
3: Nangogos niya siya.
0: Matod pang...
3: Ang edad niya, 14? 15?
0: Matod pang soto nga, as member of Board of Canvassers, si Pangilinan itong 2004, member ko nun sa Board of Canvassers. O niya, naidaghang request ang oposisyon to scrutinize election returns. Kay doon naman sila yung mga pangutana ini na may protesta katropag Philip. Iba ka kusay gitubag ni Pangilinan. Sa tanan ha, dili lang kausa.
3: Wow.
0: Katong kayong Loren ba nga? Di ko kalimot, nganay naglingkod, mura diya ka napita lingkod ay. Gasigi kong pangutana ni mo, daghan kami concern, ang imong gitubag, noted. Ibaong ang among mga mic. So, ang ilado kayo, nga, di mo tubag, ikortil ang, og di siya kao yun, paungan kag mic, kinis Kiko Pangilinan. Morning, hadlok siya rong mabawsan. Kasi siya man na ikaw na una kaniya to. Ingon siya nga, are you could tell him in right of rhythm? His glory nga, ay kabalaka ko. Ang imong gibuhat na ko, di ko nabuhat to ni mo, tanawa bito ah. Soto, imong kauban mismo karon mo'y gaingon. Napa ikatulong page, nila pula na. Ikatulong page.
3: Kani mo na ni.
0: Soto, nila? Soto recalled as a member of National Canvassers, Pangilinan merely replied, sa?
3: Nearly replied.
0: Oh.
3: Noted.
5: Bullseye!
0: Ha? Ngayon, matod pang Soto, porte ko nung kusuga mo yaw-yaw ni Pangilinan, narara, ngayon, dada ng dada. Eh, ni atong 2004, yung pangutanon silang, reply ng Kiko, poros noted.
3: Oy! Ayaw ko.
0: Ha? Ay, mao na di ako. Ikaw mde, ingon ana. Di karon, suko ka.
2: Bullseye!
0: Mao na ko. Ha? So, atong diwason?
3: Sige.
0: Tas taas pa man eh. Angkod mag-yun sa, nabot mag-yus punto good nga. Namuli, amay mo lang lakaw.
2: No.
0: Nang lakaw ang minority.
3: Walk out,
0: ay. Huwag matiwas ang session. Kini, entrada pa man eh. Kaya at least ba, atong mabakground, baka lisod, masakayo, kay, dagan mo kong nahibo nga, nga nung ga, gadumot mas low rin atong hitabo pag 2004, maudi ay, kasi so, si Pangilinan kanito, di ang pangutanon, dagan kay mga pangutana, si Laszlo Rin Ligarda, matod pang Loren, gipaungan ko si Mike, unya giingnal na ko atong tawhana nga noted. Ang pasabot ay niya, si Tito, si Kiko Pangilinan. Mo may nas balita oh.
3: At look si Kiko, nga mabuhatan si
0: Giangan. Kay mo ka ko sa giangga ni Soto ni mo. Okay? Ibalik na first page. Sa giingon ni Soto. Soto taunts Mr. Noted. Pangilinan, Mr. Noted. Siya na ito nga, pangutanon, ang ito bag, Noted. Kanina ni, doon nagritika sa eleksyon, siya nga, Noted. Labi mo si Siawi, Noted. Huwag gila yung matubag yun. O niya, huwag di ka uyos pangutan na, paungan makasamay kay mo, may kakodas mixer.
2: No.
0: O niya, karon, hilas kay kami ingon-ingon. Kana sa mga iwan ako yung kagawasan
3: na
0: mo, tabi. Matod pang Loren Ligarda, na kay kagawasan. Ang problema, wa kay batasan.
3: Kana!
0: Di na si Loren gengon, ako gengon na na. Kaya mo may pasabot.
3: May pasabot.
0: Ingon siya nga.
3: I was already able to recognize you. However, you keep on talking.
0: Oh, siya nga. Panahon pa mang Ping Lakson. O gusto ka mo tabi, kinanglan kang i-recognize.
3: Paghuwat.
0: Paghuwat.
3: Mao ni abogado nga wa kay bawag parliamentary.
0: Diwa mo kuno siya abogado. Siyempre may lisensya pero wa man ni kasuha in taog.
3: Andi ba na kinahanglan nga kan parliamentary mo ato mo kan korte kay para mga bugar ka dito.
0: Eh, bawag
3: na mo nas libro.
0: Di ko mo to lagi hindi kay bawag. Bastos lang.
3: Bastos mao na.
0: Bastos. Bastos gini. Matay, ma-discourage si Ate Shawi. Minus points ka na.
3: Ay, no.
0: May pas Robin. May pas Robin.
3: Si Robin.
0: Huwag ako mo Shawi, ari kong Robin.
3: Ay,
0: Muslim na pas Robin. Ay, ma di eh. Nga Muslim na pas Robin. May kwarta mo saan.
3: Si Robin Muslim na ikwarta. Pero sa iyong pagka-Muslim, si Mariel Rogeda ang iyawa.
0: Pero pwede man.
3: Ay, ay. Ako ba nakagpamilya?
0: So, ay, di. Swayan lang ba?
3: Ayaw. Bad influence.
0: Ay, ikaw. Panalitag. Kaya, panalitag puro sway pamilya. Mapiliyon ka. Kiko Pangilinan o Rubin?
3: O guay pamilya?
0: O.
3: Rubin pa rin niya.
0: No. Atos eh, play tiwas. Play na itong tiwas. Kay,
3: ayaw sa.
0: Ayaw
3: ko. Taon-taon, i-play na ito. Kanindot na kayo na. Karong taon-taon.
0: Sige, commercial sa taon niya. Andam mabalik ang video rap kay... Papunta pa lang tas exciting na part.
3: Wow!
0: Kaya inigbalik na to. Isog naman kay minority.
3: Ooh.
0: Ni Ana naman si Marcolita nga. Amaw na diha. Huwag mo ko kay Alamax Balaon.
3: Ay! Diha ra.
0: Nga ni Sabot.
3: Sakita ang story si Marcolita. Pero unsa ang tinood?
0: Aka na. Mangutan ako sa mga tao. Pag ingong Marcolita magod, mura magod katropang Philip o ang iyang ipadungog-dungog si Risa Ontiveros.
3: Hilom! Huwag mo si Risa ni Storya.
0: Istorya eh!
3: Ano istorya?
0: Oo!
3: Wala pala ito i-play.
0: Wala pala ito ma-play. Wala pa. Nga, paghuman na ito, soko kayos eruen tulfo.
2: Hoy!
0: Bulls! Kanit-kanit man. Soko mag-es eruen tulfo nga. Ay, sa miging nang di may kay bao. Kay pwede rin ang baugun. Be, standby sa itong pagbalik kay grabe ning linalisay. Pagtingog ni Tulpo, ningon mas iskudiro sad. Kaya ingon mas Tulpo nga, sabi ni, hadlock mo dia, nga, sabi ni, toyo ni parang bato. Nga, maka-attingid siya. Toyo ni, kaya nice, hadlock mo, kaya ang mga senador, dapunon, anas si iskudiro, kalma kayo ah. Nangisog na si Tulpo gapon.
3: Oh.
0: Το σύνομα σε σαν λέγχμαν, αν ανέσαι για τον πω.
3: Are you scared?
0: Μιγώ σαν πακαμυρκανό. Ω, αν ανέσαι, καν, καταν τσίς νγα. Ρίλε σε, Πίτερ σε νγα. Βεν, καταν, binuang mo yung mga win.
2: Ayaw!
0: Kaya nga, og ato na, og palitag tinood ng imong giingon. What if, muingon sa mga nga, ikaw hadlok ka kay, mag-imbestigar na raba may splat control.
3: Wow.
0: Timan iwin, wala lang, wala niya. Dito na ko to. Pero akong i-relate. Akong i-relate ba nga? Timan si Rafi, Rafi o Gerwin Tulfo,

0: buhusan og dili bahaunon ang iyang distrito.
1: Alaka!
0: Bulsa! Sunod, katropang Philip. Ang nahitabo baga katropa, at tong panahon sa eleksyon, di ba, inangat mo tong eleksyon na isyoning malita, naipundo para sa aliansa, nga matod pa ang kwarta gikas blood control. Naisyo mo ni? Ha? Babit na tong nawagtang sbersamin. Kaya na, pagsubay nga to, na-appeal malagi ng aliansa pang pragumpanya. Appeal pa, Andrew eh. Appeal Andrew eh.
2: Andrew eh. Senior Andrew
0: TF, ito. TF, pero di ito. Kurat, higaguan mo sa itong Andrew eh.
2: Kanang mga talent, mag-ibayran man na. Wa man, so, mungutan na, ikaw eh. Talent man ka, mungutan na balik ka. Asa man yung kwartahan mo?
0: Wala, dili na. Kaya basta ako di kontan ko. Katropang Philip, ang pundong gigamit ko sa aliansa, gikas flood control. May isyo na. So, kisam ng aliansa. Tito Soto.
2: Tito Soto.
0: Ping Lacson.
2: Ping Lacson.
0: Erwin Tulfo. Kana sila sa mga minority. Sunod, hinumdum ka atong hitabo kaniadto nga dunay kontraktor katropang Philip nakuha sa CCTV katong si Marcolita pabamo ay Senate Blue Ribbon Committee Chair nga ang kontraktor baga katropa nakuha gyud sa CCTV nga dito sa opisina ng Erwin Tulfo. Nakahinumdum ka katropang Philip sa kontraktor nga si Mina Jose sa WJ Construction nga dagko kay Paldo sa flood control nga dito sa opisina ng Erwin Tulfo nga may rason siya nga ako na gipares Mina kay gipaayo na ako gipaayo na rin giparinupit ko nila
2: ginawa
0: hinumdum ka
2: hinumdum ko
0: matod pang kay ako lang nang marilate kay ingon mas kaitano sama ni iporti man ni mong isoga diya pataka na lang kagingan nga pandakpon ko nun mga senador sa majority hadlo ka nga ma mag-imbestigar kay kamo inyo bang giundang ang imbestigasyon. Hadlo kang mag-imbestigar kay basing mo gawas ang imong pangan. Diri na din ako. Wasa mo mention aning Ralph Tulfo katong mag-inom og minilyon o sa kagabi eh.
2: Dito sa Amerika.
0: Kaya di mo kumutawag bisa ko sa kadato ni mo mininom ka ng 1 million o sa kagabi. Kaya sana may trabaho. Sana may trabaho aning Rapi Radyo man. Ha? Radyo TV mga kadako ni kwarta pero dili ingon ana nga ang imong anak mugastog millions inom sa usa ka gabi eh. O niya, ang imong anak, anak Rafi Tulfo. O saon, pag-expect na itong investigar, o patas ining flood control, mo nang ilan ang giundang, anak ni Rafi Tulfong si Ralph, Quezon City 2nd District Representative, 1.1 billion na dawat nga pundo ang ilawa gibaha. Be! Ha? Be, standby ni, taas na yun, commercial na nung tarabatang katropang Philip.
3: Ayaw!
4: This time check is
5: Aras XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9:16.
4: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: XFM.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
9: Marlene, Bachia, nasiyot akong bumiyong piging nasiyot. Nang buwa ko babunod, binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni bastog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagyay panahon na magluya ta. Say, magina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior yung citizen, inay na kagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes.

0: Santon Gold Herbal Tea.
1: Dito ka na sa Health Tea.
0: Santon Gold Herbal Tea.
2: Tayo sa day in English, unggoy tay.
3: Ay, kasayo na nanak.
2: Amo. Bataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
3: Kung laki.
2: Nge. Ay,
4: exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na!
13: Abli na!
11: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
16: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
17: Ug matag Domingo.
18: Libre na magpakonsulta sa doktor.
19: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
20: Ug mapalit nimo dinhi
21: ang mga produkto sa Yes to Health.
22: Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9.22, mga katropa, kining maong time check. Gitod ka na to sa Senthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay sagol ng glutathione o collagen. Senthone Gold Coffee Mix, makapaputi, mga katropa, magkapahami sa itong panit. And of course, lami og timpla. Niluwas kayong imnon, gumikan kay Stevia ang gigamit nga matang sa pampatamis. Mag Senthone Gold Coffee Mix.
0: Bullseye.
2: Now, tiwas na katropang Philip. Kay isog na kayong mga senador. Nomdom ka ni Kiko, ibalik itong kang Kiko rap, di ba na pa kay pindig itong kang Kiko, ako alang ang audio? Ha? Nakatang kang Kiko, no? Ang Kiko?
3: Well, Mr. President, for Senator Bato, who is not here, we would like...
2: Joko, mag-yo kay Kiko, katropang Philip.
3: To raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam President. Chair.
4: Yes,
3: these,
4: Madam
3: we
4: President.
3: Should not be...
4: How can the presiding officer...
2: Relax lang ako, ha? Kay, na okay na itong Mr.
5: Noted.
2: Noted. Di apaylain. Kay kinimanggong lalisonon when it comes to pagpatuman katropang Philip o pag-usab sa rules nga online, na yung mga senador sa kaniad to nga, portigod mo yung emosyon, nagpagawas pag-resolusyon, nga pwede nag-online. Gusto ka nga makibaw kinsa?
6: Ano di man?
2: Ang katong video, rap, ready na itong video. Di ako ilain, ang picture, bro, andam naman tingnan ni mo dana, igot naman i-flash, lahi man ang video, standby, kaya mo na yung video itong isunod. Unaha sa dini nga, Kanirap. Picture rin, muna nang giandam daan. Ipakita guning picture katropang rap-rap. Kaya, tarawa. Unsay gibuhat ni Kiko Pangilinan 6 years ago.
5: Oh, 6 years ago? That was 2020.
2: Inquirer, Gepon? Pangilinan, unsay balita sa Inquirer. Wapang XFM rin.
5: Wapang.
2: Pangilinan ask Senate to allow dilima teleconference. So ikaw sa dekanian to ko, niangyo sa kasinado. Niangyo sa dekasinado nga, tugutan natin yung online. Na? Senator Francis Pangilinan appeal to the Senate to allow Senator Dilima nga napriso sa alleged drug trafficking nga mo-appeal og session online lang katropang Philip. Pero huwaman ko kadungog ni walk out ang mga senador's mayoriya ko.
5: No.
2: Karon, vocal kay ka, nga digit pwede. 6 years ago, ikaw sa imihangyo.
5: Ay!
2: Sama ni imo ko, double standard. Next page, kisa pag inihangyo. Next page, diba ha? Tanawag, unsa ka, uplok ning, di ba yung uplok? Unsa ka, mapakaron ing nun ang minority. Tanawa ang last page. Last page lang.
5: Kanimani, earlier. Kaning ikatulong paragraph, mga katropa.
2: Okay.
5: Earlier, Senate Minority Leader Franklin Drilon and Senator Panfilo Lacson.
2: Oh, hasta malagisping. Filed Senate Resolution 51 nga tugutan sa dilima nga muaten sa session online. Virtualo!
5: So pwede na gabi ay.
2: Virtualo? Onsay argumento ni Kiko, ha?
5: Pero katropa,
2: Aretsa, tanawa ang first para... Babaw. Di ba, Kiko Pangilinan, ikaw mismo nag-ingon. Iba ang kaso ni Dilima. Una sa lahat, walang teleconference sa Senate rules nung panahon nila Trillanes.
5: Wala.
2: Tinood, yung mag-ingon ko, dili. Kag-ingon na ni sa una. Nais natin dumalo si Dilima sa session sa pamamagitan ng teleconference. Na aprobado. Ikaw, ingon na ni kanito ha, balita ni sa Inquirer. Aprobado, malagi din ako. Bonsa may kalahian ni sa kanito karon.
5: May katrapan dyan, ano ba? Ningon siya, kung aprobado. Pero, timan eh, ang dili sila minority, majority ni atong higayon, ha?
2: Minority sa Kiko.
5: Minority sila. Anya karon, unsa may kalainan? Mas pabor unta ni because they're in the majority. Unsa man makapa-approve ni kadiyak minority ka, unya? Kontrobersya lang imong ipa-approve.
2: Pero di naman sad, lahi naman sad ang sinad. Wala naman gusto dilima sa prisuan. Mo nagingon ko nga, huwag kamo'y makapabor, okay lang.
5: Okay lang.
2: Pero glain gani, kontra ninyo, di ninyo kaliado, mag-wild mo diha, di pagit mo mo respetar sa Senado, kahit sabto ninyo, apikitas minutaray, mamuli ta.
5: At doon ang tanoy.
2: Tanong
5: mong mga klasihas mga politiko?
2: Unsa ka garapalan baga kay Kagnaong? Sa una, puti...
5: Og ako'y Lorraine Legarda ato? Oy, I'll do what you did before. Ayaw, nagbuhat ang inyong lautso. O buhatan na.
2: Karon, isok kay Kiko, uga kani, binuang ganilang himo. Pinglakson na, gako ang pag-video, pero gi-off ang comment section. Ping! Ikaw malagi ni file og resolusyon niya itong dilema, Ping, o? Ba, di Ping. Pinky! Naraw na as balita sa Inquirer, Ping, o? Senador Panfilo Lacson filed Senate Resolution 51 to allow Dilima to participate. Gumikan ba kay magkasing dogo kayo ni Dilima? Magkasing political kulay? Niya karon mi ung kang bawal. Kaniya to, portini mong hangyo.
5: Kaniya.
2: Pagkagnawong. Pero atong tiwason sa. Sige. Okay. Human ani katropang Philip, tingog mong gus Marcolita.
5: Kuy.
2: Ha? May tingog si Marcolita. Paliog kong play katropang rap-rap. I-play agatong video.
0: Mm. President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito.
1: Madam
0: eh. Sino
1: President,
0: po magsasabi na bagong motion?
1: Point of order. Ad hominem.
0: Sinasabi ko lamang po. Sinasabi ko lang. Kanina ko po sinasabi.
1: Kasama yun.
0: Section
1: 130. Kasama niya ay walang kinalaman.
2: Pause kamay, pause kamay. Ang giingong Marcolita, kanin sakit yung ganis dugan ba? Ganang tinoon, mangulchan. Mo ni nag... Pero dil... Grabe, si Marcolita medyo hilason rosad. Pero sakit, mag yung nagkamatauran. Yes, Marcolita nga, nang di kita pag sinabot, ani kay, oba mo kay Boss Blaud, good?
0: President, huh? Without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background.
5: No.
2: Sakit. Ikaw rin na arito. Nya, mga karit lang kang ingon nga, sometimes we have to bend the law.
5: No.
2: Ano yung isbutan, balaod, ano yung imong nabasa, katong Thesaurus Dictionary.
5: No.
2: Mga karit lang kang ingon, am I right, Mr. Secretary? Yano yan, o rasan si...
5: Rimulya.
2: Rimulya, ito yung Secretary DOJ. Sometimes we have to bend the law.
5: No.
2: Mabe na style ni Tulfo?
0: Dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh.
2: Okay, ang ilang ipagawas nga, nganong karon lang ko, no? Okay, timing ba ko nung bato? Matod pang Marcolita?
0: Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito
1: Madam
0: eh. Sino
1: President,
0: po magsasabi
1: Madam
0: na bagong?
2: May 11, bago na ka.
1: Point of order.
5: 2 weeks.
1: Ad hominem.
2: Ad hominem. Gagamitan ang Latin.
5: No.
2: Say, idol ako, Irwin Tulpa. Itiwas ka rap. Ikaw gatiwas na dong. Ikaw gatiwas na dong.
5: Kabantay ka word.
2: Kabantay ka ng Harry Potter.
5: Wish.
6: Asa mo ito ka nang right? Kanang yum.
2: Si kanang idol ako, kanang Irwin Tulpo. The man behind the... Ang lupinder ba? Pero...
5: O sa tayang gina? Ad hominem. Ad hominem.
2: Okay. Kuana siya. To the person. Kuana siya katropag... imo bitong i-discredit ang imuhang... Kanang kauban, pinagis argumento. Kanang personal attack matod pang tulpo. Mo na meaning anang ad hominem. So, kanang i-attacki bitaw ng ilang karakter. Kani, sama yun yung hitabo. Ngayon yung stulpo nga, mo rin ka listen, ba't sige taglalis bala ko, doon ikaw, wakay ka bang kaagad.
5: Anya, sila tag-invoke ng aluminum. Anya, mo'y tinood.
2: Pero mo man ni galaw masagunas bala. Oh, nangingon ra bit ito nga able to read and write raman. Nga sakitan.
5: Bali pa ira ta.
2: Okay kay Irwin. Pero pinakasakitan na to si Lito Lapid, pero bahala na lang. Kay at least nga nahigugmam sa siyang piyagit. Si Irwin tulpo kay kibaw na beka. Kani bitong tao nga di kibaw niya magpakaibaw? Magpa as if ba? Muli unang masakitan.
5: Mana yung mulit
2: ang blangga?
5: Mana yung mulit ang les hurim hurim? Hurim hurim ba?
2: Ado di madag in English niya, so why yung trig yam yam?
5: Hindi madag o binalaon. Yung patay bakras balaon.
2: Yes.
5: Ano yung nalatas Latin? Ad hominem.
2: Kay, paliyaw ko rap, itiwas rap. Ne please ta. Kola, dra.
7: I'm chair. They're in a hurry because of...
2: Itong ad hominem, dara.
8: Sabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina po sinasabi.
7: Hindi po tama yun.
8: Section
7: 133. Ay,
5: walang kinalaman.
2: Kinsa may na ay, floor, ane. Barkulita pa.
5: Anya, anong mauman ay...
2: Bastos. Kung lagi?
5: Maunis as Mr. Ad hominem.
2: Bastos black, workout black.
5: Saan yung tao ni mga tawaan na yung tao ni? Wamos inyos programa sa radyo. Naamo nila sinado. Wait for the time to be recognized.
2: Isog na Pilip
5: Sapaan Truano. Na mo ron.
2: Araw. Sisyon, gisuspend ay. Dami tiwas. Pagbalik sa sisyon, nangugat. Kana lang ihang na ngarap. Kana na lang rap. Pero na, di ba naaka tong video, ikadoa? Sige. Erwin Tolpo Gepon, paito.
5: Erwin
2: Tolpo. Parto na ta.
5: Kagaan ta na Mr. Ad hominem na lang?
2: Dili. Kaya si lahat mo ito. Kaya nung ka na si Mr. Nobody. Kadumikas mekas na mga insan. Si Kiko Panlangin. Noted niya. Saya may makaingom sa tag. Sanaon.
5: No.
2: Pikon mo na yung mga tauhana. Sungugan kayo. O di ang mabawasan. Mga suko. Bullseye. Gawas pa yan niya sa Senado. Maobere sila magsig pang interview, magsig panaot. Kisa may sig pa floating, mo pa ipaglingkod ni Cayetano. Ningostol po nga, agam may naging di prinsel sa nakabuto.
5: Ano, manigamot na mabali na
2: sa... Manigamot, so, nitingog og tiwas si Irwin Tolfo.
5: Parto.
2: The law bender.
5: Alright.
2: Kay ang mga senador, law creator.
5: Law creator.
2: Pero this kini lahi ni... Lahi ni kaya naamay earthbender, firebender, nasa gitawag na to o waterbender. Kaya ito magrapap. Pero lahi ni ang airbender si Aang man to, di na magiging namalalis. Si Aang man gito katropong. Ang airbender, the last airbender. Sa ang waterbender, daghan pa man to silang mga waterbender. Si Zuri, waterbender pa may harap no?
5: Katang fruit blender.
2: Blender man to. Si sa kuan ka tropang rap-rap sa Avatar, daghan pa man itong mga waterbender. Ang firebender si Zico. Firebender pa ito Zico. Pero sa pag ugwa pa lagi nuwabot ang Fire Nation, di ba ito tamang kayo na?
5: No.
2: Nindot po ang taginabuhay. Di niabot ang Fire Nation. Niabot pa yun.
5: Kani, si Mr. Airbender.
2: Pero di ito kayo na last lowbender. Ingon kay ningon mat si am I right Mr. Secretary? Ingon sa Rias Rimulyaga. Yes.
5: No.
2: So, gahapon adlaw mga katropa. Di ba ingon Loren nga poy sa poy.
5: Poy.
2: Poy sa tagamay kay isog naman kay ni si Irwin Tulfo. Kasi ka da kong hinanggaw nga taw kun tagway alamag nga kamao matas balaod, ato lang baugon.
5: No. Nagto, ita na ito mga sinando rin tao.
2: Asoko, di pa kita, kaya hapit ang oras. Ayaw sa.
5: Hapit ang oras.
2: No, dili na ba, oy, kuan manggod mo. Di ba na mo'y paagis pag-discuss?
5: Anya, mahuman pa nila. Di na nila pakita ron.
2: Di masabtan.
5: Kasi di, istorya na lang na di, ha?
2: At tagaan sa tigang throwback gamay, ha? Paminawa, ha? Tagaan sa tigang throwback gamay. Paminaw, ha? Paminaw do, eyes.
9: Four element benders. Earthbender, firebender, waterbender, and airbender. But today, we witness the man who can bend the fifth element. Lawbender.
10: Hindi lang po pag nanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Balacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla?
3: Yes, sir.
5: Ang ombudsman, gipatando, ugway bakras, balahod! Ay, nako!
2: Nasaktan ang puso ni Tulpoke. Siya nga, sirisa ang antivirus to ni Tabi, pero muna
5: mag-ibig ko. Diba, kami nasama, karon ombudsman na biyan ang tawhana. Pwede rin na.
2: Maanan na na, ombudsman ka di.
5: Diba, paminaw ba?
2: Maura di ha, ayaw na pagtingog-tingog.
5: Diba?
2: Ah.
5: Pwede rin na.
2: Pero tanawa, patingog ko na itong balik si Idol. Huban, ingo mas piya nga. Piya may presiding opisyal sa kap. Honang! Session suspended. Dok-dok na esgabel. Adi, si Loren.
5: Loren.
2: Dok-dok na esgabel. Honang sa takadiyat. Kay, mauo, lalis naman. Nibalik si Erwin Tulfo. The return of the Kanba. Ang, the man behind the fifth element. Nitingog siya katropang Philip. So, akong i-play ha. Naka-video ni Dong. Palihog ko rap. I-play, patingog ko na to. Ang low bender.
7: Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that...
3: We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control and mababanggit ka rin?
5: Silingaw! Uy! Huwag tangan ito, galit sila!
2: Dito na ko, Tom. Nang huwag tangan, pag-ingon kayo tanong nga. Sama ni? Kaya ang una-unahon man kay God. Ingon si Erwin Tulfo nga, hadlok magumo. Nga, naanak ko na yung dakpon, Rosmana.
5: Ingos, Tulfo.
2: Okay.
5: Nga lang unahan na kita, ang issuing
2: di,
5: authority.
2: Diba, di na kita maghisgot ang mga dakpunon kay maglibog masaguta nga ang ipangkasuan ang majority. Markulit agad, matalayo yung kastinod. Nga, mapir sa ining flood control kay una di pa sa senador. Congressman pa siya, wasan siya pundo. Ningon, kaning kumilek. Ningon ang kumilek, walay binuang skang Markulita. Pero, iklasuhan niya pong blender.
5: Di man nagdikan ang nagkaso. Ang nagrekomendar.
2: Ombudsman. Kinsa man na si ombudsman.
5: Kung sa ikos ombudsman.
2: Katong ningo.
5: Sometimes, we bend the law. Yes, sir.
2: So, di na takasali ka ng mga kaso. Silang jingo. Di na takasali ka ng ilang kaso. Mabitang, wakay mo tagad ani mga tao. Kaya ang atong dakong isyo ron, ang kawat. Now, ningon si Kwan, kanang nungog man si Kwan, kanang Tulpo nga, ay sus, kapoy style lahat, no, gimundak pon. Para nas prisuhan.
5: Dito bag
2: si Alan. Paminaw sa,
7: because, Madam Chair, they're in a hurry because of news
2: report. Pag-anaki ko mo tabi, Madam Chair.
5: Nigawa sa pag-amerikano.
2: Slangards. Ano na itong usaka, itong murag hubog, pagsigig siya, din lang sa totoong kumintahon. Kanira man silang duha mo ni, grabig yun, ni, kaw, ni Asin Sogi ba? Katong usa. Kadaot mo ko na masigig siya, bisag buntag.
3: No.
2: So kani, ari na tap.
5: Ito, klaro.
2: Di, ito, maglison matuog tanaw yung taon. Atol sang sabton. Pero kani siya.
7: That probably two of our colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why? Is that...
3: We take offense.
2: Di ba si Cayetano?
5: Di, pika nga.
2: Pika nga.
5: Abot sa atay.
2: Tanawa, si Idol Erwin Tulfo, purti na yung pangugat.
5: Pangugat,
2: nangugat si Erwin Tulfo baga katropa. So, is that the reason why? Guyo may accent, sad. Pag humagpangugat ni Erwin Tulfo katropag Philip, may bawa si Gaetano on a calm voice. Kalma. Siaga.
5: Calm before the storm to.
2: Matod pang Gaetano.
3: That bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin.
2: Tanawa.
5: That was a question.
2: Namutan na si Mingon, magkanganay na hadlock na mo, be. Ikaw, nganong atat mangyug kayo ka? Nganong nangugat mang kadiya pag-ayo? O sa mani, hadlock ka ngayon, nag-hearing sa flood control, ma-appeal ka? Kahit di man ang background ni mo, ni Angkon, katropang Philip, ang kontraktor, baga katropa. Nga, dito sa Agios opisina ng Erwin Tulfo. Diangkon nga dito git siya pero kuan lang nagpaayo last rapitul po gatil.
11: Si Dr. Gilwanto ni po di ang katong yaman
2: mga sinugo bilyonaryo mo ni adto sa opisina ng Rapitulfo. Unya nag igo ra magparinobet di likod kay gato. Madaog tatog silan.
11: Ito po di butan
2: madaog katong
11: tangani mo dito og bulkasil.
2: Bumadarag bulkasil ay. Pero ang bilyonaryo nga kontraktor ni adto siyang opisina. Sunod ang iyang pagumangkon, bilyon mo'y pundo.
11: Oy!
2: Ikso, morning, Rapi Tulfo, bitaw, di gini mo tingog. Kay mo tingog ka di Rapi, matay.
11: Simiipit ha.
2: Mabunalan yung lubot si mong anak.
12: No.
2: Ang imong anak ka si Ralph Tulfo. Ha? Anak ni Rapi Tulfo, mo'y pinakadako og pundo. Ha? Sa flood control baga katropa ngadto second districts Cavite bisan Quezon, ang Quezon. Bisan og ang iyang distrito dili bahaonon. Uy baha 1 billion oni ang iyang anak magbudyong-budyong at tog imnonon dito sa Amerika 1 million kapin ang pila to?
11: 6 million
2: 6 million o sa kaimnanan rin ha og mo inomog katulos o sa kasimana
11: 18 million.
2: Asa man nagkwarta? Unsa man negosyo ninyo? Tingali, kanang 18 million katropang Philip, di man naingon nga, dato, nagyong kaayog na ka ng kwarta ha? Pero og extra na ni mga kwarta nga, you can spend it without blinking. But pasabot, binilyon na ng imong kwarta. Bullseye. Kaya og million lang, kita tingali, og tipoon tani na anti-asset ginagmay, kaya na to ng million. Naatay, manatay 1 million katropang Philip. Das assets. Pero kaprang kapag istorya. Million og million lang. Di ba sa nadato nang nakay million?
12: Ano eh, pobre na rong may million.
2: Pero katropang Philip, kanang, og naatay million, wala nagpasabot nga mag-inom, tabalik 1 million. Sad? Mag-inom galita, mugas to tag uskalibo, tigali.
12: No.
2: Ah, kanang, 2,000. 2,000 inom lang ako, sakita na ko na. Pero kaprang kapag istorya.
11: Ano yung gagasto-gasto? Walam ko yung
2: ako, sige na lang ko pangihits ka nero.
12: No.
2: Kaya questionable man mo, ikawin. Kaila silas, oray ka diha. Nagtuo kag nalimot ang mga tao. Kaya ang contractor sa flood control projects ga sigig bisita dito sa imong opisina.
13: Bullseye!
2: Ito kag limot, be. Kani Rafael Baring, kaning nao nga malimot.
12: No.
2: Gano'n kung taong malimot? Ay, karoon eh, pwerte namang isoga niya. Pausan kang kahita, no? Kahit si man eh, Erwin Tulfo, wabi ka mo unang pahibaw at to kinom doon kay katropag Philip. Kasi Erwin Tulfo, waman ni mo itong andaan. God, gani adto ang contractor dito siyang opisina. Si Mina Jose sa WJ Construction, nakuha mong CCTV. Hinumdong ka? Nakuha ni CCTV si Mina Jose. Daray, dito sa opisina ni Idol Erwin Tulfo. Niangko ni siya. Dara, ako, i-play na ko katropag Philip.
14: So, from the lobby po,
2: Mina Jose, oh.
14: From the lobby po, sabi po ako na I have a permit to enter the Senate and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor. Doon ka mag-register. So pag-akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner
2: where
14: yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa log book area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingan po kami ng ID to verify.
2: Oh, tanawa na. Ito, siya. Siya. Sulagma ra kaayune. Nga tag-iya sa construction, mangunay og adto, labi nag billions ang imong transaksyon. Billions imong kwarta. Mudaginot ka nang nagpa. Renovate lang yung taon katropang Philips Gutter.
12: No.
2: O ako'y bilyonaryo, muadto ka ako? Unya, wapagin mo, may tatong nisultindan, matiditor ba ito sa kumpisina na?
11: Nihuat
2: may po, masakpan. Nihuat, dahil di masakpan nga, naabay CCTV sinado. Kaya itong higayon na ang Senate President si Cisco de Roman. Kato, Erwin, Tulfo, Senador, kadudahan na katuwin. Bulsa. Ayaw pagpakalimpyo kay Ganuda Paminimo. Inyo lang giundang ang investigasyon. Sakto man ang gingon si Escudero. Onsa man kawin, hadlok ka mo balik na sad mo gawa sa sad. Naaro ba'y CCTV? Pwede, kali kang Ralph Tulfo. Palayag ko na pagkita, Arap. Oh, Ralph Tulfo.
15: Biha, no?
2: Ang flood risk status sa distrikto, not flood prone. Nga nung nakadawat mang karap o 1 billion kapin.
15: Kaya nga naman. Si Arjo Ataydig, most flooded area.
2: Oh, Arjo Ataydig, lupe kay. 300 million ang Arjo. Oh, nga nung wak mani, daginutas media. Kaya ang iyang papa.
15: Ang mahang congressman si Arjo, senador.
2: Ralph Tulfo, 1 billion. Wak pagyoy baha. Ano yung bato ang mga may hinanggaw? Mag-inom ning bata. O pila may sweldo mo dahi, congressman?
15: Lusintas kapil.
2: 200,000.
15: Minus
2: ang mugasto kag one day, inom 6 million? O sa kagabi eh? 200,000 ra imong sweldo. Mamatay ka na last ka congressman og di ka mangawat. Di ka kabayad anang imong giinom sa kadlaw. 200,000. Sa usa ka tuig, 1.2 million. O sa pa magkakatermino? Sa tulo ka tuig, 3.6. Usa pa magkakatermino, be. Asa magkana? 3.6 million resweldo. Kana, kundi pagkabukaon. Dako-dako na magkakaon, dako na magkaglawas. Dako maglawas din.
15: Ay lang si Pangisal di ha.
2: Unay mo gasto kag 6 million o sa kagabi. Unay ingnon minimo nga porting limpiyuhan ni mo. My God!
15: Ay, Pangisal di ha. High blood ka.
2: Kapwiling ka. Mga tao bitaw ba nga magpa-as if nga mga limpyo. Kakapoy ng istorya ha. Asa ba kay kwarta na di kay negosyo? Pareha di mong livesting anak kay kumpag paniya. I-google ka magali, Ralph Tulfo. Ang mugawas raman nga anak kang Rafi. I-google ka no. Wa mga kita kitab.
15: Ay, inahan, kung resista saan ba yan?
2: Mga gani. Ang CIS.
15: Oh.
2: Ni asa ba kay kwarta na iinom man ng 6 million ng gabi? Ay, ang imong trabaho, ang tulog katuig, di pa magina. Katunga na magina. Why buang tingali ka trabang Philip mo inom mo 6 million og ang imong kwarta 6 million rasad?
15: Easy money, easy money.
2: Dele de. Ingon nga pisik kaning 1 billion.
15: Easy money.
2: Nganong gitigahan man kag 1 billion o sa may bugte? Ha? Una ka mo de mga kabantay ka ang Tulfo kaniadto, moy pagtuo na to mulaban sa mga tao. Kay ultimo away is managtiayon ilang sulbaron. Pero karon, Ginoo ko. Usap pa ilayog ninyo. Niya magpakalimpyo. Gaan patag slang-slang. Kakapoy, kamayrang. Naapas dool. Gipalamparo ta na kang bintang.
12: No.
2: Sex na kulita.
15: Ay, sige, isip-isip diyan. Ang sama kuyawan sa tanimo.
2: Sabay di sa puto. Nunahon to sa marurap. Pwede sa puto na nila.
15: Tanawa rin.
2: Istorya, hoy!
15: Ino mong sandal plus kawin mix.
2: Diba, kapoy ka rin yung style, diya. Pa istorya, hon, mura mong kinsang limpyo, ha? Eh, anak ni boy! Gala, la! Nga to kumalik 6 million sa kaadlaw!
12: No.
15: Ah, sandal plus kawin mix. High blood mo na nga. Partner rin tala.
2: Kapoy na style lang. Tawagin na sa marurap!
15: Wala ka. At pilon mo na limo sa rap-rap. Kasi aba, laon sa kamal, oy!
2: Diba, kalagot mo kay God? Meri ko na rin, ex ko na eh! Ex ko! Gingon na kakatrasa! Patay!
15: Sabahin mo yung title!
2: Giposil sa wamay lihing tao!
15: Maangin mo na rin yung title balita!
2: Nana ka, Derek! Report na! Live, report!
15: Mayo ka, butang ka!
2: May muntang saan! Pas pas Eric. Oras na.
15: Dada dari balas na malanan kini sa ka ex-convict man sa kipasil kini sa doa ka mga wamiling na lagi sa tanag ka.
2: Mura naman ka grapin
15: tao. Ay pa grapin tao nun.
2: Basig nagtuo ka nga abi kasi Andro eh nakadawat sa malita mapagan sa ka. Rick, salamat bito kayo sa pagkogi kay tungod sa para sa bayan nga Rose Piling. Silibraos din ni trabaho sa katrabang Rick. Kaya portimbo gata inibalita, daghan kay atraso mo ginigod. Giposil, wag pag may ilhirik.
15: Katraman Charlie, hangtod karon no, parang gila aga responsables pagpatay aning usa ka ex-convict doon na kaso nga may kalamigitan sa kining drugas o kining physical injury. Kining kipatay in town nga si Dennis Umagasdang, 33 anyos, taga, kung siya, Pandemason, taga managay basak sa Nicolás Ciudad sa Sugbo. Gipusili siya sa duha kawa mailing mamuno. Katraman Charlie, ang usa, mao ginitira ang usa, nagpaabot sa motorsiklo. So, considered ka po nga riding in tandem criminal ni Katraman Charlie, nagsulob o black hoodie no nya sakay sa padayon paning gisuta nga motorsiklo. Gipusil ni ang biktima samtang nagkaon-kaon ni noodles mga pasadol sa unsi kagabi diri sa may sitio Centro Alaska Mambaling Cebu City ha. Kini nga biktima matud pa yato na tong area katong sadli maupay pagbalik-balik ni siya diag kana bang standby no kay tawtan ni human na priso na kuan ni siya kana bang dugay siya nga katambay diya sa dapit. So mo ni nga ang kining biktima pod magdadar siya magtakin siya gani no na recover kag ina sa Mambaling Police kining toy gun nga iyang dadun-dadun. So depende ni katulang sa ni kung naabay na kuan niya na suko niya kay para bag pirmi magbagal ang kilit katulang sa ni or gibalikan gini siya sa kinipong kuan baka niya atraso may klamitan sa ginaling drogas or personal grass. Gistablisan pa ni karon sa itong Mambaling Police aga mutibog yun sa mga kremen katulang sa ni katulang Philip mga kahigalaan. So far katulang sa ni katulang Philip wala ito kasikas gikan sa Mambaling Police Station mga katropa medyo niinit na ang palibot na magduka mo sa pagmaneho kape nga Santo Blasco Max moy imna mendan yung tiyan mo lagsik inyong kalawasan mawa pa inyong mga balatian ha mabalit sa mga nagunang ng butika sa yung tapit or siya sa pharmacy nga sa ground for C plus building diha ko sa Limsit Barangay Espatera Cebu City alang sa Nikyosan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
16: Bullseye XFM Report.
5: Daga salamat katropang Eric Amaro. Sabta sa Pikas Bayad, katropang Zanet, ito nawad na ng report gikan ni katropang Benji Talisik na laking gireklamo sa iyang asawa sa magpangulata sa una. Subling narakpan sa kasong carnapping. Katropang Benji Talisik, asama na ito mo. Sa inyong detalye.
16: Live report.
17: Jani, katropang Philip, dadag pag-inga, ano kabulusan sa ang kini katuloy na 20 ang kini mo ang kasuspek sa pagpumusinis o sa ka ilang siling ganimang kini nga bato pang aksidente na pusilan kumali sa miwang nunta kini mo ang na bitima sa nito po parang away dahil na sa agay na suspek o katong iyang bayaw dito gini sa may at katika si Chubukaw barangay at katika ginaglima ko sa Tepes Rido si Police Lieutenant Jason o ang agad yung DVD sa Trido Pente Garapanjeli ni Bojang si Police Lieutenant agad yung Jason Lipon Pasil na sa ilang pag-isuri dito umang makalawat yun yung kipapasyon kaya wala siya sa kanyang maong pag-pabusil noong doon pa nga agad yung mabigima kaya patay na o gasong fake me may kagano na sa huwag mati direksyon agad yung maong biktima at yung sa ito siyang bukubukong nga pa rin nga mahindi na siyang kamatayon. Ilsa ang ilang kini mo ang biktima sa pagbabusil mao si Juan King Galing sa Buenos Aires Anyos o sa kapagumang at agasin si Kukaw Barangay siya klima ko sa suspect mao si Eduardo Abadcano o si Anyos o doon ni Departe magpumagapon o kulot ni Japon sa maong ni Arapita sa ilisa ng kasiyara ng Galamanjali o katama Pilip ang galing mao palag-awi lang una nasugod ang ganing pagbayaw ang tod nga ang ganing ni ang silingin nila kagainuman sa tulo bautong ganing uwang nga babante ang ganing tingin na buta ang ganing kamot ang tod nyo sa Gatilio na niboto o dito na igo sa ganing biktima sa isang tangan ang ganing mausispit bago nakaroon sa selda o magbangon ganyan patagatas ng ganing homicide sa Trinidad PNP at mamaya pumahayag ni Police Lieutenant sa kaming Police Lieutenant Jason Libon Pasil pero masab sa Usigitino nga investigasyon sa Toledo PNP na punta kaming mao incident
18: yan tong kuwan sir May 24, 2026 mga 5:30 p.m. sir nahitabo ang maong pagpamusil. Ang biktima nga giila si alias Joe 56 anyos, single farmer, o taga sityo New Bukaw, Donggay, General Fimaco. Nakainom ni siya sa usa kay nga nag alias Iboy, 36 years old, 37 years old, ninyo, o silingan na po.
19: Silingan o bayaw.
18: Na kining si during sa hitabo, bumikan sa
19: ano,
18: sa

0: idol si Iboy, yung idol si Ede, alias Ede, ini ato suspect. In an aggressive manner or kung kuhan di ba, isog ba. So, di ang nabantayan ni Iboy na nindool ni si Eduardo niya. Si Eduardo, si Ede, ning hulbot
1: o armas.
0: Armas. So, di ka siya sling bag. Di aliha tayo. Si Iboy, iyang isumbag si Ede sa ulo. Oto nga si Ede, iya din yung atong suspect, iya din yung kiunan.
2: Ang tipis mo yan, ni Police Lieutenant Jason Limumpasir, ang Deputy Chief sa Agri Toledo PNP. Katumang gilimot niya po sa mga plas, kandunin sa Antone Herbal Oil, pagkatabang gini, labi na katutuloy mga panuot sa lawas. Sa Antone Herbal Oil, hindi mo sa Yasto Oling Operated, mabalit sa pamasag butika sa iyong lugar. On board sa patulong kaubalik ng mga genre ni Deblado, alas sa kaya sa Pilipino, para sa Pilipinas, si Kapapa, Tanji Talisik, Axman News.
3: Bullseye! Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Video apigis oras katropang Philip. At ang musunod nga naman on, Wanted Giligid! Laban ni DJ Reyna Chinita. Partner na to, Dris Master Control. Pailain, katropang Rafael Baring. Dres de Storms, katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Kuna is katropang John Layman Chavez by King.
4: Bullseye! Kasi ako ang katropang yung certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrohano.
3: Salamat sa pagpaminaw, may buntag sugbo, katropa mo! Exciting!

0: C. Ang alkaline na vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong kotoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflabones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na

0: Sangfong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sangfong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time 10:10 in the morning, mga katropong oras. Hatid sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa, papaligyon sa inyong immune system. Labi na sa adlaw nga, magsugod na ta sa atong mga hagit sa kinabuhi sa pagkatubang sa lang mga kinahanglanong buhaton. Matag-adlaw, make sure that you have the right partner on your daily routine, mga katropa. Santhone Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide o mapalit po sa ato ang butika dili o sa atong istasyon sa Z Plaza Building, open daily every Monday up until Sunday. Except Saturday day, mga katropa, kayo nagpahigayon tayo free consultation po on Sunday from 9 to 5. But this coming Sunday, karong umabot ng Domingo, wala tayo pahigayon nga free consultation. Tukudog alang kay si katropang Doc Bernie ana asa kauluhan. Adunay mga gipang buhat dito nga importante. See you on another Sunday this coming June. Month of June, katropa. 10:11 in the afternoon, katropa. Wanted, kilig na.

Presente gidali kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan ang website sa Windsor sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor, mga katropa.

0: 10:29 in the morning. Yes po. Welcome sa programang Wanay Lain Pa. Wanted Kilig! Hello. Welcome back. It's me again, your DJ Reyna Chinita, up until 12 in the afternoon. What ay laing buhaton ang ato ang serbisyo din eh. Alang lang gid ni sa mga single. Kung dili ka single, sama ni Orlan nga namakak diri on air. Oo, minyo di ang kanahan. Ayun lang yung tanyo, damay-damay ka naman. Gubay yung pamilya, ma-appeal me. Ang akong konsensya ito. Ang gamay na kong konsensya, pero pag abot sa mga guba ang pamilya, ako'y dili o ganahan na, syempre. Ayun lang, may na siya. Hello po! It's a good morning to Felix Domingo, kay Deline, kay Charlene. Good morning sa inyo, ha? Kung asya mo karon, iha lang sa mo. Oh, okay, today I recharge all the way na. Medyo taas na kong energy and having great day. Ana lang. It's just, oh my God. It's another day. It's another motivation. Pero motivation na ginako today, kwarta. As always. The only thing that makes me keep going is money. Kay aron at ikapada. Simple, diba? Na ay saman magubaan na ako mga plano. Okay, magtutuos tayo. Muna mga katropa, pamahaw na mo daan ha. Kapipilan na sad ka oras mula bay, magkuan na po drone, magtawag ni ini, maniudto na po ang tanan. Pero kung wala pa kakapamahaw, and then busy ka, ayo ka, I guess I would recommend nga pwede kang mangapi sa ato ang kapi, nga Santhon plus coffee mix. Katropa, kay dili ka na problema sa mga medyo scared. Kadlok gani sila when it comes to coffee, kay makahapdos na sa ilang ginawaan. Well, yeah. Oo, totoo naman din. It's a very common na mga problem pag abot sa inyong tummy if you drink. But drink mo ang coffee nga makahatag o gabdo sa inyong tiyan. Pa-up ako, DJ. Hindi po pwede. Bakit ka mag-up sa akin? Nakaprograma ako. Ano ka ba? Mag-up. Exciting morning! Hello po, Shaymo. Diyan sa Pagadian. Hello, oy. Narl Iramis. Exciting morning kanimo, DJ RC Intol Katropas din, ha? Good morning, Mami Lorna. O si morning ba karun diyan sa Australia? Si Mami Lorna nga nakarog Australia. DJ, pareha lagi mo oga na wong ang onihis ni Zara because, kapahon bigi na si Zara po. Kain sad mo. Di po ko gusto, if there is one thing I don't like, muingon mo og parehas kog nawong niya, dili guwapa. Dapat, dili dyan ko malayang basta guwapa. Ay na, pero parehas ko niyo ng, no. Bahala mo yung maghanginon ko. Di dyan ko masagot, di ko tawag ko guwapa dahi. Bahala mo dira. Char! Good morning, DJ RC. Guwapa ka sa Kabuntagon. Always ko naminaw ni Modiris. Okay, kay Joel Jimenez, besa from Bohol. Amazing always, DJ, ha? Okay, salamat ka, ayo kung kung magsigili ka, paminaw na ako. Asaga puli? Kung ano, masigingon ba nga si paminaw na ako? Asaga puli dito? Pagtugan lang mag-inood ko. Kaya ako sa airbag, maldita na pujbag ko on air. Pero ako na may DJ ni sigira pag minalita on air. Mabash, naging ko, ma-cancel, naging ko kadugay. Yeah, sige, pag-i-cook online pa nga saba. Diba, Joinski? Si Joinski, nga nga pikaroan, pero abot lang, unsa ning urasan na tulog gabi si Joinski. Feeling na ako no, nagkuan na po ni, naminaw na po ni sa kuan. Sa X-rated, nagkuan ni siya, nag-backrid. Backrid ba'y tawag, Ana? Dili man backrid, ata? Ana, si Ord, okay. Murag na ate caller today. Ngayon ako ni iyang number kay... Hello, pwede mo appeal sa inyo. Pwede kaayo, reply na ko siya. Pwede kaayo. Gai ko sa imong number. Ikaw manawag o ako, di ba? On air po ko mag-reply para kuan. Gwapa kaayo si Ati DJ. Buyag in tawon ay. Itanggalan na kayo na akong filter ang TikTok para dili kayo mo makaingon nga murag era kay kung sa kagwapa. Kaya ito niingon the last time nga. Gwapa lagi kay kadiri DJ na para bang sinabi mong hindi ako magada in person. Ay, ano yung vlog ko? May camera pa lang din. Careful. It's ang itlog din eh.
1: Ayaw!
0: Papa lang, Gwen. Wala lagi. Ayan, naka, oh, niyagi ka.
1: Ayaw!
0: Papalit po kung itlog ila Ate Bubel na yan, dili. Wala na itlog ila Ate Bubel. Shout out ila Ate Bubel, dira. Ila Ate Evangeline, Sir Eddie, ya. Ganun ka naman yung itlog-itlog. Uy, antos na lang ginakong itlog ni Rafael. Busy kayo sila guro dito. Sige na ako papayot ang itlog ni Rafael kay muna akong diet. Diet! Yan to akong itlog ni Rafael kay taga sugo na ko saya, taga pamalihog din. Grabe po sa sugo na para mang nako ikaswildo. Single ka DJ? O single na si Ate DJ? Single in Tawon on. Galing ko patakag pamunit ang Lucky Road. The last time kay, nalangyo ko mag-istorya. Gaba-gabaan siya taani. Oo, ano siya kay nangita ko. Di na si Victoria Mads. Unsa sa desisyon ni dia, ako yung mutawag o ikaw. Okay, gaikog number ni mo, Mads. Gaikog number ni mo, be.

0: Atay ko, namang kita nangigap. Dugay na kayo ni Sighang yung sakuha nga tawagan ako siya. Kay Aaron daw, mangita daw siya og uyabang. It's 2 o'clock in the afternoon here in Australia. Sending warm hug and kisses for all of us. Thank you, Mommy! Pasalubong lang akin, Mommy. Tiyos! Nagayog pasalubong. Ayan. Sorry, Mommy, kung nagayog pasalubong. Dali lang sa bato. Bisag bato lang diha sa Australia, Mommy. Go na. Pero kung dalaan po kuni mag-Australian, okay na po. I'm ready. I'm so ready for it. Tiyos! Ayan, hello po. Good morning, good morning, good morning. Sa itong mga katropa din, ha? Taod-taod, aduna tay caller, aduna tay tawagan on air. O na yung sit back and relax. Alas 10:36 na mga katropa. Ako sa hatagan ng oras o panahon, ito pipila ka mga pahinom dumubalik na taod-taod sa programa ng Wanted Kilig. O aduna na tay, ma-interview. Nangita lagi daw siya o mahimo niyang partner sa iyang kinabuhi. Tangin nyo taod-taod, ha? Taod-taod lang sa kay... Ma-advertise ata kay... Unsaon na lang. Alas 10:36 na ko, tropa. Kaubalang gapon si DJ Rain and Chinita. Hangtod alas 12 sa kapuno naman nun kaotuhon lang. Hangtod alas 12 sa kaotuhon ko, tropa. See you later! And don't change your dial.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
2: Textel by 33 years taga Marco di. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. Oto ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ka ayos sa

0: yun, dili pa niya maangayan o dili niya magustuhan na ay rights nga mangita o ikapuli nga mahimong mutawag sa ato ang caller nga babae. Oo, kaya mamili tag tarong oi kay the last time na nabiktima mi atong Orlan. Nakaguba tag pamilya. Pwede i-describe ni mo imong kaugalingon ni Sheila.
1: I-describe na ko ni Jane.
0: Yes. Ikanang pinakalami kaya nga description ni mo.
1: Kaya guwapa. Iba-igot lang.
0: Mm-hmm. Kumbaga masuroy rapod.
1: Pwede rapod.
0: Asa makamasuroy pod?
1: Pero lang sa palibot.
0: Oh, pero sa palibot. Kutob lang sa karan?
1: Anak ba? Maabot sa plaza,
0: Jim. Maabot sa plaza. Ang importante, maabot sa... Importante, ginahal. Kung sa may gipangita ni mo, musagot ra ka og LDR kay naamang ka og late. Nya, himbawa, ang manawag sa imo, taga Cebu. Basta seryoso lang, ha? Basta ako'y bahala ni mo kay kung dili ko kaangay, ako na'y muingon nga dili ko. Ako ba kay magbuot? Shout out na Lodi, dalaga na Lodi DJ. Oo, dalaga ba bitawag ko? 30 taon ko pero dalaga pa ko. Pilay edad ni Sheila?
1: 21,
0: DJ. Oh, 21. Okay, 21 pa si Sheila, ha? Unsa may gipangita ni mo sa lalaki edad, hisgutan ng edad?
1: Mga 20 plus, DJ.
0: 20 plus. So, hangtod 25, anak, go tayo dyan, labanan tayo.
1: Ah, pwede na pa, DJ.
0: Oo, pero wala pa man kayo nagkatrabaho ng mga inana. Uy! Oo, mga inana. Sige, dito ta sa kuan. Saka tagamay, from 25 to 28, ana siguro, no?
1: Oo, pwede na pwede.
0: Ay na, ilan na mga bata kaayo kay kasagada, way trabaho. Pabadlong pa na sa balay. Ang isa pa na, pabadlong pa mangani ng nai 30 ng edad. Namang ikaw kailang, ana, 31, pabadlong yapon sa balay. Diba? O, nakikaila inana. Nga, bisig na dag ko nagmga edad, pabadlong yapon sa bahay. Careful, gita. Nanawag, itawagan ka na mo sa 727 nga ko, nga linya, no? Tama ko? Tama ko. Oh, yes po. So, open na nga itong linya, mga katropa. Ang ako ang dalaga din, eh. Ay, natay color sa pikas linya. Wala na. Sit back and relax like kadiha madsakay. Tawa ako sa ning istorya ho ning kuan din, eh. Itlogan. Naasay ka sa linya, ha? Ako sa... di arak ka, ha? Ayaw kawala, ha? Sige. Hello, kinsa mani, eh. Ay, ko... Ang sabot o may buntag basta akong ipangitaham dili maabot og 30 murag 50 na malagi nagtingog.
2: Ay yan ang kanay kanang pangitahin niyo kung anong pangitahin niyo kung baka apa na sa gawin.
0: O di bay ikaw ang mangita bay sa ka kaysa man akong naunang katawag bay sa nimo kunya na lang ka.
2: Ay yan
0: ay asalto eh kay mahimo kang groomer anak.
2: Ay yan
0: ayaw nang bata kayo kabog ka kung sa groomer. Buka ko sa'y groomer, wala. Ha? Paisturyasa ko, ay! Ibot na lang sa to ang kuwan technician. Mubo, ay pasensya akong technician. Kung unsa ko ka mubo og pasensya, no? Mas mubo ni ako ang technician. Pero taas ni siya. Taas og height. Okay, open. Balik atong linya. Kanang day, Sheila. Kanang i-cancel lang namo to kay Biudo daw. Dilita ka itog yan sa Biudo daw. Oo. Ako'y mangita para ni mo. Sige, open na tong linya. Nahani tawag. Hello, good morning. Tingog dayon. Dilit ay magka... Magungungungung pa. Hello! Ayaw! Saan naman tamo eh. Dili ko,

0: Bitcoin ko ning abi guro nyo din ako makuha niyo mga number ha nga naka-register na ba na inyo mga number din he. Tara ba application para makuha na ko inyong mga pangalan niya. Di nyo tarungon ang linya din ha. Basi mo sa quorum. Ah. Tawa kailan ako ka DJ. Uban din ha. May mara ba din nagbalitar ba kayo ng DJ din. Makadawat tara ba akong comment ngayon na ana ay. Sige na daw ko pangasaba. Magbuot! Sila! Sheila, ako pangutanan ni mo, Day. Kapila na kakauyab, Day?
1: Kausapa, DJ.
0: As in, kausapa. Unsa may nahitabo di ay ato?
1: Ado, may nagtaribot
0: ako, DJ. Oo, dugay na, nakauyab ka. Dugay na ka ito? Unsa, Day, kaniya?
1: Ambot.
0: Iya ba kang nag-cheat siya sa imang wala?
1: Wala man.
0: Wala. Nagbuwag ragin mo. Pilang edad ni mo ato?
1: Mga high school pa din.
0: High school pa. Oy, anyway ha, sa mga nagpaminaw din ha nga single. Ang akong mads din he, nangitag single nga lalaki from 25 to 28 years old. Kana lang nga limit ha. Dito mo lapas og 50, kay mura lain nga lain naman. Mura bata pa kay si baby girl na ako. Sabot pa groomer? Basi palag ina blur groomer ko. Mainan palang ko din niya. Sorry ha for the word that I use, but that's how they call it. But yeah. I like it. Pwede mo manawag sa 0995-994-6868. Balik ko na ako, 0995-994-6868. Single ng mga lalaki nga andam ila-ilaho ng akong amiga nga nasa pikas linya, si Madge Shella. Basta dili pa mula pas og 30, di sad mo ubos og 25. Kay, basta lang, mo lang ako ang kuan, mo lang akong gusto. Ako magbuot para kay Sheila din nga sa'yo. Ano ba magagawa ni Sheila? Sheila, hello sa imuha. Di istorya sa takadali, samtang kahulatan, no? Kaya na ako yung mga pangutana sa imuha. Ready ba ka? Di naman mo tiyog si Sheila. She, asa naman ka, She? Oh, na si Sheila, madungog na ko si Sheila Murago. Alam ko siya kabanteng, istoryahan ako siya. Shoutout DJ Wallen Lauron. Janik Stelcy. Good morning, DJ. Pwede naman manguyab ang lalaki bisan walay trabaho. Mangita lang og sugar mommy. Dili is mangitag uyab, mangitag sugar mommy. Hello, Jerry Yan. Shoutout DJ. Diri sa Lapu-Lapu. Hello sa inyo. Hadi may pagpaminaw. Ayan kay Jerry Yan. Good morning, DJ. Happy Wednesday. God bless. Exciting from Kanduman, Mandaue City. Hello po sa inyo sa Mandaue. Domingo Balista. DJ Samot, jud ka kagwapa sa gisilot ni mo, DJ Oy. Unsay gisilot? Gisulot siguro. Oy, nga lang, musulot sa itagita mo, gwapa. Musulot siya kung mugwapa ko. Hello, Day Sheila. Napakadiha, Day. Nama si Sheila, pero murag wala siya nagkuan. Wala siya naglasining. Lasining sa akin. Good morning, DJ. Shoutout ko sa ako, Duty Karon, ng mga good boys si Evergood Plastic Hubay. Hililuan ni Gaw Joseph, Boss Alberto, Paring Kevin, Megu, Jessun. Bertosho nga og sa among secretary nga si Jenime nga always nagpaminaw sa XFM Cebu. Exciting! Oo, Sheila, nanak ko Sheila, balikin akong istorya Sheila. Okay na, wala imong tengog driver kay nang it's something problem with the audio. I can't hear you properly. JR Amo, Atomy, hello sa inyo. Hada, may pagpaminaw. Naunsa man na medyo... Okay, nang kuan siya, Mads. Medyo mura kaog na futol-futol. Ay na. Ano ka ni, no? Unsa man ni? DJ Reyna Chinita, good morning. Watching here in River Ridge, Tisa, Cebu. Hello po sa inyo, ha. Good morning. dili pa, putol-putol gihapon. Pwede pa redial ka tropang Jai? Ipa-redial ka na ako kay katropang Jairo, ha? Kailangan dyan siya, dili na ako dyan siya mag-gets good. And as much as possible, I wanted to have a better connection from you. Ganon. Ganon. Mm-hmm.
2: Ay,
0: Yoro, sana ko kung kape kay bugnaw na. Mas bugnaw pa sa... Ayan! Perfect! I love it! Ayan, sabihin mo, unsa man, unsa din klaseng, unsa klaseng mahigugma, paano magmahal si Sheila? Wala ka ka siya. Uy, dapat iingon mo na kay nangita gani kag uya, bitkan ta kakaroon.
2: Ayaw!
1: Parang naglibog mo kalit DJ yung sa ako eh.
0: Dili ta maglibog. Ito na hinahinayon ha. Don't worry. I'll be here. I'll be guiding you throughout the question. Char. Mura mag-job. Mura man job interview o eh. But anyway, unsa ka klase mahigugma sa tao? So far, giun na imagine na ba ni mo nga nahigugma ka sa usa ka lalaki?
1: Kanang kung kamao siya mo sa butsa kung batasan.
0: Unsa di batasan ni Sheila bati?
2: Ay.
1: Kanang sa din kan. Kung di magkasinabo.
0: Oh, okay. Ako mo ang gumen jugo bati, man jugo batasan. So mo nang mo na mahutana ko ni mo kung unsa imong batasan. So ikaw gusto ka na i-time nga saputon ka no, magsapot-sapot sa kakunuhay.
1: Oh, tahay DJ.
0: Mo na man sa boy kwarta na.
1: Oh, labo di. Labo wa kwarta magsapot.
0: So mo na pag ulay kwarta sapot-sapoton ka. Unsa pa man? Another unsa pa may gusto nimong ipangita? Araw makabaw na to mga listener din ha. Si Sheila Katropa, 21 years old. Single for how many years gani, Mads?
1: Murak. Si pag kalimot ako din basta duga na siya, basta duga na din.
0: Grabe sa dundugaya. Uy, hindi naman kakainumdum.
2: Oh, yeah.
0: So, pandemic, ana, o ana, single, naka-pandemic pa lamang. Dili pa.
1: Oh, did you? Since
0: as in?
1: Pandemic.
0: Nakaya mo naman? Nga nung in, ana, kadugay, nung tana, unsa daw kakatas, ah?
1: Mga 5, did you?
0: 5 flat ka, ana?
1: Mga 5. Mga 5?
0: Okay. So, kung 5 flat ka, gatrabaho ga eskwela?
1: Naras balay video.
0: O sa may ginabuhat ni mo sa balay, tigbantay?
1: Magbantay sa balay.
0: Nagbantay sa balay.
2: Ayaw!
0: Nganong nagtambay ra karon? Kapoy kas kinabuhi? Kapoy trabaho?
2: Ayaw!
1: May makita ang dresa mo, ADJ.
0: Asa di layo dyan na inyo ha di ay?
1: O sa isa building sa my 7-Eleven.
0: Ah, 7-Eleven.
1: O Atbang.
0: Atbang ra.
2: Ay!
0: Maka-cash out dito. Anyway. Pero, kaniad to, gatrabaho ka, gaskwela.
1: Taon na nilig eskwela, karon wala na.
0: Senior high ka kaniad to.
1: O ana, igura na katungtong o pag grade 11 pag COVID 9.
0: Pag COVID. Wala ka ganahig eskwela balik.
1: Wa na mampoy mo suporta.
0: Okay, I see. All right. So karon, may gani kay pero ano nga po ka ni trabaho, Mads? Kanang, wa mo ko nagbuot, no? Pero wala ka ganahin mo trabaho ka para maningaw ka.
2: Ayaw!
1: Wa mo po ikapliti mo din siya kung asa maabot.
0: Bitaw sad po, no? Mo po nilisod lagi ko mangita tag trabaho. Kaya kinahanglan sad na to. O kanang pampliti. Pampliti. Ano, kasabot rasad ko dahi. So, ikaw karon single, and then nagpangita ka og mahigugma nimo, ana. No?
1: Ah.
0: Ako na sayop ka ba o di ko muna yung mong gipangita? Nakasuway ka og uyab-uyab. Kaisa ra pod.
1: High school.
0: Okay. Murag dili jud ka pwede mapunta sa mga binuang no kay murag wala pa kay experience. Oo. Mo nang ato gini siguro doon nga di ka mabutang sa mga puy-puangod. Kung kinsa may gusto nga ila-ilahon si Shella, pwede na jud ka ayo mo. Pwede na umanawag, kagi kapoy na po ko direk istorya. Para ka muna yung mag-istorya ba? Sige na, go na, oy! Grabe nga DJ ni. O sige, lagi ko pa nga saba ay. Sige lang, pasensyahin na gunak. Si Shella, 21 years old, single for how many years? Di na maihap niya, di na mag-iha siya kahinumdom, kanusa siya single. Basta kay single siya, dugay na. And nakatambay lang karon si Sheila kay kanang for some reason, personal reason. Ang ipangita lang ni Sheila, dili binuangan siya. Kung binuangan man ninyo, ako ang mangita ninyo. Maparehas good mo ni Orline. Na nagbinuang ato ni Kuan, Mads na ko. Si Sheila kay... Gusto pa may nakakay Sheila, ha? Sure ko si Sheila kay dili ni Kuan. Dili ni sama sa uban. Nga ka tumangayo o laglod niya, di na mo reply yan. Oo, kay kasagara mong reklamo diri. Unsa man to, DJ? Paghuman ako giludan kay... Ato, paghuman ako giludan daw kay... Wala daw siya gireply yan. Uyasad, uy. 11:05 in the afternoon. Sheila, standby lang sa kada. Sheila, ha? We'll play some music. Sheila, dili mag-uol. Ana lang man na. Basig na kay gusto i-request nga song, Sheila. I'll play your song.
1: Bisag unsa na lang, DJ.
0: Bisag unsa. Sige, dito ta sa kuan. Magpakanta ta diri o kuan.

Nag-research pa na ako kung i-play nga song. Anyways, mga katropa, 11:06 in the afternoon. Here's a song. Standby lang sa kadiaday, ha? Kaya pa music sa tagamay, ha? Ilom-ilom lang sa diagamay. Ako lang sang ipamute na. Ay, basta pag mubalik ko on air, balik sa taduha, okay? Here's a song from Miley Cyrus. Angels Like You. One of the most emotional song I've ever heard from Miley. Yes, baka yung kong emotional kay when I first heard it kay Kuan. Pwede ba ma-mute siya kadali, katropang Jai, no? Para di siya madungog on air. Alright, here's a song from Miley Cyrus. Angels Like You. Sa programang Wanted Kilig. Up until 12.

0: Smartliners or Smartline Local Manpower Agency. Mga katropa, ang Smartline Local Manpower Agency karon nagpangita og mga bag-ong aplikante sa naglanglaing posisyon nationwide, mga katropa. Muna ang basig ka muna ang gipangita.
1: Hey!

0: Naset.
1: Smart Line Local Manpower Agency, mga katropa. Nagpakita karon og mga bagong aplikante.
2: What hakbang mo?
1: Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Line, abot mo to. Smart Line Incorporated.
1: Sa Luzon, aduna sila yung Manila office located sa 5th floor. Trinitia Center Building, Riot Street, Barangay San Martin, The Forest, Quezon City. Anapod sa Visayas, mismo diri sa Cebu City, second floor RM205 Osmania Building, corner Colon and Pilae Street, Cebu City. Yeah, Cebu City. Sa mga DJ, wait, taro nga ba? Mindanao, Davao office. Sa mga katropa nato dito sa Mindanao, available ang inang office din ha sa may second floor, Launch Me Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City. At tubangan mismo sa Davao City Hall. Smartline Local Manpower Agency. Abin na sila company benefits. Ng minimum wage or above minimum salary. Complete benefits, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, 13th month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, possible direct hiring, and regularization. Smart Line Local Manpower Agency, mga katropa. Bisita ang ilang Facebook page aron sa dugang kasayuran. Balik ko na ko, Smart Line Local Manpower Agency. 11:24 in the morning. Katropa mo, balik na taod-taod ha. Kaaduna na tayo caller sa ato ang linya. Ako sang hatagan og oras og panahon. Ang ato ang pipila ka ba nga pahinom doon?
3: Mga katropa, exciting!
4: Santo Basco!
5: Ako si Don, saka maestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo og nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Basco! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
2: Yeah!
4: Turbo, woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: XFM.
1: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 11:28 in the morning. Time check is brought to you by Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matters most protected. Visit us at the third floor, Cyber Zone SMC Side Cebu, and be part of the future of security. No more, fearless. Notify.

0: back again. Siya yung programa Wanted Kilig. Ipahuman lang ginakutan ng mga advertisement o mga kuwain kay bayad po yun. Napo ba atong color din ha? Yes, ipabalik na sila kuwain ba kay importante mo ang guning mahanay na ni silang doha before tamahuman sa programa. Good. Hindi pabigo ang ating tuyo og tumong. Hello, good morning!
1: Good morning.
0: Sheila, naapag ka riyan, Mads?
1: Oh, naapag ready.
0: Naatay color sa Picas Linya, di ba katropang Jai? Andam daw siya ila-ilahon ka. No matter what, bisag asa dahi Sheila, dawato na to, no? Para ila-ila lang man sa imong tuyo o tubong diri, di ba?
1: Oh, di siya.
0: Oh, sige. Kaya na nimo, idayo nimo, gihandos na gil sa handosana. Sheila, nate caller sa Picas Linya. Ako sa siyang interviewon, alright?
1: Okay, thank you.
0: Sige, hello! Kinsa maning naa sa Picas Linya?
2: Hello, good morning, ate Adige Arna.
0: Good morning! Unsay pangalan, pwede ra ka mag-alias.
2: Kuya Ace po.
0: Kuya Ace! Hello, Kuya Ace! Ayan, aba, ang bilis makapindot ni Kuya Ace. Ganahan ko. Tagalog, Bisaya.
2: Any of that Tagalog o Bisaya, nakasabot naman.
0: Ah, sige, mag-English ko. Mau manggaling. Ha?
2: Pwede man siya.
0: Alright. Pagkainan ko din ni RMBO nga, ngit-ngit man lagi kag ilok. Pag sure din ha. Oh, batik kag naong. Anyways, maldita jud kay ni Chinito. Mura gini katanggalan na kung trabaho ning kalaki. Saligyo ko mo, saligyo ko ulit kaayo. Anyway, Kuya Ace, taga-asa ka Kuya Ace?
2: Taguig City.
0: Taguig City. Ang akong color taga Leyte. Okay ra ka nga naasa mo sa ila-ilang stage?
2: Okay man sa Bezay.
0: Feeling ako butaan si Kuya Ace.
2: Taga Consolacion, good me.
0: At taga Consolacion, Cebu ka?
2: Oo.
0: Anyway, si Kuya Ace, feeling ako butaan si Kuya Ace. Gitanaw na ko yung bio diri sa TikTok o kanang kuan ay mga God and about God, about verses, about church. Tama ko?
2: Yes.
0: Ganahan ko na kay butan. Kinahanglan butan ang maila-ila ni Sheila. Tugod kay si Sheila, butan sab nga babae. Kabaw baka nga never pa niya na-experience ang mag-uyab-uyab. Sure, naka-experience siya high school, pero wala daw to nagdugay kay murag high school. High school lang ba? High school lovers lang. So, 21 years old pa akong Omega. Bagay ra sa iha ka, ang iyang pangita manggod 25 to 28. So, perfect. At 26 man ka, diba? Feeling po ni mo, guwang kay ka po.
2: 27.
0: Tama pa na. Bata pa na. Coming 27 this year. So, pili na ka tuig single, Kuya Ace.
2: 3 years na po.
0: 3 years? Nga naman sad po. Ano nangyari sa'yo, uy?
2: Ako, wala mo nagkasinabot.
0: Wala mo nagkasinabot. Kung sabay, wala nyo nasabtan man. Bapos, guru ni mo gipasabot.
2: Ang lang mo direction.
0: Alaig-laig mga direction sa kinabuhi. Listen, pabito-bito ipugos na mga inana, no? Labi naghisguta ng mga prinsipyo sa kinabuhi. Kung diligid mo magkasinabot, it's really hard to build that relationship stronger. Kung diha palang daan sa inyong principles and beliefs. Dili mo magkasinabot, I don't think that would really work. Sa Bisaya pa? Kamu na bahala, translate. Uy, kapoy na mag-translate. So, pinanaktulog. Ah, kasabot na ka. Di, ang ato, mga listener uban mo. Yeah, mayroon rin na sila nga pa. Ino, rabat ko din na nga. Eh, Bisaya na DJ. Kasabot na sad ko. Anyway, kanang Kuya Ace, nag-eskwela, nag-trabaho.
2: Nagtrabaho na
0: ka. Alright. Sige. So, di na na ako rido gayon. Kaya gamay na lang man na nga itong oras. Ha, ataga na tamo nga. Kamu na lang duha ni Sheila. O Kuya Ace, paningkamot. Huwag ka na nga. Makuha ni mo ang paningkamot nga makuha ni mo ang iyahang kasing-kasing. Alright? Ha? Actually, dili kasing-kasing pagsalig sa... Ayahan ko, ila, kumahin mo nga ilaro ni mo, ilaro sa... Ha? Char lang. Kuya Ace and Shala. What's on sa? Bitaw. Ayahan! Shala?
1: DJ.
0: Ayan. Actually, Ace, maungiulangon kay ni siya. Lagi ingnanjo ko niya daan. Nganong, ang hinungdan daw, nganong dugay na daw siya, waka uyab ug balik tungod kay mauwaw do siya, ani. So, palihog lang ko sabta sa, ha? Okay? Shala and Kuya Ace.
1: Makasabot naman na siya, Bisaya, DJ.
0: Oh, kasabot na, Bisaya. Ganit, mi.
2: Mix daw,
0: Shih Tzu o kuan, Dalmatian. Shala. Kuya Ace and Shala. Bughaan na Kuya Ace.
2: Yes, Shala. Are you still there?
1: Hello.
2: Sila na hapod niya, single yan eh.
1: Dugay na.
2: Yeah, kawin yung sa'yo mo, hindi pagkaabala ka ayun, hindi. Anong di
1: ka rin mo, hindi ako mabati yung ting,
2: ha? Manahal yung sila?
1: Hmm?
2: Manahal yung sila?
1: Pag sa, hindi na ako mabati yung ting, no?
0: Manaba daw kag-eskwela, dahil?
2: Okay.
1: High school na din, Julia.
0: Nandungog ni mo, ha?
2: Okay. Did the third graduate? Okay.
1: Isa
2: mo yung mukhang mga karakter sa isa ka lalaki na ganahan.
0: O sa mga karakter nga imong ginahan sa usa ka lalaki?
1: Mga kung ganaan ka na butan, seryoso, loyal. Maura.
0: Maura daw yung ipangita.
2: Okay. Yung ka na rin sit niya at yung istoryahan.
0: Kusgay mong tingog, kuya, kay mo rang kibot ang nakadungog.
2: Kasi pong gawin ako nang kasi nagigay doon yung tingog.
1: Kusa?
0: Kusgay mong tingog, kuya.
2: Okay,
1: hindi na kumabati.
0: Ah, sige, go.
2: Okay, hello. Ang kung gana lang na istorya ang karakter sa usaka person, kanyang ako istorya din hindi ko mo settle down.
0: Ano?
2: Ayun.
1: Ano? Ano sa yung hindi?
0: Ready na daw siya mo settle down.
1: Alright. Ready na ka mag-settle down?
0: Mm-mm. Ya, kay naaman siya late eh. Andam ba ka?
2: Mentally prepared. Ay, walang problema kay.
0: Atuon daw kanya dahil.
2: Ay, mentally prepared.
1: Maari ka sa mong lugar?
2: Pero ang pangutan ay makaganda ba siya o early early relationship?
0: Mm-mm. Kaganda ba daw kag... Kaguanta mga siya guy uyab-uyab sukad pa pandemic kana pa kang LDR na unsa man ta ka. Pati na magina niyang uga ha. Bitaw no. Oh, ina na niyo duha kay kamo ra man kung apilon ko ninyo pwede ra pud. Nakay pangutana niya dai ko an dai siya lang.
1: DJ.
0: Na kay mga pangutana niya. Pangutana na karon dahil yun.
1: Asa ka DJ ka na nanawag na sa DJ ha?
0: Eh naayos ang tawag kay nag-uyab pa may diri on air.
3: Ayaw!
0: Kay hapit na ni Mahuman. Inahapit na ni Mahuman diri. Gamay na lang. Nabisig siya. Actually, ganiha pa ni sa pisa mo ang linya si Daishila. Kay nangita lagi og higugmaon. First time lagi ning dugay kay nanawag nga lucky ay. Sa una. Sa una, pag naibabay si Pigas linya, mag-inuluganay. Mag-inuluganay ni mga lucky din ng mga kugtong.
3: Ay!
0: Kugtong.
2: Pwede ba ma-balang ngayon? Facebook, ma'am?
0: O pwede. Eh, hatag na ko. Kamu na o niya ang magpangutan, anay. Mas maayo lang kamu lang doon ang makabalo kayo. Arong wala lang imukuha. So, ihatag na ko ang iyang number o ang iyang number sa imuha o imuhang number sa iyaha. Siya na lang bahala, Ana. Ay, akong technician may mo asikaso, Ana. Na, Sheila, nibalik na ka, Day?
3: Ay!
0: Kaya ato na ning exit, Day. Ato na ning i-close deal. Deal or no deal.
3: Ay!
0: Interesado ka kay Sheila?
2: Interesado man ko.
0: Gusto ni mo siya maila-ila. Gusto ni mo maila-ila si Sheila, Ana.
2: Actually, ang pag-ila-ila is a part of finding someone.
0: Oh, correct. Oo. Very good ka sa akin. Dahil dyan, may 10 points ka. So, tama ka niya. Ang pag-ila-ila, appeal gid na ang getting to know stage. Oo, muna. Sheila! Sheila! Hilakaw si Sheila, ay. Gitawag daw si Sheila, oy, basi gipahugas og plato.
1: Sheila DJ.
0: Oh, Sheila, hapit na ta mahuman. Ato na ning siraduhon sila para manglakaw na tang tanan, manguli na ta maniudto na.
3: Ay! Ay!
1: Nanawag na ko DJ man ang wako kako.
0: Ay, wala ba di ba gol na sa
1: bala na. Di ba gol?
0: Nasuko ko gamay ra. Char.
3: Ay!
0: Bitaw dai. Kuan, kay na mangutan ako nimo. Interesado ka kay Kuya Ace?
1: DJ.
0: Interesado ba ka kay Kuya Ace?
1: Okay naman, DJ.
0: Ganahan ba ka nga ila-ilahon siya sa pagkakaroon?
1: Ah, pwede na po, DJ, ila-ilahon.
0: Kay Facebook?
1: Naa, DJ.
0: Ah, sige.
1: Katong ng chat ko, ng comment.
0: Ah, okay, sige. Ako na lang ihatag ni Kuya Ace diri sa TikTok. Ako na lang bahala. Kuya Ace, i-chat ko sa face sa TikTok, Kuya Ace. Ay, dili, Kuya Ace, i-chat ko sa Facebook.
3: Ay!
0: DJ Reyna Chinita. Okay?
2: Okay.
0: So, okay na.
1: Wala kaya ito ganiha, DJ.
0: Wala, dili, magulo kiro. Eh. Butan giday si, butanan kay ko ni Kuan. Butanan kay ko ni Sheila. Bagayon mong duha, no?
3: Ay!
0: Hey, we are. Sheila and Kuya A. Gusto nyo bang ipagpatuloy ang inyong pag-uusap na kayo lang dalawa?
1: Pwede na din naman.
0: Alright. At dahil dyan, ibto na nato ning stasyon. Thank you kaayo sa inyong duha. Ikaw na nga ang nasa isip ko si... Tama ba? Congratulations! Dahil natagpuan mo na ang magiging kabiyak ng iyong damdamin at puso, Kuya Ace and Sheila. My greetings and shout out kayong dalawa. Nawa na?
2: Wala na lang.
0: I-message ko, Kuya Ace, ha? Ako na yung mga tagsay mo sa Facebook niya. Sa DJ Reyna Chinita. Wala na yung laing guwapa kay diha sa Facebook page. Ako rag yun. Kasabot na kasi ako mga gipasabot na rin. Okay, all good na ta? Nakuha rin okay. Mo?
2: Oo.
0: Mga, kuha mo sila yung mga introvert. Hindi na kung masabayan nilang energy. Thank you, kayo, Sheila and Kuya Ace.
2: Welcome.
0: Thank you. Goodbye. Ayan. 11:44. Time check is brought to you by Windsor Wind From Within. Alang sa dugang kasayuran ka tropa sa mga gilaay o guway gibuhat. Bisita ang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Paspas kayong oras o panahon. Dali ra kaayo. Pero di mag-uod kay bisan pagpaspas kayong oras o panahon. Magdungga na ilamang gihapon daon niya sa akong programang X-Rated. Ano na naman ang chika sa parlor? Ana si Darce Jason sa panahon karon DJ, lahi na kaayo. Paslakan daan. Una pakaslan. Sa una pakaslan, pag muha, mo bilog ang buwan. Karon pakaslan, mo bilog ang tiyan. DJ Arce, pwede ba na ako ibalik ang numero kay mo tawag ang good boy sa Evergood? Si paring Kevin og agaw Joseph. Wala mo na minaw nga naraman sa screen ang ako ang numero. Nasa screen nakabutang sa Facebook Live. Mayang buntag, Tristan Wyatt, V. Gulay. Okay, rasad, batig batasan, basta gwapa. Kesa nindot og batasan niya, batig nawong timan eh ang batasan, mausab pa ang nawong di na. Huy, ba. Oo, mas maayo og bati og batasan niya, gwapa, like you, DJ. Da! Ito, di ko mo ingon, nindot akong ugali. Kay kabaw, magigus sa akong ugali, yun nga. Mubo pa kong temper. Pero ako rin nga okay na ha. Ako rin nga tama na po na nga klase nga batasan. Hindi rin na siya okay da. I'm not saying it was right because all along, it's not. Ayan. Thank you. Ayan po. Wala naman tayong igong oras sa programang Wanted Kilig. Shoutout na from Bohol, Barangay Kalambong Dimiao, Bohol. Gwapahan ni mo DJ Oy. Thank you, Supremo. Supremo Mika Lazo de la Vega. Okay, di ado sa maido. If you're a true man, you must respect the dignity of a girl. Dot Grayson Wong Coronado. That's correct. Kuya Grayson. Mildred Lumanas, good morning. Pretty mandi ay ni si DJ. Very yes, ma'am. Very yes, ma'am. Oo naman. Kung may mga chismis man na lumabas po, one thing I could really, really, really stand with the chismis is when somebody says that I'm pretty. Dahil po totoo ang chismis, sobrang pretty ko po, lalo po in person. Kung walay mo kontra. Walay mo kontra. Technician rin ako na. Elmer Ugay, hayahay, pero mabait sila. Ugbukan, jud na sa sila. Grabe, jud mo sa ugbuk ay. Inyo na kayo nang gigamit-gamit ang term, ha? Makasabag itang dinner, ani. Hello, good morning. Hello, Charlene. Good morning kay Jordan, kay Cedric Javier. Hello po, good morning sa inyo and thank you so much. Well, I don't have enough time. Thank you so much for being with me. Ang tutkarong orasa, gikan na las Jess. And sa ito ang successful nga match today, si Shala og si Kuya Ace, magiging LDR sila. Wala silang choice, pinasok nila to eh. Ugwapuhin na po sa programa ang Wanted Kilig adlong Webes. Karong orasya mga katropa, atangin ninyo ang programang XFM Nationwide News and ang ato ang XFM Secret of Health. Kauban si Doc Algie Bakla.

0: Ganyan si Katropang Jai. Karo po si Katropang Rafael. Ang mga tall guy. Mga sungkipon. Og sa ako mga kaubanan diri sa istasyon. Og sa ato ang station manager John Layman Chavez by King. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! Mwah!
1: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ako ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan niya kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyo ng yun ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, masilbing limo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

0: Santong Plus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santong Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na good ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santong Plus Vitamin C. Kaya ako ka siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
3: Hoy, buwang! Kanong kalangoy lang huwag ka malang ni Karsada?
4: Ay, kibawa mong buwang ko. Di ko malumusan eh, kay Karsada. Niwa ni tubig.
3: Barong niya! Nag-trapping ni Karsada, oh. Noon sa maga, daya kong batuta. Gamitin ko ni Himoy, kunig buksay. Maapsan na ganyan ka karon, lumusan na ganyan ka.
4: Nge! Ayaw!
5: Premium T3, ang bago!
6: Si I, si Alvin, biker nga skig ka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gig kong natumar o Premium D3. Lako ginasipun o ginasubawan.
5: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na Vitamin D3 na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health.

0: Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Paulong Marcos Jr. nakikiisa sa pagunita ng Eid al-Adha. Mahalagang okasyon, binigyan din po ng Pangulo.
2: Headlines. Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bumaba sa first quarter ng taon. Rating na italang pinakamababa mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022.
0: Headlines. CIDG, inirekomendang kasuhan ng reklamo obstruction of justice si Senator Robin Padilla sa DOJ.
2: Headlines. CIDG at NBI sinalakay ang umano'y hideout ni Senador Bato de la Rosa sa Angeles City, Pampanga.
0: Headlines. SILG Remulla. Nilinaw po na natiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad dyan pa rin sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga.
2: Headlines. Sa balitang regional, dalawa patay sa pamaril sa loob ng mosque sa Zamboanga del Sur.
0: Headlines. Balitang international, mga tropa, ang Cuba humingi po ng tulong sa United Nations laban sa Amerika.
2: Sa balitang showbiz, Vinny, target gawing ambassador ng Pilipinas ayon sa DOT.
0: At sa sports, Oklahoma City Thunder. Lamang na sa Western Conference Finals laban po sa San Antonio Spurs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, May 27, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Davao, at XFM Cebu.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Diretso na tayo sa detalye, mga katropa, ng balita sa XFM News Nationwide. Unahin po natin ang report. Pangulong Marcos nakikisa sa pagunita ng Eid al-Adha. At ang kahalagahan ng okasyon, binigyan din po ng Pangulo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Live Report.
3: Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo sa paggunita ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang banal na okasyong ito ay paalala ng pananampalataya, pagpapakumbaba, debosyon at pagtitiwala sa kalooban ng Allah. Ayon kay Pangulong Marcos, itinuturo ng Eid al-Adha ang sakripisyong iniaalay ng may katapatan at pagmamahal ay nagiging lakas at pagpapala sa pamilya at sa komunidad. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na isabuhay ang diwan ng Eid al-Adha sa pamamagitan ng kabutihan, pagkakaisa at malasakit para sa mas makatao at inklusibong bagong Pilipinas. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikiisa ang mahigit 10,000 kapatid nating Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifices sa Blue Mosque, Maharlika sa Taguig City ngayong araw. Maaga ring nagtipon sa Quirino Grandstand ang ilang Muslim para dumalo sa scheduled prayer na nakatakda kaninang alas 6:30 ng umaga May mga kapatid na Muslim din tayong magdiriwang ng Golden Mosque sa Quiapo sa Maynila. Ang sagradong araw na ito para sa mga Muslim ay pagkilala sa wagas na katapatan at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah, kung saan naging handa niyang ihandog ang kanyang sariling anak na si Ismael bilang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya. Hujat din ng Eid al-Adha ang pagtatapos ng taunang Hajj pilgrimage.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, sunod-sunod din po ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang araw din na state visit dyan sa Japan. Nagsimula ang schedule ng Pangulo sa welcoming ceremony sa East Court ng Imperial Palace sa Tokyo bandang alas 9 ng umaga. Sinundan niya ng state call kay Emperor Naruhito at Empress Masako sa Takinuma Audience Room. Pagsapit po ng alas 2 ng hapon, may pagpulong naman ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa House of Representatives sa Tokyo. Nakatakda rin, katropa, ang roundtable meeting kasama po ang Japanese stakeholders kung saan magkakaroon ng Memorandum of Understanding at signing sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies, at magkakaroon din ng state banquet naman sa Imperial Palace mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumadsad sa poor negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang quarter ng taon. Ayon sa Social Weather Station, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho ng Pangulo. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 40% noong November 2025 survey. Umakyat naman sa 49% naman ng mga Pilipino ang hindi kontento sa ginagawa ng Pangulo, mula sa naitalang 43% noong nakaraang survey. Ayon sa SWS, ito na ang naitalang pinakamababang rating ng Pangulo mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 na nilahukan ng 1,500 adult respondents na may margin of error na positive-negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
0: Hati ang opinyon ng publiko hinggil po sa usapin ng kalusugan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na datos ng Social Weather Station Survey, 35% mga katropa ng mga Pinoy ang naniniwalang nasa maayos na kalagayan ang kalusugan ng Pangulo. 30% naman ang hindi naniniwala, habang 35% ang undecided. Batay sa datos, halos taga Mindanao ang nagsabing hindi naniniwalang maayos ang kalusugan ni Marcos. Isinagawa ang survey March 24 hanggang 31. Ilang araw din kasunod ng ulat na nagkaroon ng sakit na diverticulitis ang Pangulo. Nilakuan po ito ng nasa 1,500 na mga adult respondents na may margin of error na positive-negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Nirekomendang sampahan ang kasong obstruction of justice si Senador Robin Padilla at iba pang individual na sangkot sa pagtakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng protective custody nito sa Senado noong May 14. Pinakakasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang nasabing senador matapos lumabas sa masusing imbestigasyon na pinagplanuhan ng maigi ang ginawang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas ng Senado. Natuklasan din ng CIDG na may isa pang sasakyan ang bumuntot o nagsilbing security escort at backup ng senador. Maring tiniyak ng CIDG na walang magiging exception sa nasabing pag-iimbestiga ng kanilang hanay sa paghahanap sa kinaroroonan ni Bato.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinuntahan ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, kasama po ang National Bureau of Investigation, ang isang bahay dyan sa isang subdivision na pinaginalang hideout ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po ay sa Angeles City, Pampanga, kaninang umaga. Ayon kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, pagmamayari po nito ng tito ni Senator Robin Padilla, yung bahay na sinalakay ng mga otoridad. Bigo naman ang mga otoridad na makita si De La Rosa sa nasabing lugar. Sa ngayon, wala pang sagot si Senator Padilla kaugnay pa rin sa isinasagawang operasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson nanindigan sa minority walkout dahil hawak o mano nila ang rules. Narito ang report.
1: Live report. report.
2: Binigyan din ni Senator Ping Lacson na ipinakita ng Solid Block 11 Minority Block ng Senado na maaaring maging tagumpay ang pag-atras kung nasa panig nila ang mga patakaran matapos silang mag-walk out sa sesyon itong Martes ng gabi. Ayon kay Lacson, mas marami man ang bilang ng Majority Block, nasa panig na mano-mano nila ang rules ng Senado. Dagdag pa niya, kung marumi ang laro ng majority, mas magiging matalino naman ang hakbang ng minority block. Umani ng tensyon sa plenaryo matapos questionin ni Lacson at iba pang minority senators ang hakbang ng majority block na talakayin at pagbotohan ang mosyon ni Sen. Rodante Marcoleta na payagan ang online participation ng mga pagdinig sa Senado. Ipinaliwanag ni Lacson na naipasa na umano sa Committee on Rules ang mosyon ni Marcoleta noong May 11, kaya dapat Rule 24 ng Senado ang masunod at hindi Rule 136. Gayunman, sinabi niyang walang chairman at miyembro ang Committee on Rules matapos mabakante ang mga posisyon dahil sa pagbabago ng liderato ng Senado. Nagpas siya namang mag-walkout ang minority block matapos igiit ang majority block na ituloy ang motion. Binatikos din ni Lacson si Marcoleta dahil sa umano'y magaspag at mapangmataas nitong pagtrato kay Sen. Risa Ontiveros kaugnay ng usapin sa legal na kaalaman at rules ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala naman si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na bahagi lamang po ng strategy ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterteng lumiban ito sa kanyang nakatakdang appearance sa first status conference ng ICC Trial Chamber 3 na nakatakda ngayong araw. Ayon po mga katropa kay Conti, nakita na nito yung pattern ng kabilang kampo ni Duterte kung saan hindi pa ulit nagpapakita ang dating Pangulo kaya't nagiging mystical na ang entity nito. Sa kanyang pagtaya, bahagi po ng kanyang teorya na nanghihina na at nahihirapan na si Duterte sa loob ng detention cell. Sa kabila naman ng pagliban ni Duterte, ipinaliwanag pa rin ni Conti ang magiging takbo ng status conference kung saan dito malalaman ang petsa ng formal na paglilitis, magiging protocol sa korte, mga update po sa isinasumite na ebidensya at mga testigo at iba pang dokumento ng dalawang panig. Ang wikang gagamitin din ng mga testigo at kung may iba pang pwedeng makaapekto sa daloy ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na iharap bilang mga saksi ang ilang opisyal ng Bangko Sentral o ng bangko na nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado upang bigyan linaw ang ulat ng Anti-Money Laundering Council ukol sa kanyang mga transaksyon at alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, isa sa mga itinalagang taga-usig kasama rin sa mga ikinukonsiderang testigo ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit at si dating Senador Antonio Trillanes IV upang patunayan ang apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo na kinabibilangan ng maling paggamit ng confidential funds at seryosong banta sa buhay ng pangulo. Kasalukuyan pang inihintay ng lupo ng opisyal na sagot ni Duterte sa mga paratang bago magsumite ng kanilang tugon. Habang nilinaw ni Flores na hindi magiging hadlang o sanhi ng pagkaantala ang paglilitis ang kasalukuyang tensyon sa pamumuno sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na isang political fiction ang inilabas na video ni Senator Amy Marcos sa Senado. Layo ni lamang po manong ilihis ang pansin ng publiko mula sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ni Asidre na mga aligasyon sa video ay walang sapat na ebidensya at puro haka-haka lamang. Kaya't responsable umano para sa senadora na magpalabas nito sa panahong dapat ay nakatutok ang legislatura sa mas mahalagang isyo ng bansa. Nininaw rin ang kongresista na hindi aktibong pinag-uusapan ang charter change sa Kamara o sa Senado. Kaya't nangangamba siya na hakbang na ito ay isang paraan lamang para antalain o kaya'y i-delay ang proseso po ng impeachment laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Clearing operation sa Gumuhong Gusali muling sinimulan matapos ang malakas na ulan sa Angeles City, Pampanga. tropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Nagpatuloy ngayon ni Hercules Mayo 27 ang clearing operations ng bumuong gusali sa barangay Balibago, Angel City matapos itong maantala kagabi dahil sa malakas na ulana. Ayon sa mga otoridad, maaaring nagsimula ang pagtanggal ng debris at pagsisiguro sa lugar na gumanda ang panahon. Kasabay nito, inaasang bibisita si Entero Secretary John Tribulia upang personal na makita ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Noong Martes ng gabi, nanawagan si Mayor Carmelo Jan Lasatin second sa kontraktor at may-ari ng gusali na makitangtulungan sa investigasyon. Kahit ang alkalde, karapatan ng mga pamilya ng biktima ang kasagutan at karapatan ng publiko ang pananagutan sa ilalim ng Unified Command. Nagpapatuloy ang retrieval operations gumagamit ng cranes at pabibigat na kagamitan ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Force upang maingat na makapasok ang estrukturang delikado. Sa ngayon, iniulat ng mga otoridad na may 4 na kumpirmado na sawi, kumigit kumulang 16 pa ang nawawala at 27 katao na ang nailigtas mula sa guho. Para sa Rakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na nananatiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad sa naganap na pagguho sa 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ito'y sa kabila ng naging pahayag ng Bureau of Fire Protection na inilipat na sa retrieval operations ang pagkuha sa mga biktima nang wala na silang ma-detect na buhay kahapon. Umaasa pa rin si Rimulya na may nananatili pang survivor na individual na posibleng na-trap sa loob ng gumuhong gusali. Inanunsyo rin ang kalihim na mayroon ng fact-finding team ang DILG para mag-imbestiga sa nagiging sanhi ng pangulo o pagguho at kung mayroon pang pananagutan sa batas ang may-ari ng nasabing gusali. Samantala, tumanggi naman ang namagbigay ng pahayag sa ginagawang pagsalakay ng CIDJ-10BI sa kinaroroonan ni Bato de la Rosa sa kaparehong lugar sa Pampanga.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, sabay-bay nyo rin kami at pakinggan sa XFM Bacolod 103.9, XFM Cotabato sa 102.1, at XFM Davao sa 97.9.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa pagadian ang balita, dalawa ang patay katropa sa pamaril sa lupo ng moske sa Sambuanga del Sur. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
5: Nauwi sa trahedya ang panalangin ng dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa loob mismo ng isang moske sa barangay Upper Sang'an, Labangan, Sambuanga del Sur, alas 7:18 kagabi, bisperas ng selebrasyon ng kanilang Fest of Sacrifice. Dead on arrival sa ospital ang 41-anyos na negosyante at isang 65-anyos na lalaki na kapwa residente sa naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PNP Labangan, paintim o manong nagdarasal ang mga biktima sa loob ng moske nang bigla lamang sumulpot ang apat na armadong suspeka at walang haba silang pinaputukan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas sa mga salarin sakay sa isang itim na Toyota Vios patungong Tukuran, Sambuanga del Sur. Agad namang rumispundi ang tropa ng Labangan PNP at na-recover ang basyo ng bala mula sa short at long firearms, gayon din ang bakas ng dugo sa crime scene. Lumabas din sa investigasyon na nagtamo ng isang tama ng bala sa likod ang 41-anyos na biktima, habang 7 tama ng bala naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 65-anyos na lalaki. Agad nagsagawa ng hot pursuit operations ang PNP Katuwang, ang mga karating istasyon ng pulisya upang matukoy at maristo ang mga tumakas na suspek. Maring kinundina ng Sambuanga del Sur Police Police Provincial Office ang naturang karumal-dumal na insidente at tiniyak sa publiko na gagawin nila lahat ng hakbang upang mapanagot ang mga salarin. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Bagarian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: Fixer na nagpapanggap na LTO staff timbog sa entrapment operation sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Rowena Munjang ng XFM Santiago.
6: Live report. Arestado ang isang hinihinalang fixer sa isinagawang joint entrapment operation sa Barangay Rosario dito sa lungsod ng Santiago bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga illegal fixers ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay Dennis Buendia, chief ng LTO Santiago Extension Office, sangkot umano ang lalaking suspect sa illegal na pagproseso ng aplikasyon para sa driver's license, pag-upgrade ng lisensya at pag-aayos ng mga traffic violations kapalit ng halagang 12,000 pesos. Kinumpirma rin ng mga otoridad na hindi konektado o otorisado ng Land Transportation Office ang naturang individual upang magsagawa ng anumang transaksyon para sa ahensya. Nakumpiska mula sa suspect ang marked money na ginamit sa entrapment operation at ilang dokumento kaugnay ng aplikasyon sa driver's license. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group, Santiago City Field Unit, Police Station 3 ng Santiago City Police Office at ng Anti-Red Tape Authority. Pinaalalahanan naman ni Buendia ang publiko na dumaan lamang sa opisyal na tanggapan at otorisadong kawanin ng ahensya upang maiwasan ang panloloko at illegal na fixing activities. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munjang, XFM News.
0: Ito naman Katropa Nitso ni Yumaong Vice Mayor Romel Alameda sa pilitang winasak at binuksan na hindi pa nakikilalang individual. 10,000 pesos na pabuya inialok na ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
7: Pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng paninira at sa pilitang pagbubukas sa nityo ng Yumaong Vice Mayor ng Apari, Cagayan na si Vice Mayor Romel Alameda na naganap noong gabi ng Huwebes, Mayo 21 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng kapatid ng Yumaong opisyal na si Isabel Alameda, nakarinig ang ilang residente ng Kaluskos at tila pagbabakbak sa bahagi ng sementeryo kung saan nakalagak ang labi ng dating vice-alkalde. Agad naman itong iniulat sa mga opisyal ng barangay, subalit pagdating ng mga otoridad ay wala nang naabutang suspect sa lugar. Ayon sa pamilya, may ilang gamit na umano'y nawawala mula sa loob ng libingan kaya't lumilitaw ang posibilidad na pagnanakaw ang isa sa mga motibo ng insidente. Sa social media post naman ng byuda ng Yumaong opisyal na si Ginang Elizabeth S. Alameda, mariin nitong kinondena ang nangyari at umapela ng hustisya para sa sinapit ng puntod ng kanyang asawa. Nananawagan ang pamilya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya upang agad matukoy ang mga nasa likod ng insidente. Nag-alok din sila ng 10,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon. Matatandaan na si Vice Mayor Romel Alameda ay nasawi kasamang 5 pang individual matapos tambangan sa kahabaan ng Bagabag, Nueva Vizcaya noong Pebrero taong 2023. Noong Marso taong 2025 naman, 2 suspect na umano'y sangkot sa naturang krimen ang naaresto na ng mga otoridad. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: 15 anyos na PWD nasawi sa sunog sa Cebu. Lalaki pinagbabaril habang kumakain ng noodles. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
8: Isang 15 anyos na platinong person with disability o PWD ang nasawi sa sunog na sumiklab sa Sityo Kalinay, Barangay Poblasyon sa Bayan ng Sambuan, Cebu kahapon na. Ayon sa imbestigasyon na, natrapang biktima sa loob ng kanilang bahay habang nilalamon ito ng apoy. Batay sa ulat ng Sambuan Municipal Police Station na, umalis umano ang ama ng biktima para pumasok bilang helper habang ina naman ay nasa trabaho. Naiwan umano ang binatilyo na kakandado sa loob ng bahay. Pinaniniwalaang hindi tuluyang naapulang baga ng uling ang posibleng pinag siyag mula ng sunog. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Samantalang patay nang idiniklara sa ospital ang isang 33 anyos na dating preso matapos pagbabarili na dalawang hindi pa nakikilalang suspek habang kumakain ng noodles sa sitio Centro Alaska, Barangay Mambaling sa Cebu City. Kinilala ang biktima na si Dennis Umasdang, isang construction worker at dati nakulong sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga at physical injury. Ayon sa mga saksi, sakay umano ng motorsiklo ang dalawang armadong lalaki na kapwa nakasuot ng black hoodie na pagbabarilin ang biktima. Lumabas sa investigasyon na kamakailan lamang umanong bumalik sa lugar ang biktima matapos makipagbalikan sa kanyang kinakasama. Patuloy naman nagsasagawa ng follow-up investigation ng Mambaling Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at ang motibo sa krimen. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: At samantala, rider na umiwas naman sa checkpoint, katropa, patay matapos na sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Katropa natin sa Balita Eres Penosa na XFM, Iloilo.
9: Nasawi ang isang motorcycle rider na kinilalang si alias John matapos umanong umiwas sa checkpoint ng pulis sa distrito ng Arevalo, Iloilo City. Sa impormasyong nakalat ng XFM News Team sa nangyari, pinarahan umano ng mga nagbabantay na pulis ang rider dahil wala itong suot na helmet. Sa halip na huminto ay pinaharurot pa nito ng takbo ang kanyang minamaneho. Hinabol ng mga kapulisan ng rider hanggang sa nakarating ang mga ito sa Arevalo Plaza. Posibleng hindi nakita ng rider ang papalikong Toyota Wigo kung kaya't sumalpok siya dito. Nagtamo ng sugat sa ulo ang rider na dahilan ng kaniyang pagkamatay. Temporaryong kinustudiya naman ng Arevalo Police Station ang driver ng sasakyan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
0: Katropang Brian, may LPA pa rin pala sa labas ng Pilipinas at namataan sa 1,230 kilometers silangan ng northeastern Mindanao.
2: Southwesterly window naman, katropang body, ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soksargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Habang trap naman ang LPA ang makakapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
0: Ingat po tayo, katropa, ang index, ang init, grabe ngayon, ha? Nasa 46 sa Tuguegarao City, 42 to 44 ang Metro Manila, at manatili po tayong may baong tubig.
2: Samantala, mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga, tinasa ang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Balita International, hatid sa atin, katropa, ng Sandton Gold. Humiling ng agad ang tulong sa United Nations si Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez Padilla o Parilla, katropa, para iwasan ang pagdedeklara ng krisis sa kanyang bansa na kasalukuyang gipit dahil sa pinapatupad na fuel blockade o pagbabawal sa pagpasok po ng langis ng United States. Sa kanyang talumpati sa UN Security Council, binilaan ni Rodriguez sa international community kaugnay sa posibleng madugong labanan matapos magpahiwatig si US President Donald Trump ng planong pagsakop sa Cuba. Kasunod po na naging operasyon ng Amerika sa Venezuela noong Enero lang na nagpatalsik kay Nicolas Maduro.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Sunton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Pinumpirma ng Department of Tourism na sinusubukan nilang kausapin ng Nations Girl Group na Bini para kunin maging tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, parte umano ng kanilang pakikipag-usap sa Bini ang pagkilala sa grupo sa naging malaking parte ng mga ito para makilala at i-represent ang bandila ng Pilipinas sa global stage. Sa ngayon, wala pa umanong tugon ng Bini sa ginawang hakbang ng DOT dahil busy ang mga ito sa paghahanda ng kanilang signals sa World Tour 2026. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Balitang sports atid ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Ako, lumamang na sa 3-2 ang lead po ng Oklahoma City Thunders laban sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. Hindi binaba ng Thunder ang depensa sa apat na quarter ng laban para maselyuhan ang score na 127-114. Naunahan niya ni SGA Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa kanyang 32 points, 2 rebounds and 9 assists.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong holiday, May 27, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyo ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health, na kaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng ating pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabayan natin na hindi pa nakasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang ating pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po ang mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama niyo po ngayong araw ng Merkoles. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanaya, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa, ha? Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, pwede nyo text yan, ha, sa ating pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga iniinda ng mga karamdaman na inyo pong nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa ating pong programa, ha? Text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamasala niyo po mga katanungan, ligyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta natin, Doc? Ating mga avid listeners, kumusta ang inyong pong kalusugan?
1: Kumusta, sana okay sila.
0: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman maraming mga stress ang ating pong nararanasan, ha?
1: Oo, grabe ngayon.
0: Oo.
1: Pero ngayong panahon, stressful talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow. Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong crisis na nga, magkakasakit pa.
0: Nako.
1: Ano kaya mangyayari?
0: Oo. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin, see to it, ha, na nasa malusog tayong kalagayan, ha, para anytime na kikilanganin ang ating pong lakas, ano, ng ating pamilya, ng ating pong mga kapwa, makakapagserbisyo po tayo, ano, makakatulong tayo in any way possible na pwede nating pwede tayong makatulong at magamit natin yung ating pong lakas, ha. Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang ating pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha. Kung kulang sa mga kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa ating pong mga intake na foods, ano? See to it na meron kayong mga suplemento gaya ng ating pong Ultimate Trio.
1: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan ang Santon Plus Gold na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal medicine, ano? At ganoon din ang vitamin C, which is napaka-importanting araw-araw ay meron ho tayo. Ganon din ang premium D3 softgel capsule na nagtataglay ng tatlong mahalagang sangkap na tumutulong sa atin, ano, dun sa mga posibleng nagiging dahilan ng pagkakasakit.
0: Yeah.
1: Well, kaya yan ang ating advocacy dito po sa Yes to Health, sa ating palatuntunan, na maging aware tayo dun sa mga pangangailangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm. At dapat hindi natin po gawing last resort or kumbaga last option yung pagpapalakas ng pangangatawan natin. Dapat yan yung ano, Doc, eh. Yan yung top priorities natin, lalo na sa panahon natin ngayon, na ma-secure natin yung malusog na pangangatawan. Minsan kasi, Doc, pagdating sa ibang bagay,
1: mas nauuna.
0: Kumbaga yung kalusugan natin, tinitipid natin ng husto.
1: May mga ganun.
0: Oo, hanggat maaari na yung iba, di ba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila, ano? Eh, tinitiis na lang.
1: Ano? Iba-iba kasi yung ano ng tao, preference eh. Meron akong mga kakilala, di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit, parang tinitipid. So, dapat ano, dapat tayo ay nakafocus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, which is health. O, kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa. Meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkot ako kasi siya ay na-confine. Siya pala ay may matinding problema sa dugo. No. O di, grabe yung sali ng dugo sa kanya. At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pa ganito. Ano? Kasi noong una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila, simpleng pagbaba lang ng dugo. Yung pala, ang trabaho pa naman, laging puyat.
0: Nako.
1: So sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko namumutla, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work na pwedeng makatulog ka na maayos. Ngayon niya na-realize. Saka hindi siya nagtitake ng any medication or supplement. Tapos ang diet niya more on kung anong mabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi. Ang problema magastos kung hahabulin natin yung kalusugan kung ito ay dahan-dahang nawawala.
0: Yun, no? Sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. Kasi pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Eh kasi no lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simply as possible, Dok, maraming paraan na pwede nating mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, pwede nating maingatan ang atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ha? So yan, ha? Gawin nating topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin nating priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na o kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
1: Pag wala ka ng choice.
0: Oo, yun na nga.
1: No choice. Kailangan mo pumunta sa ospital or kailangan mo magpa-check up. Yun yung pinaka-worst scenario eh. Mas maganda yung may option ka. May option ka.
0: Ang hirap kasi sa atin, Dok. Nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
1: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, nagpopondo, nag-allocate ng budget for prevention.
0: Oo.
1: Yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan eh.
0: Oo. So, ibig sabihin, kumbaga kahit, parang investment yan sa kalusugan mo.
1: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na, in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ay nasa isang trabaho na may stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Pag nagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
0: Tama.
1: Okay. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall, ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi masusunog yung bahay mo.
0: Oo.
1: Yun yung ano, yun yung the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
0: Yes. Yan kinakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun, pagiging maagap, kung tawagin. Meron kasabihan, Dok, di ba? Na
1: daig ng maagap ang masikap.
0: Ang masikap.
1: wag lang naman yung maagap tapos umuwi ng maagap din.
0: Yan lang.
1: Iba din yun.
0: Kasi iba talaga pagka naagapan natin yung mga karamdaman kesa sisikapin mo siya na gamutin kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samot-saring mga komplikasyon sa ating pangangatawan. Ha? Kaya nandito ang programang ito, nandito ang kumpanyang Yes to Health. para magtaguyod, ano? Itong mga preventive measures, katuwang natin yung ating pong mga powerful supplement na yan na pwede natin i-take every day, ha? With just one capsule, two times a day or three times a day ng ating pong mga suplemento. May mga katulong po ito, ha? Para ma-prevent natin ang napakaraming karamdaman na pwede maranasan na ating pong pangangatawan. Oh,
1: kagandaan nito, partner, ang Santon Plus Gold, Santon VC, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay FDA approved na isang herbal food supplement. Hindi natin sinasabing ito'y gamot, pero ito ay malaki nagagawa pagdating sa tamang nutrisyon. Kasi yun ang purpose talaga ng supplement. Meron siyang high quality pharmaceutical grade extract at safe na inumin ng mga senior citizens, even ng mga buntis. Wala siyang harmful chemicals or anything na makaapekto, ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit na gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So, yun po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas nating nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. At sa mga gusto makavail po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drugstores sa inyong lugar, sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede yung i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon na rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede yung mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail dyan. At sa mga gusto mong makabisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Habili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Coffee Mix. O, sa mga nakatry na ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc, ano? Baka nagtataka kayo pagka nagtitimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na na lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug. Ano? Eh, huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yan, nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan. Ha? At yan po ay binipisyari sa atin pong pangangatawan. Napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Doc, ang isa sa mga main components ng atin pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oh, paboritong gulay ni Kaindo at Kadoro.
0: Yan.
1: Itong moringa o malunggay, mga katropa, ang scientific name yan, Moringa oleifera.
0: Mm-hmm.
1: Ang coin name ng moringa, ng malunggay, ay Miracle Tree.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, mm-hmm, sa kanyang buto, sa kanyang balat, hanggang ugat, ay merong tinatawag na medicinal properties. Oh, mula pa nung unang panahon, ay ginagamit na ang moringa ng mga traditional healers until now. Nakitaan ito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng alibang Santon Plus Gold or yung mga produkto natin, kung anong laman niya, yun ang may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals.

0: yogurt, 1 gram. Wild milk, 3.2 gram. So, mas mataas pa ng dihamak ang protein ng moringa, ng malunggay. Kumpara mo dun sa mga, alam natin na marami talagang protina. So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas, minsan, hindi nyo alam yung yogurt, walang pambili ng karne. Kung may moringa kayo, mga katropa.
1: May malunggay dyan sa bakuran ninyo.
0: May protein ito. Sa vitamins naman, ang vitamin A, napaka-importante niyan sa paningin natin, mga katropa, 3 to 10 times more vitamin A kumpara mo sa carrots. Eh, ang pag-vitamin na yung pinag-uusapan or beta-carotene, laging na tumatakbo sa isip natin, carrots.
1: Yes, okay.
0: Pero ang malunggay, katropa, ay 3 to 10 times more vitamin A than carrots. Sa vitamin C naman, 6 to 7 times more vitamin C than orange or citrus. Grabe. Minerals, katulad ng calcium, mataas ng 3 to 4 times ang calcium niya kumpara sa mugat sa gatas. At ang iron content niya ay 4 to 5 times na mas mataas kesa sa spinach. Kasi pag iron, commonly spinach yung, yung pinupost natin. Sa potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source, banana o saging. Alam nyo ba na 3 times more potassium ang 100 grams of leaves ng malunggay kumpara mo sa 100 grams ng saging. That's based on study. So, hindi nagpapahuli yung malunggay pagdating sa nutritional value. Pagdating naman sa kanyang other function, meron siyang tinatawag ng mga potent phytochemical. Alam mo ba, ang pinaka-most powerful compound inside moringa ay yung glucosinolates at yung isothiocyanates. Ito yung key compound niya, na doon sa mga compound na yon, yung isothiocyanate, yung moringin ang pinakang pangunahin na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon related sa inflammation. Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X. Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin. Because commonly, yung insulin resistant na diabetic situation like type 2 diabetes, nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome. Kasama na dyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol. Kasama yan sa metabolic syndrome. And also, meron pa siyang antimicrobial property. Isa pa lang yan, meron pa siyang flavonoid na ang pinakasikat na flavonoid na meron dito yung quercetin at kemperol. Na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quality. Nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin, ang quercetin anti-allergy.
1: Natural antihistamine.
0: Yun yung ginagawa ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Meron din yan sa sibuyas. Meron din yan sa ginger at saka sa garlic. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress. Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao. Isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko itong binabanggit, yung chlorogenic acid na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. Yan yung mga benepisyo na makukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids. Na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids, especially dun sa dahon, mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa. Kaya magtataka, di ba ang mga carotenoids, makukuha mo lang sa kulay orange and kulay yellow. Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa? Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature, nagiging yellow ang kulay ng kanyang dahon? Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapon na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside. Kaya lang, mas dominante yung chlorophyll.
1: Tama,
0: Kaya di ba nakikita

0: Inyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
1: Naninilaw na.
0: Naninilaw na. Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, yung beta-carotene niya. Na trabaho naman yan, protectionan yung mata, i-boost yung immune system function, at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa, sa mga pag-aaral, ha, hindi naman tayo dito nag-iimbento lang. Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemical, ano nagagawa sa katawan, na posibleng makatulong sa atin, number one, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan na inflammation. Yung blood sugar kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin. Yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify. Yung pagbo-boost ng immune function. Ganon din yung strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced breathable the ball sa buong.
2: X. X. F. M. X. F. M.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Times, and 1 p.m. in the afternoon, o 1 sa hapon, katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Pampaligon sa inyong immune system, ilabi na sa panahon, ingat grabe, init kaayo, dahil sakit nga sa palibot, that will make sure to protect yourself against viruses and diseases, mga katropa. Well, again, protect yourself against viruses and diseases. Turbo Dietaries o Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Gimingaw ko sa Turbo Mine. Wala ko gagamit, pero gimingaw ko. Again, mga katropa, piliyan yung mga kapahimsog sa lawas. Tungod kay kini ato mga produkto available kini sa ato ang mga pharmacy nationwide. E labi na sa ato ang, dili lang sa pharmacy, available po din sa ato ang physical store, nga open daily, especially when it comes to the Sunday nga panahon, no? Kani nga, long Sunday. Make sure ka makabisita mo din, mga katropa. Tungod kay, nagkapahigayon tayo free consultation and general check-up, mga katropa. Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay kunin mo.
6: Promise?
5: Promise.
6: Ako po, gilingon na ni mo. You like
2: crazy. Kasakit.
3: Diba, di-give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayok! Ayok na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Boris! Unya ka ron. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: Grabe naman yun sa walang mic.
1: Ayaw!
0: 1:25 in the afternoon.
1: Ayaw!
0: Stress ang technician sa Picas.
1: Ayaw!
0: Anas te, anas te, anas ang technician niya. Mau palpaglingkod, daghanag palpak.
1: Ayaw!
0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, XFM, Philippines. Kung asa mo abot niya tong pagsibya karong adlaw, Miyerkules. Thank you so much. Hindi man anong gusto kong kamot nga pindutun to siya. Pura matag na ka ng politiko, baka ka na ganyan nag-speech, tapos di kahit lang ipusin.
1: Ayaw!
0: Magandang hapon ulit. Welcome sa programang X-Rated! Ilang welcome pa ba ang dapat kong gawin para tayo ay magkaintindihin? Pinakot ko nga okay, Ramos, sa adlong Miyerkules, Wednesday. Kay some of you probably karon nagpangita nagunsa ipaniod to, kay late nakapaniod to. Kay murag daghan pag-iapas nga mga buhatunan, but don't worry! Muna ni Ana, bitaw ko sa inyo ha, to avoid getting hungry. Dapat na amoy stock sa inyong Santhone Plus Coffee Mix. Kaya nga naman, importante ka ayun na, para di mo mainam mo mga kape nga mo hinungdan nga maglain ang inyong nawong.
1: Ayaw!
0: Kaya usahay manggod ka na magpataka ag inom og kape din ha, yung inyong nainom nga kape mo na hinungdan sa inyong paghapdo sa inyong kutu-kutu. Anong kutu-kutu ba? Panaging lang kabuhi. Kaya usahay taas ang acid niya, wala pa mo'y nakao niya, inyong gastric acid niya taas sa musaka na din ha. Yan mo na hinungdan o gano'ng maglain ang inyong ginahawaan, mga langging. Hello po diha sa Tagom, XFM, ang pagpaminaw sa inyo ha. We're back again via satellite. Oh, satellite. Dili, uy. On air tayo ngayon, on air. And yes, thank you Sir Marvin. Shout out sa ito ang drama production. For assisting me, kaya na ako gipabuhat sa ila, kaya medyo na ako'y problem, ana. Shoutout sa inyo, ha. Shoutout sa my ex. You're really quite the man. I was really tuned. Oh. Grabe, ADHD. Anong bayana? Basta mo ito siya, shoutout. Thank you kayo, Sir Marvin. Mayang hapon kay Charlene, kay Lynn Horolan. Nada sa may basak ba dyan? Hello po sa inyo, ha. Dapod sa Nabunturan, Davao de Oro, Master and Chikoy. Grabe naman ang taga Davao de Oro. Parang daghan siya tagtipamanawan din sa Davao de Oro ba? Nympha de Luza Perito. Ayan, napaminaw po siya. Hi, Chinita, guwapa ka ayo ang amo ang katropa nga Lodi. Yes po, totoo po yung balita na yan. Probably isa po yan sa mga bagay na mga accusation na hindi po kaya kong ipaitanggi. Opo, handa ko pong panagutan ang storyang, storya na yan, ganun. Totoo ang chismis. Maganda po talaga ako. Hindi lang po yan sa camera. Oo. Hindi ko mo to, bala mo eh. Jan Abarquez, Ibunalo. Exciting! Ayan, exciting. Randy Arteaga Santisas. Tristan Wyatt V. Gulay. Hello po sa may pagpaminaw. Ang atong X-rated drama today, bahin kini kay Ana. Anong may meron kay kay Ana. Ayan. Di rin ako iingon. Ay, para mag-atang sab mo eh. Kung iingon pa lang na ako, ibalin pa lang nyo sa laing istasyon kay nakahibaw na mo. Ay, sekreto muna. Basta si Ana nagpadala diri sa ato ang programang X-Rated. Aron, mahatagan og kinabuhi ang ihang suwat tampo. Kung diin gisahisay niya ang iyang kaagi, sa hisgutan ng gugma, himaya o pagmaya. Ubanan sa kalipay. Yes, ubanan sa kalipay. Pwede na tumahibaw ana kung dili ta mag-atang taod-taod. Mao na kong gihuwat ninyo ang atong X-Rated drama. Ayaw kalimot sa pag-like o share sa ato ang Facebook Live. O, oh, diba? I-share ang atong Facebook Live. I-mention ang inyong lima ka mga kaila din, ha? Ay, nanganay, chismis, si Chinita. Diba? Para naman, ano, credible kayo. Para po daghan o makatambag ani atong letter sender. Mas maayo mangod ng daghag makatambag. Una ni Hangyong, ibutang daw na ako sa Facebook Live ang number kaaroon daw makatambag sila. Ay, maminaw, lagi pag i-announce na ako. Pero sige na lang, oy. Kaya basi dahil maglisod sila apas. Kaya ako pong pagka-announced, maraman sad po doon kayo nang mura sa gigukod. Muna makasabot, rasad po ko. Anyways, kasi makatagaan pila ka book, anyways na akong naingon. First time na ako ni-follow the Ripper everyday ko, nagpaminaw sa imo. Ana siya, Doc JJ, ibutang ang front cam. Kay Ana siya, Doc JJ, oh. Na-curious ko, og lami, og guwapa, budget ka. Ah!

0: basi mo, ingon palag tumo, tumo raning tanan.
1: Ayaw!
0: Last sir. First time na ko namula sa live.
1: Ayaw!
0: Alam mo, oy, dili sa siguro may mag-istorya dili-dili tinuod. Pag muingon gani kog lamion, lamion yun na.
1: Ayaw!
0: Dili man sad siguro pod ko i-hire kung naay dili pod nga gamay potensya. Gamay potensya lang. Ngayon ang dako, kay murag di na natinuod. Ayan, ana sir. Hinaot ko sir nga kontento ra ka sa imong nakita din ha karon live. Ako ra ba gining gisulutan og kuan kanang unsay tawag aning inani nga cats? Oo. Karon kay nakitaan ko nyo nga naa sa ira nga busok gamay, mas lami ba nang unuran kay nay makumod.
1: Ay.
0: Kaya may gidaan yung mga inani nga hisgutanan, uy. Makahinumdum sa datong panahon nga, napay mo kumot-kumot pa.
1: Ayaw!
0: Karo mong gudok, JJ, wanagitawin. Wanagitay mo dalikiyat nga, maingon nga. I-on ang kamera. Wala mong guinana, God. Sige lang, but anyway, sa imuha, sir, ang sani siya, Black. Ay, amot, nasa mong pundi mo pangalan, sir? Di masad na ito ma-pronounce?
1: Ayaw!
0: Tangaon, tawagon na nang taka o baby love, ha? Baby love.
1: Ayaw!
0: Nasa agay, mauni akong gipangita. Sige, pangita ni mo. Kuan? Larang?
1: Ayaw!
0: Ay, dapat ito, oy. Kumidjara ni ako. Pero kung maninood mo, lugwa man o nangita man o kagawas, ah. Lugwa man o nangita man o kagawasan na ang kalipay. Magawsan. Ay, magawsan!
1: Ayaw!
0: I mean, kagawasan na. Makakita unta ka sa imong kagawasan, sir.
1: Ayaw!
0: Unang atangin ninyo nga tong X-rated drama. Taon-taon, ha? Shoutout sa Tibuok ka. Visayas, Mindanao. Kaya nagpaminaw sa atong programa. Ilabi na sa mga naka-cross post karon. Inani, nagida kong gisulob. Aron di isa mong magmahay sa inyong mga load. Oo. Kalas ba kayog data ning magtanaw og Facebook Live? Muna magsulob na nandiyo kong kanang inani nga mga outfit. Kaya aron sa dili mo magmahay. Diba? Ana, all out akong servisyo din hi, oy. Ana, si Crush Christian Joseph de la Torre. Ana siya. Shoutout, boss. Tata, mabala nga nagbuhat. Og pulutan. Ay, pulutan. Di. Pultahan, oy. Katagayon man ang DJ. Nagbuhat do og pultahan nga nagpamina. Sylvester, akong real name, guapa. Hello, Sir Sylvester. Magani, kini-follow na ka. Ayaw kag-uso, Sylvester, kay dili ka magmahay. Kung sa tingog pa lamang daan, gilamian na ka. Di ka magmahay kung makita ni mo ang hitsura. Samara ko sa lubi. Mabunot o mapalwa, mapuslan. Ana siya. Okay, mayra ba akong panghambog diri sa Cebu nga ako ang pinakalami nga DJ karon din ni Heda. Ayan ha, ipadungga na na inyong mga silingan din ha, kay magsugod na ba ako taon-taon ha? Labi ng taga-Tago, taga-Bukid nun, taga-Ipil. Hello si inyo ha din ha, may pagpaminaw. Ay na sila nga, mu-comment na diri sa akong live. Kaya the more nga nai mu-comment, the more sad ko ginahan. Pero wala gani mu-comment, di ko malamian.
1: Ayaw!
0: Lahi ra gyud og na ako'y makitaan din hinga mag-comment sa akong live. Labi nagmakita kong taga-Mako. Ay, naku. mabalik ang akong kagahapon.
1: Aya!
0: Nga dungagan pagid og taga Kuan, taga Malaybalay, taga Valencia. Wababay ako katilaw og taga Bukidnon ha.
1: Aya!
0: Kasi na ay magpatilaw nga taga Bukidnon, patisting nga in town ko.
1: Aya!
0: Kung naapoy mo volunteer taga Pagadian, aw, tistingan sa. O ba na ilang giingon nga, ana siya, dili gugma, tilaw-tilaw ra. Ah, diba? Kinsa pa man diha, sa laing dapit na to. May hapon DJ Chinita, pasyara ko sa tanang taga General. Tudela, Cebu, ilabi na sa akong bana. Nga si Michael Haute. O nga akong baby Zaira, nga bisan ga lagubo ang imuhang boses, lami gihapon ang iyang katulog. Salamat naman. Muna iti mailhan nga panglalabay ang ako ang tingog. DJ, patakla ako, be.
1: Aw.
0: Sabot diya, Supremo, oy, matakla sag ko, ha? Abi kong maingon siya, baog ka na nga. DJ, paagbok ako, be. Uy, inanaay, ha? Ayun yung unaya ang DJ. Ano, ma? Pa-shoutout mi dirigwa pa. Cute, gorgeous nga DJ sa Malaybalay City. Bukid nun, ilabi na kay Boss Timoy. Nga dili kaayo gwapo, nga nagnganga, nga nagtanaw sa imong live. Nga dili. Ayaw sad ano, si Boss Timoy. Oy. Binaharap ako sa iyang pangalan, Timoy, nga na ay Tumoy.
1: Ayaw!
0: lami kag pangalan, Bossing. Doll DJ, daghan jud mi na minaw dere sa Buhol sa Barangay Kalambong. Daghan mi nga nagpa-o. Oh!
1: Ayaw!
0: Ano magpa-o? Mansad mo nga nung orasa. Uy! Panrapo niya mo, ha? Pilit ra ba ng inana? Ay, di ko ganaglagkit.
1: Ayaw!
0: Muna mo, anak, dayon ko nga. Asa tong bibi ko nga wipes, be? Kay itrapo?
1: Ayaw!
0: Bibi ko, maguda mong gamit. Very good. Oo. Muna kamusad pag manrapo, gani mo. Bibi ko, sad inyong gamiton. Bibi ko nga wipes.
1: Ayaw!
0: Sip-sip kayong Chinita. Magpadaan na po siguro ni wipes. Hello sa imo, Jordan, Charlene, Master Ichikoy. Ano una ko, Ryan Tana, sa kahapunin ka, tropa. Taod-taod ato nasugda na nga tong X-rated drama. Shoutout ay nakudaan, bi, basig makmasakita ni nga uban din ng istasyon, bi. Kanang ako yung ipalabi sa inyo, ha nga. Tanan, tamo, palangga, tamong tanan. Bikisan tamo, bi. Na! Kaya aron po dili mo masakitan ba? Labi na sa Tagom XFM sa mga katropa nato din ha. Hello sa inyo hadap may hapon. Gi, atubang nagid na ako ang camera. Pasensya, walay makeup inyong DJ kay kuan be ako. Confident be ta sa ato ang no makeup makeup. Mayong hapon DJ RC, gwapa jud kaayo ka. Ma in love jud kaayo ka DJ RC. Ang pinka always po, God bless. Da na in love na daw siya nako. Hinahinay anan yung gugma ha. Dili ra bata na nako ma-accommodate. Pasig nang nahigugma na mo diri nako nya isa ra o duha, tulo ra ako ma-accommodate. Di ba daghan akong kasing-kasing. Isa ra pud baya ni. Shout out boss tata mabala. Ah, na-imagine na ako, usog din na kay ngit-ngit na, nanginit na ko. Hala, nanginit na daw si Sir Sylvester. Pa-shoutout sa akong relatives sa Zamboanga City ug mga kauban nako nga musikero diri sa Cebu. Musa kay nag-init niya, ilok baka haron. Mga katropa, launa, 41 na. And here's another song. Before tamo pa dayon sa itong programa, papaminawon sa tamo og kanta, uy. Kaya para pud ganahan, sad mo ba? Lahir amang gindang na ito'y paminaw-paminawon. Brenda Russell, Piano in the Dark, sa programang X-Rated. Hangtod alas 3 sa kahaponan, katropa. At tangi nga itong X-Rated drama.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan sa kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, gili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3. Ang bago.
8: Si Alvin, biker nga si Gigka Subawa. Isip ko sa kasay,

0: Aka o clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
4: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:51 in the afternoon. Ang mga katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health.

I realized nga if I had to maintain a coffee, then I would choose the right coffee nga magkahatag o kahimsog o kaayo sa lawasa. Tungod kay ang kape nga Santone Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder o mangustin nga magkahatag o laing-laing benepisyo nga kaayo sa pakahimsog ninyo katropa. Labi na ha, kaya ang malunggay ginatawag nitong queen of all fruit of queen of all vegetables. Yes, you heard it right. I'm right. Tama ang inyong narinig ngayon. Queen of all vegetable, tungod sa daghang klaseng benepisyo nga makuha niini katropa ang malunggay, adunay 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas, and has calcium, has protein, rich in iron na makatabang sa inyuhang panglawas, and of course has amino acid that helps heal and build muscles katropa. Dito palang daan na daghan na kaikog makuha nga kanang kaayuhan sa inyuhang lawas. Well, if you look for the best partner on your daily routine, labi na sa isgutan ng coffee game. I think the best partner ng inyong pangitaon sa mga butika nationwide, choose Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide and sa ato ang physical store nga naadira ubos sa atong istasyon nga open daily, and nagapahigayon po ta og free consultation and general check-up every Sunday mga katropa. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchok, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakwas. Ayokong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buha ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagayang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: bago sa may pamatasan. May labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanana. Tago ako sa pangalang Ana. Tigpaminawan din hi sa inyong programang X-Rated. 26 anyos na ko og taga Zamboanga. GRC, kining ako ang ipaambit nga sugilanon sa imong programa. Mahitungod kini sa ako ang karelasyon. O DJ, gugma na pod. Ayaw! Tuod man, nga daghang problema nga pwede na akong atubangon. Apan unsaon ako pag ikas niining akong sugilanon karon. Tinood ng DJ RC. Ining akong problema, huwag ko kahibaw kung anaapay tambal ni ini. Pero, tagaan ko ni og titulo. Nga, baog. Og, maokini ang akong X-Rated Drama.
1: Congratulations!
2: Thank you!
1: Salamat din yung tanan, ha?
3: Unang gabi iron sa itong kasa. Muna kininge kayo na. Gamaan ko na lang kung yung lawas.
2: Jerome. Imo ang tanan-arag na ako.

0: Ay! Oh. Hinaya pa, mapiang ko.
1: Pugay na kayo kung nangando yan eh.
0: Chirong. Chirong.

0: Nagpatanaw na mo sa doktor?
1: Ha?
0: Nagpatanaw unta mo. Aron ni Siren kun nga nung hangtod karon, wapagin mo'y anak.
1: Kuyawan mo ko, Jenny, we.
0: Ha? Ano ko taong kuyawan ka?
1: Kuyawan ko. Basig, ako niyang doon ay diferensya. Munang di ko magpatanaw. Magpaabot ang giyod ko. Kanus ami makabatunog anak.

0: Diin makagikan, Jerome. Nga gabiin naman kaayo.
1: Gulag-lag. Ngayon, di na pwede. Abigay minyo ko niyo. Di talaga pwedeng maglag-lag.
0: Jerome.
1: Ay, nang lingaw-lingaw na lang ako ang agong kugalingon. Kaya sa magunong na ako sa problema nga, ang tod karon, papakita anak!
0: Jerome! Jerome! Jerome! Di anak ko! Nakapalit ako gatong konsomo, asa man ka?
2: Oh, maayo kay, niya ka na.
0: Ma,
2: kain sa imong gipangita? Ang imong bana?
0: Oh, ma.
2: Wa na. Milakaw na. Ako na lagi pananghiran. Kay di siya gusto nga makakita nimo. Milakaw. O gitapos ang kunoniya ang inyong kaminyoon. Ato na lang kuno siya mangita og anak sa laing babay kay inutil ka kuno.
0: Unsa?

0: Igo na ka na pagsigin mo og hilak diha. Wa ka na'y mahimo. Tungod kang imong bana, nagbisyo na. Bisag niya pa din siya uban nimo.
1: Ma, og ang iyang gihimong rason nganong nag-iningon siya ni Adto tungod kay di ka makahatag og anak, mao nangita siya glain ana.
2: Sakit kay di nahitabo na ko. Sakit kay.
1: Emo na lang yun ang dawaton ang kamatuoran, ana. Ngawa na ang imong bana nimo.
2: Tiyak.

Bet o gidako ang kalibutan, DJ RC. Tungod sa pagbiya sa ako ang banana ko. Dugay kaayo ko naka-recover tungod kay gimahal ko pag-ayo. At ako, mister. Pero sa inanat lang kadali, iya kong kitalikdan. Iya kong gibiyaan. Noon lang DJ RC, wala ko kahibaw kung asa magsugod. Ugunsaon ako magpadayo ni ining kinabuhi. Apan isa kaadlaw DJ RC,

0: Huwag na yung lamitig ang kinapwi. Huwag na yung nagmahal ako. Huwag tapusong ko na lang yung ako kinapwi. Ano matapos na kinig tanala?
1: Magpakamatay ka?

0: Nakasabot ko si Mundibati, miss. Maong gusto ka magpakamatay. Tungod sa dako ni mong problema. Doon na pa may sulbad, ana.
1: Ogon sa may sulbad, ha? Tubaga ko nuko.
0: Basta. Doon na pa na'y sulbad. Tod. Taon-taon na ta nagka-istorya. Kisa ganito yung imong pangan?
1: Ana.

0: Ariel, naun sa ka?
1: Nakanungo ko gusto niya. Mamurag nagsikisikit makulukaan ng anak sa iyong silingan nga si Maria. Usa, kinaon?
0: Ha? Kisabay nagsulti ni mo, ana?
1: Nakainom na ko ang mga tambay din sa inyo. O giingnan ko nila na pabantayan ka kay murag dunay something ninyo anang gabi.
0: Kisabay nagsulti ni mo, ana? Kay ako nga tuon.
1: Ay, nalang ka. Nalang. Bantay ka lang, ha? Masakpan ganit ka. Bantay ka lang.

karon ang dako na akong problema, DJ. Mangulata yung bana. Kapuyas yung problema dayo eh. Tungod kay di ko o tungod kay nakalingkawas man tuod ko. Sa una na kong bana, mamunog. Karon napunta sab ko sa labaw pug kaseloso og mangulata usab DJ. Nag-uol na gid ko og wala gid ko makabaton og anak. Sa tinood ng DJ. Padayon gyapon na akong unahon nga tapuson na nga akong kinabuhi tungod kay di na gani ko swerte sa manahimong laki na pagkuswerte pag-abot sa pagkainahan. Forever na bagid ni or pareha sa uban nga dugay lang nakabatunog anak. Pero sakalit lang na mabdos. Kaning pagsigi o pagdagmal aning ikaduhan na akong kapuyo. Makareklamo baka ako ani? Correct, oo. Di na siya question dahi, makareklamo ka dahi. Namahal siya din yun ako, DJ. Huwag ako uta siyang buwagan pero tili mo sugot. Unsa may akong buhaton? Unsa may angay na akong buhaton, DJ, aron makalingkawas nako? Inyong magtatampo, Inday Ana. Binhin na lang ko to bang ako ang X-rated drama.

0: 2:18 na. Tayong pagpaminaw sa 98.5 XFM Canlaon. 101.7 XFM Bukidnon. Valencia, San Fernando, Malaybalay, o Kabanglasan. Magpagpaminaw o sa 92.9 XFM Gihulngayan. 95.9 General Santos. 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Katropa Digital, and of course 89.5 XFM Pagaydian, 99.1 XFM Mati. Hello po sa inyo, hadi mga katropa, may pagpaminaw. I hope you're doing well. 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Hello po sa inyo. May hapon. And yes, open na nga itong linya. 0995-994-6868. Ayog dugaya kay mauganya ni. Sigayon tawag 0928-5508-727. 0928-5508-727. Hello?
1: Hello, DJ.
0: Kinsa man ka, oy?
1: Jordan, taga-Bakayan.
0: Hello, Jordan.
1: Kumusta naman? Kumusta, DJ?
0: Kumusta man ka?
1: Pero...
0: Niod to na ka?
1: Kanina ra, DJ.
0: Sama na mong gikauin. Kana ako. Ay, kana ako, be. Ano sa mong gikauin mo?
1: Buwad, DJ.
0: Mura naman sa digbuwad po na ako. Akong gikauin. Aray, ano ba yan? Mga ibot ba nila ito, mga kagamit? Mutik pa akong nasama dyan. Asan
1: ibot dyan?
0: Asan sa ito? Asan ikaw, ano mo? Buwad niya? Buwad suka sili. Sikwati? Sikwati? Asan man imong gisuso ang buwad?
1: Sa suka.
0: Asan man imong suka?
1: Dato puti.
0: Dato puti, ay. Dini endorsement. And I sili no. Lami kina na I sili ba? Gimingaw na magkumuka og buwad, oy. Gimingaw na kay kumuka og buwad. Kaya ako dayong kuanan. Isusot tayo na sa suka. Ni human. Mukha on din kag nanimaho sang buwad. Unsa?
1: Pwede mo katila usay lang sa ninyo.
0: Unsa?
1: Wako katila usay lang sa ninyo kay ulitaw pa mo ko.
0: Ah! Pwede ka katila og minyo di ay. Wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Unsa may matambag ni mo sa atong letter sender diri Jordan?
1: Tambag na ko, DJ. Dili nga bugat nga, dili bugat di problema nga walay anak. Masulbad naman na. Nga katong iyang kabit, pwede itong makasuhan. Women's, but, una.
0: Sa women's?
1: Pwede sa kasuhan itong kabit.
0: Simbahan?
1: Di man siya kung di pa sila kasado, nga bunugon ta.
0: Pwede makasuhan if ever. Sa paman yung machika.
1: Wala, makalingkawas siya.
0: Para makalingkawas siya. Sa paman, ano pa masasabi mo?
1: Ako po yung ana.
0: Sa iyahan, diya na lang ka sa imuhan, no? Unsa ka?
1: Paunta kung pwede.
0: Ana, kung nara ka dirig si Bo, pwede ragit si Kuan. Pwede ragit ni si Jordan. Kugihan kay ni si Jordan in town. Pagitan magikog apple ani. masasabi ka pa ba? O wala ka nang masasabi? Morta,
1: DJ.
0: Sige.
1: Shout out ko sa Bugulo City, DJ.
0: Sige.
1: Nga happy fiesta.
0: Happy fiesta, Bugo. Padayon, Bugo. Dali ko
1: Marta, DJ.
0: Wala na kailangang isulti din hinako.
1: Happy confirm yung DJ. Magkagadlaw, magkabati si Montaigno. Inyo tanan dyan sa XFM.
0: Salamat.
1: Mahalag mo po yung asawa, DJ. Basta maling nga lang ko sa atin. Magkagadlaw.
0: Nalipay sa ko nga. Nalipayon ka nga. Nakapaminaw sa among tingog. Padayon sa
1: pag... Tama na, magkakita ang personal.
0: Salamat, Jordan.
1: Salamat sa
0: kanting. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Nalipayon daw si Jordan pag makadungog sa among tingog. Salamat kay Jordan o salamat sad kaayo sa mga katropa na ito nga. Uban-ubanan gid mi tao ninyo sa inyong matag-anlaw sa kanunay. Malipay sad ko nga pinaagi sa akong pag-istorya o pagsaba-saba on air. Kaya aduna ko'y napalipay. Pinagi ni ining akong tingog. Tingog sa X-rated. Ana-ana po tayo tawag, Doc JJ. Kinsa man daw na siya, oy. Nakapalood siya. Hello?
2: Hello, may nga po.
0: Kinsa man eh. Gano'n na daw? Taga-asa ka? Taga-Davao?
2: Siya po.
0: Asa man ka sa Davao?
2: Sa Tibungkot.
0: Kusog ba meron diya sa Davao?
2: Siya ba?
0: Kusog ba may diya sa Davao karun? Kusog may tili?
2: Kusog kayo.
0: Madungog nila akong ago diha eh. Ha? Dungog kayo? Hoy.
2: Ay! Atay lang tambag.
0: Mat kag tambag. Tambag isa ko pi.
2: Ay!
0: Ganong katawa mangga mo
2: eh. Wala na ko na. Sao ba mga didi?
0: Unsa-unsa?
2: Wala, ingin ko.
0: Ay, ay putol-putol kay kibog. Kuan ba? Giganahan na boy ako din hiog istorya ni mo. Ya, putol-putol ni mong signal. Unsa'y pangan sa akong caller man? Pangita sa signal. Pangita sa signal, B. Kay masakitan ko nga. Di ta ka maistorya tarong. Si Alex?
2: Oo.
0: Oh, Alex. Unsa may matambag ni mo ay ni atong letter sender.
2: Mabis lang ko ikaw pa na ha.
0: Sige. Waka ka dungog sa kuan sa yung story.
2: Nakadungog mo nun.
0: Sige.
2: Ikaduwa.
0: Okay. Sige, go.
2: Ang gawin niya, ikaw pala kumakaanap siya. Yung nag-take up sa pag-alima kung bakit ba sarili. Sa po niya pangutatan kung hindi ba siya mapasok, hindi ba siya mapasok o paano.
0: Natukan man ka, oy. Doon na sang laway.
2: Bakit? Nakakampuli.
0: Putol-putol na po. Naputol na sab. Bago gani mo manawag sa ako ang programa. Paningkamot niya mo ha nga makapasigdal mo pag-ayo. Kaya mas nindot manut manggod kung lami ang inyong signal. Lami sa nang atong tawag-tawag. Nibalik ba si Alex? Wala na. Apan lahi ni nga tawag. Hello? Kinsa man niya?
3: Hi! Did you read?
0: Ay, ang kinalamian sa dalagit. Wanay lain. Miss M! Miss Emmy, hapon.
3: Hapon,
0: Daddy Ren,
3: at
0: Chineta, guwapo
3: ang
0: superstar. Ay, ay. Nakulbaan ko sa akong caller, ganyan, taga Davao, ba murag nakulbaan siya kay first time doon niya naka-istorya, ginani daw nga DJ. Ay, ay.
3: May hapon, Daddy. Hi, Dok
0: Daddy. Agoy. Agoy.
3: Agay.
0: Anyway. Ano pagkakataon yun man ko, oy. Mawala ko sa akong character.
3: Oy, mawala to stop.
0: Mm-mm, sige.
3: Balik-balik lagi niya itong problema, mga way anak. Mawagid na yung problema niyo daw.
0: Sige, tambagi na lang ni Diri. Oy, ayun nagdugaya.
3: Kuan ka na, musingan ni.
0: Mabot lang.
3: Ikiha naman iyang kwan, oy, total di man niya ba na? Bawal mangulata, oy.
0: Correct.
3: Bawal mangulata din.
0: Mm-mm.
3: Kana, pagpuyo na lang malinaw, oy, kay mulang yapon, makigilasin ka, laki, diyaan ng yapon ka, kay di magkakaanak.
0: Ganahan siya kay kunia ni Miss M, ay kay gahapon sa diyan tambag, magpuyo na lang daw malinaw.
4: Ay, ay!
3: Masakitan man lang yapon siya.
0: Bitaw.
3: Okay, di man siya kaanak. Gani, sa iyang bana nga, kinasal ganito siya, gibiyaan gani.
0: Nagkisakit kayo. Amulagin
3: akong giingon sa mga lalaki or babay na una tamo sunod sa kami niyon, siguroon din nato mga atong partners, makaanak. Basta ako ha, sure jud ko ha, makaanak jud ko ha.
0: Oo. Tistingi lang yun si Miss M.
3: Makaanak po.
0: Oo. Tistingi lang yun si Miss M kay di, ang uban, law mong basa. Si Miss M, babaw pa ni.
4: Ay, ay! Pwede mag-iuna
3: yung basa, ah, kay, bago ako naligo.
0: Da! Ay, ay! Mulagin niya kung ganahan ka, Miss M. Fresco ka ayong
3: uwi. Kung mo't kay kuay,
0: simutan,
3: pwede magpakin.
0: Simutan, dabe.
4: Ay, ay!
0: Amoy.
3: Ang gano'n ako lumukis, unta na ako, kaya ni nakatubag na ako, ba ganina?
0: Wala!
3: Jok-jok lang, maninood mo yan.
0: Ayaw, komedya din ha? Kaya kanira ba si Doc JJ? Basta imong komedyahan
3: ko. Ayaw!
0: Lain na ba na yun si Doc JJ? Kaya imong komedyahan, maninood na ba ni? Labi na, labi na kay imurang gingong, pasimuton lang. Pila na may servisyos katauhan, oy. Mobay ni ang amo ang kuan.
3: Relasyon,
0: oy. Mobay ni among
3: git. Ang biyaan lang sa kay di ta kaanak.
0: Da taw. Di ba po na sa nila good from the very beginning? Di ba?
3: Ani guro gid ko, oy. Ako jud in lang ba ko. Naagoy mo yab. Karon nga ako jud in pa examine tang duha.
0: Kana.
3: Isa na toy ba o? What na, oy?
0: Examine di ay kung gitsuon na lang day pahansako na lang di ay.
3: Pagtuunin mo sa
0: kuwa,
3: sister.
0: Ay, sorry, good. Masuko man na yung kaoy. Parang wala na exam.
4: Ay,
0: pero,
3: pero ka sa
0: kanagining
3: rin,
0: wala mo na ito. Akong, sa ito'y na niya din, he. Namahad man daw si kuwan. Namahad man daw si Arne, Ariel.
3: Okay, ipapulis na.
0: Ipapulis, no? Ayaw, God, look, ay kung mapapulis ka. Naraman si katropang Eric Amaro nga ibalita ka.
4: Ay! Ay!
3: Ni mo siya pa na.
0: Correct. Ayay. Kana. Salamat kay Miss M. Maganan yung tuwal Miss M. Ay, okay. Basta tinambagay ginay, no? Ayaw, hapit kay Doc JJ, ha? Pasig mo hapit sa kadiagkuan.
3: Ay, dili. Ay, lalaki. Siguro anin niyo, ha? Nganyang kapartner. Mga anak ha! Kapag ito mula sa bay!
0: Kulata na ba ni si Miss M? Pero kulatahon sa mo sa kalami. Salamat Miss M! All the way from Dalaget ka, tropa mo!
5: Exciting!
0: gini aku ganahan siya, Miss Emma. Gagyo si Pata gyud ani niya. Bantay-bantay dia Doc JJ ha. Murag barama ni ba, murag ka nang karaang damang ni. Dini ka dini damang sa balay, damang ni slati. Damang sa latik kay bupulupot ni. Ayan, open gyapon na tong linya sa mga katropa nato diha diha sa may Bukidnon. Ayan, unsa may dapat niyong matambag sa ato ang sender. Kay naguol siya, kay naminyo siya o nakaipon siya og lalaki mangulata. Seloso. Gika na gani siya atong lalaki nga utro sa mangulata niya. Adto gyapon siya sa utro pong mangulatahay. Baksidor, manguro imong past life. Nag-uol siya kay hangtod karon daw, wala gihapon siya na mabdos. Forever na bagyud ni or sama ra pud sa uban niya, mudagan lang ang panahon, mukalit lag ka mabdos. Kidding aside, sa mga gusto mo tambag, open na nga itong linya. 0928-55-0928-55-08-728. Hello po! May hapon! Kinsa maning naasa o kinawala? Hello?
5: Hello! May hapon!
0: Taga-asa mani! Kinsa akong kistorya?
5: Si imong idol, si Florencio.
0: Uy, nade ko'y idol?
5: Oo. Aw, nabali. Ito ay ako idol yan.
0: Ay, nag-inosara. Yun na akong idol din, no? Among tigsuildo rag yun. Oo, dito rag yun ko sa tigsuildo. Wow, okay, syempre mo, may muhatag na ko kwarta. Pero lain pa'y ato, Florencio. Katumani nang itag uya ba? Ha? Ayaw sa pangita din niya kay tambagan lang sa nato, tambaganay sa tadiri di sa tamangita, okay? Magkurat-kuratan mo kong Florencio. Ay, sige Florencio, unsa may matambag ni mo kay Ana? Nagikulata man kini.
5: Kung ako po ni Ana ng Bibi,
0: sama.
5: Pahuwi na natanak niya kay, o pa siya sa mga matit yung biniro nga ba na dahil niya.
0: Unsa man mo pahuway sa dayon?
5: Pahuwi na sa pangitag laki ba?
0: Oh, bitaw sad. O sahay, bitaw, kinahanan na ito pahuway?
5: Pahuwi, mo rin lang sa bayas ang taga-aag na ang kuwan bitaw, ang yan siya nang kinabuhi, bitaw, kung nag-aslap sa dayon. Pero mungita sa kla, inara, tagko andam na po kumudawas niya.
0: Ah, kay Mutira man day kaglas. bitaw, luoy kay siya ay, ikaw mangula, kung inana, may bawaan ni mo ang imuang kuan, imuhang pinalangga nga wala, di ka anak, imo sa baring kulatahon.
5: Dili oy, panggaon mo na mabay, dili mo na kulatahon.
0: Dapat palamian ng pirmi. Tama, correct. At dahil dyan, Florencio.
5: Wala ako matambag na natin dyan. Wala na dyan.
0: Wala na dyan lain, Florencio.
5: Wala na dyan.
0: Ay, uy, dili pa ko gusto nga putlo na nga itong tawag.
5: Ay, wala. Gisi mo ako, nagtrabaho ko mag
0: Ayaw sa bang?
5: Ayaw. Ganahan ko.
0: Florencio pa. Ayaw sa clock.
5: Kawatas ba? Nakasulon na dyan ko. Kasi hindi na kong tawag-tawag hindi. Charo pa dyan ko nakasulon.
0: Nasudlan na gid ko ni mo. Ayaw!
5: Kumabala na dyan?
0: Ha?
5: Mapasyan na sa mumbana.
0: No, bahala ka diha. Ikaw, Rabitaw.
4: Ayaw!
0: Salamat, Florencio. Asa gani karon na nawag?
5: Sa Capitol Site, DJ.
0: Oh, shout out sa taga Capitol Site. Labi na diyan kay Florencio. Katropa mo.
5: I love you. Exciting.
0: Napay, I love you. Nakasakay gani yung I love you. Oh, balikin ako. Open nga po na itong linya. Asa naman itong taga-Mawab? Asa naman itong taga-Kapalong? Asa naman ako mga katropa all the way from Mako? O naka-live dito mga katropa ha, nata sa Facebook Live. Kung nasa radyo mo, pwede kayo i-open na nga to ang Facebook Live. 88.3 XFM Cebu. Aron makita ko ninyo kung tinuod ba ang chismis. Kaya ako diri, ako rabag yung ipanabi nga lamion o guwapa ko. Siyempre, guwapa yung ko. Ako may niingon. Maguwat pa ba ko nga kamoy mo ingon ako? Assured man yung ko nga di ko nyo ingon nga guwapa. Asa naman ang atong tagapagadian, XFM. O nga to ang XFM Zamboanga. Walay taga, walay mo tambag din ha. O, grabe naman sad mo, oy. Regards ko ni DJ Chinita. Parehas daw may inchik. Kuan man ko kanang kuan raman ko kanang Mindan taga Mindanao raman ko. Hello Jerry Yan. Hello sa imo ha. Shout out ko sa gabiyahe tag Bilaran to Buena Vista Bohol. Jerome Aparicio. Thank you DJ. Ana Drisi, naara ko, naara daw siya. Okay. Balikoy na ako, open ang atong linya ha. Sa mga gusto mo nawa o gusto mo gahin sa ilang oras o panahon para sa atong letter sender. Open ang atong linya sa 0995-994-6868. 0928-5508-727. Andam kong makighinabi sa inyo on air. Makag-chika-chika. Makig-labing-labi. Ay. Kung kabaw ko or kabaw magig ko, nga init ka ayo ang panahon. Ayaw kaguol kay. Ako ang buhala. Bahala di ay. Akong bahala nga mo pabugnaw sa inyo hang. Nag-init-init nga hapon. Pag-broadcast kung ready na ka mag-minyo DJ. Okay naman oy. Andam naman dyan ko mag-minyo. Pero depende sa kinsay minyoan. Muna di ko maminyo kay pilian, magkukugwapo. Muang ko na lang yung ko ay kesa salain pa ko makadungog, ana. Alas 2:41 na sa kahapunon. Isirado na nato ang linya. Dito tamo dawat og tawag kay mahurot na tong oras. Po hindi mag-all kay mo broadcast pa man po ko og magdunggan na ilamang gihapon ta. Wala di ko kadungog og taga General Santos nga mga nagatambag ay. Pero kung manawag nga karon pasudlo na ako, pero kung di mo taga Jan standby. Maldeta. Kaya wak naman ko igong oras. It's time! It's time for DJ RC Advice. Diana, ang akong maingon, diha nimo karon. Nga adunay kay katungod nga isumbong ang imong kahimtang. Ipa-blatter siya sa barangay. Aduna tayo women's desk din ha. Una ni mong buhaton, magpatabang ka din ha sa inyong barangay nga ginakulata ka sa imong kapuyo. Pero kung di ka maminaw sa akong tambag, bahala ka diha. Uy, nara ba ni usay ni mga babae no? Nga maka-experience o pagpanakit sa ilang mga kapuyo o kaipon o karelasyon. Bisan pagtambagan ni muna, dili nila buhaton tungod kay mulabaw ang kahadlok dito nila. Apain! Dili ka na mahunong ang susama ni Anang pagpanakit diha ni mo day Ana kung dili ka muliho. Ayaw yung tawon. Ipalabi ka ng imong kahadlok kay usahay ka nang dili ka mamabdos isa sa hinungdan nina ka nang maabuso ang imong lawas. Pag sobra ganig mabunog imong lawas, mao ka na moabot sa punto nga basig isa sa mga hinungdan nga dili ka kaanak, kay kinulata pong kasauna. Namong kay mga lawas sa mga babae katropa nga kinahanglan amumahan. Kay dili ra ba gid sayon ang magmabdos. Kinahanglan ready ang imong lawas. Mo nang kung stress physically ka, it might be one of the reason nga dili ka mamabdos. Mo nang kinahanglan nimo ilisan ang imong partner. Kana makahatag nimo og peace of mind. Oo, dili lang sa una-una kundi sa imong physical kay kinulata ka man di ay. Sa ka man tawon day oy. Oo, dali ra man I know, dali ra kay para nako nga muingon ni ini ka wala man ako sa kahimtang. Pero balikon ako, walay laing makatabang nimo kundi ili ikaw ra gyud day ana. Asa ra man gud nang kalami ni Ariel sa una o kung karon ginapasakitan na kaniya? Mote katumbas. Buwagi.
4: Ayaw!
0: Oo, ayaw. Kay dili ko nangandoy kang mamabdos, dili siya ang lalaking makabuhat ni anak ni mo. Kay tungod kaya ka manggani niya. Kaya ka manggani niya. Pasakitan. Mut pasabot, wala siya nahigugman ni mo ang lalaki. Bisa pa mag-unsa ka batig batasan sa iyang naasawa, dili na manakit. Oo. Kung wa naman naganahin sa imong bana, biyaan na lang kayo. May pagbiyaan. Sa tinuod lang, mas maipang biyaan. Kaysa naman magpabilin mong mag-uban, pero kulata sab ka dito diri o ngadto diri, ngadto dito. Like, dili man sad maayo. Pero mura gid ako maingon dai, posible nga isa sa mga rason nga nun di ka mamabdos tungod kay physically abuse and emotionally abuse ka. And ang imong lawas kinhalag tumang pagpahuway aron makabuot nimo ng imong gusto. Una isa sa mga sulbad ng imong angay buhaton. So unsaon man na, palayo din ha sa imong kaipon. So unsaon man nimo pagpalayo nga gibaharan ka man. Mangayo kag tabang. Planuha ang imong pag-ikyas nga dili mahibaw-an niya. Mangayog tabang sa barangay aron ila ka maproteksyonan. O kung dili gani mahimog, dili pa siya mutuman, adto sa pulis. Pagpa-blatter. Anaadya ang barangay Women's Dasma, tambagan kayo sa angay ni mong buhaton, ha? Murag yun ay angay ni buhaton ni mo. O ayaw ka wag paglaom. Again, na ay sulbad ang tanan. Salamat kay sa pag-uban-uban na ako. Gikan alauna hangtod karong oras sa mga katropa, ha? Masunod na ang programa ang asintado kauban si katropang Eric Serres Manait. Gawa naman ko igong oras. Daghan naghilom kay nagpa-o. Hala. Ana si Sir Sylvester. Nga naman sad, uy, wak naman ta naghisgot diri og palami. Ano nagpa-o, mamundi na. Shout out kay Sir Sylvester. Salamat sa Sylvester kung tinuod gud ni follow ka sa amuang page. Dapat lang mo follow mo kay aron na para marami tayo ba, para maraming happy ganun. Okay na walay anak, oy, kami ako asawa wala gihapon anak pero mas nindot gud kung naa, o de ba? Wa man gani nangulata ni si Master in Chikoy. Oo, kana mga mangulata gani nga mga laki. Dili man na lalaki.
4: Ayaw!
0: Oo. Kulang na silag isa ka itlog. Sorry lang. Uy.
4: Ayaw!
0: Kasi na masakitan ba? Nabaygi ko kailang kulag itlog. Di ta mag-humidya, anak TG, ha? Kaya mga inana, wala na sila kapasidad ng mubarog isip lalaki. Ako, Migo, dire si Wawi DJ Reyna nagpagahi og ugat. Nala! Di manghunaw ha, pagkahuman. Basta magpagahi, di manghunaw. Tungod sa imong kalami o sa imong ago, DJ. Na, patungan na ha, di manghunaw. Ayaw yun paghunaw na og dawutan, Ana. Sige lang, mga kita, ralagi kag true love. Ang tambag na ako, DJ, niya, RC, kay ipablatter niya og bulagan na ako na lang mo pangga niya kay... Rakay, kana ra ubos kalingawan og bunog. Oh, hadlok aninyo eh. Hadlok gyapon. hadlok niya po ng inyong bunugon ang ubos. Baba kay mo ay. May pangwala na lang ka nangita og laing lucky day, Ana, nakalingkawas na ka sa una imong bana karon nangita pa jud kag masakitan ka. Pagbalik may paari na lang ka nako day kay anong panggaon gito ka hangtod sa kahangturan. Ipablatoy na lang na to girl aron makalingkawas na ka sa lucky nga sige panapat nimo. Day Ana, Joel Jimenez besa ni from Bohol. Drop. Okay.
4: Ayaw!
0: Hanga ka ito eh. Grabe tingin mga bulanon makadagtambag. Salamat kay sa inyong mga tambag. Hinaot ko ni mo, Diana. Imo ning i-backre din hi, Diana, ha? Kaya makakita ka dirig kaayuhan. Labi na kay mga maayob. Ni manambag ning utro pong mga tambaganan diri sa akong comment section.
4: Ayaw!
0: Oo, dili gina ako ikalilong na. Kay mo ginagi-enrollan gina nila diri sa akong university. Lagi pati YouTube ni follow na ko. Palagi ka ni follow sa akong page. Paman ni mo gi-appeal di Sir Sylvester Oy. Ako ang DJ Reyna Chinita. Thank you so much! Sa ato ang nagkalain-laing istasyon all the way from different provinces and cities and municipality. Ngani-uban ni ining ato ang pagsibya karong adlaw nga Miyerkules. Labi na kay naka-cross-post na karon sa XFM Tagum 101. 107.1 XFM Tagum. Na di si Richard Gomez ag si Nining Arcelo Jimenez. Watching daw Laak Davao di Oro. Second partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. Hello po, thank you so much di Doc sa kanunay and sa ato ang mga kaubanan diri sa istasyon. And yes, ato ang station manager John Lehman Chavez by King Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
6: Exciting!

0: kay daghan man og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bantian sa manong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao na sa Xanthone Plus Coffee Mix sa dugo ko.
1: Xanthone Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Xanthone Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika
2: para sa epektibong kombinasyon. Moinom og Xanthone Plus Gold Herbal Capsule og Xanthone Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Gold Herbal Capsule, Xanthone Vitamin C og Xanthone Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:02 na. Katod time check, katod ka na kanato sa Sunthorn Plus Cafe Mex. Kapigaway palpitation sa dugan. Makabusog, binikan kay puno sa sustansya, puno sa vitamina, magigal at tungod sa suya, napag-ikamunggay, o ang mangustin. Kurti BC Adres Ubos, magigal as Yes to Health Wellness Center na to. Karong mga orasa kay nagpacking na mga kaiksunas, mga order. Nagkadang kape o uban pa maghihigal ang produkto sa Yes to Health. Din yung mga orasa karon mo nang sa ato mga kaigsunong wa pakasuway. Suwayin ninyo maghihigal ang order sa TikTok, Shopee or Lazada. Sunthorn Plus Cafe Mix, kini nga itong kape nga gipanghambog nga wa maghihigala dito'y paghilab sa tiyan. Di magkutoy ang tiyan, wa'y pagdigwa-digwa. Kaya uban maghihigal ang mga pi, matandog mga kaigsunong asid, digwa dito. Kini nga itong kape, mag-iigal ang Sunthorn Plus Cafe Mix, mga kaigsunan, balikon ako, magkatabang pagpakusog sa cognitive function sa itong utok. Hindi ka nga mabalaka, kung palitag medyo late na kamukaon, gumikan ka eh, di aman mag-iigal ay kape nga doon ay suya. Di maka-ulcer, mga kaigsunan. Pwede kayo ka mag-iigal ang mga pinini alas 11, bisan pa ni mo mag-iigal ang kape alas 12. Unya-unya lang ka maniuntos, mga launa alas 2, pwede kayo. Kay ang imong kagutom, mga kaigsunan, mawagtan na tungod kay di ay kape nga dunay suya na apagay kamunggay. Spoko mo na, ang atong gatasa magigala ini kape ni pangapi ni mo niya kutawon, mag-green-green ang ibabaw. Tagon, magigalas kamunggay. Ha? Sunthorn Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Oras, alas 3:03 na.
0: Seras Malait, as pintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nunis teos adit guadivolomos! Sed Fatsera! God, yes, Tomes!
2: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Aban, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung nun sa gusto.
0: Asintado!
2: Eric Manait! Eric Manait! Sa XFM Cebu!
3: Exciting!
0: Seras Malait. Asintado.
3: Exciting.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon o sabka natong tanan, magkasugit ng Paminaw adlaw ng Miyerkules. Sa 27 ng buwan sa Mayo, tuig 2026. Sa gihapon ako sa katropang Eric Seras Malait. Nakiguban ka ninyo hangtod ta sa alas 5. Panghinaot kung namos mayong panglawas. Mayong dagan, sa inyong panghunahuna, kapis kay kadasig o kamaya. Gracias kay tasan manaak ka ninyong tanan. Now, karong hapon na, ato mag-iigal ang atagang pagtagad ng ato mga kalambuan sa ato mga hisgutanan. Oy, atensyon, mga tagadakbayan sa Mandawi. Labi na sa ato mga senior citizens diha. Doon ay maayong balita para ninyo. No? Ako ning unahon mag-iigal ang good news para sa mga taga-Mandawi. Gumikan kay di ako'y nasindulang balita nga naglaraw ron ang konsiho. Diya mag-iigal as Mandawi nga pa-umintuhan pa ang financial assistance nga madawat ni Lulog ni Lula.
0: Asintado!
1: Gwapuhan ng balita mga kaigsunan para sa itong mga lulog lula Diaz Mandawi. No? Atensyon kay ang inyo dito karong kakasamtangan nga financial assistance is murag 10,000. No? Gikan 10,000 kung pananglit o maaprobahan sa City Council kini magihigalang Laraw nga patasan pa ni dito magihigalang 2,000, no? Muabot na ni 12,000 pareha si Busite.
0: Asintado!
1: Sakto lamang po kay actually baga kaigsunan mo rag nalabwa naman ng Cebu City's Mandawis kadato. Ha? So, di abagigala ang maayong balita para sa itong mga lulog lula di Mandawi. Kumusta kang talisag lapu-lapu? Musundog bakapod? Labi na di lapu-lapu bagigala. Murag, abunda magsalapi mga keksunan ng upon. No, okay, bisag magpatuli, tagaan magsapi. So, basin po bagigala o mapagitaan ng pagis konsihos dakbayas lapu-lapu. Nasa pa po ning mga taga Lapu-Lapu City Council, di magiging kayo mag-iigala, hilig maningog. Mura man magtakda ni Lito Lapid.
3: Exciting!
1: Kining balita ang nakuha na ko gikan sa Mandawi City is coming from the councilor itself, Councilor Jewel Sino. Da? O sa mga miyembros konsiyos dakbayan sa Mandawi. Nindot unta po ingon-ini po mag-iigala sa Lapu-Lapu. Nga di sa Lapu-Lapu ang mga konsyalis maningog po. O niya, doon ay ipabalita nga kami diris Lapu-Lapu City Council, doon na milaka nga gihimo, susama ani nga among gipatasan ang financial assistance sa mga lulog-lula, sa mga solo parents, sa mga PWD. Inguna na ba? No? Kining mga konsyales diyas Lapu-Lapu, ang botong kanusara ni sila maningong? No? Sagan mag-iigalang makot sa balitas upon either ang mayor or baka mag-iigalang congressman. Pero og bahin gani magihigala og mga konsyales, di yun sagad babalita mga kaigsunan. Ambot og sasakabuan nabay kausa. No? Pareha ba magihigala si Busiti nga perting sa baa? Di sa Lapu-Lapu, hilom kayo. Niya ka narabang hilom kayo, peligro.
3: Exciting!
0: Asintado!
1: Ha? Peligro kayo na magihigalang magpahilom-hilom. Mga kaigsunan, makapangutana yun, magihigalang mga magbubuhis na upunganon nga. Huwag ba ka na sila gihimo dihang daotan?
3: Exciting!
1: Nakaroon diri sa Mandawi City, oh. Kini, dakong hagit ni uban nga mga sidad. Kaya ang Cebu City, 12,000 naman ang financial assistance nga ginawat sa mga lulog-lula. Karoon mo, buot mo sundog ang dakbayan sa Mandawi, gikas 10,000. Ilan na po dito manghihigalang gustong himuong 12,000 ang tuig. So, 1,000 per month. Ha? Kay, matod pang Konsyal Jewel Sino, Chairman sa Appropriations, Budget and Finance Committee, nga kining maong proposal, giendorsar by the City Mayor's Office and would still undergo deliberation diya sa City Council where an ordinance will be crafted and approved before implementation. So, ang ilang target manghihigala sa Konsiyos Mandawi by next year, daw, 12,000 na yun mag-iigala ang mahatag sa mga senior citizens.
0: Asintado!
1: Perte ni Dota, mag-iigala. Baga senior citizens sa Banti City, Kabarangay, Mandawi, posible, inig tuig 2,000 Banti City, 12,000 na mga kaigsunan ang inyong madawat matagtuig nga financial assistance. So at least, maayo po ni kay ang mga tiguang gikas lain probinsya, magpili na mag-iigala either Cebu City or Mandawi. Kaya sa pagkakaroon manggod, perting daghana mag-iigala dito mga laing probinsya ng mga senior citizens nga buot magparestro Cebu City. No, kaya di a perting dagkua mag-iigala ang financial assistance nga madawat nila gikan sa siyudad mga pariente. So kini, posible po ni mag-iigala ang mudako, no? Ang population ginaghanon sa mga registered voters ng mga senior citizens des Mandawi. No, basa na itong daan nga. Karon mag-iigala ang tuiga, daghan ang magparestro ng Mandawi. Gikan mag-iigala sa uban ng mga lugar. Huwag ni siguro ang taga-upon, anak po magparestro ng Mandawi.
3: Exciting!
0: Asintado!
1: Ha? Mahingon ni mga senior nga, ato lang ko sa Mandawi mo kuano eh. Ato lang ko sa Mandawi mo kinini ang parestro. Kay, kining, paitadres Lapu-Lapu, muragwa man ta mag-iigala eh, maayong kaugmaon, aning sus. Kining so far muraman og naoktaba ang mga financial assistance para sa mga lulog-lula. Karon mag-iigala posible. Doon ay mga taga-Lapu-Lapu nga mamalhin lang diri mga kaigsunan sa Mandawi kay 12,000 ang financial assistance nila.
0: Asintado!
1: So good news na para sa mga lolo lola desdak bayan sa Mandawi ha. Ako nang giun na mga kaigsunan para usab nga mo gaan-gaan ang inyong pamati diha mga lolo mga lola. Ha? Kumbati lang. No? At least doon ay pangdugang maintenance magigalag. Doon natin gipang maintain diyang tambal. Diha. Gikas 10,000, himuon na ning 12,000 pohon. Alright?
3: Exciting!
1: Sabay mga senior des Lapu-Lapu, be, kumusta on sa may ikasulti ninyo ani? Tagpila may madawat maghihigala ng financial assistance sa mga senior citizens na to sa Lapu-Lapu City. Naabas mga 10,000 pot? Ha? Kaya wak magkukabalita nga ni abot og 12,000 na des Lapu-Lapu. Be, palihog ko nukog nabay taga Lapu-Lapu ng naminaw karon. Alam po mo kahadlok, eh, maunin maghihigala ay gusto na to may bawaan karon. No, di ba maghihigala siguro sa nga mutugan mong tinurog, pili madawat ninyo diya karong financial assistance sa Lapu-Lapu City Government. So, tugan lang po mo, pila man. Ha? Anyway, atong oras, alas 3:12 na kay galaan.
0: Asintado!
1: Now, pakyas ang grupo sa NBI o CIDG sa pagpangita maghihigalang Bato de la Rosa dito sa kining Gipoy-an. No? Kay, pirti maghihigalang pagka kurata na kuan eh, kaya balita kaganiya nga na sindula na to magating paminaw nga ang mga taga NBI o ang CIDG miad to maghihigala sa kaliwat ni Rubén Padilla sa Pampanga. No? Ang balay sa iya ditong uyuan. Sod sa usa ka subdivision sa Angeles City. No? O niya, kinini ang ilang mga kaigsunan dito karong pahibaw nga amo ni dito karongga lili oning balaya kay do nami info nga naa diri nagtago si Bato de la Rosa. Da? Now, sigon pa diri balita ang mga taga NBI o ang taga CIDG misuway pero pakyas paglocate ni Senator Bato de la Rosa sa panimay sa uyuan ni Senator Rubén Padilla dito sa Pampanga karong adlaw. Sa phone interview, maghihigalas mga reporters na suta, matod pang barangay Balibago, Kapitan Joseph Ponce, nga kining panimalay nga Girondas NBI, na asod sa subdivision sa Angeles City, o giila ang homeowner ani nga si Lakay Carino, nga mo'y uyuan. No? Maghihigalang Rubén Padilla sa sides iyang inahan. Investigators assume that along the way from when de la Rosa left the Senate, Senator Bato transferred to the pickup truck of Sir Lakay Carino. That's why they entered the latter's home, matod pa maghihigala ni ining barangay Balibago Captain Joseph Ponce. Si Lakay Carino mitugan that some CIDG personnel have been asking about him to the Homeowners Association. Og maunay hinungdan maghihigala that he go back to Manila for now. No? So the pickup isn't there anymore and I know it's not. Matod pa. Dito na ipadong maghihigalas Pampanga. O sa matong istorya nga dito sa Batangas. Ha? Ponce explained that Carino, kining uyuan ni Rubén Padilla, was his security consultant and the president of the subdivision Senior Citizens Group. Senator Bato was also not there. Matod pa. Now, mauni maghihigala dito yung problema. Kay, mangita mga kaigsunan o kanhi chief PNP. Hinomdo mo maghihigala sa panahong kanhi Presidente Rodrigo Duterte? No? Sa diha maghihigalang nihingan si Digong sa lima ka mga generals nga nalambigits narko. Katong mga narko police. Nga matod pa nagprotehera sa mga drug lord. O saan niya ito subuanon? Og maoto maghihigalas General Vic Luot. Ang pangutana, during sa time ni Digong, nakit-an bag nadakpan bas Luot mga igsoon? Wag yun. Nga naman. Ah, kanalagi maghihigala ditong brotherhood, no? Kanang mista, or unsa pa na diha mga kaigsoonan nga, kininiang, o sa itawag ani, kinibita maghihigalang, ila ditong panagsamahan ba? No? So, mauni maghihigala ang ato mga kaigsunan nga tanaw is Sayon baka magigala ma signet ni Bato de la Rosa. Kay kanto magigalas bikloot. Sa panahon ni Digong magigala. Gihanting man pud to. Wa magin bakit eh? Nga naman. No mi rono magigala premier. Si Bikloot, the same po di Bato, Bato de la Rosa. Unya, labi ang kaligun. Kining ila ditong brotherhood magigsoon. Eh? Na ako'y nakuha magigal ang kasayuran. Mga 50 na koronika mga generals mga higala. Eh? Ngilingiga no, ang tinuod mga nini. Masao man yung mga higala dito sa mga pulis. Labi na mga pulis gagikan pong PMA. Philippine Military Academy. Manang karon ang NBI yun. Eh, ang NBI, di man asagan mga higala gikan dito karos PNP or PMA. No? Oh, abogado man isagad magigala ng mga naas NBI. National Bureau of Investigation. So, mauni ang sakto magigalang ahensya. Nga mangita magigalang Bato de la Rosa. Pero ang dako pangutana po mga kaigsunan, makit ang magigas Bato. Kay si Ping Lacson Baya, magigala. Doon na dito'y ingnong tatambag ni Bato. Although, wako na siya moral ascendancy, pero ang iya lang ditong gilitok, magigala sa nang gikuag reactions mga media nga, og bahin ni Bato, hide well. Sabi sa puta na, tagong tarong niya. Kay, karon mga kaigsunan, og seryosohon ni magigala dakop si Bato, madakpan yun. Pero kung pananglit magigala og mupatigbabag yun yung brotherhood nila, pagkamista nila, sa PMA. Labi pa kay uban diya mga sakos PNP mga kaigsoonan CIDJ gikan magigalag PNP PMA. Lisod gini pagitaon. Ikaw to lagi magigalas Bikloot sa una, wag ito makit eh. Nahuman na lang terminong Digong, wag yun magigala magkakita ang Bikloot. So, karon magigalas Bato na pwede pangita. Pero, imo po magigalang tanahon ba? Kini ganis atong ang nga di man ni mangigala PNP graduate o PME graduate. Pwede ka di pong lisura pang itaon. Pwede lisura pang itaon. Naglisod yun mangigala nga itong kapulisan. Unsa pa ka mangigala nining Bato de la Rosa? Eh? Unsa pa ka mangigala ning kanhi chief PNP magiging pangitaon mismo po sa pulis? Di aga ni mangigala eh, negosyante nga so garol, lisod ganin sila nitong pangita. Diba? How much more ka kini manghihigalang kani Chief PNP? Kapirting daghanag koneksyon. Mapulis, manegosyante, mapolitiko. O kuban pa, although doon na manghihigala dito kay Roy Hulga. No? Pasidaan. Ang mga law enforcers na to nga, anyone, kinsa ganito manghihigalang masakpan nga nagtago ni Bato, aduna yun dito kay Roy Tulubagon, mga amigo. Now, og pananglit magigala mga generals ang nagtago ni Bato. Sao man ni mo? Nya ang problema ani magigala kay kananga mogamit magini sila dito mga communications og do na sila mga code diha nga panggamiton. Masabtan ka po na magigalas nagtrace? Mauni magigalay atong tanahon. Og unsa maghihigalay kalambuan ka nini kay karong adlawa dito sa Angeles City, Pampanga, ang NBI og CIDJ. Kaganihang buntag pakya sila sa pagpangita niining Senador Bato de la Rosa. Asintado. So, kini mga kaigsunan, no? Depende na ni maghihigala og unsa dito karoy planos taga NBI, no? Doon na ba magigala papangitaon Dres Mindanao? Doon na ba papangitaon magigala Dres Visayas? Or mag-focus sa magka sila dito mga Isusluson? Wa man takadangog o ga. There is a NBI Central Visayas Regional Office. Nilihok po na sila sa pagpangitang Bato. Kay so far mura mag-way sighting magigalang Bato dire. No? Mga kaigsunan, abot o naas Bato dire kaysa may mutago pong Bato. No? Doon na ba mga suod siyang amigo nga diya sa Sugbo? Raga, kisa may mga suod di Bato diri magigala Cebu City or Cebu Province. Simple, pamutago, magigalas ba ito dito, small? Ito yung mga kaliwat dito.
3: Exciting!
1: So, mauni maghihigala ang dakong hagit sa NBI karon. No? Sa pamunuan ni Attorney Matibag Mangigsoon. And of course, sa mga taga CIDG. No? Ilan nag-i-appeal na si John Beck Remoliake, manilami maghihigala, politiko magkinang madabi. Alas 3.22 na maghihigala sa atong pagpadayon ning atong tolumanon karon. Ang CIDG pod mo file kuno kaso batok ni Rubin Padilla. No, og uban pang mga kaubanan may labot sa ilang pagpaeskapo kang bato ni La Rosa dito Senado.
0: Asintado.
1: Wa na ni. Torot gid maghihigala kaharos kamong gay magdias majority ani. Rubin Padilla, matod padres balita si Rubin Padilla og mga kaubanan planong pasaka ang kaso sa CIDG tungod magigala kay mitabang kinis pagpaiskapo ni Bato de la Rosa ni atong Mayo 14.
0: Asintado!
1: Murang gidangat na aning kalakiha ron. So, di a magigalay CIDG ni ingon ang complaint tungod sa violation of the Presidential Decree number 1829 or obstruction of justice. The transport of Senator De La Rosa was not a mere hitch ride. Kay mao man igiingon magigal ang Rubin Padilla. Nga, nihangi o mas bato De La Rosa na ko nga mo sakay kay ipangita na lagi cross Rubin siyang asawa kay tulo na kaadlaw nga wak kaulis ila ha. Nanangid magigal as Rubin, muli na ko. Ingon magpukros bato nga, sakay ko na may wiki, wag kay kasakyan. Ang taga CIDG, sa ila po dito magigal ang statement karong adlawa, nga ilang file ang kaso si Rubin Padilla. Nining kalapasan sa Presidential Decree number 1829 or obstruction of justice, kay kantong giingon magigal nga nang hits lang si Bato de la Rosa sa sakyanan ni Padilla, it is highly coordinated mga kaigsuunan. Pre-planned logistical maneuver specifically executed to avoid detection while escaping the Senate premises sa kadlaon's Mayo 14, mga igsuon.
0: Asintado!
1: Mauni ang statement sa CIDG. Furthermore, ginugang sa CIDG, the investigation revealed that there was another vehicle nga nagsunod-sunod sa sakyanan ni Padilla which serve as a security escort and backup ng sakyanan during the maneuver, mga kaigsunan. Tinood po na. Doon na bitay nagsunod. Pagawas, mag-iigalas. Toyota Fortune ni Rubin Padilla. Doon na mapinisunod, mag-iigalas. Nga murag inoba man siguro to.
0: Asintado!
1: So, kinikuno mag-iigalang hitabu, ah. Dili niingon nga, hits lang. Matod pa si IDG. Ha? Kundili, osako nun yung mag-iigala ka matang sa kining coordinated plan, no, pre-plan logistical maneuver, no, aron pag avoid paglikay nga ma-detect samtang mo iskapo, mga kaigsoonan mo na nga kini planado gyud kuno kay do na pagani security escort backup nga sakyanan. No, ang CIDG mingon filing of the complaint is in line with its mandate to investigate crimes and enforce the law equitably and without exception, matod pa sa taga-CIDG. When individuals actively interfere, no, in the arrest or assist in the evasion of criminal offenders to avoid prosecution, it undermines the justice system and compromises public order, mga higala. So, mauni mga higsooy, gipahibaw sa CIDG karong adlaw. Lain na po ng problema mga kaigsunan nga to sa kampong Rubin Padilla. No? O niya, kay kaso man eh. No? Mga kaigsunan, although obstruction of justice, pila ba'y piyansa ni attorney? Ha? Attorney Ili? Attorney Abing, kiningin yung mga filean kagkasong obstruction of justice? So, o piyansa ball rin yung kasuha mag-iigal ha? Wag happy problema mga kaigsunan sa impeachment o niya mga kaigsunan kung palitag masugda na ni Solyo Size. Okay, so maunay updates habig magigala ni Ruben Padilla, ang CIDJ. Pastilan ang NBI, gokor magigalang bato si IDJ, file pong kasong Padilla. O niya si Jenggo Estrada, pailan pong kaso ugmang adlawas ombudsman, huybes. Isunod pong kuno magigalas Joel Villanueva. Wa na yun.
0: Asintado!
1: Ang Palacios Malacanang niingon mga kaigsunan nga nang himakak silang ila dito karong ipang target ang Senate Majority with legal cases mga kaigsunan. O sa pamrini? No? Di lang kung tayo maghihigala, magminaot pa. Anong mauwa mo mo angkon? Ha? Anong mauwa mo ni sila mo angkon? Kaklaro ani maghihigala ang pamulitika? Da? Pero tungod maghihigala kay ang mga Marcos mo'y nakapwisto karon. Da? Adi ang maghihigala, gipanggukod ang mga kontra. Pero kini maghihigala ang balita. Ya, nang himakak mga kaigsoon ng Palacios Malacanang pang-target ang Senate Majority ani mga legal nga mga kaso mga kaigsoonan. O saan taman po di mag-iigala nga kini silas Jinggoy, kini silas Villanueva. No? Apil pastis, Escudero, gani. Na, litok man ni mga pangaan, good ani mga exhaust flood control po.
0: Asintado!
1: Pirti lang din pong di malasa nga tuwa sila mag-iigala sa Campos Majority. Kaya kung di apa po ni minority, ama orang gihapong istorya ah. No, di ba mangigala ang gusto sa katawhan? Nga patubagon gayod. No? O doon na gani maghihigala ay kaso kinanglan manubag gayod ang sibisan kinsa nga mga public officials nga nakapahimos og maayo sa malimalitang kwartas flood control.
0: Asintado!
1: So, kini maghihigala, sipiat lang yun po kayo, tingaling kampo lang Alan Peter Keita, no? Akay, kineng pipila ka mga nalambigis flood control to silang grupo.
3: Exciting!
0: Asintado!
1: Kung pananglit mag-iigalag kini silas Jinggoy, Joel Villanueva, silas Chess Escudero, o di apa po ni silas minority, no? Mga kaigsunan, posible mag-iigalag muingon po nito malakanya nga wama na namo targeta ng minority. No? Pagkangaan nga sila, doon ay mga kaso. Ang mga pangaan nila, nalitok sa mga kontraktor, nalitok mag-iigalas mga engineers ni PWH. Ala nga mga mag-iigalag mo, magpakabuta, bungol, mga iksong administrasyon. Pero sa di pa tamo pa dayon, kumusta naman ay mag-iigalas si Saldi Cogs Martin Romualdez?
0: Asintado!
1: Ha? Maunin rason, mag-iigala nga no, ang publiko makapangutana po didtos palasyo. Kahina iba posbogan ninyo sa pagpasakang kaso ngantor, pagpasaka kaso ni Martin, pag dakop, pag-iigalang saldi ko, nga doon bang perting yaya amang buga ninyo? Karoon mag-iigala si saldi ko, nalingaw na nagtanaw sa mga balita diris Pilipinas, labi na dito Senado. Oh, kay nahilo man mag-iigala, kumusta man ang taga DOJ? Di pa dayon pa magpangita, mag-iigala ngantor kang saldi? Hay naman ang saldi ko. Seryoso pa ba ang ato mag-iigalang mga law enforcement personnel paggukod kang saldi ko? No? Si Martin Romualdez, wapatakay ba ang mag-iigalang na pabanis Pilipinas po? No? Kay, og buot mo iskapo, mga iskapo, mga gini sila ba? Although doon ay daghan kay mga mata, pero panlitan mag-iigalang ang kantong matang nagbantay, tagaan po itong malita, amupiyo man to.
4: Ayaw!
1: Mauni mangiigala nga di makabasol ang kining Malacanang. Kung pananglit ang publiko, makabantay mangiigala nga murag doon naman mo'y kinikilingan. Kiniraman dito majority black ang inyong ipanggukod o gusto ninyong ipangbalhog dito sa bilangguan.
0: Asintado!
1: Di ang mangiigala ang Malacanang nang himakak karong adlaw nga ang Marcos administration was targeting senators of the majority black as some of its members face looming legal cases. Si Attorney Claire Castro niingon that legal woes of senators stem from issues that existed even before the 13 strong Senate majority where they belong was formed. Tinood ba po na? Kisao na mag-iigalan dito pa po ni silas minority, no? Mga kaigsunan, naduhig naman ng mga pangaan ani. Nga karon mag-iigal at timing lang po kayo nga sila nandito ay naas majority black. Kay nailog mag-iigal ang Senado. Di malas lang po kayo kay padayon pa dito mag-iigal nga gipreparar ang ilang mga kaso. O niya og ba po si Jinggoy na? Si Jinggoy Estrada na. Ang pasaka ang kasos ombudsman dito sa Sandigan Bayan. Was mahuman eh. No? Of course, mag-iigal ang mulusot ang warrant. Tago na po ni Jinggoy. No? Sunod, mag-iigal ang Jinggoy, Joel Villanueva na po. Sao man eh. So, kana, klaro kayong pamulitika. Labi pa kay ang nangus ombudsman, politiko pong dako.
0: Asintado!
1: Galabad-labad lang is-us, mga tao, mga kadugo. Sige, tag-swildo nila, tagabuan. O niya, ingon-ini ra dito karo mga kalambuan nga ato makitan. Ako na ba ni mag-iigal ang gisgutan kaganayang buntag dito sa itong programang Solid Impact, ang iing pag-asa ni Ingon, kinahanglan gud nga ang tao magpreparar sa habagat o El Nino nga matod pa posibleng magdunga ni mag-iigal ang epekto sa bisan-asang lugar sa nasod, mga amigo. Kini mag-iigala dito karong ka dagan sa panahon. Wala bagay makasagang ani, kung palitan mag-iigalag ang kinayahan na. Mo dito karoy mo lihok mag-ihigala. O niya, mo pakita na skabangis niya. Ambot og makasagang ka ba?
0: Asintado!
1: Niya mga politiko na to, perti pang bisiya dito mag-ihigala sa politika. No, mingon ka dito karoy preparation, mag-iigsona ni mga super typhoon, mga bagyo mag-ihigalang kusog maton pas pag-asa. Kining habagat mag-ihigala o magkag-unsa pa na diha. Sus, ambot lang, tago yung tangtanan. Bita, lang to mag-ihigala mga adunahan kay di man mabahaan. No, o niya, ang problema mag-iigala kay daghan man dito karo mga kabos datong kaigsunan. So, posible mauna po ni peligro mag-iigala maigos baha pahanahon nga muabot na po ang ting-uwan.
0: Asintado!
1: Atong oras, alas 3.33 na mag-iigalas kahaponon. Atong time check, hatod ka na kanato sa atong Santhon Vitamin C.
0: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina at Emilio, maayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig kung makatulog dahil yung baon niya. Maayo akong tulog, maglanggo na gudgo. Kami ato, bili man, masama ginang tulog Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3.

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: Ay. Oh, ganun mo naman nagbili Santo na yung mugnaong ni Hadid Jibots.
2: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
1: Nga naman.
2: Gabi, ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
1: Oy, kasayo na na, bay.
2: Unsa ko naman?
1: Ay, inigog di mo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team. Ay, ah!
3: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
5: Kadagyan!
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Dainey, taga-Cebu.

0: Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Ora sa XFM Simo, alas 3.40 na. At ang time check, katod ka na kanato sa itong Sunthorn Plus Gold, mga katropa. Paubos sa blood pressure lawas. Alamin na gintong mga high blood, ya. Kukumpiyansa in ton palihog. Basig maigo mo bagigala sa stroke, no? Heart attack, kuguban pa niya. Sunthorn Plus Gold, baga kaigsunan, tag 14.50 lang ang buknini. Nakong tabang aron banlason, wang tangon, ang fats o cholesterol sa lawas. At the same time, pagtabang, mabalance ang blood sugar, mga kaigsunan, gimikan kay doon na ni Palia. Gawas ka doon na ni Ahos, napagini kamunggay, doon napagini magigalay, mangustin o espirulina. Produkto sa Yes to Health Incorporated. Subok na matatag. Robin and tested. Kaga na kayo magigala, nagkapahimos, nini, kato mga dunay bukol-bukol. Nagkapamatuod yun, kini magigala, magkapawagtang sa bukol-bukol, magigala. Ay Sunthorn Plus Gold, baga kaigsuna. Palit ninyo, diya karo sa mga suking butika, Rose Pharmacy, Watson's Pharmacy, Mercury Drug, Nanis TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, South Star Drug, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy. Mapalit usap ninyo sa TikTok, Shopee o Lazada, Sunthorn Plus Gold. It supports your health. At ang oras, alas 3.42 na ang tunga resultas King Dragon 949, mga higala.
2: Seras Malain, asintado.
1: Maing hapon dahil sa mga viewers na to dire sa YouTube channel. Boy Tagship, bisan sa kalisod sa nasod tungod sa krisis. Mga magbabalaod, sige lang gihapong pamulitika. Kaming mga kabos ang makaluluoy. Gikang Boy Tagship, dito magigalas kiyot. Amot lagi makatabang magyud ka magigalas ka kabos. Ining ilang bangi irons politika di asinado. Ang ice break ra gyud ani magigalas Lito Lapid ra gyud.
3: Exciting.
1: Taliwa mga kaigsunans, grabe kayo katensyon dito sinado. Kagahapon pag kita kadungog magigalag dunay labing-labing. Dito ra kita kakita nga ang mga senador magigala ni Katawa. Dito ra ta kakita magigala mga senador ni Pahiyom. Gawas lang magigala ang Tito Soto nga nagbugot. Pero kanto ra gyud magigala mo ya. Pinakangilngig kayo ni Lanog dito senador nga ningon kanang mahal kita piya. Sige, so mauna, no, mga kaigsunan. Ato na maghihigala ang taga-aga pagtagan maghihigala ang mga kalambuan dito sa Senado. O niya, kinihinga ni Ingon doy, ang atong manager dito sa XFM Pagadian, Kenneth Alvin Bustamante. Kumbati ni Agaon, si Nansky Ursal, katropang Eric, walk out man ang minority. Kay dili nila kaya ang debate. Los-los ning gobyerno ha, may pagbatunaw. Oy, sus, simba ko lang in town po. Dila yung taon ta magigala mag-ampo po daski nga matunaw kay Isus Providag matunaw mag-gani simba ko kinila po din taong mga kawatan magigala yung mauna labi na good ning mga politiko nagpautot og samot magigala ning nasura niya. Oy, ato i-welcome des Mayor Chino kay nagtanaw na po. Welcome Mayor Chino. Onya, automatic man di magigala ang iya dito karong mga comment ganing isa kaoyon diri sa tuwa. Kay Pick News Pidler magkunot ha, kaya ganahan niya magigala mga balita kanang murag muhaom siyang panglasa nga daigo na to mga Duterte. So sorry kayo, balhin naglaen nyo. Eh wag itay daigo diri karong sa atong isyo, wag itay gidaig magigalag naa magani maayo pres Mandawi gidaig na to kay pataasan magigala dito karon ang Senior Citizens Financial Assistance. Pero bisa pa magbatian, si Mayor Chino kay nag-comment naman po rin sa YouTube, ato gyapong welcome.
3: Exciting!
1: Ayaw lang, si Taglaw Vlog, niingon nga, Mayor Chino, ato lang. Sige. Ayaw lang, awaya, no? Ninyo, kay ato lang po nang i-welcome. May ning ka, di abagihigalay, uban nga mga listeners, ngayon ini, gyapon magigalang comment, pero saan tamugunin nga ang ato magigalang komentaryo, di manggun mo sakar siyang panlasa mo sa kitan siya. Ingon dres Max PE7GC, nga nung sa Luzon man nagtagot-tagos ba to? Wasay salig sa mga Cebuano? Oplok na panya? Kanang mga kuan, mga tapulan man na sila? magkogira na silang pangitas kriminal kung naay reward money from Pugo. Dagkong swildo ni mga karaho niya, igo lang manawagan nga surrender na. Mauna mag-iigala. Naay close friend na si Bato sa Cebu, kanang spokesperson nila sa...
3: Exciting!
1: Nay comment ni Max Peace. Max Peace ay pindresyon so nila nagkumasawag tiwas. Mauna nga, kinig... Kibaw na mag-iigala sa itong komentary din, no? Ibisan pa, doon na gani uban, ingon nga, basi dito ka nagsiirik, banaet pinklawa na. Kisa man pag-iigala, kandidato Pink? No, wapang magani, dideklarar dito. Asa, naglibog mo, wapang magani. Numero uno, gino, nganong ako na ginang gibalik-balik. Nganong adto man tagpolitiko mo dapig, or bakag mo, tailaps ilang lubot nga, wapang na yung tao na sila magswildo na to. Ah, kita pa gani nagswilduan na nila o nga karon ingon anang ilang klasing serbisyo. Ang problema lang gud kod ang problema lang pud kay og maligsas komentaryo, magsakit ang dughan, no? Kay perting laban nila anang politiko ha. Ay inyo hapon na, no? Og panlitang naligsan sila. Sa unta man nga mao man nga to maghihigalang isyu, no? Alangan man atog daygon maghihigala na sila nga bati kay dito karon gipanghimo. Pareha niya sa Senado karon. Kapag kaawa na guni, pila na ni maghihigala kasima na nga ingon ini ang Senado karon. No? Bitahagan ni gamay dito sa Kongreso kaya nahilom-hilom na. Ang problema lang po maghihigala kay ito ha, taliwa sa kahilom dito sa Kongreso, hastang kasong Martin nahilom po. Nalagin po siguro tingali mga listeners na to nga kining ni Abibag yung Senador ba? No, orosa pa na diha maghihigala nga pagdaig nila. Pasinsa ay lang punta kay usaon ta man na mga kaigsoran nga koridas man ni. Di man ni pwede maghihigala nga atong daigon-daigon mga kaigsoran na mga politiko nga bisan pa dito karon perting ng bahua o palitag daigon akog maayo mingo mo. No, usa man ni si Eric nga nagpalahi man ni perting daig nga perting man na maghihigala ng kurapa. Mga sao man na. Di ba malain mo? Og mga komentaryo ta doon na puy malain. Og mo daig ta doon na puy malain. So aril tas tunga. Sabay, maayo na, di ba? Kagawad Christian Amudia? Taga Toyota Mabola o Joseph Anthony Cabasi? Ari gitas to nga, mag-iigala aron safety kayo. Di ba? So, dirita mag-iigala sa local issue na to. Unyara na ng Senado, doon ay dogang update niya. Kaganihang buntag, ay doon to mag-iigala natakol na dress XFM, but dito sa solid, ako nang hisgutan, kay dito sa Argao, Cebu. Naon sa bang pagkaunsaa maghihigala na bansiwag na pundos pamantalaan? Ah nga, dito sa Argao maghihigala, tuwa dito mga kaigsunay, taytayan maghihigala nga purbida. Ang gireport maghihigsoos DPWH is 100% complete. Matod pa. Naon sa bang pagkaunsaa ipakita Argo Double G? Tanawa rin ko di maghihigala dito karong Argao? Tanawa, ha? Oh. Ara, mao ni magigala. Ato ni makita diha ninyo kay gusto ko nga makita ni ninyo mga kaigsoonan sa mga taxpayers sa Sugbo. No, tanaw. Tay bago, mao ni 100% complete. O sa may complete diha magigala nga diha may taytayan nga gi. Himo dito sa Argao, Barangay Langtad, Argao Cebu, 100% complete na kuno. Ang problema kay wa magamit sa mga tao ug sa mga motorista, kay ang ila dito ang gihimong taytayan, way sumpay ang kalsada. Tanaw, ato lang nang ibalik-balik Double J while ato nang gidiscuss kay. Sus, kasayang sa kwarta 106 million kini. Mga kaigsunan. Ang maong project diha karon sa Barangay Langtad. Tanaw ra ko asa mga magigala kasada ana nga. Kining kasada ninyo nakita ang in Bacalso man ni. Og sumpay ni skara ang taytayan, ang bagong taytayan kanang despikas. Unya sa man maghihigala kalsada nang wa man maghihigala gisumpay kalsada. Nangutana ron maghihigala ang mga magbubuhis nga mga Sugbuanon. Kon kanos ani mapahimos laning prajika, ilabi pa maghihigala kay kini na human na kuno maghihigala 2023 pa.
2: Asintado.
1: At tanawa. Tanawa maghihigala ako giningi pa Google, gipa-search na ko sa Google Earth. Mauni ang kantidad, amauning taytayan nga nagkantidad og 106 million. No? 106 million 149,994 pesos and 48 centavos and it is officially marked as 100% complete. Ang mga taga-media diri Sugbo nagpada magigalag queries ngadto pangutanas Municipality of Argao and sa DPWH7 niadtong Lunes karon kay Miyerkules na. Hangtod ron wa gihapon magigala mo reply ang munisipyo sa Argao. Wa pud magigala mo reply ang taga DPWH7.
2: Asintado.
1: Ha? Bauni nga karon ang ato magigalang gustong mahibawan magakaigsuunan. Kinsa man magigalang kongresmana ang gapatuma ni ini. Ha? Ipadagandagan

0: Battle 2023.
1: Sintado.
0: Tagka presidente na pod ni Bongbong. Human sa 276 kaadlaw nga construction mga igsoon. Kini kuno mga higalang prajika was signed on March 7, 2022 o gi-award kini dito sa QM Builders. Ang total bid amount was 104,557,750 pesos. Now, karon ang ila ditong total bid amount is 104. Karon magigala ang na-award, no? Kinatibok ang na-award magigala, final costing was 106 million. Ah, perte na kuha. Maura na magigala, tanawan ninyo ang kantidad sa 106 million na taytayan. Mauna siya. Ah, kanang gipakita na ko magigala sa Facebook Live na to. Ang problema kay karon sa pagpanuki-duki, magigala sa mga kaubanan tas buhat. Nasuta sa record sa DPWH nga kining maong contract magigala, gimarkahan o 100% complete. Ngano ba itaon? Gibuguan sila sa mga taga-Sugbo. Asa ba'y complete ang magigala nga kanang taytayana, wa man itaon dito'y gisumpay kalsada?
1: Asintado!
0: O niya karon na bayra na? Masao man ang magigala paggamit sa mga motorista? Kini magigalang records diri was balik ko na ko, March 7, 2022, napirmahan kining maong contract, kini maghigala, kisa pa ni, kang Willy Caminero pa ba ni? Or kang Edsel Gallios? Kano sa bas Edsel Gallios maghigala na himong kongresista si Kan District 2022? Ato ko na maghigala kining Lilion mga kaigsunas Gogol, kano sa ba maghigala na himo ditong kongresista ni Edsel Gallios? Kay si Willy Caminero man ang gipulihan ni Edsel Gallios. Di ba? So, ang atong kongresista niya si Kan District sa pagkakaroon is Edsel Gallios. And then, kanit sa ha? Kining, asa ba ni? President, Cebu Provincial Board, si Kan District. Oh. Nabayor pong Argao. Mm-hmm. Uh, 2022. Nagsugod magigala si Kuan? Kining Edsel? So kini magigala dito ni panahon pang Willy. Because siya may nisunod ni Willy Caminero. No? O niya ni assume office magigala June 30 of 2022. Ang nakuha na to diri magigala nga kasayuran was kini mga kaigsoonang maong kontrata na award kini sa QM Builders na pirmahan kini March 7, 2022 panahon pang Willy Caminero. May ta mga kaigsoonang muli o Edsel Gallios. Ano yung sa manin 2023 pa manin niya karon 2026 na 3 years after. Ingunana kung naghiyapo hitsura magigala ng taytayana Dias Barangay Langtads Argao Cebu.
1: Asintado.
0: O saka mag-iigala ay gusto nasusi na kuno ni Gobernador Pambari 4. Kini mag-iigala ang prajika. O niya di man yung magsilbing ingunana lang. No? Nga magtukod lang tagtaytayo no niya pagkahuman di mapahimos lang. Kaya hibaw mo mag-iigala kung sa gihimos mga netizens kay naman na may EI. Kining maong taytayan nga wa magamit, gihimo lang yung pickleball court.
2: Exciting!
1: Asintado!
0: Gihimo lang pickleball court kay saan tama na magigala, wa may muagi. So, ilang gihimoan itong court is pickleball?
1: Asintado!
0: So, mauni magigala ang ako, mga kaigsunang gusto nga mahibawan. Kinanglan nga dunay manubag ani, muhatag o katinawan nganong naingon ini ni nga ang taytayan nga nagkantidad og 106 million padayon pa ditong wa magamit hangtod karon tulo ka tuig na ang milabay mga igsoon. Unya tanawon po di mo maghigala ang kining itsura ba? No? Likoon man likoon man ni. Eh. Murag nakita nako maghigala ang problema ani kining ditong mga balay nga naas kilid oh. Tanawon nimo maghigala ang maong dili ni maon ang kanang nakita

0: ninyo ang pikas tumoy ani. Kay sa pikas magigala nga side likoon siya pero dunay mga balay nga posible mga kaigsunan, problema ni dito karon sa road right of way. Or baka kana magigalang do na bay mga private lot diha nga di buot mga kaigsunan itugyan or ibaligya bas tagiya ko sa ba. Pero paita sawa pa di magama magigalag taytayan dihang lugara wa di nagisitol daan kanang iriyaha diya nga kinahanglan was nitog matukod wa nay magbabagbabag kaigsunan.
1: Asintado
0: namaunta na magigalay mga plano unta sa di pa magigala tukuro ng mga taytayan kasayang sa kwartang 106 million o niya ingunana lang magigalang taytayan wa magamit himuon lang hinuon na dito magigalang duanas mga bata. Ha? Tanawaw di mo sayangan anak. Asa ko ka mangigala mangita, ambot o ganguban mga kaigsunang lugar, doon na ba ingon ini? Nga naggama lang tagtaytayan o niya pagkahuman, gibiyaan, wa na gamita, wa na pagigsakyanan. Kasayang ba po nito sa kwarta? Di ba? O, kini o, kini, mga maning likoon, padungan ko nun yung mangigala sa lungs, poblasyon, sa lungsos Argao, kini o. Siko kayo, no? Basin mangigala ka ng mga balay diag, unsa pa na diag, mga kaigsunang mga problema siguro sa yuta on sabah mo na nga wa dito magami masumpay kalsada paita puno tuga-tuga tagama magigalag bag untay tayan tiaw mo na duha kabog tay tayan o saman ang uban magigala ningon nga pangandam na sir kay kuan og maguba ng tay tayan at least duna na ta magigalay magamit nga lain bago. So maguwat sa ta maguba ng tay tayan o na magigala magamit ng bago. 3 years na na ha 2023 god. Sigun pa din mangigala sa data, documents obtained by the Sunstar Cebu. O niya, kining mga dokumento nakuha sa Sunstar mangigala, gikan is DP. According to the DPWH Project and Contract Management Application Web, kining maong taytayan officially finished, listing a final total contract cost of 106 million. Ang kining proyekto nagtok effect ini Marso 11, 2022 and was originally scheduled to end on August 12, 2023. Nagbalik-balik kong kontak ang ato mga kaubanan sa buhat dito sa munisipyo sa Argao o sa DPWH, wa gyud madubag sila. Maghigala. Ang ubang mga netizens nga nag-agi-agi na diris Argao, nga nakakita, nahibong sila, nga ano man ang taytayan diha nga pirti naman ang dugaya o niya, wa man na dito gamita. Decoration rana siya.
1: Asintado.
0: Oh. Ingos Kuya Bomber de Sola, taga ato lang ng tukurang pickleball court. No? Gamila na nito courtings pickleball. Ang mga netizens, mga igalan, nahibong yun. Dugay nang nahuman, pero di pa magamit kay wa pay approaches. Oh. Meaning, approaches, mga igala, ang kalsada ba? No, isig katumoy sa taytayan nga gihimo, wa pa dito'y kalsadang ni dawat. No, tanawa na magigalang giplay na tong video na abay kalsadang wa man. Makita man ni mo diya magigalang kabilya. Oh. So, human magigala dito karon gihimo ang taytayan, gibiyaan rapod. Di mawaw ang ato mga public officials ani. Kini ha 2022, nitong panahon ni Gwen Garcia ni. Ya, di siguro po magilabos Gwen Garcia, kami ingaw po, ah, DPWH man na. Oh. Nahuman ni, maghihigala, panahon ni Gwen, gihimo ni, panahon ni Gwen. Wag yun, maghihigala, magminaldita si Gwen. No? Kay, nawagtang bayas Gwen's Kapitolyo, 2025 baya. So, kinigihimo ni during sa panahon ni Gwen, nahuman po ni maghihigala, during gihapos panahon ni Gwen. Saan tamagod po ni Gwen? Di nakakita ang mga igala diri karon sa ubos kayo. Sige mo na yung helicopter.
2: Exciting!
1: Asintado!
0: Ha? Mga ni mga igala ay nakaparat good ganing mga public officials na to nga hilig na kayo dito karon magsuroy-suroy via helicopter ba? Mga na nga, kinigiag to karon ni Gobernador Pambari 4 o sa may planos Kapitolyo karon. De. Di man ni magsilbi mga igala nga magpabilin lang ng ingunan ng idol na mga kaigsunang taytayana. Gigastuwa na guna. Gani giturn over na na sa kontraktor kay humana sila. Pero ang problema kay wa ni mapahimos listaw kay di ay taytayan manghigalang wa humana. Di ba murag isa ba engineer na mina bas engineer Prince Canono ron? Murag tuam na ito mag-iigalas Laguna. Nag-chat man to na ko kaganiha. Murag tuas Laguna kito ni dakong project, dakong project dito. Kaya sa may ubang mga engineer na ito amigo ani. Kay, kinini ang Quezon province day. Ang ato lang ani ba is undangan na in town ng ingon-ining klase ng mga project. Oy, no? Na yung mga flood control mag-iigala nga sus probida og ni gani substandard ghost project. Na yung mga flood control ng mga substandard, mga hugmak lang. Na yung mga ingnunta mag-iigala, mga kalsada nga, bisag asa lang gipang butang tong mga tarpulin o rosa tong mga billboard nga mauni-mauna o niya, wa, di ay, karon di anapoy taytayan, di tuod mag-iigala ghost project. No, di po tama kaingon nga kini substandard nga project, pero ang subo nga palandungon kay day taytayan na human, wapod sumpay kalsada. Sa barangay lang tad, sa lungsod sa Argao maghihigala. Ha? Eh? Ingunin ni bagyo takawaldas maghihigalas kwartas mga magbubuhis? I don't know kung sa'y rason. Ngano nga naghimo po na silang kasada na kaya may gibutan diri. Sa balita, maghihigala sa Sunstar, gipagawas lang diri karon ang frustration sa mga tao maghihigala. O sa mani, decoration lang. Oh, ang uban po maghihigala ni Ingon nga, kanang maong bridge, base mag-iigalag, onya na dito mga kaigsunan ipagamit kung palitag, magabok na po. Another resident noted the frustrating silence from local leaders. Dugay na kayo ni nga isyo, apan hangtod karon, why usa sa ato mga lokal nga opisyal ang nihatag o katinawan? So, mas mayo siguro tingali, nga nga ito mga opisyalis, manghigala maningog na kay taon-taon na manini manghigalang na human o niya karon 2026 na. I hope nga si Gobernador Pambari 4 ugma or baka manghigala Friday, mapaklaro bahin ani. Sagdin lang na si Edsel Galios. Edsel Galios, hello mo mga gina. Mga gina na mutingog si impeachment. Pag-ina na mutingog, mag-iigalas flood control, impeachment na ba ka, o niya kanan na ba ka. Pero, ogni ni, kay tanaw na ko, 2022. Ha? Mag-iigalas, Edsel, may lingkod rin. Kaysa ako, mag-iigalang pagtanaw, June 30, 2022, ni Assume Office, mga kaigsunan, sunod siyang wili kami nino. So, sa panahon ni Edsel, no? Murag ang planning ani, panahon dito mag-iigala ni Willy Caminero o niya ang implementation na sa proyekto was dito na sa panahong Edsel Galios. So, di rin na sa panahon I stand corrected. Kinigisog na ni March di ay of 2022. Di pa ni kang kwan. Di pa ni mag-iigala kang Edsel nga panahon sa din gisugdan. Dito na ni mag-iigala gitiwas. Kinilingkod si Edsel June man. O niya kinigisugdan mag-iigala March of 2022. Oh. So, kining, o sa panay, may klarong turnover si Willy Caminero ani nga itong Edsel. No? Tungkol kay na-pill this Edsel, si Willy Caminero, bagunsa ba mo na nga, bahala na ka na Edsel. Hasta ko nung kuwa, hilom. Nakapirma bang kuwa nga nahuman ang bridge sa Argao, Sibo? Ikang hilom mapas. Pero, aside ng kuwa, ang baga politiko, mas una, mas maayong una gini sila mo explicar, ani? Labi na yung taga-DPWH, Gumpam, no? Si Gwen Garcia, dali na magkita magkapatawag sa DPWH, Regional Director. Buhata ko ni Gumpam, ipatawag ko nun ang taga-DPWH ani, ang kongresista ani, no? Padamog suwat, taga-Kapitolyo, sa taga-DPWH, ganto karon sa kongresista, no? Ganto karon sa Municipality of Argao, ipatawag mag-iigala des Kapitolyo, mag-Facebook Live mo, manawag mong media, o niya once and for all, handos na tanang mga pangutana, kalabot aning taytayana. Nga naman eh. Nga 30 naman eh, nugayang na humanwa, maghihapon magamit. Gamagama ta dito ka taytayan, o niya wa, dito yung sumpay kasada. Napakawaw man yung tao tas mga tao aning kalakiha.
1: Asintado.
0: Dako man yung wow. Meron po na feel this green, oy.
2: Exciting. Ha?
0: Sa iyang panahon, di amin itaytayan magigilang gigama dito sa Argao. O niya, pagkahuman magigilang gibiyaan lang po. Sa iyang man yung panahon, 2022, 2023. Oh. Balag mo ingon si Gwen, mga igalang, iya manas nasyonal o sa naas probinsya Sugbo, under sa emo dito karong jurisdiction. No? Magpakabana ni Gwen. Balag mo ingon siya, mga igalang, iya nas ni PWS, bisa na pagkangan nga naas imong probinsya, ikaw dito karong leaders probinsya, hilom po kay Gwen. Ha? Hilom po kay Gwen, mga igalang, kay anigong panahon na. Eleksyon na magod po ni, no? Gisugdan ko ni magigala ang maong project mga kaeksyonan March 11 o niya. Kini mga buwan na, Marso, mao naman ni magigala nga focus kay sag maayo mga kaeksyonan nga. Kini ni akarog di magpalopig ni Is Durano kay Is Durano ito yung kontra. Jesus. Diba si Gwen, daog ni 2019, nagpare-elect 2022. Siya'y gobernador, ani, oy. Pero, ang bot, mag-iigalang anong wa ni ma-appeal sa pag-isgot ni Gwen sa una. Pila ba'y botos ni Gwen diya sa Argao sa una? Dako-dako ba siya nakuha? Sayangan na tas kwarta ba? Laktod pagkasulti, mga kaeksyonan, 106 million. Kadaghan na unta, mag-iigalang medisina, ani. No? Nga, mapalit na to para sa mga tambalana na to. Mga kaigsunan, kanang QM sa Mananga, iyang tanang negosyo ang sapa, gitunga, wa, Jenny Badlong. Gikang Tadlaw Vlog. Ah, kakita, bitaw ka pa doon kagmanipis, pero ting, naghanag yung dump truck kanang QM diha. kanang sa Mananga, iya kurutan ang negosyo. Ang ayunta nga, magilabot ang kanig gobernador kay natukod man siya ang termino. Ah, magilomilaw na puto siya. Ah, boy tagship, di na puto siya dito karon magkuhan pa. Musakay pa na, no? At kini magigala si Gwen, posible maguhat ni sa reaksyon dito karong Pam. Mas maayo, gumpam, imuning sakyan, no? Sa mga alipores ni Pam, bari 4 kapitulo, sakin ninyo. Panahon man ni Gwen, gihimo. Ha? Kada kung mamuliti ka mo, o di mamuliti ka sa Pam, bari 4, o iya na magigalang, ha? Hiklin, di siya magilabot, anak. Pero pagkangan nga siya gobernador karon, niya sayang kayo ba? Bahala dito karong siya'y sumusunod o siya'y nagsunod mag-iigala ng proyektuhang way pulos pero ipakita ni Pambari 4 nga tos tao nga bahala dito karong way pulos ng project ni Gwen ato ni Paimuslan. No? Ah. Kaya sa panahon manin nila bahalag mo ingos Gwen nga di man ako kang Itzel Galios man na ilang man na kang Willie Caminero sila man na diha karong ilang man ang distrito abisa na basta pagkangan under the province of Cebu. Ah. So narani sa ang akong tambag lang sa Kapitolyo, no, number one is ipatawag ninyo dito karon gumpam. O di gani sila dito karon manunga. Bahala dito magsolo sa pagpapresko sa Pambari 4. No? Arong yung paghatag o katinawa ni mauwaw tani, oy. Dito sa mga probinsya, wagi ngunini. At to kas buhol ay doon to magigilas bolog doon na bingunini nga o sa kakasada doble ang taytayan.
2: Exciting!
0: Ayaw! Be, nabay mga taga-buhol rong naminaw. Tugaan ikon ako kasan na pitas longso na to dias provincias bol nga doon na ni mga kalsada diha karon niya o niya pagkauman mga kaeksunan doble ang taytayan.
2: Ayaw!
0: Meron naman siguro si Buri. Ha? Only in Cebu, nga diya mag-igali o sa kabuk kalsada, o niya pagkauman, duha ang taytayan. O sa kabuk sapa, o niya duha kabuk taytayan. O sa kabuk kalsada, duha kabuk taytayan. Ah, krabi na po mag-igala. Ingonini mga kaigsonan ang Sugbo. Ingon mag-igala ang uban ba nga, maoday yung tingaling dato kay province of Cebu. No? Tinood yun diya, kay bisan pa dito mag-igalang, wa, pamagubang taytayan, naghimo, nagbago.
2: Ayaw!
0: Ha? Ingon, mag-igalang uba mga taga-provinsya ba? Taga-Liti. Oo. Mwari dire, makaagi diya sa Argao. Or makag taga-Negros. Ingon rin, uy, tinood rin ito, nadungga na mo dito sa XFM Cebu. Kanang datog yung kayong province of Cebu. Kay, tiyaw mo na, nakaagi mo dito sa Argao. To ay usakabok, sapa nila dito. O niya pagkawan, doha kabuk taytayang gihimo.
2: Ayaw!
0: Ha? Ha? Wow. Mingon magigala sila ba nga, oy, matay, tinuol gito gisulti na, ang province of Cebu is the richest province outside of Metro Manila. Gano man. Because dito sa Argao, tayo sa kabuk sapa, o sa kabuk kalsada, pero doon kabuk taytayan.
2: Ay,
0: ingon di Staglo Vlog, kompetensya na slapo-lapo, sir, kay tulog kabuk taytayan. Ha? Tulog ko na kabuk taytayan, magigala sa upon. Naapunas naga pangdan parehas jud ana og style way gamit gikang Asher Alipio 1318 mo ba pangdan naga naapugore ingon ni pangdan doble ang taytayan wa pugore gamit mayo nang doble ang taytayan kay doble sa bag komisyon kay tropang Eric. Ingos doy Binoy, o sana nas mga tourist pa sa Cebu, taytayan, pastila. Dekorasyon na dyan ang tulaya. Mahuman na og ma-extend si Bangag sa iyang termino. Hindi po ni ma-extend ba ngigalas bongbong? Ita mo sugot mag-igala, ma-extend as bongbong. Anong ita mag-igala, ma-extend-extend? Huwag ganyan mag-igala na himo para Cebu. Dua katuig lang na habilin mga kaigsunan. Huwag gigipahiba os bongbong Marcos ka kamuntaga Cebu. Salamat kasi yung boto ha, itong 2022. Day project para ninyo.
2: Ay,
0: Ah, alas 4:13 na mag-iigalas kabutagon Green Taxi kay SM Group. May local operator kanisa tubag reply din ni Hill. Naasir sa Abatan Cortes, Samuel Rana. Naasir sa Abatan Cortes. Naingon ini. Padad ikon ako Samuel Rana kay ang Bohol under baya punas DPWH Region 7, no? Pada di ko ko kay usa pa ning taga DPWS nagsigil na dito himog taytayan magigalang doble-doble. Nya kining wapoy kalsada. No? Samuel Rana. Pareha ning Des Argao da. Okay ra na sir, naaman kay sapa. Ana noon. Makita man ninyo magigalang nga naa gini suba, suba mi gini. No? In fairness pud magigala naa gid pud hinoy saba. Ah, saba no hinon sop. Sapa. Tanawa, kining tanawa rin. Ang kining taytayan na ba mura dito sa Mananga? Estalisa dito sa Tabunok? Tapat-tapat. Ang problema lang, dito sa Picas, sa Mananga, sa Tabunok, at least both bridges, mag-iigala, doon nag-approach, doon ay taytayan. Ang kinila sa Argao, no? Doha ka mong taytayan, o saan ka mong kalsada? So nahog, guway pulos ning usah. Okay na sir, naman kay sapa. Kuya og maghimog tulay ng way sapa. Gituyo mana sila ang duha sir kay para mana sa road widening nila. Gikang BG rin Cristela Gumbay. Okay, BG, hae maning road widening. 2023 pa manin na human. 3 years after, hae mang road widening. Og maone, ato po nang ipapangutana ng itong gumpam. Ipangutana ko nang ingatos taga DPWS gum. Ngano man nga tulog ka tuig human na human kining taytayana wa maligid dito yung road widening. Oh. Ngano man eh? Di ba? Actually daghan kay pangutan na kalabot ani. Ngano ni nga tulog ka tuig na manghigala nga way pulos kining nahuman nga bag-ong taytayan des Argao. Ah? Mabito na nagplano ko nga ako ni nga tuon dito mag-video ko ani dito maghigala mismo sa Argao. Tanaon ko ni. No? Napa manggihapon ni Hangtod ron. Ako ning adtoon magigala kay naaman ni sa Sunstar Cebu karong adlaw. I don't know nakagunit babog newspaper karong adlaw pero naa ni Sunstar Cebu. Pwede ba ni makita ninyo sa online, no? Onya amo na po ni post mga kaigsuunan dito sa Solid FM. Kaya ron sa magigala nga daghang ma-aware ani. No, di man ni pwede gitago. No? Di ni pwede gihilom. Kay kwarta mas mga tao, kwarta man ninyo ang gigamit, ani. O kwarta mas privado, ani, tamang hilabot, ana. But taxpayers money ang gigamit, ani. No? O maunam lang ganito, ani, nga di ay taytayan 106 million ang kantidad, o niya, nahimong way pulos, may pa mag-iigalagi panindot is mga tambalana na sa probinsya. Manindot pa na mag-iigalang District Hospital sa Argao. Manindot pa mag-iigalang mga usapan ng ubang mga district hospitals tibok probinsya ng 12 kabuok. Kesa nining, ingon ining nga magamag project mga igala, usapan nakatabang nas mga masakiton. Wagi na, sa masakiton o dili masakiton, kanang taytayana, wa gina manghigalay pulos. Lagtod pagkasulti, wa na dito manghigalay pulos gantos publiko. Gitukod-tukod lang unya pagkahuman, gibiyaan sa mga kontraktor. Gibutangan lang po dito nga 100% complete. Mga kaigsunan, bisag wa pa mahuman ang kining maong taytayan.
1: Asintado!
0: Ambot lang og ang mga engineer dunay bag-o maghigalang ga meaning anang complete kay para nako maghigala og complete ganing taytayan kinanglan duna na gunay approach ni so pura magama kay taytayan unya way sumpay kalsada so di gini kompleto no lakton pa kasol makita pa magani dito ma kabilya kabilya ang problema lang kay na makak ang taga kontrakto ang mga kontraktor kon sabos taga DPWH gipakitas dokumento nga nahuman ako no pero karon nakita na to magigalang dakon tinunto. Di po magsilbi magigalang padayong ilaro ng mga subuano na ng projekti, projika eh. Anong oras? Alas 4:17 ras kahapon at time check hatod ka na kanato sa Vision X Plus.
1: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw. XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
1: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna,

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bayon sa nung oras, sabay.
3: Ah, huwag kong ibaw, bay. Nagbagasyon mo lang kung kudin, eh.
2: Ay, ay, ay.
4: Ay, ay.
5: Exciting!
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime Osaka, retired ka sundalo, sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
1: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, alas 4.23 na. Atong time check, atong kanaka na to. Sa atong premium D3 soft gel capsule, mga katropa. Doon na mag-iigalay virgin coconut oil, malunggay oil, o vitamin D3. Ang pagpaminaw ni Kuya Kent, ni Brad Janjan, o ni Brad Kyle. Niyakaroon sa Health Med Medical Supply sa may Jones Avenue. Rosminia Boulevard, sa Dakbayan, sa Subo. Kagini ko no sila dito. Pag-deliver og hospital bed dito sa Argao. Sige, Kuya Kent, inigbalik ninyo po mag-deliver ta dito. Hospital bed. Bidyohin ang tulay. O niya, kananga si Brad Janjan dito karay patabia. Si Teddy Mercedes, nagpaminaw sab na to si Alvin Tugutan. Ingon siya, male o female na nga taytayan, sir. Bag-lucky ko no. Si Marlon Ferrer, pa-shoutout watching from Kim Batalise, Ronald Romeo. Eric naasad diay blue pipe para tubig. Pero igo ragilubong ang pipe, human gibian, panahon po ni Gwen, dako og nasapi si Lalay anak nga project. Naasay diay blue pipe para tubig, pero igo ragilubong ang pipe. Sa Argao gyapon eh. Type no? Blue pipe ko no, giigo sa tubig, gilubong ang pipe, o niya gibiyaan rapod. Ni Salir Makana, no? Sa may kuwana na. Update, ingon si paring Kevin og agaw Joseph Dismanos. Sakto Judea Minings DPWH Dagham Project Y Human. Okay. Alas 4.25, di ako'y ugma lang siguro ni. No? Mga kaigsuna ning balita nga akong nasindulan. Although, kini maghihigala ang nagpagawas ani mga kaigsunang survey is kining RPMD, Foundation Incorporated. Naglibog po kong number one, asang opisina ani. No? Si mga contact number ani, kaysa una ako ning gisusi maghihigala ning RPMD, o kabante maghihigala contact number ng opisina ani. Niya maura ba ni mag-iigala gibansiwag ni Gwen mga keksyo na nga perting labawan niya dito sorbi agis ni Pambar Equator resulta pili ni nagpagawas na magod po ni silang bagong resulta aning index of governance na no, sorbi alang kurunis mga top performing district representatives o mga top performing city mayors sa Central Visayas. Kaysa, kaibawa ba mo mag-iigala sa mga district representative kasi nag-una sa tier 1? Si Kongresista Lulipop Uano Dizon. Perte ko no mag-iigala kalanog si Lulipop Pildi na mag-iigala sa ahong. Oh, kini si Lulipop Uano mag-iigala hatag-hatag dito karong kwarta basta dunay tulion pero number 1.
9: Ayaw!
8: Ikaduha lang si Ahong Si Lollipop, 87.8%. Si Ahong, 87.3%. Ikatulo ko nung mag-iigala was si Karen Garcia sa 3rd District, 85.2%. Sunod mag-iigala, Kongresista Daphne Lagun sa 6th District, 83.5%. Giyos sa kanipagpili nila mag-iigala, number 1, si Daphne Lagun. Ang ina kadungog kung sa'yo dito rin nahimo des Kongreso. Ah, Lollipop, number 1, ngilingiga no, tier 1. Lollipop, Ahong Chan. Karen Garcia, Daphne Lagun. Okay. O niya, sa second tier, Ria Gulias, Ido Rama, Jock Prasco, Edsel Galios, Patsy Calderon. Sos, katapusan magigala San Simura. Oho. O niya, sa mga mayor, nag-una ko no diri magigala si T.D. Si Jonky Uwano. Mga Uwano man mangigala na butas ng biruan, kisa may nag-commission na ni Sorbi, ha? mga Uwano may nag-unas, kongresista o Uwano. O niya, si John Kipon mag-iigalas, mayor. Siya po yung nag-una, ikaduwa na dito Samsam Gulyas, ikatulo si Cindy Chan sa Lapu-Lapu. Ang katapusan mag-iigalas, si Nestor Achibal, ikaupat. O niya, Joy Pirales sa Toledo, Balchong sa Naga, Jean Yabs Tagbilaran, Mayel Martinez sa Bugo, Nito Durano sa Danao, Patrick Marcina sa Karkar. 5,000 kuno ka mga respondents ani magiigalang gigamit sa face-to-face interview. Abot, kung nag-interview ba ni sila diri Cebu City? Kay Central Visayas man ni magiigalang ilang giingon? Wa ko kabantay magiigalang dunay na norid diri sa patira na kay mo apilot ako. Ani ilang sorbi-sorbi mga keksyonar na maklaro ni? Ingor magigalas kuya aing ano good taong number 2 nas ahong o may makita ang projects Lapu-Lapu sige naman na siya TikTok. sige sir sa sitio Hayahay Poblasyon Sagbayan Bohol kanuna hindi mo agas ang tubig sige ragbayad gikang L.M. Muniz Jericho Rosales pasatot ang call Eric kay William the best Rosales Lorna Tambakan Jenny Tambakan o kang Boy Tambakan sa Sagbayan Bohol. Salamat. Sige, sige. May pagpaminaw ninyo di akaros poblasyon Sagbayan o sa mga taga Kinasangan. Anito sa mga reports, Double J. Ika sa ito mga kaubanan, may nga pagpaminaw sa mga taxi drivers des Brent Norman Ibarles, RF Taxi. Di ay notadong manglungkabay o window machine. Pasak ni Scarcel. Sak pa na yun. Di reports, Eric Amaro.
2: FM Police Report. Police Report.
6: Katrobaga Eric mga kaigalan nagatubag na karon og kasong theft o pagpanggawat iguban o kinipog kwan ni og nig robbery katrobaga kining Eric de kay kwan ni sa robbery kwan ni with force pani pagpanglungkab diin kining maunga usa ka 57 anyos nga lalaki matapan notado ni nga manlungkabay og mga water bendo machine no this may in Vacaso Avenue siyudad sa Sugbo ang suspect nila nga si Virgilio Pitogo 5 ulit tao ni residentes may sitio Bato Barangay Ermita diin caught on cam ni siya o CCTV katong mga Erika mga kailan tungkol usab sa kining series of kining pagpanglungkab o mga water bending machine sa yung last kapag kinipong paglungkab na dakpan na ganyan siya sa mga sako pa sa police station 11 Mambalik police station o gipusasan gipaslak na karon sa
8: pagpilar may makuha niya sa gage ng window machine.
6: Naagi uban ka sa mga Eric nga dugay nila kuhaon ang ilang mga coins diha no mo nga maubot po og linipo pero naagi uban nga dali on ra pud lang kuha ka sa mga Eric magay lang kay gamit man kay sensiyo so mo na nga gamay ra makuha sa mga kinipong kuha na kanang mga manglungkabay na may uban maubot og kan 5,000 ka sa mga Eric mga samot na og kining kuha na 5,500 ang kinipong mga vending machine dili kaning water vending machine na may ng coffee na ay uban na katapang ka ng mga pang wifi piso wifi so mauna ay dagko pero kaning kuan kaning tubig piso-piso sa mga Erika di yun ni nga dagko yung kayo nga mubot sa 10,000 sa mga 5,000 3,000 uban gani 2,000 sa kalipura katapang Erika mga kahigalaan po no so ang kinimong
8: no din is gawas no
6: mga suspek atong Eric.
7: Usar mo ni kabuk lagi ni. Nakita na to res video.
6: Kani ang suspek atong Eric mga kigalaan ko matod pag kani tado na ni nila na nisto ka kapulisan. So ang atong Cebu City Police Office CCP o katupang Eric ni kwad po ni daig po ni sa mga personnel sa
7: kini video hangay gikan ni Tagiya.
6: Sakto na katupang Eric siya may Tagiya ng bending
7: adlaw man ni ngawating amaw.
6: Mga kana hapon na katupang Eric mga
7: why tao di ay ni Iria.
6: Murag wala pa kay nilakaw pong tag-iya kato pang Eric mga kaigla, no? So ang CCPO ni Komendar po sa Station 11 kay humani mag magpost ng tag-iya ni-report ka sa Station 11 dali nilang nasikop ang kakinig ba o gamat ng malutadong malukabay o water bending machine. So far nga, no? Manito kasi kasikikan sa Station 11, Public Station, mga katropa. Basta kapinay sagutan na, ang kape ng Imbasiyas Incorporated, maugay ato sab nga, imnon mga kaigilan. The more we drink, the healthier we are. Alang sa Diyos ng Pilipino, para sa Pilipinas, mga katropa, Eric Amaro, XFM.
2: XFM Report.
7: Sa lain balita, nabaligya og bara, apan amahan, dili mo sugot, silingan, gipahimungtan, gitagak sa septic tank. The report's June 14.
2: XFM Police Report. Police Report.
9: Naangol kining usa ka lalaki human batol pagitagak kining usa ka wa pa mahuman nga septic tank alas 9:20 sa buntag Miyerkules Mayo 27, 2026 dito sa City of Mohondos Barangay Langtad City of Naga Cebu. Ang kining nadakpang suspect mao si Christopher Daniega 32 anyos ulitaw samtang kining naangol usab na ilan nga si alias Romark 28 anyos ulitaw parehong nagpuyo sa mao nga lugar. Sa imbestigasyon ni Police Staff Master Sergeant Jay Catani sa City of Naga Police Station na sayran nga gusto sa suspect nga ibaligya ang ilang bara kay wa na kuno siya kwarta apan nasuko gining iyang amahan o giingnan kining suspect nga di kini ibaligya kay gamiton kini nila sa trabaho ug panginabuhi tungod sa kasukunin ng suspect kay ingong nang hagis kini apan nakabantay kining biktimang silingan nga init ug ulo kining suspect maong nilikay na lang siya aron di mo grabe ang gubot kay aduna na sila'y matud pa karaan nga panaglalis apan giingong gigukod binuon siya nining suspect ug sinihang naabtan gialsa kini sa suspect ang biktima o gitagak ngadto sa wa pamahuman nga septic tank nga mo hinungdan siya nga pagkaangol. Tiwasan pa unda sa suspect ang biktima apan napugngan kini sa mga pariente. Dali usab nga mirespondi ang kapulisan City of Naga Police Station o gilang gidakop kining suspect na sayran nga tigamitan matod pa og illegal nga drugas kining suspect. Kasong physical injury ang gihikay na karos kapulisan batog kag Daniega. Mga katropa, yung kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM.
2: XFM Report.
7: Sa balita, di lalaking gireklamo sa asawas pagpangulatas sa una, sobre nadagpan sa kasong kidnapping. The reports, Benji Talisik.
2: XFM Police Report. Police Report.
10: Dagang salamat sa tumabit ang alahipo sa CID GS7. Nadagpan kinito sa pagpangulata sa iyang asawa sa kasong Violence Against Women's and Children's Anka. Karoon dinagpan usab sa lain na usab nga kaso ang pagpangandakop na hitabo sa alas 12:58 tak na sa hapon kagahapong adlaw Mayo 26, 2026 dito sa Osaka Subdivision sa Barangay Kasili sa Lungsod sa Consolacion. Ang naposasan mao si Jesus Ricardo Villafor alias Jeric Yu Lu kwart anyos og mulupyo sa nasigutang lugar apan lumad kini nga taga 8B Golden Grove Woodridge sa Barangay Maa sa Dagbesa Davao dito sa Mindanao. Ang mga operatiba sa Criminal Investigation Detection Group 7 og Cebu Field Unit may binakop kang Villaflor ubos sa ilang gipatuman nga oplan pagtugis nga resulta sa pagkadakop sa dinagpan. Ang dinagpan gihulagway nga top 6 most wanted person sa City of Visayas sa mga kaso niya nga gipakatubang sa kasamtangan si Honorable Judge Claire Viofrasia Pagalayan, President Judge sa Regional High Court, Cebu Judicial Region, Branch 15, Cebu City, may miluwat sa mga kamanduang gadagpong kini mga suspek. Duhag mga warta barest ang iluwatan ini sa kasong karnaping nga may piyansa ng residence mil pesos matagos sa kaso nga iyang giatubang nasiran nga ginilagpan nabalog na sa milabay nga tuwig human managpan sa kaso nga kalapasan sa Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 human kini. Gireklamo siya ang kanyang asawa sa pagpangulatan ini. Civil War ang kasatungan karon nga nabalhog na sa selda diha sa CIDG7 Regional Office sa ilang Detention Cell Facility. Report sa CIDG7. Katapa may kalimut niya pon sa pagkabalas ganyan sa Antone Herbal Owen. Magkatapa kini. Labi na katungan ng mga panuhot sa lawas sa Antone Herbal Owen. Hinimo sa Yastuhal Incorporated mapalit sa parmasyag butika sa lugar. Alam sa regulasyon Pilipino para sa Pilipinas sing katropa. Budget Talisik XFM.
2: XFM Report.
8: Sa lain balita, duha ka mga minor di edad nga lalaki na rescue kini sa NBI gikan sa Langyaw nga mi-exploit kanila. Reports John Limin Chavez by King.
2: Live report.
11: Na-rescue sa buhatan sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office kon NBI Sevro ang duha ka mga lalaking minor de edad atol sa operasyon nga gihimo sud sa usa ka condominium unit dinhi sa Dakbayan Sugbo niadtong nakalabayng gabi nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka langyaw. Matod ni Senior Agent Donaver Inisin nga ang maong operasyon nagsugod gikan sa tip nga ilang nadawat pinaagi sa tip helpline sa DSWD Field Office 7. Dugang nini nga misaysay ang mga biktima nga gihaylo sila sa mong American National nga matog uban kaniya bugti sa salapi o giingong muhatag og additional nga 1,000 ngadto sa 1,500 pesos ang langyaw kung magdungan sila kaligo nga way sapot. Nasakpan sa akto ang sospek nga kauban ang duha ka mga minor de edad nga lalaki nga nagpangidaron og Jace og 15 anyos. Sa kasamtangan ang duha ka mga biktima giluwas og itugyan na sa kustodiya sa DSWD 7 samtang ang sospek ipailawom sa inquest proceedings tungod sa giingong kalapasan sa Section 6 og Section 10B sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Mga katropa, pakigbatuki ang sakit pagtumar og Santhone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. John Lay by King, XFM News.
2: XFM Report.
8: Sa laing balita, di ay kapin 200 ka mga trabahante sa MIPS 1 nga kalit gipang tangtang sa trabaho. Didangop sa piso lapu-lapu. The reports Crystal Joy Filler.
2: Live report.
12: Nidangop sa buhatan sa Public Employment Services Office kon peso lapu-lapu ni adtong Lunes ang 65 sa kapin 200 ka mga trabahante nga kalit nga gitangtang sa ilang trabaho sa usa ka frozen seafood company sa Mactan Economic Processing Zone kon MEPS 1 ni adtong Mayo 16. Matod ni Kim Francisco, ang peso manager, ngang mga apektadong mga trabahante nagikan sa upat ka manpower agencies. Usa sa nawadan og trabaho mao si alias Liz, 52 anyos, nga taga barangay Babag ni Butyag, nga ni adtong Mayo 16 atos ilang break time lang sila gipahibaw nga sa maong adlaw lang sila taman. Sigon pa ni Francisco, nga gustong magpatabang sa mga apektadong mga trabahante kung makatarungan ba nga diha-diha dayon sila gitangtang.
13: Agon ma-guided po sila na nanabitaw na sila ng mga dagang questions pa nganong kalit-kalit na ikuan sila, itang-tang, no, ipa-order sa trabaho. O yan, yeah, maski ang ilang agency nakalitan po, no, diha-diha yun. O yan, yeah, kuan po, at the same time, namasin lang po sila nga doon na sila ayuda na madawat.
12: Dugang pa sa peso manager nga regular sila sa ilang mga manpower agencies, mang responsibilidad sa ilang mga agencies ang pagpangita og laing kumpanya para kanila. Sa pagkakaroon, mahog nga floating ang ilang status. Sa kasamtangan, usa na sa upat ka mga agencies ang nakontak sa peso lapu-lapu. Gitambaga na lang sa peso ang mga apektadong mga trabahante nga mas maayong mangita na lang sila og laing trabaho ilabi na kung wa pay kasiguraduhan nga mapangitaan dayon sila og kumpanya sa ilang agency. Dugang nga lakang sa peso mao ang pagsusi sa kumpanya sa mga apektadong mga trabahante.
13: We will also try to visit the principal na company na nag-contract sa agency aron to verify, no, o sa gilid na nito po nganong nagkalit-kalit sila o kanang paundang sila trabaho.
12: Makigalayon usab ang peso ngadto sa City Social Welfare and Development Office aron nga mahatagan ang mga apektadong mga trabahante nga taga Lapu-Lapu City og taglima ka kilo nga bugas. Apan dili pa sila makapangayo og tabang gikan sa DSWD 7 og DOLI 7 kabayen sa mga financial assistance tungod kay sa ilang assigned company raman sila gitaktak og dili sa ilang agency. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
7: Sa lain balita, pagkaon sa mga pasyente sa mga tambalanan, Lukob, Provincia, Sugbo, nakaani og maayong feedback sa mga pasyente. Reports Grigi Magdadaro.
2: Live report.
14: Yes, human sa dugay nga panahon, gipasakaan na ang budget allowance alang sa mga pagkaon sa mga ma-admit nga mga pasyente sa mga tambalanan sa probinsya Sugbo. Ubo sa pamunuan ni Governor Pamela Pambariquatro, gika sa 150 pesos nga 1D meal budget kaniadto. Gihimo na kinikarong 300 pesos kada adlaw o tag-usagatos pesos matag kaunan. Note nini, gipareyag karon sa mga tambalanan sa probinsya Sugbo nga mas nilambo ang kalidad sa pagkaon nga gihatag ngadto sa mga pasyente ngadto sa mga provincial o district hospital. Og nakita na matun pa usab ang mga resulta niini, pinaagi sa positibong feedback gikan sa mga pasyente. Lakip sa nakadawat og maing feedback mo ang CPH kon Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bugo og Bantayan District Hospital diin nasayran nga daghang pasyente ang niparehag sa kalimpyo, lamian og mas maayong kalidad sa pagkaon nga ilang madawat matag adlaw. Alang sa mga tambalanan ko probinsya Sugbo, usa kini sa timailhan nga ang dugang suporta sa gamhanan sa probinsya Sugbo makatabang gyud di lamang sa serbisyo medikal kundi lakip na usab sa adlaw nga pagkatiman o kaayuhan ngadto sa mga pasyente. Sa ato magkatropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa ato mga mata, ano na kini lutein, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdaro, XFM News.
2: XFM Report.
7: Guwapo-guwapo itong balita, ada, no? Ang pagkaon sa mga pasyente sa itong mga tambalanan sa probinsya Sugbo, murag ni arang-arang, na? Itandi sa mga nangagi, maghihigala nga, ang mga tagong sa resort na nila itaon, mga sigurong dugay po mga maayo ni mga pasyente sa mga public hospital, ta kay, mati po siguro kay gracious pagkaon, no? Karon murag na naka-ani og maayo, maghihigalang feedback ang kining pagduma sa mga ospital ta base atong report ni Gregi Magdadaro. So may tag magpadayon ni mga kaigsunan, at least manghihigala nga mga pasyente murag daling maayo, dili madugas pagpatambal kay ang mga pagkaon nindot na pod gawas nga duna na supplies mga tambal, no, mga medisina. Ang ato pong giintake ng mga pagkaon lami na. Pwede man ning mahimo ning ingon ini nganu man ning mahimo sa una.
15: Ay! Exciting.
7: Hindi malagi maghihigal ang panindutan dito karon ang mga pagkaon sa mga pasyente. Oh, di ba? So, mainta ang pilam ni Kabuk, 16, no? 12 ka district hospital o 4 ka mga provincial hospitals. Dako-dako po ni gasto hinoon maghihigal sa pagkaon. Pero, ngano ba yung taon maghihigal ang mawili mantang ka ng kwarta para maadto manas mga tao? Ihapag pa na para sa katawan. So, ala, gastuhan na itong maayo. Aron sa maghihigal ang maka-appreciate ang mga taxpayers sa Sugbo. O maka-appreciate ang mga taxpayers sa Sugbo kay iba ba magitang lawas ang punan. Yeah? Wa magiging gustong masakit kay igsunan. Pero kung si Bako pong masakit, at least to atay tambalanan ng kadangpan sa atong probinsya, kadi taangay mabalaka sa mga bayronon higala. Yeah? Yeah, pagkaon po, okay kayo. Kay busog mga igsuon, kay guwapo. Tiaw mo nang to imangga. Murag lami kayo mag-iigal ang pagkauna na unsa man to baga kayo suminodo. Depende sa pasyente po na. Pero mauna, mag-iigal, importante o sa dito ko rin makapanindot o makapadali sa pagpaayo. Ang nindot pong rasyon sa pagkaon sa mga hospital ta. Inigihimos, probinsya Sugbo. Kudos gantong gobernador Pambariquatro. Kao ba na kundi mag-iigal as Master Controls, Jumin Jimenez, sa Newsroom sa Almi Mata. Ato manager John Libid Chavez, my king, manamilit ako. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Eric Siras Manay. Panamilit og magpasalama sa inyo makanunay yung pagsuportag pagpaminaw katropa mo. Exciting!
2: Asintado!

0: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog

0: Isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Osmo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, malas 4:58 na sa kahaponon mga tropa. Atong time check, atod ka na to sa Visionix Plus Soft Gel. Ano mga tropa ay tambal o solusyon sa toong mga mata? Sa mga dunay problema sa ilang mga mata, sama sa dunay mga glaucoma, katarata, o guban pang glasses, problema sa mga mata. Sa mata, tumaro mga katropa og Vision X puno sa mga phytonutrients sama sa lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin, no? Delikado mga katropa og ituhan ning ato mga mata. Simpleng mo santop ngadto ni nos pagkabuta. Vision X mga katropa para kanunay tang makaklaro gino, klaro og tataw gid ang atong mga pananaw.
2: Exciting!
1: Hini mo og gaba. So yes to health mga katropa, alas 4:59 na!
0: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.

Oras XFM sa Philippine Standard Time. Alas 5.28 na itong time check. Mga katrabahatid ka natin sa Premium D3. Inaani yung mga katraba, no? Tinawa, solo ko. Ako yung DJ, ako yung anchor, ako pa yung ni Mix, no? Wailuyaluya! Mali kong gino mga katraba, Premium D3. Puriya puya gino, grabe na itong energy. Instant energy mo ni mga katraba. Kaya ikuan mo sa vitamin D3. Instant energy atong makuha ni ini, ha? Unya, mapagawas po sa mga sobrang tambok, no? Excess fat sa itong lawas para dilita delikado sa kit ka diabetes, mga katrama. Ha? Magpiyansa din, ha? Kaya magpiyasta ro, no? Happy fiesta din sa mga taga-tawaso niya, ha? Nagbunal-bunal na lang sila dito ron. Kapot, mag-apas mo kakuha ni kay Kuhan man. Inuno ka, Premium D3 ta, mga katrama. Premium D3 soft gel, ang instant energy. Ayan, may hapon mga katropa. Happy, happy Wednesday. Kumusta inyong adlaw ka Wednesday, mga ikala? Ha? Okay na mo din, ha? Onya, ganong gabi, no? Nig-out na ko. Catch me, catch DJ Butch. 7 p.m. to till 10. Lago din na sa my Hotel Elizabeth.

0: Ya, satu mga katropa, jangan nag-comment ato ipag-greet rin, oh. Hello ni katropa, Jafet Fuentes Oxtero. Bunal doon, no? Yan, nagbunal-bunal na sila ron dito sa Ilaga, Boss Ido. Yan ni katropa, Leo T. Antimpong ko. Eugenio Boy, tagsip, may hapon din, ha? Kanunay nga exciting kada hapon kuno pasingot sa dyan sa katropa. Nanayaw namin, dari sa may sitio, Kamansi, Kinasangan sa Busaray. Yes, katropang Angie, Rimo, Lorna, Margarita. May hapon ninyo din, ha? Good afternoon, DJ Butch. Solo flight lagi. Ayan, oo. Yeah, Jerry, yan. Tami Frota, shout out to may Katmon. Jerry, yan. Grabe, hapay tira. Yan, balik. Ako lagi hapon, no? Tanawang tani. Grabe, busy po, Mas Turbo. Kamusta sa itong mga katropa, ha? At sa nipalunson ang mga pipilang kabaga. Hot og sa mga mahinom-dom standby. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5:30 na itong time check. Headed ka dato ni sa Premium D3 Coffee Mix. Ganiha, soft gel man to. Mga mo to'y a source of energy. Kini kape mga katropa nga wali asukar. Gipatambi sa stevia, ha? Doon ay vitamin D3. Doon ay sunthones po nga makuha kay na amani mangosteen mga higala. Na Premium D3 Coffee Mix, may kapi ka na, may santone at vitamin D3 ka pa.
1: XFM. XFM.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew, kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot, isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try mo ang Santone Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi

0: Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ma, mabdos ko, ma.
3: Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh.
2: Ma, nasa kaniyo, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, ugma, ha? Ha? Ipa-check up ti ka.
3: Ayaw!
4: Exciting!
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinati jud na ko ang pagtin-aw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag-turbo.
7: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ay, bugo, adyo di mo mataan ka, oy. Sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
10: Ah, mas bugo si Papa Maki. Nakanungo ko niya gabi. Naingon siya nga, pasinsya niyo kay Day. Pasinsya niyo kay Day. Kay Kutobre Kustolo. Kutobre Kustolo.
3: Ayaw!
4: Exciting!
11: XFM.
12: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. It is now 5:35 in the afternoon. Mga katropa, kining maong time check. Gihatod ka na ito ni Windsor. Win from within!

right, happy birthday di ini katropang Arnel Ramos dia sa Dubai, no? Shout out din ha agi kini katropang Heidi Sistina. Ako ang sister kanadi na sa may Kainta Arizal Manila. Birthday din rin siyang happy day, no? Nga si Arnel Ramos katua sa malayong dapit amping kuno dihas Dubai. Happy birthday katropang Arnel Ramos from my beautiful sister, Heidi Sistina.

Sky Beauty Dutay ug ni Hansel. And nagpa-shout out walay lain kundi si Tizay Alzola from Malabuyok. Hello sa mga taga Malabuyok, no? Katropang Dars Jason at Joseph Dinopol. Kasi katropang Lorena Gabato. And adiha sa may basag sa Nicolas, no? Sa may Sherwin Vulcanizing.

oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Bala 5.57 na mga trabatong time check. Ano hatid ginato sa Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape mga higala, gatambal, gino. Dunay mangustin suya. Kung kining moringa, no? Pwede sa mga bata kaya walay caffeine, dili isog na kape. Dili ka magka-insumya, dili po mag-aslog ang imuhang tiyan. Ini mga katropa. Sunthone Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Kiay. Tabangin kong sayo, tabangin kong sayo. Ayan ito ni Greet, mga katropa, sa mga nag-comment rin, no? Si katropang Jovet Arisa.

Drivers Association. Dire sa may barangay Vito Minglanilia. Mayag hapon mga katropa. Chacha pa more from Olorna Margarita. Ika sa pining na adres, katropang Ramil Martos, boss, cha-cha, dim light, no? Ika si katropang Chang Sifuy, may gabi, DJ Butch, o DJ Turbo, di ara kong ihuwat si Chang Sifuy. Asad-sad ko, no, disco solid, namina, adres, may Permira, ha, kapugoy, ganyan niya, eh? Permira ko, no, alibay ang concert. Onya, ayan. Gigan ka to pag siyang sipo. Di na sumakta, no? Alawin mo nila. Yeah, si Dante Apas, yung sa request o dayang-dayang. Well, atokar gina ako. Mauna ron, katro pang Dante. Iring kabang.

0: para makaplastada si DJ Turbo. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5.59 na itong time check. Hatid ka na ito sa Sunthone Gold Coffee Mix nga dunay glutathione o collagen. Gama sa Yes to Health.
1: XFM. XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyedo, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: No smoking. Pwede na siguro kung muna ba akong dinig. No smoking man.
10: Oy, polisya. Dagok ni. Ano na ni Grillo magandini?
9: Patakak malang ka, sir. Katanawag ko na ikong si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang. O basa ako. No smoking. Masa mo di bisaya sa nose. Di ba ilong?
10: Yeah. Ay, ah!
11: Sakit ng katawan?
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: Symptoms persist. Call your doctor.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
23: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
24: Ug matag Domingo.
25: Libre na magpakonsulta sa doktor.
26: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
27: Ug mapalit nimo dinhi
28: ang mga produkto sa Yes to Health.
29: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera Bili.

0: Time. Mga katrupa, exciting!
1: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Alas 6:04 na sa kagabi yun, mga higala. Kaling itong time check, hatod ka na to sa Seas the Pain. Itong higala na to din lang nag-yok po ito sa kasakit silang puson. Pati nga sakit, mga katropa, nga murag di nagin magwanta. Ang mga katropa, kini pain reliever ni Girls is the Pain. Yan, doon ay sanggol nga para sa itamol. Maayosab ni alang sa mga doon ay hilanat, ubo, pingot ang ilong, o kining dysmenorrhea, basta sakit-sakit sa lawas, mga higala. Seize the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.

Birthday greet yan si Katropang Stella Alberca. Yung hapon DJ, ang imong sounds kaya akong ihimo nga pang exercise DJ kada adlaw ganda. Salamat Katropang Stella Alberca. Salamat guys po gumina ha. Ang Katropang Hector Lozano, shout out doll sa taga Capitol site. Hello guys, mga taga Capitol site from Hector Lozano. Jovi Darisgado, hello. Hey, shout out spot sa Kabili Studio gikan ni DJ Rembrandt, no? Owned and managed by pare na ko RJ Kabilis. Ina sumay Minglanilia mga tropa ang Kabili Studio. Thank you.

0: Ora 6FM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6.29 na mga katropa, at time check. At kinatunin sa Sanzone Plus Herbal Oil. Yung sa punig ka mosquito repellent po nag hindi magdubli niyong gasto mga igala. Di ka duulang lamok. Yan may punihan lang sa pagpamasahe. Pagpamasage, no? Ayan, nindot ka niya sa mga tropa ka na bitaw ida yung muntong. Taplas mo sa mong dughan o buko-buko. Para nindot ka ng imong katulog yun ang mga tropa. Sa mga insomnia hon. Para mag-isip ito pagtulog magabi. Yeah, doon ay mga piang, ha? Pwede mo mga katrabag maunin nyo gamiton kaya ihaplas sa dili pa mo magpahilot mga higala. Doon mga piang niya, ha? Sa mga butod sa tiyan, uguban pa mga higala. Samsung Plus Herbal Oil, mapalit sa tanang butika nationwide. Alright, DJ Turbo on the mix right now. Back to back with you, Captain. DJ. And yeah, hello din ni DJ Samix. Ang isang kusuki mo diris kaingin. Ayan! Gusto ko nung kita na abutas kaingin. Hello to Litoy Delicano Silvano. May gabi rin yung tanan din ha sa mga tagaytay. Padyan, karasigig paminaw sa XFM. Watching from Von Torres Basak, sa Nicolas, no? And once again, hello sa mga taga-tagaytay pa diyan. Alex Comendador, may gabi, Inoy. DJ Turbo, lang malakas ka na. Yeah, si Limar Cantago. May gabi ninyo diha. Ha? Bernadette Dinopol. Yeah, si Stella Alberca. Hello, DJ. Ang imong sound. Super gipaningot yun ko. Pag sana, aerobic exercise, DJ. Salamat kayo kay. Maugyod niya kung gamiton ka na adlaw. Aritan DJ Turbo, magpati din na si Pog Greenies.
1: Alright, may hapon na ay, yun rin, nakadumo po kaganina nga, ay, nag-greet ka, tagabasak sa Nicolas Buntores, oy! May hapon niya dahil, 14 ka to, ay ko nagpuyo diya sa una, diha ko nag-5 anyos, nga hantod, nga ni, na initurok sa akong ubos. Awat ako dito siya, pag 15 anyos na ko, ni Balen may Bulacaw. May hapon niya diha, sa akong manghod po diya, may si Jubilia Kalubihan, si Jubilin Jimenez, iyang bana si Jorlik Roma. Wala akong mga pag-umangkong diha sila si Don Carl. Huwag si Inday ko, ganyan akong doon ka pag-umangkong gagmay. Yan ang doon ka babae ako. May hapon diha po diha sa akong family. Diha may pisa, o diha is may bulaka, o din diha is may kwan. Yan din, doon na diha ay nagpakuan din. Malihog din ako diha si DJ Chris sa Sad sa Katropa, May 29 Friday. At Mika Baha Dulho Fatima Cebu City with Chris Scorpion, of course si DJ Rames Dadula powered by G-Tan Pro Audio, May 30 Saturday at Sitio Punyang Dulho Fatima Cebu City with Chris Scorpion, DJ Bert ay tumigo powered by Sax Pro Lights and Sounds.
0: Yeah, and of course, mga tropa, catch DJ Butch karong Sabado, no? Karong Saturday, May 30, 2026. Na ako din ha sa may Sitio Ogan, Barangay Lutak City of Naga. Mabarang ko din ha ang Double L Soundtrack Disco Mobile. Kami ni DJ Lloyd. Happy fiesta na inig Sabado. Tingkao naghumba. Kita-kits na, mga tropa, ha, karong Saturday. Sa City of Lutak, sa City Ogan, Barangay Lutak, City of Naga. DJ Butch and DJ Lloyd. Kami nila mga katropa. Commercial set, ha? Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6.33 na itong time check. Hatid ka nato ni sa Sanzone Gold Coffee Mix, mga katropa. Tambal nga kape, makapawagtang sa tuwag mga duka. At the same time, adunay mga sangkap nga sama sa Mangustin na natin magkuha ng Sanzones, no? Spirulina, Ampalaya, kape. And of course, gipunan ba yun o glutathione o collagen?
2: Exciting!
0: Dami nga kape mga higala, ha? Magkapalimpyo sa tuwag atay o dugo. Ang resulta niya na hamis ato ang panis. Sanzone Gold Coffee Mix, mapalit sa tanang butika nationwide.
3: XFM.
4: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
5: O nga, kinsa bang bayotang at tumakusuke mo syagit?
4: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man niya ay si Papa! Ayaw!
2: Exciting!
6: Ang atin ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ato si Ariston, usaka na mo ma'am. Itong adlaw dyan kong gapainit, unya magsige pa jugugdo ko. Kung ibate ko nato ang paglabas, sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis, aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap kasimala, nawala na dyan ang paglabas sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
7: Turbo supplement for men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pahit sa zona. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong gijan Turbo.
7: Turbo, supplement for men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Butch, unsa kanito yung apelido ni mo?
11: Kada pang pirmi ni mong kaptan mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katog.
10: Saan pa yung apelido? Ang palaya?
11: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
10: Aya!
2: Exciting!
12: X-FM.
0: Oras sa X-FM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:37 ng mga katrabatong time check. Hatid ka nato sa VisionX.
6: This time check is brought to you by VisionX Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus. Alaga sa mata, araw-araw. Alian.

0: XFM, Cebu, Philippines Standard Time, alas 6.46 na mga tropa itong time check. Ito kinatunin sa Samsung Gold Capsule. Kalimot sa mga katropa na pinihan ka nag-maintain na niya. Kalimot mo, humalamog pa ni hapon. Usa ka oras, no? One hour after meal. Para mo na mga katropa para sa mga maintenance niya sa high blood, diabetes, o gano'n na mo karoon din ay kapalakan ng problema sa kasing-kasing. Kung sa itong immune system, mga Samsung Plus Gold, mga ikala. Puhilis po sa mga nagkadaiyag bukol sa itong lawas. Sa mga adunay cyst, kweter o guban pang yung mga bukol-bukol sa kalawasan. Ang atuag bulawanon ng proteksyon, no? Samsung Gold Capsule, mga ikala. Ito ang final greetings, no? Katropang Lorna Margarita, have dinner, DJ Butch, before going home, Ampi. Salamat kayo, ha? Kanya si Ersan Abelia. Good evening, DJ. Shout out from Labangon, Cebu City. Narita, DJ Turbo, boss. Kabati, boss.
1: Final greetings ni Aya. Kung usbong day, balik na ko ang plugs ni... Plugins ni DJ Chris Scorpion. Sa Katropa, May 29 Friday at Mega Bahadulo Patima, Cebu City with Chris Scorpion and DJ Rames Dadula. Powered by G-Tans Pro Audio, May 30, Saturday at Sitio Punyang, Dulho, Fatima, Cebu City with Chris Scorpion and atong amigo, si DJ Bert, powered by Sax Pro Lights and Sound, Maura to DJ Boo.
0: Kaya salamat kayo. Nya, karon mga tropa, karong 7 p.m. till 10 o'clock. Ako din na sa may hotel, Elizabeth no Ayala. I will be playing retro music. Ito pista. Kumana ko din dito ako dito. Yeah. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
2: DJ Pooch.
1: DJ Turbo.
0: Katropa mo.
1: Exciting!

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra,
5: magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton,

0: Coffee Mix user.
1: Kani ato sukay ko mga pero pag abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadagang kape nga ako natilawan Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis Santon karon wala na ko gakiang kiya Archie DI ni tagapanabo office worker.
0: Kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zambo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni Sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure ginako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mango Justine, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
6: Porman, naabot na ko, Porman.
7: Karon pa ka naabot? Late na ka?
6: Ay, Porman, dili. Uy, gariyar kay ko naabot, Porman. Sa'yo kay ko naabot, Porman. Uy, sa'yo kay ko naabot. Dito ko sa 10th floor, nataga ko.
7: Pagkabot-bot ni mo, nataga ka nga doon ka oras sa mga late? Asa ko to, oh.
6: Ayaw!
2: Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins og minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan og sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time og extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag hatag sa mo ang magpartner og exciting life.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
10: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sandown Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sandown Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Sandown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sandown Plus Herbal Soap.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Ito ang XFM Network Philippines.
13: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: XFM.
16: XFM.
17: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 7:07 na mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa among labing pag-ong produkto ng mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy. Adunay glutathione. Adunay collagen mga katropa. Makapanindot sa tuang panit. Makapaputi. At the same time, makalimpyo sa tuang atay katropa. Oni ang Santon Gold Coffee Mix. Gumikan kay kita mga Pinoy. Mahiligo matag kape. Aw, aritas kape. Nga makatang itong healthy benefits mga katropa at the same time, kapipod nga makapanindot sa itong panit, makapagwapo-gwapa na ito mga katropa. Ang kining Santon Gold Coffee Mix. Ay naman ang kape niya nga makatang na itong palpitation sa tuang lawas. Kaya pagkauman, maghilab na itong tiyan mga katropa. Ayaw na, anak. Huwag mga healthy benefits. Ano lang sa mong kape rin mga katropa? Ang Santon Gold Coffee Mix, diin na nga pinaka, musamot pa kagwapo-gagwapa katropa.
13: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas veritates es fundamentum prinsay. Ang kagawasan sa pagpanayag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo kabisayan og Mindanao, maing gabi kaninyong tanan. Maing gabi hurod sa tumasuking tigpaminaw at tumakatropa diha. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan, maing katropa. Kinabot niya to ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos nga lagad sa kanginan og inyong angkorman, maing katropa, nga nagpabiling soloist ni mga tungura. Ako, inyubos nga lagad sa kanginan og angkorman, katropang Greggy Magdadero, maing katropa. Mag-uban-uban tahang tod sa alas 8:30 ang takna. Ninikarong kagabion sa adlong Miyerkules, may katropa. Pizza 27 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Matay pagkadali, pandong naman matapos. Murang bago po itong New Year, may katropa. Yan karon murang wa naman na gini. Dali naman kayong paingon na mas katapusan na gini. Sa mga hitabu, Adre. So, money karon may katropa. Sa Gyapon, welcome sa ito ang panagkuyog o panaguban, may katropa. Gumikan kay padayon ta nga atong sawan og ato ang nuntan, mga katropa, ang kining isyu nga may labot gyapon ang ato ang mga senador sa atong nasod. Inyo ang gibang butar niya, mga katropa, mga maing laki nga mga gibang butar niyo. Mga maing laki gibang butar niyo abot og naaway nabuhat ni sila diha. Kagabi na napoy laing pakulo dito, wa. Abot sa napoy pakulo karon. Kay hangtod man ni ang ilang sesyon, mga katropa, sa wa maswito. Ang trabaho ninyo mga kongresista diha. Ang trabaho sa inyo, mga senador, mga katropa, mag-session Lunes hangtod sa Huwebes. Muna inyo, mga kongresista, kung galing naana sa inyong lugar, naana diya sa inyo harang distrito, mga katropa, Lunes hangtod at tibok semana, wala na magtrabaho. Pero mawala na niya, tuwa na sa kauluhan, gumikan kay tuwa dito ang session, mga katropa. Lunes hangtod sa Huwebes ng session niya. So kagahapon, doon na, ambot ka roon, saan po ipakulo ka, saan may tambo na po diya sa senado na to. Kay ang kongreso na kuan man na medyo nahilom. Ang kongreso medyo nahinay. Kaya pagkahuman, karon di era po sa Senado ang grabing action, mga katropa. Way kahumanan. Gumikan kay nagpadayon diha ang kining wag to ng mga binatuay, mga away. Inana, muna ito mga leader sa itong nasod. Na ato ang gibutar. O inyong gibutar. Kaya again, sa akong gikaingon na ako magiblangkuhan ang nasod na ito mga posisyon. So mauna diha, mga katropa. Ato na rin pa na yun nung subay, gumikan kay kagabi eh. Na po yung mga pakulo diha mismo Senado, gumikan kay a minority group. Ang bot usay tawag ni ini, nauyunan mo po nis kadaghanan ka, mga katropa. Ni walk out, tali sa isgutanan, mga katropa. Gumikan kay si Senado Rodante Marcolita. Ni propose nga paapilon og butar ang kining og sa mga proceeding diha mismo Senado. Pinaagi sa online, mga katropa, which is ang minority pod sa ilang habig ni sa likway. Kung di ganahan ini, gumikan kay matod pag ituyo na ni Aaron Buhaton. Aaron si Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagtago-tago ni mga tungura. Magkabutar og apil, mga katropa, unsa ilang mga buhatunon niya sa Senado o gawas pa ni Ana. Gumikan usab bisibaw istorya. Kaanoon na yung mga majority ng mga senador. Si Marcolita Bakag, si Jingo Estrada, mga katropa, gumikan kay Momani. Ang kinikarong gi-duot o baka gi-pailan o gi-rekomendar ng pailan o kaso sa Office of the Ombudsman, mga katropa, o si Senador Joel Villanueva, paka-appel paghihapon sa maong mga proceeding diya mismo sa Senado. So in short, kining maong isikutanan, mga katropa, ang minority sa ilang habig. Mingon nga, bahala mo diya kay kami. Di mamay kami dakpunon re. Unya pagkauman dito, naglalis, mga katropa, niyabos walk out. So karon, managlaing opinion, managlain ang reaksyon karon sa itong katauhan, ang itong mga nilaban ni itong mga minority, mga katropa. Of course, ito ay kakuan ang mga anti-Duterte. Ang maingon, yun nga, asos, more ginahibawaan na ng kuan niya. Majority, mga katropa, ang ilahang balaon, ang ilang pamaagi niya mismo Senado, ipabor nila, gumikan kay napos na ilang personal agenda, which is mo yun ang pagsagop, o ingon man ang pagbalibad, o pagbasura, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Maingon dyan ang mga anti-Duterte kalabot niya na. Ang katupong mga pro-Duterte, maingon po, duwagay ayo na mga minority senador niya ang nabuhat na babag region o babag. Pero whether we like it or not, ang kining mga isgutanan niya mismo Senado, mga katropa, mag-isgut kinig numero. Gumikan kay ang mga lantugiunon, ang mga tukiunon, ang mga hisgutanan o debatihan diya mismo sa sesyon, diya sa plenaryo may katropa, sa Kongreso o baka sa Senado baron. Ang kining pagdesisyon ni Ana, dili ba agad o usa o baka doha ka mga tao? Butuhan na pinagis mayorya. Kung ang importante yun, kung galing makahig ni mo, ang mayorya may katropa. 24 mas nakabok niya. Karon, 23 na lang. Gumikan kay absent si Senador Ronald Bato de la Rosa. Gumikan kay parahing nagtago-tago. Kuman na isyo hagwaran tabares, gikan sa International Criminal Court kung ICC may katropa. So karon, muna'y problema karon diha. Maunay magsilbi karon nga may butang ta, magpadayon nga isgutanan. Hangtod nga, ano sa mahuman ka ng atong mga senador diya sila karon nga lantugi? Ha? Gumikan kay, di mo ka na mahitabo nga di kina maglantugi, kalabot niya na. Gumikan kay, ang kineng mga pro Duterte nga mga senador, ang kineng majority unta. Majority pero medyo apikig gamay sa numero. Gumikan kay, sige kaingon po lagi speakers board, maingon po na yung mga pro Duterte may katropa, nga maingon nga ang dili maapikin na katropang Greg. Nga ang katong mga senador nga tuas pikas marag ipanggukod ban, which is tinuod pod. Giukod ban, gumikan kay una si Senador Ronald Bato de la Rosa na warrant gikan sa International Criminal Court. Munang nagtago-tago katropang Greg, munang di ka-appeal sa sesyon di Senado. Ikadua, posibleng mapailag kaso, o baka malutsag warrant abares kini mga senador nga posibleng pasakaan. Gumikan kay Duna kung nagkalamigitan sa gitawag o flood control project may katropa. Kini si Senador Dante Marcoleta, Senador Joel Villanueva, Senador Jingo Estrada, may katropa mo man eh. So, muna nga ang kinipong majority o kining mayuriya sa Senado nga muntay majority karon may katropa, nagsibo po sa naglakang aron may ugwe. Ato ning lutsan ng minority. Inanihon ito na magpaagi, ha? So, muna nisangpot sa debate, nisangpot sa wapag uyunay may katropa, hangtod po ng pikas po, ni walk out po. So, mo ginadiha ang kining maong mga senaryo o kining mga panghitabo karon sa Senado nga posible pag yun nga mas muinit pa ni. Mas mo grabe pa ni sa musunod nga mga adlaw samtang sila magsisyon niya may katropa. Gumikan kay whether we like it or not, ang kineng mao hisgutanan no sa Senado may katropa, di na ni kalabot sila prinsipyo, di na kalabot unsay makaayos katawhan kung dili naghisgutan ng colors politika. It's either ari ka sa administrasyon o baka it's either adto ka sa mga Duterte may katropa. Munay ka matuuran nga di malubag ni mga tungura. So karon, di paggawas og statement. Si Senador Aimee Marcos, ipakita ito kang trupang musubero, ipadungog ni mga tungura. Gumikan kay matod pa niya, di lera ko no, ginagbay ra ko ni ning isyo ang kineng maong nahitabo karon niya Senado nga kineng panag-away, unsabag kay mga ilawa pag sinabtanay ni mga tungura. Kuwan ra ko no ni, kineng gamay ra ni ang una gyod nga nakaingon, numarag ang Senado kung magkatrupa na black eye na gyod. Ugwa na ipagsalig o grabe na kadaot ni mga tungura. Grabe na ka bati ang ibahin sa Senado. Gumikan na kuno ni adto pang miaging mga sesyon diha nga matod pag iprotektahan ang mga nalabigit sa flood control project. Pero para na ako, murag di kay ko tanto uyon ni Senador Aimee Marcos. Gumikan kay bisan pa ni anamo ang paglambigit sa flood control. Marag imbestigar ka kabaw tanga tinuod na pabor-pabor po dito speakers kuno galing kinsay dolos luwag. Klaro og tataw po ang Senado yun sa una pa. Sa una pa mga katropa, pwerte gradiyan komide, gumikan kay ito ipang buto niya. Puro mga way ayo yung tinawad. Klaro pag istorya, puro gina komide. Pero sumula pa lungon nga human sa sigilan tagay po tagkapanyahan rin. Sigil nga po tagbubutar mga katropa, panahon sa eleksyon. Kaya mga tawhanan na, kisama na oh. Senador Aimee Marcos, kisa pa na uban na balik-balik ba na? Ngayon di man magbalik po, gumikan kay wa man po'y kapasidad. Kung kinsa mga na imudagan mga katropa, nakabaguan. So baka, di na pausa ka ng bata pa ko, ka ng mga kuwa na diha, mga pangalan na diha mga katropa, murag mo umaon na diha tanan. Kung kinsa naglingkod ka presidente, na ibago, tinod, na ibago mo apil usahay, na ibago mo sulod, gumikan kay sa impluensya usap sa nagdagan sa atong leader sa nasod. Pareha na Senador Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa, nasod na diha, gumikan man ni Presidente Rodrigo Duterte, kanhi presidente ng mga katropa. So ato sa paminahon, ang kining mo pamahayag ni Senador Aimee Marcos mga katropa na ini mga tungura.
1: Huwag naman Wait. Sana. Parati kaming sinisisi.
0: Ibalik sa una katropa mo subin.
1: Ang dangal ng Senado. Sige. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung blue ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado, aminin natin. Itong mga takbuhan, sigawan, alitan, pardagulan, sabihin natin.
0: Wala rana.
1: Hindi hindi naman yan eh. Ah. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Ah. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging chacha pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. Beka nun eh. Eh hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganun.
0: So,
1: magkakaucus pa, hindi ko sigurado. Supposed to be bukas, pero parang magkakameeting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon. Dahil para sa akin, gusto ko nang tutukan ang trabaho at lubayan na itong mga issues na pampulitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot
0: kaya. May ganit kabaw ka na, Sindura!
1: Huwag naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control. Nung hininto yung blue ribbon, doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan,
0: barilan,
1: sabihin natin, hindi naman yan eh.
0: Magwari sa
1: yan na lang ang offshoot,
0: side show.
1: Ang ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging chacha pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw.
0: Mas mayo, muna ibuhato ninyo, kayo muna yung trabaho din taon, muna nagibutan sa mga tao.
1: Maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo.
0: Sobrang nahangan sila, mga katropa. O sa relasyon pa rin, wapalupig sa uyap.
1: Hindi pa at offensive naman yun. Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganun.
0: So, mo ito'y pamahayag ni Senator Aimee Marcos.
1: Hindi ko sigurado. Supposed to be book.
0: So, mo ito'y pamahayag, mga katropa. Matod pa niya, di po siguro maayo nga kami. Mo'y dutaan ani, mga katropa, nga ang atuang level sa Senado, murag ni Saka o ni Ubos nagmaayo. Gumikan kay Tinooda. Dili gyud dapat ibasol pod ni ining maong mga majority senador. Kung dili ibasol istanan, mga katropa niya. Gumikan kay si Kikengon na ako. Wag yun. Siya mismo naingon nga siya. Ganahan na siya mo trabaho. Kaning inaani nga mo mga pakulo, Dre. Wag yun nabuhat. Wag yun hatag nga bugas sa amuang mga konstituente. Wag yun hatag ni nga pagkabaratos gasolina. Tinuod pa na Dre. Ganon ka nasigipa mo niya kagubot niya. Ganon nasigipa mo kagubot niya, senador. Ganon nagsigipa mo kagubot niya. Although, makaingon ko nga ang kineng tanan, sige kaigo na ako. Ingon siya nga, magtrabaho lang ko, di na tanin politika, pero politika, gin mo niya tanan? Di na to na ikalikay, o gin na ikanina, nga kamo politika, gin mo tanan, diha? Kumikan kay whether we like it or not, ang barugada nyo, diha, mga senador, nga naglingkod nun, diha? Na ay politikanhong kulor, mga katropa. Eh, may iskutag majority, asam na ni. Kani majority, ito aning Vice President Sara Duterte. Ang kineng minority, wa ni nitong Vice President Sara Duterte, mga katropa. Kanya karon importante man eh ang kining mga isgutanan diha parte sa pagpartisipasyon kung o galing adunay Zoom. Gumikan kay karon mga katropa sa ako pagduki-duki sa ako ang pag kining research kalabot ining impeachment. 2/3 vote sa naa diha nga senador mga katropa. Dili sa total number of senador so 24 ang 2/3 na 16. Karong 23 naman ni mga katropa ang senador ni ay. So dapat ani 13 ra kabuto ang 13 kabuto ang kinahanglan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So kung galing wala si Bato, dili maka-appeal mga katropa sa mga kalihukan. Diya mismo sa Senado kung unsa ilaha karon nga sesyon. Murag maubos ang kining tsansa na mabasura ang kinikarong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano? Gumikan kay sa una, 24 man sila kabo, kinahanglan kabuton ang 16 kaboto aron mabasura, which is imposible kay makampot sa minority may katropa considering ang mga majority 12 kabuok. Kunya karon kay 23 man sila karon diha. Unsa may numero diha? 12-11. Ah, 12-11 usara gyud kuwang. So posible na iduha na nga makahig dito sa 11 may katropa, posible na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mao nang propose na diya mismo nining majority. Di lang tamo ingon nga watay labot sa politika, pero muna ay rason mga katropa nga nung gipropose ang kining online na participation sa mga senador. Muna ay klaro, muna ay rason po mga katropa nga nung ang mga minority di po mo ni anang mga online platform gumikan kay sila ng toho nga posibleng mas makapaborhin nun eh nga to sa mayorya mga katropa. Mauna! So kita o sabay mahimo ato dire. Kita mga tao nga naniin ane, ato na hulgaon ang mga senador diya. Ato na ingon nga, hoy, unsa mo diya? Butar mo! Hoy, kuan mo diya? Ayaw mo book out! Ay mo babag mo na igiingon nga kita mga tao. Kita rin nabuang nining ato mga leader diya. Ato ang mga senador diya, may katropa. Pero pag-astorya kay te, lima tiyo na mo na! Muingon ta dire nga kuan? Kining ingon ta? Nga, kani, wani kuan, wani pamulitika ni amua. Amua rin, panarbaho rin yun. O, tinuon. Panarbaho, pero sa klaro pag-asturya, maunay gibutang o maunay purpose. Kay mo pa rin nahuna sa minority. Ganong di sila mauyon, yan ang mga online-online diha. Ngayon yung gipropose, nga paapilon ang mga senador nga posibleng ma-online. So karo, gipadayag ni Senador Arimia Marcos, muraglain po kayo nga maingon mo nga mo mga kauban na rin mapriso. Gumikan kay mo na ikamaturan po di malubag. Kay gukdon mang yun na ang kining mga senador. So ang kinsa may ato ang ibutang ta ibitay na ining maong isyu. Atong bitayon ang atong administrasyon gumikan kay nagukod sila ang atos mga senador. Gatuas majority may katropa. Makaingon ko nga ang kining panggukod di na maayo og di makatarunganon. Pero kana nga paagi og kana nga pamulitika may katropa sukad para sa una katong bata pa ko. Panahon pa na amot nagbata ko sa so pagkabata may katropa. Wakay ko maswito sa pamunuan ni Presidente o kanhi Presidente Cory Aquino. Kumikan kay bata pa kay ko, linghod pa kay ko. Pa Presidente Fidel Ramos, wakay ko maswito pero makakita na kong mga balita niya sa kuan sa TV. Pora gina, pamulitika, daot ni daot dito gina. Nasunda ni era pa kay katropa. Usap na ito ka era. Oh, nahiskot mga po itong numero mga katropa ang pagpa-impeach ka ito kaniya. Inana. Pagkahuman, di rin ako ni nabi na nasunda ko sa media mga katropa. Dian ako ni Presidente Binigno Noynoy Aquino III, which is grabe ang pagukod nito mga tungurak, klaro pag-istorya. Dito na nauso ang kanyang pagukod, kamurag moingon, bagap. Kanang mulingkod mo niya, eh kami po niya, kamo bantay lang mo. Which is, mo po'y may tabo, mga katropa, kung ugaling kining maong atuang mga leader karon. Si Vice President Sara Duterte, mo'y posibleng musod ng Presidente Nasod, mga katropa. Mo po ni ang disayang buhaton nga to sa iya mga kaatbang karon ini mga tungurak. Muna'y klaro ang pag-astorya o kamaturang di malubag kalabot nini. So karon ato'y isigutan, balikan ng mga isyo. Gumikan kay ang kining mga mga senador ato diha. Ang Senado, mga katropa, na headlines manisod sa milabay mga simana, gumikan sa bati ng mga panghitabo, mga katropa. O bati nga imahin, gumikan lagi kay puro o naputos sa pamulitika. Ang kining maong ahinsya diha. Ang kining branch ato ang kagamhanan, mga katropa. Muna'y klaro ang pag-astorya kalabot nini. So karon kagabi eh, niabot o nisabot sa hookout. May ato paminaan mga katropa ang pamahayag sa pikas habig kalabot ni ini. Nganong sila mismo ni hookout i-kwantong kwan, i-play to niya kay kani. Wani sa di sa pa yung paglaban o pagdaping ni Senador Erwin Tulpo mga katropa. As a journalist, o magkakanhi magsisibya, gumikan kay kabaan mo ito sa kamaturan o sa tinuod kalabot ni ini. Adi mo ito'y kaninay mga katropa nga kini. May bahay politika gini. Kabaw ta bisa pag moingon nga kani para ni kayuhan sa katawhan di na para kay sa katawhan. Para ni kuno gali man ganing adunay mga kalihukan. Proceedings ya mga katropa di maalkansi pod ang majority which is di puta ka blame ni ana. Gumikan kay sila sa ilang habig. Isip mayorya og majority mga katropa og isip usab mga kaanib og mga senador nga tuwa dito nakapusta og nakasalipod og naka dapik ni Vice President Sara Duterte. Ilagoy pa ninyo haon ka dipinsahan mga katropa nga ma-impeach ang Vice President. Pero aris pikas mo, may ngubo sila, di po may masugot anak. Namikan kay kami, amo pong kitanaw kung sa'y kayuas mga tao, pero di po na amoy kayuas mga tao, mga katropa. Kumikan kay politika, gyapon ang rason atong minority sa pagbabag ni inimong mulakang. Ah, may atong paminaon, ang kinipamahayag, endure para mapatas na din mga katropa. Yeah.
2: Pinagpipilitan nila, naisip din siguro nila dahil lumabas ang media na ilalabas na warrant of arrest para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino man yun para makaboto sila kung nakakulong man sila. Kasi common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo. Diba?
3: Yes.
2: Common sense.
3: Yes, sir.
2: BS. O ano yung mga rules.
3: Yes, sir.
4: We will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga
0: Ano na pwedeng magboto ng senador? Bakit umabot sa ganito, sir?
5: Pagka
0: para puskayuhan sa tanan tagaag patas ang kining uban nga mga senador nga mga absent pagkaunsa nga maka-appeal gyapon di na mo itinudrason gyapon politika gyapon rason ana ha? So mo nang what I may expect nining ato ang mga senador, what I may expect nining ato ang mga leader gumikan kay klaro pagkastorya sa manay politika mga tanan ha politika ginatanan dili mo ang kuning kuan kining ibutang ta minority o majority mga katropa, di ginis na maingon nga amo ning gibuhat ang kining maong pag-propose na ining maong maka-appeal sa online session mga katropa. Gumikan kay ganahan may nga maka-appeal si Senador Ronald Bato de la Rosa. O baka kinsa imong kauban rin nga posibleng malunsag warat abares, gumikan kay posibleng makatubang o kasong plunder rito sa Office of the Ombudsman, gumikan kay gigukod sila sa kining administrasyon. Inala, di sila murason, kalabot yan ha? Siyempre, mingon sila para rinis kayuhan o in fairness o patas ng pagpanerbisyo ng atos mga tao, mga katropa, mo ginihapin, ana, which is di na mo'y tinuod. Gumikan kay politika mo'y nagpaluyo, ana. Ang kining minority, maingon po mga katropa, nga di may uyon, ana. Kay binuang kay na mong pamalao di ang katropang Greg. Binuang kay na mong pamalao di ang pagkahuman, gituyo na aron maka-accommodate. Nga tong Senador Ronald Bato de la Rosa, o kinsay mo absent niya, gumikan kay posibleng malunsag warrant. Muna ilang ihapin, ana, pero di po na mo'y kamatuuran. O rason, nga nung sila mismo mga katropa, supak ni anang maong plano na ipaagi o paapilon ang mga senador. Milagi sa online session mga katropa, gumikan kay sa ilang habig po. Politika po ang rason, kalabot niya, ana, kay sila minority man po. Muna iklaro pag-istorya, muna kita, may sa pag-unsa, irason ni ato ang majority ng mga senador. Minority ng mga senador mga katropa, klaro og tataw nga sila politika ratanan mga katropa mo'y nagpaluyo o gipatigbabaw na inyong mga karahong dagko mga katropa. Karahong dagko gini. Usama ingon na ha? Usama mga sulti ato na itong mga senador mga katropa. Gawa mo gini kwan. Pero in fairness, gumikan kay nahimo mo ning isyo, nahimo mo ning karon nga grabe nga hisgutanan mga katropa kung ugaling angayan bagay tinuod nga paapilon o sisyon ang mga senador mga katropa pinagis online. Pinagis online. Pero klaro gud kasi Senador Ronald Bato de la Rosa may pasabot ini may katropa nga paapilon. Ato ko na ipakita katropa Boss Juven ang katong sesyon ni atong milabay pandemic may katropa. Ni atong COVID-19. Ato ipakita mga katropa Boss Juven. Mura ko itong ipurward din mo niya. Ato ang paminaon. Kung sa ilang pamahayag, kalabot silang trabaho. Atong paminaon may katropa o kung sa ilahang reaksyon. Kung sa po ilahang gibate nga sila, mga katropa, magsisyon lang pinangis online. Ha? Liman ka, ako, di ba? Ako, kunsihan ko sa Muas Barangay, mga katropa, sa Barangay San Roque, Longso, Sinatilan. Ha? Among sisyon nito, weekend. Ha? Pero wapon, maabos punto, nga giingnan ko sa mong kapitan. Mayor, yaman na kasagaran sa among kauban, diya, kuhan mo ni. Administrasyon, may dito sa Muang Mayor. Ha? Ubos mis administrasyon sa Muang Mayor. Ang kapitan amuha mga katropa. Pero amamos punto nga naingon ang amuang mga kauban diyan nga ato ang ipagig online aron si katropang Grigi makaapil di na kinahala magsigabot din si Natilan. Wana, wana may tabo. Naguli ko sa muha para matambog si Sean mga katropa. Wana klaro ang pagkasturya o kamatunan di malubag. Bangutan among kapitan niya. Kapitan Walter Watoy Tukaw. Kung nagalim ngayon ni Hangyo makunihan niya nga kap, pwede ba mag-online session lang ko kay busy ko sa XFM? Ha? Wala! Mupauli ko dito! Aron mo tambog si Sean mga katropa. Every time nga kami mag-session. Ha? Muna ay klaro pag-astorya mga katropa. Ha? Muna ay klaro pag-astorya. Pagkaman, maingon tayo rin nga sayon rin ni pagkuhan. Di ako di kasabot, kalabot niya na. Gumikan kay kabaw ko nga ang kanang pag-apil. Pagtambog si Sean mga katropa, kinahanglan yun na. Nga presensya gyud imong kaugalingon na aka nito personal. O bitaw nga kami di may katambog session absent kami mga katropa. Mo na ka kamatura di malubag kalabot niya na. Absent kami. Wa ko maingon sa mua nga pabore ko gumikan kay ako kita mayoriam kita dire. Ha kay kita putanan halos majority mo kita. Ubos mo das line up sa mo ang kapitan sa una sa maging pinili ay sa barangay mga katropa. Da ingon nga ato lay pagik online para si katropang Greg di kan hidre. Ha? Wala ko maginanay. Wa ko maginana gumikan kay kabaw ko og nasayod ko. Ang sisyon mga katropa, kinala ang personal nga doon. Kaya ito ko na ipakita katropa mas Juven. Ang kanakong gipurwa niya ang video. Kung galing ready na. Kabahin sa ilang gibate. Kaya itong panahon nga sila nagsisyon. Mamo na yan, panahon sa pandemya. Mamo na ilang, wala ilang barog mga katropa. Panahon sa pandemya.
4: Thank you very much. Bye-bye.
0: Mamo na ilang barog. Na iba na babay-babay. Kaya ito ang dos bukid no. Napasin na ito. Silang balay.
3: Thank you guys. See you.
4: Bye, thank you.
5: Ha. Sarap ng buhay.
0: Ha.
5: Sarap ng buhay. Ganito ang time palagi, ha?
0: Ha. Na, ha. Talawa! Sarap ng buhay ko, no? Ha. Ha. Ha. Muna ay barog. Kunya bagang ganahan, tag inana.
4: Suspended until 3 o'clock the afternoon of Wednesday, May 27, 2020.
0: Hmm.
4: Thank you very much. Bye-bye.
6: Thank you. Bye-bye.
4: Thank you.
0: Ha.
3: Thank you guys. See you.
4: Bye. Thank you.
0: Mm.
5: Sarap ng buhay.
0: Mm.
5: Sarap ng buhay. Ganito ang time palagi, ha?
0: Mm. Wow. Kamo, ganahan mo. Oh. Ngayon na na po. Oh, na-murang ako. Makaingon po ko nga posible ang rason po. Di nyo sila ganahan, anak. Pero ugbo to naon. Kana ikaduhan lang na kay umamtay mahimo kay kani panos pandemya man eh nya pagawa tay mahimo kay kinahanglan sila mag zoom oh ina na ba kinahanglan mo mag zoom mga katropa ang ako lang punto na ining maong baruganan ako lang gipaklaro gyud nga kuno gali magani maghisgot ang session adto gyud mo dito sa session hall in town oy di pwede gumikan kay bisag ako dis barangay ni adto mo ko sa mua biyahe mako og upat ka oras kada session ang mga katropa aron makatambong ko sa mong session ha nya pagkauman wa mo pagkumingon nga ipaagig zoom, gumikan kay maapiki ko recap. Wala ba na na? Which is my purpose na ining maong plano niya mismo sa Senado mga katropa. Partikular na sa mga mayorya o majority mga katropa nga maka-appeal si Senador Ronald Bato de Rosa. Muna yung purpose, ana. Di ata na, di ata magpag-regurio rin, di ata magdagag mga istorya usapay mga atik-atik niya mga katropa. Muna istorya niya, kaning minority. Di ko sila mo yun na gumikan kay sa ilang tanaw. Kani, murag pabor na kita gamayan eh, ha? Kay liman ka, imagine. O si Senador Ronald Bato de Rosa, dili maka-appeal. Gumikan kay dili aprobahan. At kanang maong, kaning motion ni Senador Rodante Marcolita nga paapilog session ang mga mag-online. Kunya, pagkauman, naapod yung posibleng ma-priso, ana. O baka ha, mawala niya. Gumikan kay malunsang warat abari sa musulod ng mga adlaw, mga katropa. O baka si Mana, gumikan kay gianunsyo naman eh. Nga posibleng yung makatubang o plunder ni si Senador Rodante Marcolita, Senador Joel Villanueva, o si Senador Jinggoy Estrada. Ha? Gani si Senador Jinggoy, ni kuan na to. Ni angko na to, nga sa untaman, nga murag mo maginaya kong kapalaran. Ina na ba? Oh. Which is, diripon musulod ang politika gihapon, nga rason. Mayingon pag yun ang mga majority senador ane. Mayingon yun nga ako gigukod ko gumikan kay lagi. Naman ko ni Laban Reza Kwan habig sa mga majority. Ha? Habig man ko diri ni Vice President Sara Duterte. Di lang ito magpa-guryo-guryo. Kaning mga senador nga posibleng pasakaan o baka girekomendar nga pasaka kasus ombudsman may katropa Marcoleta, Villanueva o si Estrada. Posible giduot ni sila pod. Gumikan kay tuwa dito nakapusta ni Vice President Sara Duterte. Kaya og aray po sa minority, posibleng di po sila magatubag kaso, mga katropa. Inana ba? So, wala naman tayo mahimo, kalabot yan na munang musuway po og maneuver ang kining majority, mga katropa, nga di sila ma-alcances numero kung galing maabot sa punto nga binutuhay na panahon nga dipinsaan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Muna iklaro ang pagkastorya, kalabot nini. Kunya, ang minority, maingon lang po nga, wala alcance na sila. Wala gamay laikuwang muragwa na yun. Posible galing mailisan si Juan, si President Alan Peter Cayetano, mga katropa, kung ugali man ganing tinudon yun. Ha? Nga kining maong maneuver, mga katropa, di magmalampuson sa majority. Posibleng ang minority, muna na yung mahimong majority, mga katropa. Gumikan kay malkansi na mas numero. Which is numbers game ang ginadiha ang Senado. Bisag asa ta, bisag konseho, mga katropa, bisag hunta probinsyal, numbers game gina. Bisag konseho sa barangay, numbers game na, mga katropa. Pero sa barangay noon, huwag kayo na yung mga lantugi. Good. Labi na sa Moan, eh. Mga kayo may maglantugi. Nga parehan, eh. Nga muratag mga amaw, eh. Ha? Nga muratag kuan, ma. Magamay, tag maayo, dire. Ma, kuan ta, murag mahog, tag mabarato, ba? Ha? Which is, mo po na, gikaingon, nga, bati ang, imahin sa Senado, mga katropa, na yung mga tungura, bisag sa Kongreso, bati, gumikan kay puro politika nga to, mga gipang butar, o gipang butang dito. Ha? Unya pagkauman, tinuod po ang mga punto nga sa tanan nga mga kining imutanta isyo, tanan nga mga anomalia, flood control, karon naabot na dire ani karong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Which side are you on? Kalabot kay pos politika, mga katropa. Muna igiingon nga makaluluoy itong nasod na ini. Kita po mga tao nga kung galing nagsunod ta, kalabot na ini, makaluluoy ta, mga katropa, o magpabilin ta nga makasinati o ingon man magsunod. Nining way kwinta na itong mga lideres na sa itong nasod, mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:42 na, mga katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa among laing kape rin, mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy, di maghilap imuntian, di ikot-kuto na imuntian, mga katropa. Safe ning inumon, gumikan kay kini, mga katropa, ginama sa mangosteen, soya powder o balunggay, mga katropa. Baka paligo ni sa itong immune system, makapakontrolar sa itong blood sugar level, mga katropa. At the same time, makapabata ni gumikan kay aduna ni anti-aging compound, mga katropa. Kape nga makapasexy pod. Gumikan kay mabusog mang kaani, di nagkakinanglan pa nga magsige na lang kaon rin, mga katropa. Gumikan kay why sorry mong tiyan. Kay gini makapabusog nga kape, mga katropa. At the same time, makabatok sa fatigue. Kapoy-poy sa to ang kalawasan, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na! Nanambal ka pa, katropa.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Kaya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Taxi driver, bila di ay patag sa metro ba? Bila ba yung kumplitihan di ay?
14: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni kumpun sa metro?
13: Mo ba? Brihas di ito ba'y? Nalimot si kumpda sa kumpitaka?
14: Yeah. Ay, yeah.

0: Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Completada. Si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
0: Herbal Oil.
3: Cease the pain.
4: Ako si Ricky. And I'm proud Cease the pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Cease the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
12: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
13: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
14: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
15: Hilid sa Barangay Hall.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: XFM.
18: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 7:47 na may katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa mo ang gitawag rin may katropa o King of All Food Supplement may katropa. Ang Santon Plus Gold. Kompletos ricados ni may katropa sa sangkap. Adonay mangustin, adonay ampalaya may katropa, adonay malunggay, adonay garlic, o adonay espirulina may katropa. Din ang kining maong sangkap may katropa amo ay maghatag na itong igong kabaskog. Proteksyon gikan sa mga sakit uban pang balatian may katropa. Ang kining Santon Plus Gold tumigkan kay tunawon ini ang mga toksin sa atong kalawasan nga maoy maghatag po nato og mga sakit og uban pang balatian. Ang kining toksins may katropa sa atong kalawasan mo ni maghatag nato mga sakit-sakit. Maghatag nato og problema sa atong panglawas. Pero tunawon na ni mo ang Santon Plus Gold may katropa. Mutumar mo ni ini kausa sa humagkaon. Magpamahaw, humagpanayunto, humagpanihapon. So sa 30 kadlaw may katropa, pero humag 30 kadlaw, tanawa o tistingi, panit-i ang resulta may katropa. Kinigkahuman na ini, pwede lang mag-maintenance mo kausas kadlaw. May problema na may katropa na yung mong Santon Plus Gold. Basta suwayi lang may katropa. Makapakontrolar po ni sa itong blood sugar level at the same time sa itong blood pressure may katropa. Ang kining Santon Plus Gold, it supports your health mga katropa.

Balik tadi satu pada kuih pada uban main katropa kuarantain lebih minuto soman mila bayak ala syete sa kagabian. May pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminaw na ini mga tunguran ni Lilibet Labra 9535. Good evening there, Sir Greggy. May gabi ba na, ma'am? Nagtanaw sa itong YouTube channel. Kanya pagkaman di Apod, si Katropang Biyaherong Kaabag. Milito Añasco, may pagpaminaw na ini mga tunguran. Asa man karon? Naaka sa kuan? Kining ato ang harang dakbayan sugbo o baka asa kagi butang ron sa ito ang kining labong makagagahom? Asa mga ron. Good evening, mga pre. Nya si Katropang Lorna Margarita. Good evening, Sir Greggy. Dan sa Major Dimple, ang habulin ng chicks sa Naol. Mga Katropa, habulin. Katropang Ma'am Lorna. With your alum sa Suwang. Stay safe and God bless. Watching here in Australia at 10 o'clock in the evening. Amo ba? Una na yung mo dihagkuan. Kining oras. Kung para sa katungtas Europe or US nga uwahin na itong oras, una na yung mo sa Australia. So, may gabi mga Katropang Lorna Margarita. Yes, may Australia, may Katropa. Gons Greggy, dalunsam ko pito, mato di Katropang listat, pwede nogga. Sana all. Onya pagkauman, di apod si Manilin Garsula, Boss Greggy, may gabi, solid yun ming naminaw. Chris, may Negros Oriental, may Katropa, may pagpaminaw, ni Katropang Manilin Garsula. Rini, Jin, Mananaong. Ako may nag-replyan gani, ha? Nag-replyan taka, Katropang Boss Rini Jin. Murag hagbar di kong piniim ni mo, pero di ka ma-PM na ko. Ha? O niya pagkauman, nag-message, nag-comment pa ko si mo ang profile, wa po ka mo reply na ko. Ha? O niya pagkauman, si Chang Sipo, kamuray ipang ilan, tanan diha, may pa magkape mo, D3 Coffee Mix, matod pa niya. Ha? O na, ha? Mugwapo pa mo. Sabot ng Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix, katropang Chang Sipo. Ha? E talagang, warang praga-praga pag-asturya. Kita, giilan na kita na itong mga leader. Ha? Muna yung klaro pag-asturya, ako di ko maakusahan rin DDS. Di po ko makusahan nga anti-DDS. Gumikan kay bisag kinsa na nila diha. Klaro, pamulitika, puro tanan na diha mga katropa. Kaya ko ipabuton, tanan nga mga naglingko diha sa Senado. Ilisan na mga katropa kung ako ipabuton. Ilisan, atong tagaag chansang uban nga makadagan. Chansang amadagan mga katropa, gani mo gamit o kwarta, aron mo daog. Kaya kung gali mo gamit o kwarta, siguro yung mamawi, gina silang pwisto. Ang aang man sa di mamawi. Maunay ato ang pagtulon anong ta? Maunay ato ang muingon ta, muingon na uban, wa na'y pag-asa ni Katropang Greg, di na ginimu sa pato sistema. Ha? Maunay giingon, nga di giyot, kung galing nito tagaag chansa. Ha? Kaya klaro, pag-asturya, ang balaot po na ito diha. Kung galing, mudagan po ta, panay Katropang Greg, mudagan po senador, himuon po tang noisans po. Himuon mo ta dito sa kumilik nga pag-tanaw dito, ay, wa na'y kapasidad nga mudagan. Ha? So, wa agitay chansa, muna magbalik-balik yun ang mga karahong dagko diha. Kaya mga pangalan na diya mga katropa nga balik-balik. Wa kapulis sila mga dagway diya mga katropa nga sing na Senado, bata pa ko. Ha? Pero naim mo sulod every now and then. Pero mo lagi, magdepende kung kinsay naas sa kagamhanan. Partikular na kasi Senador Ronald Bato de la Rosa. Senador Christopher Lawrence Bongo. Pag o mga senador diya, wala na nga mga senador katong bata pa ta mga katropa. Senador Ruben Padilla, pag una nga senador. Nabutang na diha, gumikan sa probinsya usap ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pero kung magisgo taan ang mga karaan diha mga katropa, kana mga Ligarda, mga Soto, mga Marcos. Sa una ra bata pa tanara, puli-puli na diha mga katropa. Laro pag-istorya. Kining Marcolita, bago na. Pero sa Kongreso, dugay na po na mga katropa. Nakasuod niya po na. Kanya pagkauman si... ikisabay uban niya, mga Cayetano, mga Bilyar. Batay bata pa ko, muna na mga pangalaan na niya mga katropa. Pero nganong sila may naglingkod, gyapon hangtod karon. Gumikan kay sila, adunay kapasidad, nga mudagan. O doon na po sila resources, nga makagasto mga katropa.

0: ba? Ah, wala na, butar na ta. So mo nay, subo ka ka matuuran. Nga sistema nga ayan yung tanatong ipuli. Kung iwan pulihan may katropa, kung ugaling kita, di ta magkabaton o gusto ta nga di ta magkabaton o mga leader nga sama ka kumide, nini karong nagdasong rin na sa mga mana, nini mga tungura. O yan, di asi katropang Lorna Margarita, di walk out, guilty siguro. Soli Duterte, politics is dirty ever. Tinon na ang katropang Ma'am Lorna. Ni walk out sila sa kay una ko, gumikan kay politika kaya po'y rason. Hapin-hapin na maingon nga, break batos rules, wato masubay sa balaod, ingonan, pero di na mo'y kamatuuran. Gumikan kay politika kaya po'y kailang protektahan po ng ilang kaugalingong political interest kung ugalim kaning sila. Nagplano nga babagan ang o kaning ipalusot ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Monay klaro og tataw na itong tungura mga katropa. Unya pagkaman di apod ka gisapay og man rima ni comment. Katropang Jordan Lipasana, good evening katropang Doc JJ og Cons Greggy. Birahe ko na Cons, always exciting. This may barangay pakaya ning Dakbayn Sugbo may pagpaminaw. Unya katropang Chang Sipo, thank you bye mga tibaghak. Wala gi way mapili gyud ni katropang Chang Sipo. Katropang Hilo Mapas, sakto si Senador Erwin. Unsay Rolls Rolls kay dapat bendalo. Popo na, gumikan kay si Senador Erwin po. Mga istorya, mura po true, mura correct. Kung sa kamaayo mga katropa, gumikan kay may lagi po siya nga magsisibiya sa una. Hindi na pa rin katropang Greggy magdadaro nga mayukmok rin taong tadiri. Hina na ba? Ha? Pero, o lagi, klaro pang istorya, bisa pang usawag rason po ni Senador Erwin Tulpo, politika gyapon ang rason. Gumikan kay politika, man yung baruganan, nga nung tuwa po siya sa minority. Una klaro pang istorya, nini mga tungura. O niya pagkaman, di apon si katropang Chang Sipo. Bisang kinsa na di buang na sa tanan. Lagbaw na diri congressman sa Makchan, matod pa niya. Ayaw po rin taon, katropang Chang Sipo. Eh. Maninood man kani, ha? O niya pagkaman, may pagpamino po ni katropang Carl Umiga. Yes, may barangay Sambagdos ning Dakbayan Sugbo, may katropa. Ito ang barangay Sambagdos Fire Brigade. May pagpaminaw nini mga tungura, mga boss. Nanghinaot ko, mapasaylo ko ni mo, nga wata ka mag-greet kagahapong adlawa. Ha? Maing gabi eh. Dias may barangay Sambagdos Fire Brigade. May katropang Carl Omega. Kunya si Elina Natulya, good evening sir. Mga bakakon, naging sila og puro drama. Ha? Watching this my Sunrise Village, barangay Pardo ni Dakbayan Sugbo. Wag yun, mogi na itong timanan. Yan itong mga politiko, may katropa. Gumikan kay sila po sa ilang lihok, may katropang buhaton. Sa kada lihok nga ilahang kining sundon nagpahipi ang politika pon may katropa gumikan kay sila mapugos pon sa pamulitika gumikan kay politika pon kayo ang nas babaw may katropa o siya pasabot na ko ni ana maiskot ang senador palitan unsay desisyon sa usa ka senador may katropa asa siya mudapik asa mulaban aw depende kuno galim galing asa siya mudapik asa mulaban gukdon pon siya sa katong nagdalas rin nas pagamanan kay para ani ni kwan senador Jingo Estrada Namayas majority ni mga tukura na kapusta. Karon, siyempre, mga tubang siyang kasong plunder. Senador Dante Marculita, tapos majority may katropa, which is maoy kini karong gipang tudlo o gipasanginlan nga maoy posibleng mubabag sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Senador Joel Villanueva, anong sila mang tulupod mga katropa, maokari posibleng mga tubang kasong plunder. Dito mismo sa Office of the Ombudsman. Ngano ang kining minority, may katropa, wala mo tayo nakita niya nga makatuba o kasong plunder lagi. Mingong po, saan taman? Nga, mo man na enjoy tinuod niya katropang Greg. Kaya ka na minority po niya, wala po yung nalabigit ko na kay Ligdong na. Ligdong siyang kunot. Why Ligdong des politiko? Gumikan kay Bisan pag ato ang Santo Papa, siguro mo ito papilos politikos Pilipinas. Hugaw pastae, may katropa. May katropang Bosubin, paminaw ito ang pamahayag ni Senador Jingo Estrada. Ini mga tungura, gumikan kay mura po ni siya o kining ibutang ta nasayop sa iyahang baruganas kinabuhi ba? Nga kung galing mo ako na niya ang pagkabayran o atong bayran sa tinarong nga paagi. Ipa-play ka nito ang katropa ko si Ben, ang katong pamahayag ni Senador Jingo Estrada na ipangutana nga unsaaw mo naroon ni mo na ikaw gipasakaan mga kasos Office of the Ombudsman. Gumikan kay posible sa imong pag-apil o ingon pag-apil paglayat nito mismo sa majority. So karon, ingon siya nga mo na yun. Saan taman, inaanim ganyan politika. Inaanag yun. Gumikan kay bisag ikaw po, Senador Jingo Estrada, na kay ibutang ta background sa imo pong may background ka o may bahid korupsyon ng imong pangalan. Usag yan po kas na himong vice chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga mga investigar o korupsyon mga katropa. Ha? Una klaro pag storya o kamaturan, di malubag kalabot nila. Ito pa pinanaw. Yeah.
1: Ma, mi, ningyo sen, mi, mi,

0: Okay.
1: Well, this is the price that I have to pay for standing on my own principles and what I believe in. So be it.
2: Ano po ang advice ng abogado niyo ngayon, sir?
1: Well, I have to consult my lawyer tomorrow.
3: Sir, parang sunod-sunod kayo sa minority na kinakasuhan.
2: Sa majority?
3: Sa majority na kinakasuhan. Anong basa niyo po?
1: Kaya nilang bahala mga hula.
4: Pretty ka pa sa tingin mo, sir?
1: Your guess is good.
5: Okay. Anong plano niyo, sir? Anong plano, sir?
2: Natrabaho pa rin.
5: Pero tingin niyo, ano to? Pagkikipit? May basa nila?
1: No comment. No comment. Basta ang alam ko, nasabi na LB Aramro, wala akong assertion. Kapatulad ng sinasabi nila, yung first Blue Ribbon Hearing Committee, or yung binulgar ni Bryce Fernandez sa House na meron ako insertion, nagkataon na dito sa LB Aramro, wala silang record na ako ay may insertion. Ganong halaga.
6: Sir, isasagot niyo po yun doon sa kaso, sir.
7: So mo to'y ipamahayag mga katropa nga matod pa o maone ako ang kining ibutanta mapanulungan gumikan sa pagbarog sa akong prinsipyo so be it pero di naman tinuod gumikan kay klaro pag-istorya o mahisgot ang prinsipyo abot o naaba ng mga senador ato niya muna ako maghisgot ko rin mga katropa magsunod ko rin pagkatawa dyan ko ito ang mga lideres o ato mga senador. Kumikan kay Kabauta, ipapin-hapin na usahay ang Ginoo, prinsipyo, pero wa mo niya tanan. Why, mapili ninyo, pero sakto po rin. Usam na eh, gigukod ka ni, Senador Jinggoy. Ipakutan na siya, panggigipit ba to? Di siya mo comment. Gumikan kay Tingalig, matiwasan pa po siya niya mga katropa. Gumikan kay Claro Pagastorya, wa mo siya dito sa administrasyon ng Kasandig. So, mag-isgutaan eh, nga nung manginanin eh. Gumikan gyapon kay ang punot dulo, politika, politika, politika, mga katropa. Muna igiingon nga, puli, politika, mga katropa. Muna itong politika sa nasod, pwerteng hugawa o pwerteng luslusa, mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:02 na, mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to. Sa mo ang kaning vitamin C po, mga katropa, gani makahilab sa imong tiyan. Ligot-guto ni Muntian, mga katropa, ang Santone Vitamin C. Kumikan kay di ni acidic sama sa ubang mga vitamin C na inyong naandan niya makitaan sa mga butika o kamerkaduhan, mga katropa. Kumikan kay kinigi naman sa mangustin. Makapalikon sa itong immune system, mga katropa. Makapanindot sa ito ang panit. Atong panagway, mga katropa, mas muhayag din ang maong Santone Vitamin C, mga katropa. At the same time, di po maghilab imuntian, bisag way sod imuntian kung galing mutumar ka din ang maong Santone Vitamin C na mo rin, mga katropa. Makapaligon sa itong immune system, makapalikay na to sa mga sakit-sakit o ba't pang balatian. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Bili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Daloy sa Ginoo. Ang iyang guter, mihiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Daloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangat, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod nini, kadaad lang, hindi na akong ginagamit kining Santone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santone Plus Gold. Nabipas sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, witer, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamayo, Santone Plus Gold. Nabipag, doon na kay balatian, Santone Plus Gold gamit.

0: ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para magkasure yun dapat
1: na
0: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagkainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit tao niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Dako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Mahaw, panitog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ano eh. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige na mag-inom ano eh. Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikataba.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa, mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumako inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Magsanton,
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton, vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Pabinaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan walay usa ka ninyo nga mawakak, ha? Kay mo ka na ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagpamakak, dako kayo ng saas Ginoo. Timan ina ninyo.
6: Ay, sir.
5: Unsa man?
6: Ay, sir, na nagita ano mo, sir, naningil ko na si mong utang.
5: Inangawa ko din eh.
6: Ay, namakak lang ito, sir.
7: Ay,
8: atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Hi, ako daytod si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, tingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gay alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: FM.
1: Oras sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time, alas 8.07 na mga katropa. Ito ang time check hatun ka na ito sa mga labing bagong produkto ng mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kapeng adunay glutathione o collagen mga katropa. Makapanindot sa itong panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo sa tuwang atay mga katropa. Mone ang mahatag ni mong Santon Gold Coffee Mix. Mone giingon mga katropa, nga nangapin na ka, musamot pagkagwapog kagwapa katropa. Otso minuto, suman milabay ang alas otso sa kagabion mga katropa. May gabi na usap kaninyong tanan, ya. Salamat gapon sa pag-unong na to. Kini na to ang panagkuyog o panag-uban mga katropa. Apan mo tabok una ta sa to mga balita o mga kasayuran nga nadawat o nadaw-daw sa to ang mga kaubanan mga katropa rin sa gawas gabahin ining Metro Cebu o sa Sugbo mga katropa. Ligan ka idea ang kining Waterfront Police Station. Padayon nga miila o giila ang sindikato nga ni salisi sa usa ka pawn shop diin sobra milyon ang nasakiyo nga mga alahas mga katropa. Antay mo rin diha nais may kuan siguro kulon area ni mga katropa. Kato ng viral nga video may ato ng paminaon ang siren pinag isa report ni katropa ang Eric Amaro.
2: XFM Report.
1: Yes, katropa Eric.
3: Mayo ka gabi katropa Greggy mga kaigalan padayang gi ilakaro no sa Water Pump Station na kinsa ni ang sakop aning sindikato gang katropa kinisalisi gang katropa kinipoga Greggy kinsa ni
1: biktima. Diin nga ito ni nga diin nga pawn shop. Pawn shop
3: diha. Din ang kuan katubang Zed katubaga Greggit na sakiyo sobra sa milyon no na
1: di ini nga pawn shop sa downtown
3: JC Jewel katubaga Greggit po no
1: asa na pet
3: kini pong Drismay Osaka kuan Colonnade Mall ay
1: okay okay
3: shop diha na ay na kuha katropang Greggy. Basi sa ginipong tag-iya, ang mga nakuha katropang Greggy, niabot pa ni sa sobra milyon, no? Kay, kuhaan na ni, nai tulo ka items lang daan, nga Japan Gold, nga tag 99 grams, niya pila itong batag per gram ron, City Meal Kapin, niya napoy bracelet, 19 grams niya napag-ilain katropang Greggy mga kahigalan gani. Ang ginipong tag-iya, ining Dreamboy Gold Silver, nagpakitapan ko siya ngadto sa kini mga netizens katropang Greggy kinsay nakailan kung may yung aning maong grupo ni no sa kurang mga babae kung talaho ni mo sa video katropang Greggy mga katropa po pura sila kanang attire sa atong mga kaigsunang Muslim pero na verified sa ato sa mga kapulisan nga di gini sila mga Muslim ng mga kabayanan okay. Nagpakaroon ingnon lang ni kamantay ka murag na sila yung belo gitabon sa ilang ulo na nag-face mask pag yun.
1: Para na po tumatago na ilahang naong na idea CCTV.
3: Sakto na, katropag Greggy, no? Kay kuwan lang na ito. Kana bang pagpanatik na ito. Di ganyan sila mga kinipong kaiso na ito na ito Muslim, katropag Greggy. Makita po gisaysay sa kinintag-iya sa mga viral video na giunsagin ang unsay modus aning maong mga sakop gito ang sakop sa sindikato katupag Greggy abtik paspas kayong kamot no nga ni ang ilang tirada para sa atong mga kinusunan po nga nasa kining jewelry or porn shop store mo pili sila daghan ka katupag Greggy so ang mga tindira in town magka mo reaching po og ka ng kuha sa ilang mga ibang tudlo kung nga alahas niya sa kadaghan malipat maliban ang kining tindira katupag Greggy mga kinilan na nadali sila ikumpumon unya kanang ipasok ihatag sa ilang kauban katupag Greg mga kinilan sumoto niya order naman sa silaglain kanang tudlo naman sa silaglain alahas sumoto nga ang tindira samuntag baguhan pa wag makasugan sa kumudos hatag kay hatag lang kinagapas lagi o kining halin katupag Greg mga kahigalaan. So, Moni, ang ginipong tag-iha karon, nagpakitabang ni ganyan, nagpablati rin sa Police Station 3, ito pong Police Station 3, parang paningi ila, kinsa ni mga bayanan, di magod makita ang mga naong katupang Greggy, mga kahigalaan, kay ang aside sa kanang belo, napon sila ipiis, mas unya ang CCTV, na sa babaw nga bahay, nag-kuan po, digid ka ng facing sa kanang naong bitaw, kanang eye level, katupang Greggy, mga kahigalaan. So, Moni, karon, ang atong kapulisan para yung ilani kay para sa tiwa na ilhan ng maong mga salisi member o masuta asa ni sila nga kwan sindikato katropag Greg Kinsay Pasimain sa mausap nga grupo. So so far katropag Greg manito kasi kasi sa Waterfront Police Station ubos atong Cebu City Police Office CCPO mga katropa para firming update lang sa di mailad mga kailan di ay kape no nga ginama si Yes Incorporated Santo Plus Coffee Mix ha. Alang sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News.
2: XFM Report.
1: Dahil salamat katropang Eric Amaro sa imuhang report. Samtang sa Pikas Bahin, di ay baitin sa anyos ng ulitaw, sikop sa bypass operation dito sa Dakbayas Toledo. Ato ni Siron, pinagi sa report ni katropang June Cator.
2: XFM Report.
1: Yes, katropang June.
0: Nasikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo kining 22 sa niyo sa lalaki at tunis gilusad ka bypass operation sa barangay Santo Niño sa yung kadlaon na Mayo 27, 2026 kining nadakpan gilang si John Dave Taksan alias Jung Dave ulitaw walang trabaho residente na sa barangay Aliwanay sa investigasyon sa Toledo PNP na sairan nga ganiyang kalauna 11 sa kadlaon Mayo 27, 2026 ipahigayon nila kining bypass operation, pinagulong sa silang hepe na si Attorney Police Lieutenant Colonel Del Ferreño Enosirale. Ngayon ilang gipanitad, ginig suspect, ganinig shabu. Nakuha tol sa operasyon, gikaninig suspect, ganinig lima gamanga pinakete. Sige, tuad ka shabu nga doon na ni gibanaban ang katimbang nga 2.36 gramos. Nga doon na usap ni gibanaban ang standard drug price value nga 16,048 pesos na kumpis ka usap. E ganinig mga ng drug item sa tulusap sa maoga operasyon. Kaman sa pagdakot ni suspect, itang tanggong na ni Karon dito sa selda o gikaya ni kanikarog mga tukbag kaso. Mga katropa, yung kalimut pag tumarog sa Antone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Cator, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat katropang June Cator sa imuang report. Samtang Kapitolyo may alokar o 150 million pesos alang sa rehabilitasyon sa Hall of Justice mga katropa. Ang katuring nagusbat o natayog o naguba sa bagyo o sa linog. Itong tuig 2013 mga katropa. At taon-taon na po eh. 13 katuig na mga katropa ang wa malihok. May atuling siren pinagin sa report ni katropang Almi Mata.
2: XFM Report.
1: Yes, katropa Almi.
4: Yes, maghaynog 150 milyon na pesos ang Cebu Provincial Government alang sa pagpaayos sa Maracilo B. Fernan Hall of Justice sa likod sa Capitol Executive Building. Sumala sa Kapitolyo, gikan kini sa 2026 Development Fund ug tumong niini ang pagbalapad sa opisina ug pagluwas sa kuwang sa workspace sa Provincial Government. Gipadayag ni Provincial Administrator Attorney Ace Durano nga ang proyekto makatabang sa pagdecongest sa mga opisina nga karon ang operate sa temporaryo o shared spaces. Matod niya, ang bahin sa building mahimo usab gamiton sa Court of Appeals samtang mas dako nga lugar ibutang para sa provincial offices. Ang 150 milyon na pesos mao pa lang ang initial phase sa kinatibuk-an nga 400 milyon pesos sa rehabilitation project. Target sa Kapitolyo nga magamit ang pipila ka bahin sa building sunod sa termino ni Governor Pamela Barrecuatro. Apan nagulat pa sa formal na kasabutan sa Department of Justice sa proyekto nga orihinal nga nagpatukod sa maong building. Sumala sa Kapitolyo, ang first hanggang third floor nakapasar na sa structural assessment samtang ang fourth floor kinahanglan tagtangon tungod sa kadaot. Ang Maracilo B. Fernan Hall of Justice wala na magamit sukat 2013 Bohol earthquake ug karon nagserbisyo na lang isip storage sa mga dokumento. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inumog sa Tona Plus Gold. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: Dahil salamat katropang Almi Mata sa imuhang report. Samtang sa Pikas Bahin, siguridad sa North o South Bus Terminal. Mas gipahugtan, pinagi sa pagmuntar o bagong mga CCTV. Ato ning siren, pinagi sa report ni katropang Crystal Joy Felerca.
2: XFM Report.
1: Yes, katropang Crystal.
5: Mas gipahugtan karon ang seguridad sa Cebu North ug South Bus Terminals ilabi na nga hapit ta usab modag sa mga pasahero gikan sa probinsya tungod kay hapit na mag-abli ang klase. Matod ni Amid Quezon, ang administrator sa duha ka terminals, nga gipangpulihan na nila ang mga karaan nga CCTV ug gidugangan pa karon aron nga ma-monitor usab ang kadtong mga dapit nga way CCTV kaniadto. Sa South Bus Terminal, gikan sa 16, adunanay 24 ka mga CCTV, samtang sa North Bus, adunanay 16, gikan sa napo. Mato ni Quezon nga ang pagmuntar og mga CCTV dakong tabang sa seguridad ug ilabi na gyud sa katong mawad-an o gamit sulod sa terminal. Gani ubay-ubay na nga mga gamit ang nangawala og nauli tungod sa CCTV.
6: Daghan na kaayo ta og mga properties, mga expensive gadgets, even bags, personal belongings, nga nangawagtang, nga nauli dinha sa ato mga terminal tungod sa ato ang security protocols. And one of this, of course, is the installation of new and more CCTVs, no?
5: Samtang magmuntar usab sila og help desk sa matag terminals aron nga magiyahan ang kadto mga tinun-an nga wa pa makaswito dinhi sa syudad sa Sugbo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haum alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat katropa Crystal Joy Felerca sa imong report. Samtang sa pigas bahin kani mo ni ang tuwa yung kuan bugat ng mga balita matang panahon sa kagabion may katropa. Ato ning siren gumikan kay ni elevator alang sa mga senior aron di mahasol. Maong gibutangan diin man ni nga barangay o unsa man ni nga LGO, ha? Katropang Vegetal 6 sa imong report.
7: Daghang salamat sa itong barangay update sa XFM Cebu 88.3 karong adlaw sa Dagbayas Dalisay ang barangay hall sa barangay Tabunok sa Dagbayas Dalisay mao labing una nga dun elevator sa mga kabarangayan sa inusugod ang sunod gipasabot ni Tabunok Barangay Captain Benji Cabigas nga mao kinang ilang gihatagan o pagtagad sa iyang pamunuan dihang gisugdan pagpanindot ang barangay hall o karon magamit na matuloy ni Cabigas nga tumong ugtingho nini aron mas haruhay ang paminaw sa mga kitugulangan nga bisita sa barangay kundo naman ginis na tuyo inguman ang kinini ang mga PWD. Pinagin nini maong elevator dilit na ginilan nga magamit pa ang mga PWD o mga senior citizen sa hagdanan tungod kay gibutang naman gini alang kanina naseran nga maong budget nga gigasto sa pagbutang o elevator gigas sa panunan sa kagamahanan sa Dagbayas Dalisay nga gialukar nini matag barangay nga may pag-abag usab ang barangay sa Tabunok dugang mga proyekto nga gihatagan o pagtagad ni Cabigas ang pagbaton o mga emergency vehicles suma o sama sa ambulansya o fire truck hayan nga motubag panahon kini kung tunay mga emergency si Cabigas sa duha katibino nga nagduma sa barangay Tabunok o bay-bay na saba nga mga nahatag nga mga proyekto alang sa mga katawhan sa barangay Tabunok sa katapusang hugna sa iyang tibino kung bulig magali sa katawhan matuban niya iyang hatagahin ngayon ang tanang konstituente nga mapalikon ang peace and order sa syudad ingon man ang pagbutang og mga drainage system sa mga sulunon nga mga sitio sa barangay ilabi na katong mga bahunon nga dapit og panahon kini nga mubulig ang ulan nga kusog dayon muagas ang umuapaw ang tubig sa ilang barangay. Mga natong barangay update kay Wadawa katong pamagalimot gihapon sa pagkaplas ganun na sa Santown Herbal Oil makatabag kini ilabi na katong dunay mga panuhos lawas. Santown Herbal Oil hini mo sa Yes to Health Incorporated papalit sa Parmasig Botica sa lugar. Alam sa Gasm Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat katropang Benji Talisik sa imuhang report. Ang report ni katropang Benji Talisik mga katropa mo hingpit ng tapos sa itong mga balita o kasayuran nga nahagpat karong gabi una mga katropa sa itong mga kaubanan nga paday ng badas niya mismo sa Metro Cebu mga katropa. May pagpaminaw ni katropang asa naman to? Ato'y comment din na mawala mo to? Mawala ni Dre? Asa naman to? Murang nakabantay ko. Adi. May pagpaminaw ni katropang Jesus Cañete Celestial mga katropa. Good evening Sir Greggy. Watching and listening sa may barangay Basak ni Dakbayan sa Lapu-Lapu mga katropa. Exciting. O niya pagkahuman, ay, sa update ay sa ito ang palaro, pabansa, mga katropa, dito mismo sa kineng nagpadayon, yung mga tungura sa Agusan del Sur, di ito ang kuan, medal tally, ito ang tanawan na yung mga tungura, kung ikapila ta, yung mga tungura, mga katropa, samta nagpadayon ang palarong pabansa, dito mismo sa Agusan del Sur, yung mga tungura, atong tanaan ang kining ato ang medal tally ni mga tungura asa may pinaka latest ani atong tanaan ko na be kay base nog naguna na taron sa kuan medal tally may katropa be atong tanaon number 1 NCR Gapon 12 ka gold may katropa gisundan sa region 4A Calabarzon 7 ka gold region 6 Western Visayas 7 ka gold NIR Negros Island region 6 ka gold may katropa ika-5 ang region 5 Bicol Region, 5 ka gold o ika-6 ang kinikarong Eastern Visayas ngano na upat ka mga gold din mga tungura asa maning uban ani nawala maning kuan lagi ay sa atong tanawon ha kay murag nawala maning ning ibutang ta tibok nga kuan asa maning tibok kuan ani tibok tali may katropa murag nawala man ni mga tungura ikapila man ang kuan dai ang ato ang Central Visayas ha o kini gitawag og Region 7 may katropa bay atong tanawon mhm asam ni usa may bag-o ani og latest adek ah, mo ni latest 3 hours ago ba mo ni ang pinaka bag-o gid siguro ha basta kay murag kwanta to ikapila ta to murag naa ta sa unom ikapito ba to mga katropa pero anyway good luck sa to mga atleta ilabi na sa to nagpadayon karon nga palarong pabansa ya pagkaman may pagpaminaw po diyan ni Mark Anthony Bautista mga katropa nga naa ron di as may San Francisco Agusan del Sur na minaw na to ni mga tungura ha. Wow! Ikan kay na siya dito na assign ni uban sa Lapu-Lapu City Delegation na Agaros Agusan del Sur may katropa sa ilang ipahigayon ng palarong pambansa ni mga tungura. Bueno, at ikong panahon ikang kay pigitas oras may katropa sa kanas nabok pwersa sa XFM Cebu 88.3 sa ato ang manager si katropang manager John Lehman Chavez by King ato ang news director katropang Philip Sirhano ato ang kauban sa Luwak Balitanan katropang Almi Mata Idol Toy. Wow! Ito ang kauban rin sa Picas Luwak sa Masters Control, mga katropa. Katropa ang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ, mga katropa. Ako lang manamilit, alang sa Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadero manamilit sa pag-ingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, audia kaniya, dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: in yung nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung saan kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, nako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiyang nga tubangan iyang gidala-dala.
5: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig di ka na yaya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Ayya!
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong
9: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Yes to Health Clinic.
7: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
8: Hilid sa Barangay Hall.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.35 na itong oras sa tunay ka ninyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, baga katrupa, makapaligon kini sa imong immune system. Na mo'y nagsilbing sundao sa itong lawas aron maproteksyonan kini batok sa mga bakterya, mga virus, na maghatag og sakit og kaluya sa itong lawas, mga katrupa. Muna nga ayaw yung pagkumpiyansa. Kada adlaw inom og duha ka kapsula sa Premium Death 3 Instant Energy, pero dili ka maluya, dili ka masakit, katrupa. Premium Death 3 Instant Energy, inyo kinipapalit sa mga butika sa inyo lugar. Pwede sa inyo kinipapalit sa Shopee o Lazada. O labi na gayon, inyo kinipapalit sa Yes 12 Clinic Store. Yan ang mutang sa bus gabahin na itong Sibianan. Dari sa may G Plus sa building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya sa gihapon, ako pahinomdom. Yan kada Domingo, alas 9 sa muntag at alas 5 sa hapon. Doon ay libreng check-up o libreng konsultasyon sa itong Yes 12 Clinic, mga katrupa. Nga naman po niya itong store, ngayon mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy o guban pa yung mga Yes 12 product, mga katrupa.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpangdug ang patay sa LD reporters.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!

0: Sogbon, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dugtulang Manurang Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Kaya pa niyong anchor man ka, tropa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Magkigubare ka ninyong hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Kaya yung adlaw, mga katropa nga Huwebes.
1: Good morning!
0: Pizza 28 sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
2: Exciting!
0: Inauta na ka mo sa kapiskay sa malawasan niyong pagparikay sikay! Samtang na ni KCK, kaburiyato yato na kaninyo mga pagitabo dili sa ato sa kauluan o sa gawasan na surkaga hapon o karon. Dili sa ato mga kaigsunan sa Lisigang i-strike mga katrupa sa Osaka Jewelry Shop. Dili sa Dakbayan sa Subo. Sa Waydalan, Kulon, mga kaigsunan. Sa Lisigang, giilap pa mga katropa sa atong kapulisan. Kuman kini nakasakiyo mga higala. Nakasalisi o kapins o sa kamilyon kapisos. Nakantidad mga katropa sa mga alahas. Ingon ta mga higala o... Ayo mga kaigsunan, tanawan ninyo ni atong resibo sa balita mga katropa. Ani misalisi mga igala, kapin usa ka milyon ang kantidad sa alahas mga katropa ang nakuha sa Salisigang mga igala. Pero tingin po pagkailara ni katropag rap-rap. Ano ba?
3: Suntone Plus.
0: Yorot-horot yun po po ng mga kaigsunan ba?
2: Exciting!
1: Good morning!
0: So ayaw ko magkumpansa niya mga katropag kaya ba si masalisihan mo? Salisi dito sa Amos Buhol, mga katropa, ka namang taligsik. Pisik-pisik sa imuha, mga katropa. Pero kining salisi din sa ato, mga igala, din ni Sugbo. Milyon na makuha, mga igsuon. Padayon pang ato, mga pulis sa pag-ila. Sa responsable niya. Sa Lisigang, mga kaigsunan, nga may biktima sa Osaka Jewelry Shop. Nga sa Waydalan, Kulon, at Dakbayan sa Sugbo, mga kaigsunan. 41 minutos na mga katropa na kalabay sa alas 5. Alas 4 pa di ay. Drag din diri sa lungsod. Isti lungsod, Hinoon. Dito sa may barangay Labangon, mga katropa, girunda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency. Tulo ka mga tao, nadakpa nila mga katropa. Yato mga ahinti sa PIDIA, mga kaigsunan. Isag dosira ni sila kabog, naningkamot yung taon. Wala na mga igalag, daghang makalusot. Importante mga katropa, doon na sa iwa makalusot. Para ito ang mga ahinti sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa Puriagaba, mga igala, dusir yung tao ni sila kabuog din sa lungsod. Lungsod, may noon. Din sa isla sa Sugbo, mga katropa. Ilang ipakita, mga igala, gabisang gamay ra sila. Trabaho na gihapon mga igsuon. Tida, nang runda sila mga igalag drug den, deris barangay Labangon. Dintulo ka mga tao, ilaha mga katrupang nadakpan. Siguro, ugdaghan pa din sila nga ahintis pidiya. Hili lang siguro ingon aning ilang madakpan o ilaha mga katrupang operasyong pagahimuon. Daghan pa siguro mga igsoon. Kaya nga itong resibo mga igalas itong balita. Ningit-ngit man ni siya. So, killing drug din ka trupang rap-rap. Mao ni sa isuyupanan. Kompleto ni. Ay taga barangay. Oh. Merti pag kuan gyud ay nila mga katropa pag sino yupa gyud ay.
1: Mo kay bawo na nga dali kana beda bo na kay ko dia.
0: Sabo kay basi no masayang. Oh. Anong nihila ka man eh?
1: Buaya ban.
0: Na. Bode nihila ka trupa girap-rap kay kipusasa na di ay. Ito magsuyo-suyo pa ni, wag yun eh, magilak-hilak, hay-hay kay ni. Pero na pusasa na, ilak-hilak na. Ha?
1: Aya po.
0: Okay, so Miranda Doctrine. Okay. Dapat udah bultum ini. Dili wala ini suyupanan mga kaigsunan. Palitanan din eh. No?
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibig.
0: Ipainom silang Santon Plus Coffee Mix mga katropa.
2: Exciting!
4: Good morning!
0: Para bawag tayo lang kahadlo katropang rap-rap. Nakpan mga kaigsunan. Sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang mga tulak pag-igala sa usaka drug dentist may barangay Labangon. So, good job, Pidia. Dato nag-ikaingon ang Philippine Drug Enforcement Agency. Isang-do sila ni Kabuok sila din sa Sugbo. Dato nag-ihapoy, gihimo mga trabaho. Bahalag daghang nakalusot ka trupag rap-rap kay gamay raman ni sila. Ang importante nga doon na po'y wa makalusot. Pariyarag una ka trupag rap-rap sa prinsipyo ba? Bahalag tabangan kag daghan. Mabunog ka ka trupag rap-rap kay tabangan kag daghan. Bahala na basta nakabunog pugas usa sa ulata ni mo. Usas mitabang ni mo. Marintay 7 minutos mga katropa nagkalabay sa last quarter. Sa mga balita dito sa kauluhan. Ombudsman Buing Rimolia mga kaigsunan miklaro. Gawa daw kuno siya gipili. Gipili tinuod nga target niya mga kaigsunan. Ang mga senador, mga katropa na hisakop sa majority block. sa Senado. Ako karo ilang ipagpasakar ang kaso. Inuman mga kaigsunan gikudita. Kapag ang mayorya mahigala sa grupo ni Alan Peter Cayetano, si kanhi Senate President Tito Soto. Ang sunod-sunod na ang kaso ipasaka ganito sa mga kaubang Alan Peter Cayetano. Pagpakita ni mga kaigsunan sa Administrasyon Presidente Bongbong Marcos, mga katropa nga lisod kun siya banggaon. Nangimakak mga igalas Buying Remulia. Kini politiko na himong ombudsman mga katropa. Atong pamation aga pahayag sa atong ombudsman si Jesus Crispin Remulia mga katropa.
4: Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andiyan, naki Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpursue na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongres.
3: Santaon Vitamin C. Mabili.
0: Sige, muna siya, ombudsman. Onya. Hay namang imugisaan pasaka arong kaso Martin Romualde sangtod karoduhan na kabuhan. Huwag pala ginong. Ha? Mr. Ombudsman, huwag pala gigiapon. Nga nung kiniramang sa majority black na mga senador, ang imuang giuna, si Martin Romualde, swalagi. Di ba niingon ka, pasaka ng kaso, si Martin Romualde, mga katropa, magduhan kabuhan na, huwag gihapon mga higala. Way pili-pili ni Ombudsman Buying Remulia? Ha? Upang kaha mga kaigsunan, wa una gipasaka ang kaso batong ni Buying naman. Batong ni Martin Romualdez mga katropa kana gumikan kay Basin. Ang Malacanang miingon ka itong Buying. Ayaw sa diha. Gumikan kay si Martin Romualdez katropa rap-rap miingon. Ayaw ko. Hindi ko nag-iisa. Lutoson ko ninyo, damayon katmahadaga, damayon tamo.
2: Exciting!
5: Good morning!
0: Baba na'y rason? Dernig daw ko no tinood, oy, nga ilaha mga higala giuna. Kini mga senador, bilong sa majority black mga higala. Sige, pamatun ina, Mr. Buying Remulia. Karong adlawa, ubaga ugma, biyernis pa man ugma, tingtrabaho pa man. Ilibkas namang ang 4-day work. Iwit na nga katropa. Sa ka ng kaso Martin Romualdez, para mga tao mo tuon ni mo. Eh mag-isis, naman ni Maigalas Ombudsman Buying Remulia o Ingnon. Sometimes we have to bend the law. Ha? To please the people. Mao na mga katropa. 51 minutos na kalabay sa lasingko. Senador Amy Marcos katropang rap-rap. Miingon. Sila sa majority black mga igala gitagsa-tagsa na. Sa pagpasakag kaso mga igala. Uban ang uban kanila, nagdumili, pagtabog, pagbalik, gados, grupong Tito Soto. Gatutas, Malacanang, mga kaigsunan. Pabatiyo na to, mga katropa, si Senador Amy Marcos, mga igalan.
6: Ko lahat kami, talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed.
0: So na mga kaigsunan, manginauta, mga katropa, ng pag-ampo si Dador Amy Marcos, dunggon mga higala. Kaya sila nabilong sa majority mga kaigsunan. Wana, gitagsa-tagsa na. Ang source po niya mga higala, taga DOG mismo. Kanya mo ni giingong buyeng Rimolya mga kaigsunan, itong ombudsman. Nga dili tinuod nga gitarget nila ang mga majority o mga senador bilong sa majority block mga katropa. Well anyway, talent pa po na niya mamutbot mga higala. Sherry, Sherry, CEO. 53 minutos ang nakalabay sa alas 4. Silito banayo mga kaigsunan. Nakainom dumo, dinigapos exciting Pilipinas, una ninyong nadunggan. Agingong lito banayo may igala.

0: para Budjedi mga igala o kauban yung deputy speaker mga katrupa. Nag-meeting o naghisgot sila sa pag-usap sa atong Batagang Balaod pinagi sa Constituent Assembly. Umahon ang Constituent Assembly di ay aron usbo ng Batagang Balaod mga kaigsunan. Wabutugas lito banayo kinsa iyang tinubdan. Umiingon siya katrupang rap-rap o dili ganini mo tugan. Bulimod gani ni Tito Soto, bulimod gani mga igalas Tito Soto o si Budjedi. Mapugos na daw kuno siya lito banayo may igala pagtugan si kinsay tinubdan niya sa balita mga kaigsunay. Karon mga igala, gubikan kay nagaguliang naman sila dito sinado kay suko mang minorya. Sa video presentation ni Senador Aimee Marcos mga igala naghisgot sa term extensions mga senador. O sa mga kongresista mga kaigsunan. Ibarong si Tito Soto suko kay sila minorya. Ingos Tito Soto mga igala joke raman to. Joke na daw to mga kaigsunan. Wabagani ko no siya gisultihan siya mga kauban kay joke lang good mga katropa. Si Ping Lakson katropang rap-rap bibarong pun siya. Udahon ang Ping Lakson mutugan ang islito banayo bang ako yung tinubday. Unawa siya magpaabot ibinsun siyang pangalang Lito Banayo mga katropa. Senador Ping Lakson miingon ako mo'y sword. Tugan na siya mga kaigsunan. Karon mga katropa, igon Lito Banayo. Itagsa-tagsa niya ang iyahang kasayuran na kuha gikang Ping Lakson. Kasi nga magkauban na silahang grupo may galang kaon-kaon. Unahon na to mga katropa. Ang pagpamati sa pamahayag Lito Banayo mga igsoon, aron kamo mismo ang magkasulti. Kamo mismo magkahatag og konklusyon. Kining tanan joke balang mga igsoon. Yes, Lito Banayo na hinabi may gala sa isa na niya katrupang rap-rap kaya ito nang i-credit. Hindi mo pag-ibig sa interview ni Lito Banayo mga kaigsoonan. Ito sa pamita, pamatiyon may gala si Lito Banayo.
1: Pero totoo ba, Chairman Lito, na siyang kausap mo?
0: Si Gwansun rin eh.
1: Na sinabi nila sa iyo, magandang idea yung
0: Constitutional Assembly.
1: At ang mga senador ay gagawing tatlo per region.
2: At paano yun? Nangyari yung usapan?
3: Let me tell you the story there, no? Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday Lunch, no? Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan noong 2001 pa. Ganun nakatagal yan. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, si kilalang mo yun, ayaw ko kung naging professor mo, si Jun Factoran, ano, sa UP.
1: Pero
3: sa Sigmaro, no? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no? Si Rolex Suplico, kababae, kaprobinsya mo, no? Marami pang iba, no? Na si Boots Aquino, the late Boots Aquino, no? So, yung mga yan, ang nag-aano dyan, no? So, every Thursday, we have lunch together. At, syempre, nagkakausap na kung ano-anong topics from politics to the
2: personal.
3: You know, the personal, yung mga kung ano-ano, pati minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya pasulput-sulput siya. May 7, dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, na nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting.

0: President Tito Soto at yung Secretary Dong of the Senate, no, si Dong Mendoza. Mm. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. Hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. Mm. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. Mm-hmm. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung dalawa o tatlo per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang kung dalawa, or 3 each magiging 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung, baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Eh hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw ni Senator, sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, i-term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. Mm. So, 2031 na mag-eeleksyon ng legislature. Mm-mm. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Oo. In fairness, wala siyang sinabi sa presidente. Mm-hmm. No? So, I'm just recounting exactly kung ano yung pinag-usapan. Tapos, may sinabi pa siya na si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting, the age qualification for President to 35. Mm-hmm. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20, biniro daw niya ng ganon. Mm. So, yun ang napag-usapan. At wala naman akong do sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, age of qualification. Mm. Kasi nga, pag sinabi ko yun, para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto.
1: Yes.
0: So hindi ko yun binanggit sa column ko.
1: Mm.
0: But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot, no? And I recounted it the way I'm saying it to you now. Mm. And then about hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas.
1: Mm.
0: Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa spokes, no? Mm. So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no?
1: Mm.
0: Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny.
1: Exactly.
0: Si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting.
2: Mm. Nag-deny sila, di ba?
1: Hindi. Hindi na dininay.
2: Ah, hindi sila nag-deny.
0: Hindi umimik si Boji, si Speaker Boji.
1: Umamin si ano niya?
0: Si Tito Soto ang sinabi, mali yung narinig na yan.
1: Mm.
0: Yung meeting sa East Ocean, na kamiting ko, si Speaker Boji, tsaka iba pang pinag-uusapan namin, golf. No? At hindi yan. At

0: So, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi, siyam kaming nandoon eh. Sampo, including myself. I mean, no? Kasama doon isang governor, incumbent to, isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos yung iba puro private I mean either business businessmen or they're already in the private sector. So tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yon? I mean, we asked ourselves, bakit kaya? And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas.
1: Correct.
0: Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako sa ng kolom kasi kumisa nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, you know, bakit?
1: At hindi niya diba, sinabing huwag niyo ikwento.
0: At wala siyang sinabing privileged communication to. Huwag niyo, atin-atin lang ito. Huwag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun eh. So I felt, I thought, naniwala ako na gusto niya ipalabas.
1: Correct.
0: Kaya lang, parang ano, parang intentional leak. No? So ganun na nangyari. Kaya sinulat ko and then nagpa-interview ako later on that
2: exciting!
3: Good morning!
0: Events came so fast.
4: Lito ba kayo niya, mga kaigsunan?
0: Kasi ito naman si, si Senator.
4: Yung nabati mga higala. Sa inyo nabati mga kaigsunan, doon na ba'y joke dito? Arita mga higala. Ni Kwan, kinini gasinit kanhi Senate President Tito Soto. Katro pagrap-rap. Kaya gumikan kay iyang diingon, joke lang to mga igsoy. Tas-tas pa to siya katro pagrap-rap, no? Dala po tulon kay Kwan kinini maapikitas oras. Ari patang Tito Soto. Tito Soto may higala sa joke man lang to. Dengan to ang may higala kanhi via Senate President nga Joker. Tito Soto may higala.
5: You know, we were joking.
4: Oh.
5: Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Pwedeng porke pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues, any one of them. Na hindi ko binanggit eh. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. Tapos sabi ko, tama-tama. Oh, sabi ni Senator Lacson, oh, anong ginagawa niyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkikwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked that. Bakit? Sabi niya, why? Eh, ito ka ang kakusin, mga ano, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, eh tatanong ko kung kakasya ron. You know, we were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang you know, they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganyan kwento.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: They were joking! O niya mga igala, Senador Ping Lacson katrupang rap-rap. Naman siya kaatras mga katrupa kasi may tinugdang Lito Banayo. Kasi nga mga Lito Banayo o di ganin mo tugan is Tito Soto si Budget eh. Mapugos yung pagtugan kasi akong tinugdan. Wala magpaabot si Senador Ping Lacson katrupang rap-rap. Kasi minsyo si Lito Banayo nga siya may tinugdan. Iyan ang giangkon mga kaigsunan. Partiyo na to, mga katrupa. Ni Senador Ping Lacson, mga higala. Wala si Ping Lacson niya? Wala mas Ping Lacson nga naman to. Wala mas sinago. Kinatas oras mga kaigsonan. Sumuna mga katrupa. Sa inyong nabati lito banayo mga kaigsonan. Joke lang to. Ganong detalyado mga katrupa. Ganong ingon adto kataas ang ilang discussion kung joke lang. Mga igala, biyaan na lang na itong joke ni Tito Sotong. 11 minutos na ang katrupa na kalabay sa lasingko. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman o! Bangon na Cebu! Kay morning na Cebu!

0: Gumaga sa inyong lahat. Hotaki! Ohayou gozaimasu! Salamat pagi!
1: Jerry, Yo!
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Salamat pagi! Dahil ito ni Dodge Tanok! Mayong buntag at Tropang Jerry, naglantaw gikan diris Kingdom of Saudi Arabia. Mayis pagkataga Saudi Arabia. Igarian sa Saudi Arabia, Dudes Tanong. Mga Pinoy nga tuwa dito, maayong good morning ninyo diha. May good morning po, gato Huvintino Boy Nadela, nasa may Gabi Cordoba. Ka-super Tropang Jerry. Watching FB Live sa Magdugo, Toledo. Shout out ko sa Obis Family diya sa may Tipadelia Public Market. Kika ni Ripaco Obis. Di ba Flor Delica, galantaw na to baga katropa. Amina po diya sa may Mahayahay Bangka, Lapu-Lapu City. Di Anthony Akla, mga kaigsuna, das Dimyaw Buhol. Tanaw po na ito, mga Iksuan. So, may paglantaw ninyo ng atuag tulubanon. May puntag super katropang konsyalger na Malik na jod ang mga badlungon sa Katilingban. Sa mas illegal gadrugas, tulis, kawat, suyo, prep, maunah bani. Ang itawag og bagong Pilipinas. Bagong mukha, ika ni Boy Tagsip, mga katropa. May buntag, super katropa, kurser. Ikaw baying, bisan o klaro nga imong gilutos ang mga senador, nga sakop majority, makagyapon ka. Natakdan ka, stigpamutbut sa Malacanang. Magikan nga pong Boy Tagsip, mga kaigsuna. Unay giingon sa kanta nga I was only joking, my friend. Ikang Boy Tagsip, mga katropa. I-check na to, mga igala, precious mga palaliton. Ito's merkado, mga igsoon. Buto, may nungo na gunakit ang nagkaon. Atong pamatiyon, mga kaigsunan. Ang atong precious mga palaliton sa merkado. Kinaagi ni Katropang Eric Kapahanonot Amaro.
1: Live report.
4: Mayo ka, buntag ka, Katropang Jerry, mga katropa. So, kini kayo sa XFM Cebu 80.3, no? So, nataroon din is may iniwan public market, Katropang Jerry, kay narapod tayo mga follow-up, no? Sa Kasipin ng station. So, karo mga orasa, Katropang Jerry, medyo hayag na sa Gawas ng Abay, niya sa mga mangumprahay, kay maragpit sa dipiligro na gitro, Katropang Jerry, mga kaiglaan po, da? Pizza, bain, tiyon, so niya. Arita din, magpangutan na ta sa mga kwanta, arita sa mga kwansa, lamas. Katropang Jerry. Ma'am, ay sa XFP, mabunta na ako. Bilang yung kwan, kining kamatis, ni Saka, ni Ubus, morga po. Arita nga.
5: Kana siya, kay siya may nung pra.
6: Kana, sa isinta.
4: Ni, asa, ni Ubus, nai, morga po.
6: Saka na padong.
4: Uy, nis mo padong mo Saka ang kamatis kay Tinguan na. Ito pag, kayong Jerry, no? Pag, kayong kamatis, sa mga daling ma-pawan po, kayong ma- bakti bitaw kato pang Jerry, kailang dali pa bitaw kung init sa kayo, gagmay siya. Pero kuhan sa kayo, maragdali mong lata kato pang Jerry, mga kikilan, ha? Paan na, dakuhan ng sili, kuhan na, gudsap ng sili, ha?
0: Ispada?
4: Oh, sili spada nga dagko kayo.
6: Oh,
4: dagko kayo, kato pang Jerry. Sili spada nga dagko kayo. Nagpila?
6: Ang baligya, 100.
4: Nisaka ng sili spada, wala ra?
6: Wala pa.
4: Ang ahos?
6: Ang ahos, maura gihapon.
4: Pailang kilo ron?
6: 120.
4: Ang Bombay?
6: 100.
4: Ang white?
6: Ang white, hasta ang kuwa, pariyara.
4: Pariyara, 100. Ang carrots, kilo mong carrots?
6: 100.
4: Wala ram sa akang carrots? Agoy? Tagpila na bantani na eh?
6: 70, 60.
4: Uy, bisaka din carrots ka itong Jerry. Patatas, walang bisaka?
6: Wala.
4: Pila?
6: 100.
4: 100 pali ha?
6: 100.
4: 100 gapo na. Nay, kon Axel, mahal pa bang Axel ron? Di na.
6: Mahal,
4: 150 gapon, lagi ka sa 200, bita-bita ni ubos o 150 katuman siya, pero mahal gapon, 150 ang kilo katuman siya. Mm-hmm. Salamat tayo, Axie. Ngayon mo na eh.
6: Rose
4: Takulan. Salamat kayo, Ma'am Rose Takulan. This is my Iniwan Public Market katuman siya, mga katropa po, da, niya, ako ni, katuman siya, Bugas, dire. Bugas, Queen Bee, 48. Kaning Queen Bee katapang zero lami siya bisag kwan siya kanabang 48 siya kanabang zero lami kanabang sticky ba sticky nga kwan po na niya kanabang Ganador 58 katapang zero Line Ivory 56 Grandeur 51 kwan ni kanabang Hamham no Squinta niya Princess Mia Squinta Uno
0: asa Bell, na Bell, na yung bagong bugas ron katropang irig nga Lion Ganador
4: ala Line Ivory de Ala 6.5 ang red rice. Malmal ka po ng red rice. Mahal magiging red rice.
0: At doon mo sa kuwar kay 50 ra.
4: Wah! Ano ito ka naman dyan?
0: At doon na, palit sila ng red rice. At doon sa kuwar kay 50 ra mo kung kilo.
4: Tumanang ito pag Jerry, no? Presyo sa kining bugas sa may inyong public market po. Da? So, may na lang. Bita lang ka mayroon ka naman, Jerry, kay ang katong niya kanina po, tinta ni, si tinta na lang, no? Niya, kuhan po, binta-binta kay matod pa sa mga nanindadri nga, nanay ka may supply po sa, or ka nang marag ni, nanay na dugang ba sa supply, subsmais mo na, ngagikan sa katong laso ko kita, tapos tinta i-dose, no? Pero karumita lang kay nanay, skwinte utso,
0: katapan siya rin. Ubus-ubus na.
4: Oh, ni ubos-ubos na gamay katupan sir mga kaigilaan po. Niya sige mag-uwan-uwan katupan nga sir. Pagunta na lang takadali diri hag mahal bag isda ron katupan nga sir sa akin pong ma'am, sama-sama ang krako. Kamusta mga precious isda ron? Mahal or
6: mahal man?
4: Mahal. Tungkol sa kanang bating panahon or ano uwan? Kaning mga isda kasi nga na ni?
6: Katambak.
4: Katambak pila?
6: Katambak.
4: 400. 400 katupang sir katambak po pero umpis ko sa kaya katupang sir ang kanin ang kumis dadri
0: samok mani
4: samok
0: pila mani samok kung
4: Diyos 40 Diyos 40 katupang sir mga kaiglan ang katong kuha kugita
0: di mo na samok kugita. Kanan
4: Diyos 40 katupang sir salamat mama ni kuha ni sa malumi abapo kwan, kini bang stall katropan siri mga kaiglaan po. Edad ko dring isda, mga tanan lang ta. Eh ma'am, o sa klase isda? Kanya pila? Mol-mol pila?
0: Mol-mol.
4: 300. Ang gani?
0: Lapu-lapu mo ni.
4: Ha? 300 o siya gani?
0: Lapu-lapu.
4: Ah, sige, salamat ta. Mahal ba rin yung gihapong kwan? Di mahal siya nga kwan sa isda? Klase?
0: Mahal din ba sa lapu-lapu? Kaya imo mo na ipatay bajilan.
4: Wah! Mabito to. Salamat to ma sa kani ni Francisca Hermosa Stoll no. Mabito ni igon la katrupan cherry po do nga di dili ba kuno kuno hingan lang kuno lapu-lapu gyud kay hero niya kuno
0: dai katrupan cherry.
4: Isda. Gipangan sa isda katrupan cherry mga kaigalaan po da. So siguro katrupan cherry mo sa ni atong presyo no nag-uno balito diri sa may inyong public marketing kabuntagon mga kahigalaan lamas kini pipila ka utanon bugas uga ingon man ya pila tong panudan isda katuman seri mga kaigsunan pod ha so manito kasikas sa Sitway or market report this may inyong public market mga kataropa para pirming amtik lag 6 mo taning pizza ni Piligrona pangapi mo Santong plus Coffmex mga kaigalaan para pirming amtik lag 6 uga layo mo mga balatian alang Sergio San Pilipino Paris, Pilipinas. Inyong katropa si Mercado, katropang Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Salamat katropang Eric Pedro Tamaro, Civil Gov Market Report. Ay, good morning, ni Ma'am Lilibet Lavra, yung man ni Kent Salcido. Ni Michael Sigi, Canada. Sa California, sa Amerika, yung man ni Sir Michael Tampos. Good morning po, gato ni Rudy Salas, ni Boy Alidan, og ni Andres Acaso Jr. Ni Ma'am Elena Datolia, good morning po, gato ni Richie Pranza. Ayog, good morning. Good morning, sir. Gato ni Franz Valle, ni Nui Binoy, og ni Lobby Suena. Ay, good morning, sir. Ni Tata Yolanda. Ay, good morning, sir. Gato ni Julius Yamotab. Julius Yamot, Yamuta Baugbao. Or Baugbog. Ayog, paglantaw ninyo ni Adigatog Tulumano. Standby mga katropa sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Uman lang ni pipila ka importante ng mga mensahe. Standby!
1: XFM Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Extel by Trampel with Anyos, taga Marco Day. Kini akong puton lang, ning namagoy kuton sale, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ba ni kong pamarag tambal? O to, ning damag ko sa Santon Plus Gold, maayog ito akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong kuton sale. Salamat kaayo niya, makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ko si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: ang mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot po daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na ko pagtin-aw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ma, tinuod ba naman nga ang first love never die?
4: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pa ang kinahan. Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan na ang natumangan.
7: Pero migyad gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi rang gito 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Visionex Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gito ko. Epektibo kayo ang Visionex Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
6: Visionex, sulay ang kaipektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
1: Manamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.29 na itong oras sa Torekillo sa Premium Death Rico Femex mga katropa. Premium Defri Cofemex ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant. Kaping mga katropa makareduce sa imong inflammation o maka-increase sa imong mental clarity. Kaping makaparegulate sa imong blood sugar. Premium Defri Cofemex mga kaigsunan makapaligon usap kini sa gabok ni imong bukog o kaping 3-in-1. Kaysa Premium Defri Cofemex mga katropa nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium death-free ka pa.
2: Jerry, oh, Jerry, Auxilio.
3: Anxiety.
4: Good morning!
1: Parayon ta mga kaigsunan. Ay good morning ni Ma'am Arlene Placibi, ni Bill Cardabasulo, yung manangatun ni Jordan Lipasara, ni Crisulogo Ugbami, ni Tristan Wyatt Vigulay, ni Jesus Canyete Celestial, good morning po gato ni Rolly Blue Rivera, ni Evelyn Gagiani, ay good morning ni Ma'am Evelyn Gadjani, ni Bonnie Gakayan Gumapa, ni good man gato ni Ma'am Lite Sendo Plaza, ni Angie Rimo, o ni Andres Acaso Jr., yung man ni Phil John Padilla. Ay good morning sa gato ni Randy Santisas, o ni Jub Rim. Good morning gato Jeffrey Gano, o ni Brooksok na Sagbayan Buhol, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas Balita.
1: Ate, good morning ni Agaw Ninit Nuera. Agaw, good morning ni Budagaw. Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingang dagbayan. Dagbayan sa Mandawi, dagbayan sa Lapu-Lapu, dagbayan sa Talisay, sa itong Tungkaran, dagbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Capitol o City Hall. Kabalita gikan sa kalungsuran ingon man sa mga component city sa lalawigan sa Sugbo silingan nato ug mga lalawigan. Kabalita gikan sa regional nga buhatan sa atong gobyerno mga kaigsunan. Ingon man mga balita gikan sa atong mga tambalanan ug kapulisan. Kining tanan inyong madunggan, inyong masayran, inyong makit-an dinhi lamang sa
2: Exciting Pilipinas Balita.
1: Daho nato pagpamati ang Italian ni ining balita mga kaigsunan production sa Alegria. Owell Field mga higala target sugdan karong tuiga. Pwede nang masugde. Mga kaigsunan nga nato paning panahon presidente Duterte gil subhan mga katropa. Anyway, detalye sa balita sa Ironato pinagi mga kaigsunan sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata.
2: Live report. Live report.
5: Yes, sa ginaumang masugda na sa dili pa matapos ang tuig ang produksyon sa Alegria Oil and Gas Field sa Bagatang Cebu, human kini research sa Indonesian oil firm na Tigzal Energia, sumala sa Department of Energy kung GOA Visayas Field Office, balik operasyon ng eksplorasyon sa maong oil field human sa tulog katuig na pagkahunong og niya pila mga opisyal sa gobyerno sa site inspection na itong Mayo 19. Gingon ni DOA Visayas Field Director Renante Sevilla, nga plano sa kumpanya nga makasugod og commercial diesel production sulod sa tuig uban sa pabutang og mini refinery sa Mount Pilar Alegria. Ang proyekto gipahimutang humanatagan og petroleum service contract ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Texal Energy sa pagdevelop sa oil field. Base sa initial estimate, ang Alegria field dunay kapin 27.23 million ka baril sa krudo, din mga 6 million ka mga baril ang mahimong makuha o ma-recover. Ang sobra nga volume iproseso pa sa mas dako nga refinery aron masiguro ang kalidad sa produkto. Gawa sa krudo, ang lugar aduna sa natural gas nga gibanabana sa 9.4 1.42 billion cubic feet, din mga 70% posibleng ma-recover o mga 6.6 billion cubic feet. Sa karon, nagpadayon pa ang tigsal sa pagkumpeto sa mga kinahanglanon, pag-secure sa klaro nga permit o pakikonsulta sa lokal nga gobyerno sa Alegria. Mga katropa, alang sa pagbahimsog sa panlawas, inumong sa Zona Plus Gold, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo katropa, Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning! Salamat katropa, Almi Mata, sa mga report. Nagatong sa tugtak na 34 minutos o 39 segundos ang nagkalabay sa lasinggo.
2: Capitol Report.
1: Emergency room o OPD sa Tuburan District Hospital fully air conditioner. Dunod sa pagpalambo ni Governor Pamela Baricuatro o Dr. Catalan. Italia's report zero nato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdalaro.
2: Live report.
1: Grigi.
4: Yes, para yun karon ang paglambo sa Tuburan District Hospital sukad pa sa paglingkod ni People's Governor Pamela Pambaricuatro isip gobernadora sa probinsya. Sugmo usan ining mo magbag-ong kalambuan mo ang mahimo nang mapahimuslan ang sa publiko ang pagka-fully air condition sa emergency room kun ER sa outpatient department kon OPD sa maong tambalanan nga mo'y naghatag og mas komportable nga kahimtang alang sa mga pasyente og ilang magkauban samtang maghulat og nagpatambal. Pinaagi usab nini gipakita ni Governor Pamela Pambaricuatro ang iyang tinutunay nga suporta sa pagpalambo sa ospital. Pinaagi sa paghatag og suporta sa manpower, maintenance, budget, medical equipment og mga infrastructure project aron mas mapalig-on pa ang serbisyong panglawas ngadto sa nasugutan nga lungsod. Pinaagi usab nini og pinaagi sa giya ni Capitol Peso Public Health Consultant Dr. Nikki Catalan og sa naasoing pamunuan ni Dr. Brian Bibar. Napatuman usab ang dagko nga kausaban sa edipisyo sa serbisyo, kapsay og kalimpyo sa maong tambalanan. Ang mga residente sa lungsod sa Tuburan o mga sikbit ng mga lugar nagmalipayon usab sa maong mga kalambuan sa ilang tambalanan tungod kay alang kanila. Mas napalapdan pa ang serbisyo sa ospital o mas andam na usab kini sa pag-atiman sa mga pasyente nang nanginahanglan o dinali ang mga medikal nga pag-atiman o admission sa minor nga mga kaso. Nasairan nga palayon usab ang pagpaningkamot sa administrasyon nga mapalambo ang Tuburan District Hospital tuyo o sa tuyo nga mas daghan pang katawhan ang maserbisyuhan niini pinaagi sa accessible, komportable o di kalidad o nga healthcare. Sa ato magkatropa diha nga nakalubog o nakanap ang pananaw, inom ka nunay o Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtal sa itong mga mata. Ano na kini lutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning! Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagatong sa tugtag na 37 minutos o 19 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasinggo.
2: XFM Police Report.
1: Itulo ka mga tao, radakpan. Magasakop sa Philippine Drug Enforcement Agency. Drug din sa may barangay Labangon. Detalye sa report zero nato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Eric Panunot Amaro.
2: Live report.
6: Oh, what? At po, aning sing taga may kata Hello.
1: Hi.
6: Hey. Wow! Balik ko rin siguro ko sa...
1: Ganun. Okay na.
6: Kasi hindi, katapag Jerry, mga kaigalaan, wahin na, no? At pagmahay aning tulok, matun pa, drugista, katapag Jerry, kung sa aning napusasag sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, kagabi, dinis may sityo kamanghan para gilabangon syudad sa Sugbo, nag-hilak-hilak man, pero wahin na, ipusasan niya po ning tulok, nga sila alias ano, tanitin sa Anyos, ulitaw, alias Negro, tanitin sa Anyos, o si alias Makmak, tanitin sa Anyos, puro ni sila ka-Berks, puro ni sila mga construction worker kay nadakpaling tulo diyang girumbos ng taga PDEA 7 ang usa ka drug den no balay suipanan sa maunga dapit din ang tulo dokot in the act katubig sir nag wapakauman silang suyop at the same time ang kining drug den maintainer katubaga Jerry na kuan pa nakuan pag napalitan og ginaling drugas nakuan pag yun og kining sa posisyon ini og laing mga ginadeng derogas di nakuha sa kining maong pagrumbog drug den di mo minus 10 gramos sa gituhang shabu ang balor sab sa 68,000 pesos nabawi pod ang gigamit ka 300 pesos nga buy bust money so nagkadiyang kaso ato bangon nila ubos sa RNN 165 kining pag maintainer og drug den pagbisita og drug den aning mga visitors niya pagpamligay ng mga paghupot o ginadili ng drogas. So aga kining nakuha ng drogas gikan sa mga suspensar ng gabi gisubmit na rin nga doon usab sa PDEA laboratory para usab sa chemical analysis. Once confirmed na kumpensari nga ginadiling drogas to matoy gamiton sa pagkasakag kausas mga dokumento gamiton pagpasakag kaso batog ani nga tulok ka mga dinakpan nga matod pa nag goods goods kagabi no naa sa kinipog stage nga nagsuyo pa sa bauga drug den. So far katubang Jerry mga kilabanto kasikas gikanusab sa kiniga Priya 7 mga katropa para kuanday kanabang di namo malakpan mga kigilas mga operasyon sa atong otoridad may pag inyong suyupon mga kigilan higupon atong kape nga Santo Pasco Max mga kigilan kay the more mong muhigup musuyup aning atong kape mga kigilan mas magka-healthy na hinon mo mga kigilan kay magsige magsuyup og drugas magka-shrink ang inyong mga utok niya kani mga kigilan good for memory ang ato sa mga kape good for cognitive function kape nga Santo Blasco Mix, ha? Ginama si Yes World Incorporated. Alang Sergio San Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
2: Good morning!
1: Salamat Katropang Eric Panuno Tamaro sa mga report. Nagato sa tugtag na 40 minutos o 45 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
2: City Hall Report.
1: Ka mga atleta gikan sa Lapu-Lapu City nakalangkat ng 5 ka mga gold medal sa palarong pambansa. Detalye sa report sa Ronato ginipiragi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Filarca.
2: Live report.
7: Nakalangkat og 5 ka gold medals ang tulo ka mga atleta gikan sa Lapu-Lapu City para sa Region 7 sa natad nga Arnis ato sa nagpadayon nga 66th Palarong Pambansa 2026 nagipahigayon sa Agusan del Sur. Parehong naka-double gold si Amber Joy Notarte og Abigail Alpanta samtang ang nakatampo sa usa ka gold medal mao si John Carl Kabatan. Nakuha ni Notarte ang mong medalya sa category nga Anyo Individual Single Weapon Elementary Girls o Anyo Individual Double Weapon Elementary Girls category. Samtang si Alpanta ni Salmot sa Anyo Individual Single Weapon Secondary Girls o Anyo Individual Espada Waydaga Secondary Girls category. Dugang paniana, bronze medalist usab siya sa Anyo Individual Double Weapon Secondary Girls category. Og si Kabatan, nagkampyon sa Anyo Individual Espada Waydaga Elementary Boys category. Ang Central Visayas adunay 7 ka gold medals, 8 ka silver ug 6 ka bronze. Kung diin base sa standing, ikaapat ang Region 7 sa may pinakadaghan og medals. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan. Ang Sunthrone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
2: Good morning!
1: Salamat katropa Crystal Joy Filarca sa mga report. Nagatun sa tugtag na 42 minutos o 53 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report.
1: 410 dakpan sa Bohol Province sa Osaka adlaw nga pamulabog mga kaigsunan. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talese.
2: Live report.
8: Dagang salamat ko naman sa Pilipinas na pag-Rafael sa Bohol Province, Bohol sa Sektor 76, ka mga adinagpan, at kinigimo at all sa ilay ka pagpatayon sa kinig o paglabog sa mga probisya. Kinigimahibaw sa ang ating mga aba sa baon kinigimahibaw sa Police na Colonel Joseph Patiruto at Public Information Officer sa Bohol Province, bago pa ni Berundo nga Sagi Patuman, nga Oplan Blabog sa mga probisya, mabog sa OAP na kanasan, nga datop ay nga akin ni Aga Tulang, kini doon ay abogasab sa kapin, presentos ang mayong pagpandagot kasaran, nga agad naman nagpapabot usab sa dositos decise ang nagpan sa traffic violation o kapitagalagan mo kini ang senators kilang minors ay dapat tungkol usab sa curfew violation o kinikita na berda sa separation program o kumagam samtang nagkagamusan sila o sikutinibig ka mga kaso sa nag-inom o imam public license 51 kaya naing local ordinance violation walo ka smoke violation o gitulog ka kaso sa indecent exposure. Sa tanang police station, ang tabilaran mo ay agyemilitan ako tungkol kay Junay Dominicetic sa mga apprehension. Sigara mo ay kilabutan sa traffic o public drinking. Samtang, ang mabalisipyo na ka-recovered o agyemilitan mao ang loon Junay 23 sa mga natinagpan hagna resize samtang ang talibon o tubigon o luay ang dunay dagko magkinsigabo ka mga tao o iman ang salong susdawis tunay katong sigabo ipabuto sab ni Agintron no nga mo ito pagkinipublabog usab ang hindi lamang kinipapadagob sa mga tao usab ang pagpatuman o kinipagpatunod sa krimen na si Maong nga dabi. Balita ng hipos sa Bohol Province Provincial Office kada mabigilimot niya po sa mga plas kanunay kasan to na ba't awal, makatapag ini. Labi lang kapag doon mga panahon sa lawas. Diyan to na ba't awal, hindi mo siya sa tuloy kapalitin, babalik sa mga butika sa inyo lugar. All board, kano sa patrol. Kao balik ka kapang channel na doblado. Alas sa kaya sa Pilipino, para sa Pilipino, sa kasama. Benji Talisik. XM News.
2: XFM Report.
3: Exciting.
9: Good morning.
1: Salamat ka rin pang Benji Talisik sa mga report. Nagatong sa tugtag na 45 minutos o 52 segundos na magagatropang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Standby sa pagbarabana sa kahintang sa panahon. Itong pabutos magkadiyot magkakaigsunan. Ito na yung low pressure, nahimo na magang bagyo. Sige nag-uwan-uwan sa panahon sting init magkakaigsunan. Wow! Pabuton sa mga diyot, mga katrupa, pag-asa magtan. Alas sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, makauba na ito weather forecaster sa pag-asa magtan. Katrupa mo, weather forecaster manager agbay. Sir Manny, good morning!
10: Yes, Sir Jerry, good morning. Sa doksin mo ang mga suking cake paminaw mo, kung ito ang latest with update para sa itong ibantay ng bagyo na nanggawa sa park. As of 3 a.m. ganiha, ang location ng tropical storm na si Hangmi kaya nalocate kini na sa 1,195 km east of Eastern Visayas. Kini nagdala sa hangin nga maabot og 65 km per hour ug gustiness nga maabot og 80 km per hour. Kini nagalihok pa north-northwest sa kakustuan nga 20 km per hour. Ug kini tropical storm na si Hangmi posibleng nga musulod ni siya park karong gabi or ugma sa kadlawon. And once na masulod na tin siya, pangalan ni siya bagyong si Doming. Sa pagkakaroon, wala siya direkta ng epekto sa bisangasang parte sa tuwang nasod. Sa yung bahay ng South Westerly Wind Flow, ang moko rin nakapekto sa may Palawan, western section sa Visayas o sa Mindanao. Samtang ang trap and tropical storm na si Hangmi, ang moko rin nakapekto karon sa eastern section sa Mindanao. So para sa kentang sa tuwang panahon, para din sa tulakit na sa Tibuk Central, Visayas, kimakas natin ta o panagsang mapanur nga tapos madagumang nga kuntan nga ng mga isolated mga ulan o mga thunderstorms, labi na sa hapon o gabi, hindi ka ng mga localized ng mga thunderstorm. Isang tangin na nga itong karoon ni hangin nga nagagitan sa habagatang kasadpan nga itong nasa kasadpan, ang pusalabi sa Tibuk Central, Visayas. Di na balod sa tuwang karagatan, ngayon nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod din sa Subo nga itong dagat mo tawag karong alas 9 imit sa buntag o nas kinuha niya pang alas 3:24 sa hapon. Temperatura karong alawa magayang sa 27 to 33 degrees Celsius. Ato ang sunrise kinuha nga alas 5:21 sa buntag at ang sunrise unong karong hapon. Huwag mo alam nga itong latest grabe kinisima niya ng may mga buntag sa kanan.
2: XFM Report.
3: Exciting.
9: Good morning.
1: Magigala mayong buntag. Iyo na bati kaganiha si Lito Banayo mga katropa sa iyahang pag-asoy sa asoy po ngadto kaniya gikan siyang tinubdan nga si Senador Ping Lacson mga kaigsoonan. Okay? Yang giingon mga higala nga ursa inyo nabati detalyado ka trupang rap-rap. Ingon bagod si kanhi Senate President Tito Soto mga katrupa mahitugod sa panagmeeting nila ni Budgidi, House Speaker Budgidi, diin ilang gihisgutan ang Constituent Assembly pag-convert sa Kongreso gadto sa usa ka Constituent Assembly aron usbon ang batakang balaod nga diin sa pag-usab ni Ana Magaigala i-extend ang termino sa mga senador ingon man ang termino sa mga kongresista kay himuon nilang regional ang pagpili og mga senador mga kaigsoonan. Okay? Pero igo Senador Tito Soto humana ka ani og dili maayong reaksyon kinini ang ilahang plano mga kaigsoonan. Ingo Senador Tito Soto, joke lang to. O niyang uban, miingon pa may gala, fake news daw to. O niya, ang source na mga katrupang rap-rap, sila gingong fake news, kauban na po nila si Ping Lacson. Si Ping Lacson may gala, ugwa pa siya magdugay dito, sa meeting ni Tito Soto BGD mga kaigsoonan, dili sa makahipos ni atong maong mga kasayuran mga katrupa. O komedya lang to siya mga higala, ingon ato kadetalyado ba ay lagi hisgutan mga kaigsoonan? O joke lang?
2: Jerry, Jerry, Ocio.
1: O na mga higala, intercepted man, mga kaigsoonan, kay nausab ang liderato sa Senado, muna kisi-kisi sila, ila pag-iingon, nga nung mudawat ng kuno, gihersi, mudawat ng kuno, og dili, og ya, kining istorya-istorya lang mga kaigsoonan. Nala, Senador Tito Soto, dukla na Ping Lacson, kay muna'y source ni Lito Banayo.
2: Jerry, Jerry, Ocio.
1: Iyo man to na dunggas Lito Banayos istorya niya. Kamu mga nakadungog, mutuo mo mga higala nga joke lang to. Ay nako. Usbon ang ato batakang balaod para sa interest mga ums interest nila mga katrupa. O niya lagi kaya nasakpan may ilang plano, gumikan kaya nausab ang liderato sa Senado mga kaigsoonan, ilang giingon, joke na lang.
2: Jerry, Jerry, Ocio.
1: Ay, nakuambot lang! At ang imusunod karoon dayon ang kasikas kauban ni Atty. Roy Malique Gialon. Partner na ko din sa Master Control si Katrupang Rafael Rap-Rap-Barin. Kauban sa nato ni Butaga silas Katrupang Almi Mata, Katrupang Crystal Joy Felerka. Katrupag Rigi Magdanaro, Katrupag Eric Panono Tamaro. Ingon man si Katrupag Binji Talisi. At the weather forecaster sa Pag-asa Mactan, Manager Agbay. News Director Katrupag Philip Siruhano. Station Manager si Katrupag John Limin Chavez Biking. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kanyang katrupa-katrupa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr., manamilit sa mangingon. Balik kong bapuhon sa samang taknag istasyon, alas 4:30 at alas 6 sa untag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo, exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy. Mayong

0: inom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Pagpukuhan nyo mo bataang ka, oy? Sa 1 to 10, no? Did you kag ibaw mo iha?
5: Ah, mas bongo si Papa Bagi. Nakanungo ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsa yung kainday. Pasinsa yung kainday. Kay kutobre ko gusto no. Kutobre ko gusto no.
4: Ay,
2: Better Skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Mga katropa! Exciting dito!

0: atin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5. Oras sa tunod to, Santhon Plus Gold. Ang inyong panglawas mga katropa, siguro ang kanang pinagis pag-inom sa epektibo garantisado ng mga sangkap organic dasok sa Santhon Plus Gold mga katropa. Paliya, malunggay, garlic, espirulina ug ang superfood nga mangosteen. Mauna kini ang gi-maintainar sa atong kaigsoonan nga nasugamak sa stroke, hypertensive, taas og blood pressure mga katropa, katog taas og sugar sa diabetic, katod na siso bugon-bugon sa lawas. Santhon Plus Gold ang ilag tumaron na matag adlaw nga tanan, katog why sakit niya mga katropa, kinahanglan gihapon ga protektahan ang inyong lawas mga katropa, paligunon ang inyong immune system og uban pa nga mga kaigsoonan na to nga dunay ginagmay nga mga balatian. Santhon Plus Gold ang solusyon niya na. Morning, gitawag og Secret of Health mga katropa. Gumikan kay daghan nga mga balatian aga naayon ini, gumikan usab sa mga sangkap nga mga organic nga epektibo og garantisado. Katong wa pa magkasuway mga katropa, suod mo sa gitawag og 30-day test. 30 days ka sub-sub, way palta sunod-sunod kapag inom sa Santhon Plus Gold. Gidasig mo na mo mga katropa nga ipaubos ang inyong kagalingon sa medical examination. Aron makita niya ang resulta mga katropa sa inyong lab test result sa mga tagas, creatinine, cholesterol, high blood mo mga katropa, taas mong BP o baka sugar. Hala, maunay atong mission sa 30 days mga katropa. Duhas buntag, duhas unto, duhas gabi, usa ka oras man mukaon, inom og Santhon Plus Gold. Wa gid nay sipyat. Kay kung masipyat mga katropa, usa ka adlaw, usa ka kananan, nga wa ninyo matumar, humagkaon, ala, balik ta nga dos day 1 mga katropa. 30 days lang ang atong ipangayo. Inig humas 30 days mga katropa, balik mong palab test. Makita di ang resulta ang kadako sa diferensya mga katropa ining Santhon Plus Gold diha sa inyong lawas. Of course, kinahanglan ang diet og exercise kaya usamay po Santhon Plus Gold mga katropa kung kada kaon o sa kalitrong coke inyong imnon. Sulbong yung nag-sugar sa inyong lawas. O baka ha, mga katropa, karne, baboy, tambok, mga katropa, ang inyong sudanon, wag yung palta ang humba, mga katropa, diha sa inyong lamisa. Penting kolesterol. Wag yung kumo, mga katropa, sa diet o exercise plus ang Santhon Plus Gold. Mauke na, mga katropa, ang Secret of Health. Ang kantog di magpa-injection. Kay kaning magpa-lab test lang kita mga katropa. Injection mga atong atubagon ana. Ang uban, mas mahadlok man sa injection kumpara silang asawa. Mga katropa. Ay lang mo pa-injection, ay lang pugsa. Kay mga kuya, panya mo diha. Ang diferensya mga katropa sa inyo panglawas, inyo nang masinati. Kamu mismo makaingon mga katropa, dako kayo o kalainan nga diet o exercise unya sunod-sunod kapag inom sa Santhon Plus Gold. Ang inyong kahapo, kayang hago kayang lawas mga katropa, kadag kutasan mo perme, kadag magluya mo, namoy SSB, sakit sa baboy. Humagkaon niya mga katropa, sa miyok na yon, hagok na yon, tog na yon mga katropa. Amo na yung SSB. Amawa na. Gumikan kay manumbalik man imong kapiskay, imong kalagsik sa imong panglawas mga katropa, imong kahimsog sad. Di na ka magluya, magsigi kag lihok, paspas ang imong reflexes mga katropa. Mauni ang kaayuhan nga mahimo sa Santhon Plus Gold diha sa inyong lawas mga katropa. Busa unsa pa inyong gipaabot? Kumprahan na Santhon Plus Gold ana sa pinakaduol nga butika diha sa inyong lugar. O kung naunhan mong pangumpra, mga katropa, ikabalaka, kay ubos ning atong sibianan sa Z Plaza Building, Dan Hakusalem, tapos Barangay Hall sa Patera, nahimutang ang Yes to Health Clinic. Kinarton nga Santhon Plus Gold inyong mapalit niyang napita, mga katropa. Ang nakanindot kay makaatol ganin mong Domingo sa inyong pagpamalit, libre ang medical examination. Pasabot ang mga doktor nga muhiling ninyo, mutanaw, mu-examine, mu-check up, murisita ninyo mga katropa, uway bayad. So kentong inyong naandan nitong doktor tag 500 gawas parisita lang ala dad-an lang ng 500 mga katropa, i-appel na dinis pagpalit sa kinarton nga Santhon Plus Gold. Ang libre nga medical examination kada Domingo nga tanan mga katropa sa Yes to Health Clinic. Pasalamat ka na sa Yes to Health for making Santhon products number one.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kahigawag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Salus Popole Est Supribalex. Ang kaayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumusta? Maayong buntag diha. Holiday hangover pa bang uban? Di paganahan mo suod sa trabahoan? Kay holiday gahapon El Adha. Al-Adha, mga katropa. The Feast of the Sacrifice sa ato kaigsunang Muslim. Ubos tinuhuang Islam, mga katropa. Sa mga naminaw na to deron, naman tayo duhang suod kayo, Brian Ureta. Di has my carbon area, mga katropa. Huwag siya Sir Boboy Luzano Muhammad Arafat. Di has my Bulacaw. Sa ito kaigsunan, as moske karon. Ayog pagpaminaw kaninyo gatanan diha. Assalamu alaikum. Kumbate mga igsoon. Padayon ta kuban murag holiday. Karon sa tong kaigsoon nga mga Muslim, mga katropa, hangtod parong adlaw ha. Gahapon lang ang gi-holiday. Day 1 ug day 2 para. Mga katropa, padayon ang works of charity. Ang pagsakripisyo, mga katropa, ang pagpakabana sa itong ising katao, ilabi na kantong mas labing na nanginahanglan. Ang tinuhuang Islam, mga katropa, mo ni nabantog nga religion of peace usab. Itong kaigsuunan diha. Swerte kay ta din sa ato, mga katropa, sa Pilipinas. Ang usa ka dominante nga katoliko nga nasod, mga katropa. Atong kaigsuunang Muslim nag-usa lang gihapon kadato sa kalinaw o paghigugma, mga katropa. Una ato silang itimpaya ining Id Adha, El Adha, mga katropa. Maghapon na ilatong celebration, padayon sila karon kita, padayon tagmanikay-sikay, mga katropa. Masin kamo diha inyong huna-huna holiday paghihapon. Panikay-sikay ta. Kumbati ta. Napainuha ka adlaw, mga katropa, sa itong paningkamot. Suod din ng simana ha. Sa di pata mo suod sa buwan Junyo. Buwan sting uwan. Buwan sa ting klase, mga katropa. Pasabot sting klase. Bayad na sa nagtwisyon. Palit na sa mga libro diha, mga katropa. Mga notebook. Uban pa mga matrikula sa atong ka-estudyantihan, mga katropa. O sa badi ay, mauman na itong missions kinabuhi, kitang mga ginikanan, mga katropa. Pwera lang itong mga batanong naminaw karon, pero mga ginikanan, mauman yun na. Maugin na itong mission, makinumdum ko sa kong inahan sa una, mga katropa, nga abdong, pudbida, kung mahuman ng kag-skwila, pwede na gaming mamatay. Magrabiha sa paspasa sa dimo ay. Paning-maning kamot kita. Pasabot ba orang yung missions ginikanan, mga katropa? Paano man ko'y ginikanan karon? May they rest in peace, mga magpapanak. Usap diha. Pero timan, imaw na'y gibili na to. Dinhi na to. Nga sinunda na to, mga katropa. Matay utang sundon lagi. Matay mga bahay, mga kabtangan. Awa man may anak, mga katropa. Kaya ang among panimuyo sa una, kaming tulong ang mga magsuon, mga katropa, ilang gi buhi. Kaning wa man lagi mi kanang mga luho diha. Pero wa gyud masipyat labi ginikanan nga ang puhunanan, mga katropa, ang edukasyon. Mao na nga kaluoy Ginoo. panubanan sa pag-ampo mga katropag pangaliya o sa giyas mga ginikanan, paningkamot, sakripisyo, kahagong. Naabot kita ng puntuha sa itong kinabuhi mga katropag. Muna nga ako, kamusab diha, ngay mga katropa nga ang atong paningkamot at ito na ito ihapak ng ito sa itong mga bata. Di yun na ito na paundangon, iskwila, bahalag magkautang-utang ta mga katropa. Ngayon niya, bahalag di takapalit o sanina, karsuna. Ang tanaw, bisag di pakapalit brief mga katropa. Tingon sila, pwede na magway brief-brief. Pwede na saan o busluton mga katropa, importante na yung magkatabon. Total, gamay na bitaw ko ng itabunan. So, ba pa mga katropa. So, mauna nga karon panahon sting iskoy la. Ayun nag imuang rason. Ang watay pang bayar restriction mga katropa, mangutang ta. Execute ang promissory note. Hangyoon na to ang tag-i-eskwilahan. Ang administrador eskwilahan mga katropa. Pasalig ta dito nga katrabaho man ta, pero di kabulto atong bayad. Ala, hinahinayan ta nagbayad. Importante, di maundang og iskwila ang atong mga anak. O na ilabing klaro diha kay Perting Dakua, mga katropa, kalainan nga, makaw mag-iskwila ganit taon ang atong mga anak, mga katropa. Adlaw karon nga, Webes Pizza 28, buwan sa Mayo, tuig 2026. Sa gihapon, mga katropa, di ata sa atong tulumanon.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Di natong hatagagpagtagad ang mga pinakawain kalambuan, may labot ang lungsod ug ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinon. Kung sa mga latest developments karon din is nasod mga katropa, ang pinakalatest mao, saka nasad ang presyo sa gasolina. Samtaga taas kayong pagsakas presyos gasolina mga katropa, mausad pagtibugsok, pagpaubos ang performance rating sa atong Pangulong Nasod Bongbong Marcos. Muna'y pinakalatest karon mga katropa. Og, of course, ang mga developments politika, kapoy na kay paminaw, no? Astang hasula purbida sa Senado mga katropa, gubot pas lukot. Asa naman lang, bisag asa. Gikapuyan ako. Mayuriya ka man, minuriya ka man, okay man tayo silang mangingon anak kung sakto. Kasagaran sa itong kegzunan na ay trabaho.
0: Kasikas!
2: Employment opportunities. Panginabuhian mga katropa. Pero hindi lang tasigig sa ligs gobyernong ayuda.
0: Kasikas!
2: Kay maong ginagitingal na ito ba? Ay nga maong nahimot ang tapulan mga katropa kay tungod wata hatagig kahigayunan nga makatrabaho. Nauntay naghaga kalipikadong magkatrabaho, ang pangutana, haasa man, hain man mo trabaho mga katropa.
0: Kasikas!
2: Muna diha, huwag ka na, trabaho na as gobyerno. Maunay kapait diha, mga katropa. Ag-uban lagi, saon ba ni Tornega, uban tamig skwila, college level, utami, o niya, gusto mi manarbaho, wa man may trabaho. Mausa na lang isa nag-issue altogether mga katropa.
0: Kasikas!
2: Basta mo diha, itong mga drivers, taxi, jeep ni pasayroan, bus. Lanug-lanug tani hagdapita, mga katropa, mga katropa. Itong mga drivers diha nga nanimpad sa kadanan. Kumpati lang. Padayon lang, bisas kamahal sa gasolina. Kailan nalang ma-da diha sa itong mga drivers, mga katropa. Ikan sa pagpamasahero. 300, 500. Importante, dili pinaspasan ang atong gidang pagkaon diha sa atong lamisas balay mga katropa. Di tagabaan anak. Dako ka ng garbo diha ninyo o gipasigarbo sad mo sa inyong mga anak. Sa inyong pamilya diha. Maunay labing nindot. O niya dakong grasya ka na as Ginoo. Ato ng batunon ang ato nga pag paningkamot mga katropa alang sa atong pamilya. Amping sa kanunay mo diha mga katropa. Atog mga listeners diha sa Pantalan, diha sa Pier area, salamat kayo kaninyong tanan mga sidewalk vendors. Nagladlad karon sila mga tinda sa Asiras mga katropa, pertisang nag-igua kaya wa may klase. Kasagaran na nababalit nila mga estudyante man. Bati lang hapon. Hapit na magbukas ang klase. Mga doko semana na lang. Samtang nagkaambihas man yung mga katropa, kaya ang college, mga anak masyag mga adlawa, mahuman ang klase. Kiting finals pa man karoon. Pa ba sila mag-adjustment mga katropa? Kamubalik na doon sa Hunyo ang pagbukas sa klase. Ato man ang mga public schools. Mga nag-abri karoon mga sari-sari store nila, mga tindahan. Mga karindirya, mga katropa, kung bati rin. Sa mga terminals, pati naghana na sa Tugaigsunang, nag-abot South Bus Terminal. Mga katropa, amping, ampo mo kanunay. At itong mga kaubang mga traffic enforcers, kanyan to. Sa SRP Patrol Group pa. Silag Junald Bautista, mga katropa. Kaubanan, silag Mau Montes Claros. Salamat kayo kanyang tanan sa inyong sakripisyo. Sa iyo ni Kabutagon, mga katropa. To, anas daan. Exposed ka init ka alimuot sa kaabog mga katropa sa kasaba apil pag kasaba sa serbato nga kasaba pa sa mga driver uban di pa sa bus trabaho sa mga enforcer for bida yung tao ilang lain-lain man tao ga mga gisagubang matag adlaw nga tanan sa itong trabaho kayod lang yapon paningkamot lang tinarong lang sa trabaho mga katropa. Ay gatanaw ang Ginoo. Ay sa muna himutang karon, kumusta mo niya? Sir Ronnie Karen Tude. Uban ka na ito, mga katropa, gikan sa Mandani Bay. At mga runners karon, kauban ni Sir Ronnie, may buntag ninyong tanan niya. At mga kauban sa team, mga katropa, GRT, Santiago Oralde, Mark Kevin Revilla. Sa iyo kay silang Kelvin Boyles, ay dito niya kao mga katropa. Uban pa dahil sa mga GRT runners. Good morning niya. Tristan Wyatt Gulay. Mayog pagpaminaw Marisa Pacres Barcenas. Mac White Sweater, dahil sila pulapo. Tapos na rin Nature's Rolechon, Nature's Raw Honey mga katropa. Ang pure honey. Nag-order yung honey, human kong ipatilaw ni Brad Mac White Sweater. Labihang lamia mga katropa. Puro yung gayo. Di pa rin sa uban tinda des gawas mga katropa. Burag nanay sa gul. Lasaw ng uban. Kinipuro yun. Akong anak, palaman mga katropa. Ining haning lamian kayo. Ang Nature's Raw Honey. Marlon Ferrer, giha Skim Batalisay. Shoutout, amping mo diya sir. Atog kaigsunang talisay nun. Alkin Giganto Ando. Good morning sa itong mga kauban niya sa judiciary. Mga court personnel, maayong pagpaminaw, Sir Mike Vasaya. Kumbati mo diya sir. Salamat kayo kanyang tanan sa pagsunod ining atong programa. Maayong buntag, katropang Attorney Ray, greet ko sa akong higala, Katot Lerin o Nonoy Reguya. Mga certified XFM listener gikan sa Basdio Luon Bohol. Good morning ninyo diha, maadyong buntag sa atong kaigsunas Bohol. Di agani uban nato mga katropa ag kanhi mayor sa Kalape Bohol akong suod kayo. Ay nag-jogging tigali karon da Dias Maria Luisa subdivision mga katropa. Labihang kabuutan ni, labihang kamaalagaron sa mga katropa Mayor Ernest Herrera. Ibusta diha Brad sa mga Bosconians. Ardua non timyo. Itong mga classmates Don Bosco, mga katropa, gasunod usab ining atong tulumanon. Bebji Registrado, mayog buntag diha. Amping kanunay, brother. Ito may iksoon sa Alpha Caparo, Long Live. Ay, kumpati ta, mga bradong say. Sa atong panikay-sikay, Joventino Nadella, watching and listening. Ikan sa Gabi Cordova. Salamat kayo, sir, ha? Thank you, guys, kanunay, sir. Diya sa Upper Suran Association, Kinasang Anpardo. Lanog-lanog taliha, mga katropa, pinagig katropang Bone Gakayan Gumapak, mga katropa. Kumban mo rin natin sa nanay, karon. Ang pinalanggang konsihal pohon, diya sa Barangay Kalamba, mga katropa. Konsihal Bangbang Kaumiran. Hindi, guys, nag-tatay diya. Alan Kaumiran, mga katropa. Ano yung mga sinaligan diyan sa New Star Resort and Casino. Good morning, kaninyong tanan diyan. Atong mga suod, si Brad Grant Pistanio. ang manager mga katropas Fina Restaurant. Ang timan kita pagbayo dito kauban si manager Janley Biking o news director Philip Sirohano mga katropa. Banatos kuya Benaya Obsyama gikan sa Yes to Health sa Silang Cavite mga katropa dito na to gipapaniod to itaon. Kaya perti man tagpalanggaan dito. Operan gyud sa mga pinakalamig pinakanindot nga pagkaon dito mga katropa. Tig pagkabusuga, salamat kayo Brad Grant Pestanyo sa Fina Restaurant sa New Star Resort and Casino. Altea Bato Malaki Puntillas watching from Negros Oriental. Salamat kay kanyong tanan diha. Ronnie Ponsica Generalaw gikan sa Sitio Puso Barangay Buhisan. Lanog-lanog sa Tarnos Buisan. Salamat kayo ninyo dia, sir. Kumbate sa kanunay. Attorney Lauro Lanutan. Namun mo notaryo karon mga katropas. Kantong affidavit of loss. Nga nawa sa itong kauban din. Ingon siya, iya ko nung buhaton ng maan. Ako ayaw lang. Grabe, yasan mo kapaspas. Ay. Grabe, nagyong kapaspas. Ani ka abtik mga katropas. Si Attorney Lauro Lanutan. Di lang gwapo. Hait pag yun. Wah! Naana tanan, murag ikaw nagiling yung palanggas Ginoo Attorney Law ba? Good morning ninyo dyan, Cheryl Kaari. Ayog buntag, uy, di ato ga suod ngay gala, mga katropa Duterte Riders Team Nationwide, Brad Moises Garcia Diparine. Di adere, good morning dyan Brad. Ayong pagpaminaw ninyo dyan. Amping sa kanunay sa pag-ride o ikumusta ta sa atong mga suod ya. Florenda Panonse mayog buntag niya santon ang gigamit oh ako ga agaw. Salamat kay agaw lisod sa kiglahi di mo gamiton niya igagaw to aring ga santon epektibo gina kayo gaw di mo ginang mabatian niya. Jaime Alquezar, kumusta niya? Uba na ito mga katropa ang Heads Department of Foreign Affairs dinhi sa Sugbo. Ang akong suod nga higala, Director Dr. Angel Espiritu. Kumusta Doc Angel? Sayo kay Doc? O ginis Doc Angel ba? Sa una pa may classmate mga katropa, kauban pa may dito sa kining College of Arts and Sciences sa Political Science Department mga katropa. Nag-hisgot-tigot sa itong tuiga kaya ba nga 30 katuig na itong nakalabay. Tahon sa day ninyo among edad pa ita eh. Dr. Angel sayo ginikay permit unya sa mga requirements na mo mga katropa temprano unya perfecto pag yun tingon ana kanindo tingon ana na ikahait sa si Doc Angel Espiritu mga katropa mga ganda karon diha sa Department of Foreign Affairs na nanukad diha sa Robinson's Galleria mga katropa. Sabihan ka paspas kayong servisyo diha sa dihaga si Doc Angel ang milingkod paspas pa sa alas 4 mga katropa dali kayo maservisyoan dihang napita basta ang mga leader visionary gani muda sa opisina mga katropa kamaog yun awa na ang ilangay-langayan pa mission accomplished na yun. Salamat kay tanan Doc Angel Espiritu ang atong head atong director Cebu mga katropa sa Department of Foreign Affairs. Uban na to karong buntag. O kani kanindot ba kayo eh? Naaman ang pinalanggang Kapitan sa Manila Dennis Tabar. Love you pre, mingaw na kay ko ni mo pre ba? Kumbati niya pre ha, kapi-kapi niya ta. Ito niya tika dito sa Manila pre. Mingaw na yung kay ko ni mo pre. Mayog buntag ninyong married akong partner sa broadcast mga katropa Malu Inokando Tabar kani si paring Dennis di man gud ni mahadlok ni Malu kay hilabihan man ni kabuutan wa man ni angay tagot-tagot kadto mahadlok asawa mga katropa katutog dunay tagot-taguan dunay sa ba pero kini si paring Dennis mga katropa porbida mao ni usah sa pipila lang maiaps tudlo nga mga nilalang mga katropa gipanamkon nga way sa yung kabuhutan dito ni Paring Dennis. Morning uban na mga buso na lang yun. Hindi ka Paring Dennis mga katropa pero basos probida. Tanaw ni mong Paring Dennis murag di ka buwag baso. Samot nang makailan ka niya. Tinuray lang mga katropa. Morning amigo nga di yung kabiyaan. Tinuray lang. Labing klaro lang yun. mo ni ang iyang asawa. Santa mo ingon nga mga busog atong paring dinis. Wow! Sinis madam malo kay partner. Suraan mo eh. Guapa man sinis madam malo. Pero ba? Kinigsigas mata ni. Stick up gaming tanan.
1: Wow!
2: Kumbate na pre. Kita tabon pre ha. Good morning ninyong tanan. Pagkanindot ba kayo nga di mga katropa itong mga suod ka mga igala. Uba na to. Adi ako. Ang lain sa akin eh. Di sa kukay ng badlongon. Inilog mang gunis ya. Inilog yun diba? Si Manuel Luzano. Monica Ngilngig. Anong mga itong mga barangay officials diha. Ang duulon Manuel Luzano. Muranig directors DSWD mga katropa. Side man, side by side man ni Pirmi ni Director Tony Son Lee. Naay problema inyong mga paryante silingan, pamilya diha. Pagpagawas ospital mga katropa, duula ni Manuel Luzano. Sa una pa ni uban mig opisina ni mga katropa, ingon ani na gyud ni kabapinanggaon. Mao na usahay masilusan si asawa kay sobra sa kayo kapampinanggaon. Sa gina kayo sa buntag isang limitahi sa diabran ay sag palabi eh. Ulunon malagi kayo kay di lang kani magubasa mag-abot kani ang buutan ha o niya hitsuraan a diskwido gina
1: wow!
2: Diskwido gina muna kana sa turn ni Lauro bantayan na si Cap Dennis Tabar bisag naay ngon ana perbutan mo gidaan buutan ang gididaan mga kasama kakita gigwani unsa ni ka tarong nga tao kada di gyud dali matintal
1: wow!
2: Ang tintalunon pag yung kani. Eh, pa rin ng uban. Ah, tuyoon magpatintal. Pari aning Manuel. Ernesto Elizondo Jr. Kumusta na, sir? May buntag. Salamat kayo sa mga inspiring messages ngay forward, sir. Ako kayong tabang na kubiyana, sir. Kaya ako nang usay isang buwag dito sa opisina. Ang kusog kayong maminaw. Kining among kauban, sir. Na indot kayong mga tats. Si Attorney Lauro Lanutan. Murag mag-Bible reading namin. Pumbida. Paminaw gin kayo na siya. Labi na padong nga siya hiktan. Swerte siya sa talo na Atty. Lauro. Kaya buutan sa og pangasaunon ba? Kaya ang igagaw, pwerte mo siyang buutan. Si Atty. Christine Caminero. Paminaw na turun mga katropa. Good morning. Kaninyong tanan diha. Konsihal kinakusgan diha sa Barangay Dayas mga katropa. Master Ikin Kaniga Junior. Good morning diha itong mga barangay officials diha sa Dayas. Salamat sa'yo sa inyong panerbisyo. Pangamahanan sab sa itong idol mga katropa. Ang certified public accountant Cap Freddy Esmas. Ano ni gitawag at tall, dark and handsome. Ang Richard Gomez ni sa Cebu City mga katropa. Kumbati diha mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Kevin Roa. Itong mga classmates Don Bosco, Ayan Gufer Villacorta, Dax Domides Dacqua, Ryan Ross Gamalio, Raymond Gayati, Roy David, Lynn Dolino. Ano ito mga katropa? Paul Sab, mayog buntag, naglantaw, nagdaminaw, gikan sa Bukidnon. Sa Bukidnon pa doon niya, rabako niya sa Manolo Fortich. Diha sa Bukidnon, kaya naay asikasuhon niya napita. Sa ato sad nga kliyente mga katropa kayutaan man ni mapasang kliyente bahinan di kag tulo ka hektarya ini ingon ko ay lang wako na anad ng tulo ka hektarya ha tulo ka kaang raman ni akong naas balay murag layo-layo mo sa tiga hindot lang tingali ganto tag dahilayan kunya tugtog taditog mga usa ka gabi eh, para kasuway ta paigo na kaon man ang gundang daghan eh. Wa man tanana ng daghan ang ato mga katropa nga malipay ta mao ra man gini ato kalipay sama sa kong manghod o des Canada minaw na turon maayong gabi diha ninyo diha sa Canada tol sa Vancouver Chilliwack Reynante gakog hamong babae nagbinugtong mga katropa indiracial. Pakuyawan ako, mo-flash ni sa screen ako ni sila. Kay pasabot anak, gadunga ni sila. Unya, gapapuno ni sila sa balik bayan box para ihatod ni Manoy direk. Ayaw kay punatol kay mga gusbat ng karton. Ha? Kung mahimo, duha-duha mo diha para di kayo hot. Naman tawag palit-palits manoy din eh. Bisag brave naman lang. Mahalan na skuryente. Gastorya mi sa kong asawa. Magkakatropa po bida ba? Ang per kilowatt hour gisak nila. Yaw-yaw mi. Grabe sa nimbiko ha. Bisag pusti nila kita. Manlita na. Ilang bago nga mga cable. Tanan naman lang. Wala naman lang yung ila. Kaya po, mag-inansya niyo. Sa mga pahat, ano ilang ginansya? Umuingon, hindi sila alkansi, mga katrabaho. Dili alkansis kapital, kay kita may nangapital. Alkansis ginansya. Just grabiha ka nun eh. Kamot na, ting summer lagi. Eh. Mga bata in town, mga katropa. Ano'y kapait niya, kay mag-aircon man. Uwim siya kayo. Ah, perti mga alibuuta, mga katropa. Mabita akong ingnon sila, eh. Mula si aircon eh, kay mahal kayo. Sao sa may among maayong buhaton pa. Mamalita dito sa kuwan eh. Mamalitag turon dito sa SM. Unya, na ice cream niya sa groserihan. Lakaw-lakaw ta sa SM. Awa na, ga-aircon na ta. Bit na mo panington diha. Mapag Sir Ernesto Elizondo Jr. Among dance banawa going sa White Hills. Dagko na kay Glibaong. Isa na lang patching kay Makabanga. Sige glihay-lihay. Sa Lungag. Please help in town. Concerned citizen. Inaw akong anak sa Australia. Ernestine and Therese Elizondo. Si Tintin. Akong classmate ni sa Political Science San Carlos mga katropa. Kamusta mo sa Australia? Huwag ito magkita pag-anda na mo last year. Sa Sydney. Nagituyok man ito mga katropa. Sydney, Brisbane, Gold Coast. Usap itong usah. Nagituyok na mo ba ni Boss Dr. Remelito Uy. Og Madam Olivine Uy. Og ang pamilya mga katropa. Ang maayog buutan nga pamilyang Uy. Mga katropa sa Yes 12. Joanne Sarumines Kasipong. Watching and listening from Ronda. Pingmodes Ronda ha, Brad Mark Anthony Concepcion Goles. Buntag Brad, itong number one counselor sa Bdes Barangay Kiyot ha. Brad Nognog Gonde. Brad Stephen Rosana, itong mga Brad Uxay diha, mayog pagpaminaw sa Rono Chapter Des Pardo. Lanog-lanog tas mga kabalayan diha sa itong kaigsunan. Good morning kaninyong tanan. Kumbati mga katropa din sa atong tulumanon. Di ay mga balita nga ato nga isgutan mga katropa. Kaya di anah ang survey ni Gawas. Tingtibog suka mang Bongbong Marcos rap. Kita ka diha sa survey rap. At an hour ago na asa na pita siya nangulilat mga katropa. Tiyo muna dito sa Metro Manila. Sa mga nagmonitor karon at yung mga YouTube viewers, good morning ha. Hindi na ko matog basa. Pero tingin yung pagkadaghanan. An hour ago nila no. Akong hinahinay o shout out ang itong mga viewers, ang mga nag-message na ito. Hindi na tumato mga katropa. Makuruting itong programa. Atong hisgutan yung tanang mga pangan. So kamo diha, hurot na lang. Maing buntag, hurot! YouTube viewers, bitaw na ito. Salamat kayo diha sa kining Facebook Live usap. Sa official FB page sa XFM Cebu 88.3. Talawang net satisfaction rating mga katropa. Mauni! Ang gidang kaalautan ni Bongbong Marcos Dres Nasoy. Kay wapay kaalautan mga katropa di unta na negative 31 di sa Metro Manila. Positive 31 unta na. Dito sa Luzon area, okay, ito amang Ilocos Norte dito mga katropa. Kay ang iyang baluarte Ilocos Norte man. Tua man sila dito. Muna ang dito babaw, may Luzon yun. Pero Metro Manila, ha? Ang kinig yung sentro. Tanawa ang iyang pagkatibugsok, mga katropa, negative 31. Ang dinhi sa ato, negative 15. Ha? Ang negative 15, poor na. Ang negative 31, bad na, mga katropa. Adi ay hilabihan ka bad. Di man sa dato po hindi mabutang bad-bad. Negative 14 dito sa Mindanao. Natural, kay dito man ang baluarte mga katropa ni Sara Duterte ang buot nilang impa-impeach karon nga vice-presidente mga katropa. Sumapas Malacanang, kontento ko ng mga tao. Nindot ko no kayong pagkada karon sa ekonomiya. Daghan ko no kayong napaangayag trabaho. Sulbong yung kuno atong ekonomiya, mga katrumakay. Daghang misaad, daghang mi pledge. Karon na sad nga, gikan sila dito sa Tokyo, Japan. Daghanas ang niingon nga bilyones ka dolyares ang ibubo din yung mga katropa. Paitahay man. Hindi lang na mag-isgot ang Tokyo, kay bago pa man eh. Pila pa man ni ka, usap pa ni ka-adlaw nila ba yung mga katropa ang pagarpar ni Anticlair. Pero kung ubang mga pagarpar ba, wala lagi na tinuod. Hain mang mga pledge nga mupanong naman tag-upat katuig. Wa pa may nahimo nga makasaysayanon halapad nga programa labos pagpaangay og panarbaho sa katawhang Pilipinon.
0: Kasika.
2: Sige lang tag-istorbot ani Anticlair. Tanawa mga katropa. Visayas poor negative 15. Metro Manila bad negative 31. Mindanao very bad. Negative 40 mga katropa. Ay plus 2, neutral, may na lang, Consuelo di Bubo. Dito sa iyang lugar mga katropa, ha? Balance Luzon. Anong balance Luzon man eh? Greater Luzon area tingali. Pero ang net satisfaction rating mga katropa, intonses, sa ilang pagsumatutal tanan ini, overall net satisfaction rating remains in negative category. Di ba na pigaingon ang aliaman mga katropa? Oh. Ha? Reflecting public dissatisfaction. Nationwide. But laga, natagbaw mo mga katropa? Mamaning satisfaction, tagbaw. Natagbaw ba mo? Amo na pangutana diha. Natagbaw ba mo mga katropa? O, natagbaw mo. Kaya, gipulaan na mo sa kaliso diha. Gipulaan na mo sa kakabos mo nang natagbaw na mo sa pagkakabos.
0: Kasikas!
2: Natagbaw na ta, ha? Sa pagkaipit kaayo mga katropa sa atong panginabuhian.
0: Kasikas!
2: Muna'y atong natagbawan. Naanad naman lang tabang, hindi ta kaginawag tarong. Nga mura na ta o kining masuffocate mga katropa. Kaya naman nga, murag isuod gani kang kuiba. Musuod kayo kang lugar nga murag ngit-ngit kayo, nahuot kayo mga katropa, nga di ka kaginawa. Mauna ni ang atong sitwasyon karon. Kung sa pasinti pa mga katropa, naanata sa ICU. Perti ng pagkahuta sa itong lughan, perti ng pagkalabara sa itong oo, gumikan sa atong gisagubang kalisod sa atong nasod karon mga katropa. Pero di apay pamulitika nila. Senador Robin Padilla, gitira yun nilang maayo mga katropa ang majority black niya sa Senado. Tanawa na karon. Hotdo na nilang mayuriya mga katropa. Ako palang ining mayuriya, no? Kay klaro naman yung pattern na ni. Perti magyuning pagkadruinga mga katropa. Ang tinahian perting klaruha pas dispoga. Sa pag-usaong pag-deny mga katropa niya nga, wa'oy, wa na mong gitarget ang mga senador nga mi Alcontra ni Bongbong Marcos. Na timingan lang. Gawa timingan ang 3C mga katropa, no? Iunhang Bato de la Rosa. Tamahin mo ato kay ICC warrant mag ito. Niyang isustainer man sa Supreme Court. Ang pagkabalido ato. So, surrender ta. Basta Supreme Court na ganin mo ingon mga katropa, di na ta magpatuga-tuga. Ha? Abogado man kutuod ko mga katropa, pero wa ko sa bisag bullying na lang sa kuko ang naga mga wa man siya na bullying. Eh. Makuntun sa danag na bullying si kuko ng mga justices na kanag-kinsi ka mga maestrado mga katropa, purbida. Saludo ta na. Mauna lang na ang nibaruga institusyon nga kasaligan, nga kung din asa taangay mo yukbo mga katropa, respetado nga institusyon sa ato nga gobyerno karon mga katropa.
0: Kasikas!
2: Mauna'y labing tinuod ya, so bisag managlahi ang ilang baruganan, majority rules man, kay katog pagpangayo pa o injunctive relief mga katropa, ni Attorney Israeli Tutorion ang abogado ni Senator Bato de la Rosa, wa tuod maka hurdle dito sa pagpagawa sa temporary restraining order mga katropa kung diin dili na ipatuman ang warrant of arrest ng giluwatan sa ICC. Saludo lang ipuntas tanang mahistrado mga katropa. Di man to unanimous sa vote kay Unbankman, pasabot sila tanang milingkod 15 kabuok mga katropa. Pero itong justice nga on leave mga katropa. So 14. Doon na may 5 nga miingon nga dili angay ipatuman. Appeal pa ganito ng akong boss Court of Appeals mga katropa. Kanhi chairman sa bar committee mga katropa. Ito nga miaging tuig. Si Madam Justice Ami Lazaro Javier. Ngilngig na mga katropa. Sultihan mo. Gika na sa Office of the Solicitor General. Mga katropa. Ngilngig sa mga desisyon diya sa kataas-taasang hukmanan mga katropa. Appeal siya sa minorya sa 5. Kami ingon nga di na pwede. Pero ang siyam ni tingog mga katropa. Sila tanan. Ingon anak kanindot ba? Nga managlahi ang baruganan sa usa ka puntong legal pero man sila kalagot sa usag-usa ang ilang mga interpretations balaod boy atong gisgutan ini mga katropa. Siyam ang miingon nga angay ipapatuman ipabarog mga katropa nilag Justice Leonen ag giluwatan nga warrant gikan sa ICC. Sanong tadi ha tay mahimo deng napita mga katropa. Bisag lahi atong baruganan, lahi ganing baruganan dito sa mga magistrado sa Korte Suprema, ato pa ka nga mga pretenders na ta. Kumbaga, interpreta, hindi man ni atong trabaho, wa man sa tay igong kapasidad ani. Ako, abogado magani mga katropa, pero di man ko magpailig-ilig. Okay, grabe kahait ng mga tawhana. Mga ngilngig. Maligid sa ugingon, wa aratas buling skukuh ining mga magistrado kung maghisgot ang kalantip labots balaod mga katropa.
0: Kasikas!
2: Hindi ta magpatuga-tuga. So, mauna ba na? So, bato nila rin sa out! Yay, duha. Padong rap. Jinggoy Estrada o Joel Villanueva. Paon na nimo. Ay, guess ma pa. Hopefully, Thursday. So, ma pang Ombudsman Crispin Remulla, mapasaka karong adlawa ang kasong plunder. Batok ni Jinggoy Estrada. Kuhaan na saan? Jinggoy ug Joel na. O niya, di apang gilibel mga katropa sa kanhi Senate President Cheese Escudero. Nga grand, kuno, grand plunderer mga katropa sa kana. Sukuag Senator Cheese. Pero di ay gipasang at sa kaso plunder sa gihapon. Tunga sa bilyon ka pesos mga katropa. So, wa na. Huwag tang napod. Nansin sila giandam obstruction of justice. Ruben Padilla. Apilan pa niyang Rodante Marculeta mga katropa kay sumapa bahin ko no sa eleksyon sa iyang gidawat nga donations mga katropa. Kung mauna mahurot na sila sa mayoriya ang majority black mga katropa o ang Duterte nga mga leaning nga mga senador. Bisag kung saan pa mag-drawing ang mausap ni Arap kung makuhaan mga ganin nila ang kinilang komposisyon niya sa Senado. Pasabot nga, mubago na sang Senate President. Now, ang ilang gipagawas karon ang ilang i-Senate President ko, no, si Win Gatchalian.
0: Kasikas!
2: Mga katropa, so, tanaw na to. Unsay, lintungan na ining tanan, ay diha mag-inipadong, kay kung wa manganing physical presence diha mga katropa, syempre, mausap ang komposisyon. Inikusap sa komposisyon, kay absent man, o wa man diha, kay gipriso man.
0: Kasikas!
2: So sila na ang unse mga katropa. Monay mo labaw ini. Kay ig unse karon unse 12. Kay unse ni nilabang man dito sa JVRC to giklaro man nilang Migzubiri mga katropa apil sa minorya. So unse sila. 13 dire ko ang bato nila rosa. 12 na lang ko ang Joel Villanueva og Jinggo Estrada. Napo na lang ko ang Cheese Escudero. Siyam na lang di ay nagpadong obstruction of justice ni Ruben Padilla. Ila sa nagpresyode kung sa makailaga ipuntar niya na pero bilabol man eh. Pero punta na to nga anang higayuna mausan ang ilang pag lahugay diha sa Senado. Ila sang ipadeklarar nga vacant ang tanang positions diha sa Senado. Ang tanang komitiba ilahugay mga katropa. Pila naman lang. Walo na lang. Ia kang Rodante Marculeta. Ang nibarug nga maoy legal luminary sa majority black karon sa Senado. O, pila naman lang. Kaswalo, pitaw na lang. Bisa mo na magtingog. Ha? Mga na ikapait niya. So, gihurot-hurot yun nila mga katropa. Pero suba pa, huwag na tuyo. Ah, na timing raman na. Berti raman ang pagka-timing. Nga, ang mga nanglaban ni Duterte, maoy ma-priso. Doon sa may pasabot, anirap. ang minorya, mga santos na inarap, mga santos. Huwag na sila isa, inarap. Huwag na sila gidawat pag eleksyon nga mga donasyon nga wa nila gi-report. Posible ya sa doy. Ang Tulfo Brothers, mo'n siya pirtigin ng limpiyuhan niya. Kuyog-kuyog malagi na kanya ito ni Speaker Martin Romualdez. Taghan man itong nakailap ng mga photos. Taghan man itong mga transaksyon sumapa. Ha? Bacon, oh. Huwag man naging ang palawming investigasyon labot niya. Mas may una, naroon pagantanan ba? Bacon, oh. Huwag may mga santos na nila niya. Pero ayaw i-single out. Kay klaro man ang pamulitika. Kay ang tuyo nga usmon ang bahig diha sa Senado.
0: Kasikas!
2: Muna yung labing klaro niya. Bacon, oh. Kanas minoria, kanaghan niya. Pero sa amagun na santos ng mga tabaghagdag ko niya. Huwag man. Sila tanan in fact. But bati kayo. Gani ana gi pangpopo na ang majority black sa Senado mga katropa. Sa katuyuan, may lain pa nga malahugay diha ang komposisyon sa Senado. Laban din lang uga dahil kanon Senate Blue Ribbon Committee Pia Caetano o Grudante Marcolita ang mga miyembro na as majority black uban pang mga komitiba mga katropa. Bacon, oh, kung ang Senate Blue Ribbon Committee magsugo na yun karon, basihan ang gibasihan sa ombudsman nga 18 Marines nga testimonya mga katropa. Pabarugon nila di asesinado ang mga testimonya. Maugod yung gibasihan sa pagpasakag kasong plunder batok ni Martin Romualdez. Why rason? Nga nung di ito mabutang na sa Senado, mga katropa, magpapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. O niya, daghan pang maamong, di lang si Martin Romualdez, mga katropa, labing klaro.
0: Kasikas!
2: Daghan kay Tugi, ha? Di pasanginlan, mga katropa. Daghan kayo to silag na bawaan. Personal knowledge kay sila mismo. Dito ang may trabaho, mga katropa. Ay, kano, nga nung, nagkarandapa man sa Tagalog pa. Kay Hadlock, daghang mabanggit nga na sa ilang grupo. Lahos pa, paingon dito sa Ilocos. Mao na diha karon mga katropa. Di ana, itong mga balita na puno, Senator Padilla, obstruction of justice ko no. O niya, karon mga katropa, ang mga kaila sa PMA ni Senador Bato de la Rosas, pumbina gipagsuon ang mga balay. Mga nanggawas karon nga mga video ay mga gipangto social media mga katropa di man naging masood sa mainstream media na ay gipang ronda nila nito ay mga warrant ha sumapa paigo na ning warrant ni Bato basi na adin he kanang warrant karo man specific mga ganina mga katropa sa numeros balay sa asang balay sa lokasyon sa balay specific kay na aron di na maabusuhan mga katropa. Kanus ana giabusuhan? Katong bataka nagsuod ang mga pulis mga katropa, mga tinugyanan sa balaod adtong panahon sa diktadorya.
0: Kasikas.
2: Adtong panahon sa martial law mga katropa.
0: Kasikas.
2: Sa may pasabot ang martial law na taron. Kasi parihan ni dito sa mga mainlaki sa House Committee on Justice mga katropa nga di man sila kapasikat sa impeachment trial. Kay Chief Justice may mo preside. Basin pirmi ni maobjikan dito ga di ni kapasun sila mga pangunta nagpataka lang mga katropa. May kini sila mga bugaduha mura manig mga boxer nga mga way practice. Taka lang panumbag. Basin mga katropa ba? Nga dito ang kining mga tawhan na magpataka lang. Pataka lang panood. Sumapan nila dito mini trial kung ilang gibuhat. Abay, mini trial nga. Committee hearing naman yung taon to. Mabit na tumahan ni Vice President Sara Duterte kay dili siya kinahanglan nga naa dito. Sa Senate trial pwede. Sa higayon nga kinahanglan siya. Sa higayon nga motistigo siya. Pero not all the time sa tanang incident sa Senate proceedings sa impeachment mga katropa nga kinahanglan naa siya. Maklaro gini mo ba? Dito gi-persecute sa Committee on Justice sa Kamara. Kaya sila-sila rapasap dito. Pero mo lagi, wala man to'y semblance of legitimacy mga katropa. Kaya katawanan mo to. So karon tanaw na to'y magkapasikat man sila sa impeachment trial. ang league-owning defense team ni Vice Presidente mga katropa. Unya, practitioner sa ni, mga litigator sa ni, kay Baon is balaon. Kini sila, kay Baon is balaon, pero ambot lang. Asan lagi butang sa ang balaon? Ila tingalinggi, gilingkuran, diya silang lubot. Suma pa nila dito, mini-trial lang ilang pahinga. Kauwaw lang, mini-trial. Tapos ako nang committee mag-trial. Paita. Ni mga katropa nga tanaw nila sa kining gobyerno karon adlock man sila ining martial law pero unsa man ni mini martial law. Magpataka gani tagsuod mga katropa mga bahay walay waran squido tana ang ato nga balaod gikumkum na ana mga katropa wa na tay gitamdan nga batakang balaod ana ang nagbuot-buot ang mga law enforcement agencies na lang. Pagka delikado mga katropa. Og sila delikado sa pagpasaka unya og kaso. Inigbali sa hangin mga katropa. Kaya simple ra kay tog igong irap. Ining politika, weather lang. Mas mayo nga karon pabor pa mo ayaw mo glapas balaod. Kay di gyud mo undangan ana. Hangtod nga maggukod mo sa taas nga kamus balaod. Sa mga balaod ngayon yung gitrampas sa higayon nga kamo pa'y naglingkod sa gaom. Ay gyud og kumpiyansa yung tao. Dita magsalig. Ang mga lisensya sa armas ni Bato, gibawi na. What do you expect mga katropa? Sumapang minority black, posible ko nung mudangop nga do Supreme Court kung mapatuman ang Senate rule change. Tangil ngigan. Video conferencing lagi sa sakit sa mga katropa imong kauban diha i-anticipate na nga madakpan mo motong palag kayo si Marcolita mga katropa si Jinggoy lingo-lingo ganito ano yun barok patingog ni Tulfo mga katropa ingon sila ilis mo rolls kay parang bato ha, para ma mauyunan ninyo diha nga maka-appel siya o niya ilis mo rolls kay kabaw man mo nga ang uban na to dali mga priso naman. Wow, the height of statesmanship. Kauban na ni mo ha, pero imong i-anticipate nga mga priso. Imbis ikaw diha, mo'y mo comfort, mo'y mo empathize mga katropa. Empathize ba? Huwag mo ingon nga mo kundon ta. Huwag mo ingon nga, oh, sakto na yung bet, ay kabalaka, labanan. Ayaw, laban, di ba pariyag baruganan? At bisang nalipay, ito ka niya, pero ayaw, ipakita ang klaro ra kayo. Ang atatra kayo mo nga mo ilis diya sa Senate President. Huwag mo na ilabing klaro diya, mga katropa. Sumapas palasyo, apil-apil sa si Auntie Claire. Mama mo, mag-ini-roll ni Auntie Claire. Una mo ipa-spokesperson, mga katropa, nga ka na makalagot. Nga ka nag-grabe yun na makapainit yun sa kontrato. Okay na si Auntie Claire, naghanig trabaho. Iguman anis Malacanang, mga katropa. Kaya makapalagot, mga kana kung sa politika. Pero sa produkto gani, kuhaon gani ni kumpanya, mga katropa, porbida, boykoto ng inyong produkto. Kay makalanggot kita daw sa tiklero. Sabi siya si Junix Pondar, may pasultion ani Didius Busay. Iniga, gawas ko ng TV ni Antiklero, porbida na imamatog kamati sa TV yun. Sabi siya, diha sa, diha sa kinasangan, Cesar Rago, sila Chester, Maring Verna diha. Sus, inigtanaw, sus, lami, lagi ko nung labayog Mansanitas. Ryan Ross, pauni nga pait pero kini si Auntie Claire kakita ning Ryan Rose gamaliog tall, light and handsome di mani dark puti on man is Ryan Rose pero hinsuraan kayo kung classmate mga katropag perting butan na saan inigkita ni kung magkurong-kurong ni stubangas microphone kini nga si Kevin Roa mo'y tall, dark and handsome wako ni force major mo nang di angay usbon ang Senate rules. Tanan yun sila gakumbuya ini mga katropa nga ba tigyo na diha mahimo kaya lisod na kayo pero wa sila palitan wa sila katan-aw mga katropa nga bisag unsaon bisag mahurot pa na nila ng mayuriya sila may mabili diha Pia Catano o Alan Peter Caetano sa naman lang mahabilin nga gipanghurot na nila diha Camille Villar o si Mark Villar sa ilang kumpanyang Vistalan mga katropa gatubang mansab na o kaso diya sa Securities and Exchange Commission pagpaburot silang puhunan diya sa mga yuta sa Camellia o sa Vista Land, mga katropa. Mo may aligasyon. So, gipanghurot gina diha. Loren Ligarda, watod personally, but ang anak, gilutos gud pagmaayo ang Solar Philippines. Nga gipanag-iya ni Kongresista Leandro Leviste, mga katropa. Gipangita ang sipiat ng franchise agreement. So, mapawa, nakapaangay o solar sa tibuok nasod. Violation sa terms.

0: nak mga katropa nga atok nga mga panghitabo din sa ato. Kanya kita maoy alaot, luoy kaitang mga yanong mga mamumuoh mga katropa. Kita nga mga Pilipino nga naningkamot lang in taon. Naningkamot sa itong kagalingo makatrabaho. Naningkamot nga makapanimpad mga katropa. Naningkamot nga magnegosyo ginagmay para ikabuhi sa pamilya. Dili aron sa pagpagkadato mga katropa. Aron pagpaiskwila sa mga anak. Maura ganin taon. Ang unsa mga ganing gamay nga mga comforts nga atong matagamtaman. Aning atong paningkamot, wag yung labot ang gobyerno in taon, anak. Labing klaro lang mga katropa. Unay atong iampo ang gobyerno. Unta, matarong na sila tanan diha. Kaysa 1% nga sila mo'y gada diha. Sila naman ka porsinto. 1, 2, 3, 1%. Kita tanan diri ga antos mga katropa. Mayo unta, malamdagan ning ato nga kaigsuunan sa sunod piniliay. Taon, hinumdumi ning mga adlaw. Ang mga adlaw sa tumang kangit-ngit sa nasod nga Pilipino, mga katropa.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gilon.
0: Atong takna, alas 7:02 na.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
2: XFM.
3: Santo Plus Gold. Ako si Don sa Kamaestra.
4: Magka-ulcer po.
3: Nag-research ko ang siya'y maayo at nagawas niya ang Santo Plus Gold. Akong gisulay

0: Femix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya. Ang pangutanan na basa o ba ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong pinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tingman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe, usaka mangunguma. Tibok adlaw, dyan kong gabainit. Unya magsigi pa dyan kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Botch, kung sa kanito'y apelido niyo?
2: Kanapang pirmi ni mong kapta ng mga basis steel ba? O niya, gamito ni mo, igdahin mong katog.
1: Sa ako pa yung apelido, ang palaya.
2: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
1: Ay,
3: exciting!
0: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulok ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang may ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa

0: regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Food supplement from me.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus. Herbal soap.
5: Yun si Kelona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus. Herbal soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus. Herbal soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus. Herbal soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Mayroon mo ko ni inong poog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangingi. Pili na masakit akong poog. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kuntian mula.
5: Yan naman.
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali nang kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Butch! Nalangkuha ang galing ko sa kalibre ng sildo. Imong gihatag si Gus imong kumare, no?
8: Oday?
7: Ngayon kami mo, no? Si kumare, huwa mang galing kahatag. Bisa ko sa kanako. Ay,
9: exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sista Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sista Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
17: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibujod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Grace, sa una

0: kasulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Akong gisulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na og enjoy sa pag-inom sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Sampton Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga

0: labat kanon na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ma, aligrim din ang gay bar man, no? Kainig sayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
3: O nga, kinsa bang bayotan nga ito nga kusuke mong syagit?
2: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Aya!
4: Exciting!
1: Balanced diet?
5: Check.
1: Regular exercise?
5: Check.
1: Vision X Plus?
5: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: XFM.
7: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:15.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon. Kasikas Express, balita. XFM Headline.
7: Og karon sa headline sa atong mga balita. Adlaw nga Webes Pizza, 28 buwan sa Mayo, tuig 2026. Dinhi sa ato, patayng lawas, usi kababay, nakaplagan sa kalibunan sa lungsod sa Alcoy.
1: Kasikas Express, balita.
7: Sa kauluhan, Senador Robin Padilla, pasakag kasong obstruction of justice sa pagtabang ni Senador Bato de la Rosa ang makaikyas.
1: Kasikas Express, balita.
7: Sa gawas sa nasod, Iran ni Alma sa defensive strike sa Amerika nga supak sa ceasefire agreement.
1: Kasikas Express, balita.
7: Sa business news, nabiling budgets gobyerno ni ubos kay gasto nagkataas.
1: Kasikas Express, balita.
7: Sa health news, St. Thomas sa prostate cancer.
1: Kasikas Express, balita.
7: Sa XFM trending, mga ospital nga ginumas Kapitolyo iwan nagdaig tungod sa lami ang pagkaon sa mga pasyente.
1: Kasikas Express, balita.
7: Sa sports news, Thunder usa ka daog na lang aron makasud sa NBA Finals.
1: Kasikas Express, balita.
7: Sa showbiz news, Bini, posibleng mong tourism ambassador sa Pilipinas.
1: Kasikas Express, balita.
7: Sa balitang ekspesyal, pasahero sa eroplano na maakog flight attendant.
1: Kasikas Express, balita.
8: Headline.
1: Balitang dukan, balita sa dukan.
7: Og karon sa detalye sa atong mga balita. Dinhi sa ato, nasikop sa kapulisan ang tricycle driver nga si Anthony Antig, 42 anyos, residentes Barangay Giwang, lungsod sa Alcoy. Isip suspect sa pagpatay sa 19 anyos nga si Gianni Priel Oropesa Bilardo. Ang biktima gireport nga missing sa iyang kapuyo nga Langyaw, sud sa Tulukadlaw. Human misakay sa tricycle sa suspect sa utlanan dias Barangay Giwang ug Atabay paingon sa lungsod sa Dalaget. Nadiskubrihan sa kapulisan ang biktima human sa reports katauhan og initial tracking sa iyang tablet nga mitultol sa Dalaget. Diin na recover sa bang gadget og nagtudlo sa pagkaila sa suspect. Nakitaan patayng lawa sa sitio kang kaya Barangay Poblacion Alcoy Cebu. Dugta na. Ilayon, nadakpan ang suspect samtang padayog musibat unta kuyog sa iyang pamilya. May angkon siya sa krimen o gitudlo sa mga kutsilyong gigamit nga na-recover sa kapulisan samtang ang sarina gingong gisunog na. Nasairan usaba nga ang suspect ano na gingong history sa pagbinastos. Ang iyang kinaiya o duha pa ka-attempted rape na wala lamang matuman. wa pag-i-confirma ko na siya sa impluensya sa ilim ng makahubog o ginadiling droga atol sa krimen. Apan giingong drug user kini. Kasong murder ang ipasakang patok sa suspect. Samtang padayon pa ang investigasyon.
4: Kasikas Express Balita. Balitang dukan, balita sa dukan.
7: Sa laing balita, ipahibaw sa National Bureau of Investigation Central Visayas, ganakaroon silang kustudiyang usa ka American national, human kini masikop sud sa usa ka condominium unit, dinis dakbayan sa Subo, kauban ang duha ka minor de edad. Matod sa NBI, ang foreign national nasikop in flagrante delicto sud sa condo unit, kauban ang duha ka mga batang lalaki nga nagpanginarog 10 ug 15 anyos. Gingon sa otoridad nga ang duha ka minor way relasyon sa suspect ug wa usay laing hamtong nga kauban sa lugar sa oras sa operasyon. Human sa rescue, giluwas ang mga bata ug ilayon na gihatag sa kustudiya sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7. Basis inisyal nga investigasyon, ingon sa mga minors nga gitanyagan silang bayad 1,005 pesos aron magpabiling mag-overnight sa maong condo unit. Dugang pa silang testimonya, ingon gipakaligo silang hubo kauban ang foreign national. O ingon usab ka doon ay dugang bayad kung muban sila sa mga mo. Ang NBI nagpasakag inquest proceeding batog sa suspect, ilawom sa Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Panayon pang investigasyon, samtang wa pag-ibutyag ang dugang detalye sa identity sa mong foreign national.
4: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
7: Sa balita sa kauluhan, pasakaan sa PNP-CIDG o kasong Obstruction of Justice kadto sa Department of Justice si Senador Robin Padilla o guban pang mga personalidad tungon sa gingong pagtabang kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa pag-ikyas sa Senado sa pamahayag sa CIDG. Si Padilla uban pang mga personalidad mao'y gingong nag-facilitate sa pagawas kang de la Rosa gikan sa Senado at tong kaadlaw nun sa Mayo 14 human sa insidente sa pagpamusil nga si Misang Puts pagkawala sa senador. Dugang pa si IDG. Adunay laing sakyanan nga nagsilbing security escort o backup car atol sa paggawas sa duha ka senador. Giingong migawas sila sa Senado sakay ang puti nga Toyota van nga giingong gipanag-iya ni Padilla. Ni adtong Mayo 22, gipanghimakak ni Padilla ang aligasyon nga aktibo niyang gitabangan si De La Rosa sa pag-ikyas. Isan giangko niyang nagkuyog silang migawas sa Senate premises. Sa pagkakaroon, padayon pang ipangita sa mga otoridad ang nahimutangan ni De La Rosa aron ipatuman ang warrant of arrest kag-issue sa International Criminal Court na batok niya kalabot sa allegation crimes against humanity na naglambigit sa kampanya kontra droga sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte.
4: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
7: Sa susamang balita, girumbo sa CIDG o NBI ang 4 ka mga sudad sa Luzon. Sa mga lugar nga diin gituwang hideout ni Senador Bato de la Rosa. Usas mga gisuong nga lugar mao ang usa ka bahay sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Sumaas mga otoridad ang maong property gingong gipinag-iya ni Virgilio Abdul Lakay Aribon Carino, tiyo ni Senador Robin Padilla o consultant karon sa Senado. Matod ni Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, gi-coordinate una sa mga operatibas barangay officials ang operasyon. Alas 5:30 buntag sa wapa musud ang mga law enforcers sa maong subdivision unit. Dugang pa adunay operasyon usab kag himo sa tulo ka mga syudad sa Metro Manila isip kabahin sa pagpangita kang De La Rosa o sa pick-up vehicle kagingong nagsilbing backup car atol sa pagawas niya sa Senado. Apan wala makita sa mga otoridad si De La Rosa o ang sakyanan nga ilang gipangita panahon sa operasyon. Gingon usab ni Ponce nga wala sa maong balay ang paryente ni Padilla o dugay na kining wala makita sa maong lugar. una nang gikonfirmar sa CIDG. Dahil na isakyan ang misuod auto ni Padilla ang nagsilbing backup vehicle sa paggawas nilang De La Rosa gikan sa Senado.
4: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
7: Sa laing balita, ipagawa sa PNP Firearms and Explosives Office ang desisyon nga i-revoke ang firearms license o registration ni Senador Bato De La Rosa. Sumas revocation order. Si De La Rosa doon ay Type 5 firearms license o tag-iya kinig 117 ka armas na kinanglan karon i-surrender dayon base sa Section 4 Paragraph G sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Niyan tumiyaging adlaw ang NBI, may pada og formal nga sulat kag PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga naghangyo nga kanselahon ang lisensya o kumpiskahon ang mga armas sud sa 48 oras. Apan gi-question sa Kampong De La Rosa ang desisyon. Pinaagi sa iyang abogado nga miingon nga gi-refer nga balaod wa maghatag og basihan sa revocation o giingon usab nga wa pa makonvict ang senador sa bisan unsang korte sa Pilipinas. Padayong giisip sa mga otoridad o giclassify sa NBI nga armed and dangerous si Senador Bato De La Rosa samtang nagpadayon ang operasyon sa pagpangita kaniya.
4: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
7: Posibleng mudangop sa Supreme Court ang Senate Minority Bloc kung mapakya silang mapugngan ang plano nga pagtugot sa online participation sa Senate proceedings. Kini ang gipadayag ni Senate Minority Leader Tito Soto humans pag-walkout sa Minority Bloc atol sa sesyon atong Martes. Maton ni Soto ilang i-consideran ang pagdala sa isyu ngadto sa Supreme Court kung dili nila mapahunong ang maong lakang sa Senado. Ang walkout na itabo human iduso ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagboto sa objection sa Minority Bloc sa motion ni Senador Rodante Marcoleta nga tugutan ang remote participation sa mga senador. Sa hiniusang pamahayag sa Minority Bloc, ilang ipangutana kung gidali ba ang pag-usab sa Senate Rules aron makatabang kang Senador Ronald De La Rosa o uban pang mga senador na posibleng mag-atubang sa pag-aresto sa nagkalain-laing kaso.
4: Kasikas Express Balita. Balita sa International. Balita sa International.
7: Sa balita sa gawas sa nasod, may alma ang Iran sa paglapas sa Amerika sa ceasefire human sa gihimong defensive strike sa Amerika sa habagatang bahin sa Iran. Sa pamahayag sa Iranian Foreign Ministry, giingon nga ang US air strike sa Hormozgan province usa ka gross violation sa ceasefire agreement nga hapit pito na kasimana. Samtang si US Secretary of State Marco Rubio miingon, posibleng mukabat pag pipilakaadlaw ang negosasyon aron makamot ang kasabutan nga mo pahunong sa panangbangi. Gitugan sa Amerika na ang ilang operasyon naglakip sa pag-target sa mga sakyanan nga giingong nag-andam og mina og mga missile launch sites.
4: Kasikas Express Balita. Balita sa International. Balita sa International.
7: Gibutyag ni US Homeland Security Secretary Mark Wayne Mullen nga nag-andam ang administrasyon ni US President Donald Trump og plano aron hunungon ang pagproseso sa international travelers og cargo sa dagkong tugpahanan sa mga sanctuary cities nga nagdumili sa pagigtambayayong sa immigration crackdown sa gobyerno sa Amerika. Kung mapatuman, posibleng maapektuhan ang international air travel og negosyo sa mga dagkong airports sa pipila ka mga democratic states. Ilabi na nga gilauman ang pagdagsa sa mga turista alang sa umaabot nga FIFA World Cup. Sa interview, giingon ni Mullen nga nakigpulong na siya sa White House apan wa pa'y pinal nga desisyon kung ipadayon ba ang maong plano. Lakip sa mga syudad ganalista sa US Justice Department mao ang Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, New York, Newark, Seattle o San Francisco.
4: Kasikas Express Balita.
7: Atong takna alas 7, 29 na.
5: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: XFM.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
11: Marlene, Ochia, nasiyot. Akong bumiyan piging nasiyot. Nang wakag mabungod. Binom akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
12: Senator Garcia, taga-puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, mag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag-baskog po gamay. Mura po kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagay panahon na magluyat ha. Kasi, gina kong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong kumati. Katong mga karyan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga ginawang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
5: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Dok, doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero kanalang untang kamay ng gasto na ba, dok?
14: Aw, na ah.
13: Unsa man, dok?
14: Aw, matapad lang as mga maot.
13: Nge!
14: Ayaw!
15: Exciting!
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
16: Girl,
17: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
16: No more!
17: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist.
19: Consult your doctor.
21: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
23: Abli na.
22: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
24: Yes to Health Clinic.
25: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
24: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
25: Ug matag Domingo.
24: Libre na magpakonsulta sa doktor.
25: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
24: Ug mapalit nimo dinhi
25: ang mga produkto sa Yes to Health.
24: Yes to Health Clinic.
25: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
24: Hilid sa Barangay Hall.
25: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
26: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suki.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:30.
0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
3: XFM Business News.
2: Sa kasikas sa patigayon, nahibiling budget sa gobyerno ni ubos na kay gasto nagkataas. Si katropang Crystal Joy Filerca sa report.
4: Niubos ang budget surplus sa national government sa 31.4 billion pesos nitong Abril, mas ubos sa 67.3 billion pesos sa parehas nga buwan sa miaging tuig, kung diin 53.29% ang pagkunhod. Suma sa report sa Bureau of the Treasury, ang paghinay sa surplus tungod sa mas paspas na pagtaas sa paggasto sa gobyerno kumpara sa kita. Misaka og 11.14% ang government expenditures ngadto sa 505.4 billion pesos gikan sa 454.8 billion pesos tungod sa mas taas nga national tax allotment para sa LGUs, block grant sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ug dugang suporta sa mga government corporations. Lakip usab sa nakaapekto ang dako nga bayad sa interes nga misaka og 36.77% ngadto sa 63.5 billion pesos ug direct payment sa mga foreign assisted railway projects sa Department of Transportation. Sa bahin sa kita, misaka lang og 2.83% ang total revenues ngadto sa 536.8 billion pesos. Ang Bureau of Internal Revenue nakakolekta og 422.2 billion pesos samtang ang Bureau of Customs nakatigom og 86.3 billion pesos nga mas taas og 15.52% kumpara sa miaging tuig. Giingon sa Treasury nga naapektuhan ang kita sa BIR tungod sa paglawig sa filing og payment deadline sa annual income tax returns tungod sa State of National Energy Emergency. Dugang pa, misaka usab ang non-tax revenues ngadto sa 25.8 billion pesos. Lakip ang nakolekta nga restitution funds gikan sa flood control projects o privatization proceeds. Sa kinatibuk-an, nagpadayon ang paghinay sa surplus tungod sa mas taas nga paggasto sa gobyerno kumpara sa paghinay sa pagtubo sa kita. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
0: Kasikas Express Balita. XFM. XFM Health News.
2: Sa kasikas sa panglawas, sintomas prostate cancer suginlanta ni katropang Ana May Perez.
5: Ang prostate cancer, usa sa pinakakumon nga klase sa cancer na makuha sa mga lalaki ilabi na kadtong edad 50 pataas, sumala sa mga eksperto sa kahimsog. Matud sa mga doktor, ang prostate cancer mao'y resulta sa dili normal nga pagtubo sa mga selula sa prostate gland nga bahin sa male reproductive system. Sa sugod, kasagaran wala kini dayon sintomas, busa daghan ang dili makahibalo nga dunay sakit hangtod musamot na kini. Lakip sa posibleng sintomas, mao ang kalisod sa pag-ihi, kanunay nga pag-ihi ilabi na sa gabii, paghinay sa ago sa ihi ug usahay, kasakit sa likod o sa pelvis kung musamot na ang kondisyon. Giingon sa mga health experts na importante ang early detection pinaagi sa regular nga check-up sama sa PSA blood test o digital rectal exam aron sa yupal nga makita ang posibilidad sa sakit ug matambalan dayon. Sumala usab sa mga pagtuon, mas taas ang risgo sa prostate cancer sa mga lalaki nga adunay family history sa maong sakit. Ingon man kadtong adunay dili maayong lifestyle sama sa sobra katambok ug kulang sa ehersisyo. Sa pagkakaron, aduna nay mga pamaagi sa pagtambal sama sa surgery, radiation therapy ug hormone therapy depende sa stage sa sakit. Nagpahimang no ang mga doktor nga dili angay pasagdan ang sintomas ug mas maayo nga magpakonsulta dayon kung makasinati ug bisan gamay nga problema sa pag-ihi o kahasol sa pelvic area. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdihi mong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
0: Kasikas Express, balita. XFM, trending karon.
2: Mga ospital nga gidumas Kapitolyo giuwas pagdaig tungod sa lami ang pagkaon sa mga pasyente. Katropang Philip Sirojano sa istorya nini.
1: Human sa dugay nga panahon na gipasakaan na ang budget allowance alang sa mga pagkaon sa mga ma-admit nga mga pasyente sa mga tambalanan sa probinsya sa Sugbo ubos sa pamunuan ni Governor Pamela Barikwatro. Gikan sa 150 pesos nga one day meal budget kaya ito gihimo na kinikarong 300 kada adlaw o 100 pesos matagkaon nunot ni inigiparayag karon sa mga tambalanan sa probinsya sa Sugbo nga mas nilambo ang kalidad sa pagkaon nga gihatag gadto na sa mga pasyente sa mga provincial o district hospital. Og nakita madad pa ang mayong resulta niini pinagi sa positibong feedback gikan sa mga pasyente. Lakip sa nagkadawat og mayong feedback mao ang CPH Bugo og Bantayan District Hospital dinaseran nga daghang pasyente ang nidaig sa kalimpyo lamian og mas mayong kalidad sa pagkaon nga ilang madawat matag adlaw alang sa mga tambalanan Luko probinsya sa Sugbo o sa kini katimailhan nga ang dugang suporta sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo makatabang dili lamang sa serbisyong medikal kundi lakip na ang usak sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa kayuhan sa mga pasyente nga malandig sa tambalanan. Para sa mga katropa nga mga kalakinan, kinsa na problema na sila na wasting kalipay karo mga katropa, di na ka na ang ikabalaka. Kami kankay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa inyong mga suking butika. Di usab sa ground floor sa Z Plaza building di ako sa Lem tapad sa Barangay Hall sa Barangay Zapatera na himutang ato ang Yes to Health store alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas kininya certified turbo user katropang Philip Sarohano XFM News.
0: Kasikas Express balita. FM Archives.
2: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang dakoy-koy.
6: Ngayong Mayo 28, 1946, na numpay isip ikatulog katapos ang presidente sa Commonwealth of the Philippines, si Manuel Rojas, human mapili sa eleksyon ngayong Abril 23, 1946. Gipahigayon ang iyang inaugurasyon sa usa ka temporaryong istruktura dool sa nagunog nga legislative building. Ang outgoing president kasi si Rios Minya, mo'y mikuyo kaniya ngadto sa binyo apan mibiya sa wapa magsugo ng seremonya. Nanumpa si Rojas alas 9:10 sa bundag, midawat og 19 gun salot ug ipahayag og pakigpulong diin iyang gisgutan ang kalisod sa naso duman sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Gingon ni Rojas nga wa matayog ang pagtuog pagkamagtinud-anon sa mga Pilipino ngadto sa Estados Unidos panahon sa okupasyon sa Hapon o gihangyo ang katawhan nga musalig sa hustisya sa Amerika. Gipasidong ganusab niya si Manuel L. Quezon ug si Osminia tungod sa ilang liderato ug patriotismo. Sa maong adlaw usab nanumpay si Vice Presidente si Elpidio Quirino ug itudlo ni Rojas isip kalihim sa Department of Finance na himungon ng Presidente sa Republic of the Philippines si Rojas ni Adong Hulyo 4, 1946. Sa itong mga katropa di apaliguna ang inyong mga lawas labi na karabag-usap-usap ang panahon tumarka mong Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas kinisi Da Koy Koy XFM News.
0: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
7: Isang araw nagmamaneho sa Cuba.
2: Atong i-check ron ang report gikan sa gawas sa di pa mga katropa to sa kuhaon ang pinakaway kalabuan sa paugnat sa kusog unsay kasika sa sports.
0: Itang sports, palita sa sports.
2: Sa NBA, Thunder usa ka daog na lang aron makasud sa NBA Finals. Ang NBA updates dalit kaninyo sa Windsor. Alang sa libreng bets, windsor.ph. Si Kethobang Jairo by King sa report.
8: Naka-score og 32 puntos si Shai Gilgeous-Alexander aron tabangan ang Oklahoma City Thunder sa pagpildi sa San Antonio Spurs sa score nga 127-114 sa Game 5 sa Western Conference Finals. Tungod sa kadaugan, nanguna na ang Thunder sa serye nga 3-2 ug usa na lang kadaog aron makabalik sa NBA Finals. Napakyas ang Spurs sa ilang performance atol sa duwa sa Paycom Center diin daghang turnovers ug sayop ang ilang nahimo. Si Victor Wembanyama naka-score score og 20 puntos apan upat lang sa iyang 15 katira ang nisulod samtang unom ra usab iyang rebounds. Samtang si Devin Vassell naka-score lang og 6 ka puntos gikan sa 2 out of 11 shooting human sa maayong performance niini sa unang upat kaduwa sa serye. Alang sa Thunder, 5 ka players ang naka-double figures lakip si Alex Caruso nga adunay 22 puntos gikan sa bench, Jared McCain nga adunay 20 puntos samtang si Chet Holmgren adunay 16 puntos og 11 ka rebounds. Si Isaiah Hartenstein midugang usab og 12 puntos og 15 ka rebounds. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kanatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagdumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinahanglan yung katropang Jairo by King X FM News.
0: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
2: Wow, na tong update gikan sa gawas pinagi ni katropang Eric Amaro.
0: Live report.
2: Katropang Eric, good morning.
9: Sa kinitong Entacanso Avenue, yan nagatuban ka sa kinitong nagatuban sa northbound lane sa kinitong nagatuban sa kakiglay. Katropa, mati sa Entacanso sa mga 355 area medyo bangyan ha. Motor traffic na sa northbound lane. Southbound, open ka katropa. Two lanes, dilisya siya occupied and light sa northbound lane, no? Niya direpod sa south na bahin, nagatuban ka sa southbound lane ron, paan lang yun? Katapag lang kay Kitri, area, Matalso, point sa biyahidor, sumunang main thoroughfare, sumunang napoy, light to men moderate, agad-agad sa traffic of Gapon, no? Purtingingawa ka ron. Binta-binta ito mga tray kay balik naman sa trabaho kanya natin mga enrollment na o kinipong ato mga kinsunan ngayon pagkas kumulong sa gap nakabalik na ito mga tray mga kaigala at sa gap ang ating itong binta-binta niya ito mga rap sa monitoring ko sa bang mga bahin sa kinipong Cebu City o pension sa ito mga tray mga kaigalaan. So far, no? Hapsera man, kinipong dagat katropang aron eh, mga kahigalaan po da, sa kinipong dagat traffic sa Otadri sa kinipong downtown area, midtown o uptown na area katropang aron eh, mga kahigalaan po da. Nasa pag-check na to sa Cebu City Transportation Office Space Control Operation o ingon man, mismo sa ilaw sa mga page po da, katropang aron eh, mga kahigalaan. Why ko na kada bag mga panagbangga no nga natala agatong Cebu City Transportation Office respondihan nila katro pang attorney mga kahigalaan po da gani sa ilang kuan po da ilang last bag na kining kuan po nila nang respond nila pagkagabi pa man ni katro pang attorney mga kahigalaan po da base sa ilaw sab nga kining Facebook page no wa may budget kana bang mga panagbangga sa mga panagbangga nga ani Kotlo og kinabuhi mga alas 20 kagabi no ang maragilaga last tropang attorney Ray mga kaigalaan at indunay bangga dito bangga sa Negro Philippine Church puros private vehicle katropang attorney Ray mga aking sunod. Alas 12 ang tutkaramang oras ha. So negative, no? Why natala at Cebu City Transportation Office, CCTO. Pero sa gapon mga katropa, para pinping ating lagsik, let us disgrace siya mga kailan pangapi mo. Santo Plus Comex, kagit pa siya sa Incorporated, Humot Lami, Sustansyado, Money, the best ng kaping angin sa natong himnon mga kailan. Alang sa Ligyo sa Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, sa dagas na pinagkong nagbuntang sila ito pangyayari ka marong XFM News.
0: Kasikas Express Balita. Live report.
2: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Naghatod sa itong oras sa 7:51 na.
0: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Showbiz News.
2: Sa kasika sa showbiz, Bini posibleng himong tourism ambassador sa Pilipinas. Si katawang DJ Reyna Chinitas, balita.
10: Exciting showbiz chika sa adlaw Miyerkules mga katropa. Good morning, Kabisayan. Good morning, Sugbuanon. Gipadayag ni Tourism Secretary Dita Mathay nga plano sa Department of Tourism or DOT o kung DOT nga makikistorya o pagkikistoryahan ang P-pop girl group nga Bini aron mahimong sunod nga tourism ambassador sa nasod. Matod sa opisyal, wala pa makahatag og tubag ang grupo kay anaa pa kini sa biyahe. Apan, gipadayag ang dakong garbo sa ilang pagrepresentar sa Pilipinas human nila ipakita ang flag sa international stage sama sa Coachella. Ang Bini gilangkuban nila Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna og Sheena mao ang unang Philippine music group nga mi-perform sa Coachella sa California. Din ilang gipasundayag ang ilang mga kanta sama sa Pantropico og Salamin Salamin. Gipasudungan usab sa House of Representatives of the Philippines ang grupo pinaagi sa resolusyon nga nag-ila sa ilang kalampusan sa international nga entablado. Samtang giaprobahan usab sa Senado ang susamang pagdayeg kanila isip Nations Girl Group. Eske tropa mao kana nga tong showbiz chika nga good news para sa mga Bini fans nga ginatawag nga Blooms. Ikaw katropa, isa ka ba sa proud Blooms? Dili lang proud Blooms apan proud Filipino. Pero mga katropa, aside sa laing good news, ania na po ng good news ang Turbo Dietary Supplement for Men produkto sa Yes to Health, makahatag o kabasog kahim sa kaabtik sa inyong paglabing-labing kung hina na si Mister pag-abot sa kama. Tungod kay 100% natural, safe and effective, para kanunay si Mrs. Satisfied mag-turbo dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz, balita sa XFM News.
0: Kasikas Express Balita.
3: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
2: At ugpaon ang balitang ekspesyal.
3: Mga balitang makapahimot.
2: Pasahero sa eroplano na maak og flight attendant.
3: Ikatuho ang dili apan tinuod.
2: Si katropang Raybox. Sorry po.
11: Usa ka flight sa Qantas gikan sa Melbourne padung sa Dallas ang napugos pag-divert makatropa human adunay disruptive nga pasahero sakay sa eroplano. Sa report, kining eroplano kuno mihunong sa puppet human maong lalaki giingong may paak sa usa ka flight attendant. Ang pasahero gipugngan sa ubang sakay sa eroplano hangtod miabot ang mga otoridad sa landing. Pag-abot sa puppet makatropa, gidakop kini sa lokal nga kapulisan og gipahamtangan og no fly ban sa tanang flights sa Qantas tungod sa iyang gihimo. Rese, kuya o itong nahirabis na maagman. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan, para kondisyon yun kapirmi ibabaw sa kama, pag-turbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katrupa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing, pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa. Katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
0: Kasikas Express Balita.
3: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
2: Inuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
12: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Roma 831 nag-ingon. Karun unsa may atong ikasulti mahitungod ni ini. Kung dapig ka nato ang Diyos, kinsay makigbatok ka nato. Ang maong mensahe sa kasulatan mga katropa, nagdasig ka nato pinaagi sa pagpresentar o usa ka argumento. Kung dapig ka nato ang Diyos, kinsa pa may makigbatok ka nato. Wala na'y arang makapakigbatok pa ka nato. Kung dapig ka nato ang Diyos, gumikan kay wala na'y makalabaw sa gahom sa Diyos. Apan ang pangutana nga dili sigurado ang kadaghanan, mao nga kung dapig bagayod ang Diyos ka nato. Ang tubag sa maong pangutana, mga higala, anaa makaplagan sa krus. Si Jesus namatay dito sa krus, gumikan kay siya'y miangkon sa silot na angay, unta ka nato. Tungod sa atong mga sala, kung atong tuuhan ang gibuhat ni Jesus ka nato, ug dawato nato siya, isip Diyos ug manunuwa sa atong kinabuhi. Ang Diyos mubaro gayod sa atong habig, ug siya dapig ka nato, gumikan kay nabayra naman ang atong mga sala, tungod ni Kristo Jesus. Higala, hangpa ug dawata si Jesus, isip imong manunuwas, ug wala na gayoy makigbatok kanimo, gumikan kay ang Diyos, dapig man kanimo.
13: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo ay nagtak-op ning atong tulumanon.
13: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Mosunod karon dayon ang bullseye. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, Chanley Biking, at itong news director, Philip Serohano. At mga kaubang news reporters o news writers. Then his master control, atong partner, Rap-Rap Baring. Ang tunog mga adlaw sa samang taknag is the show. Kinigapon niyo bus kalagad sa kahanginan alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Ray Gialon, dalaygon ang Diyos. Katropa mo!